innallaha la yuhibbul mufsidin, man yalla bëgguma yaq kat, xana li rek jaron na baña yaq, li rek jar na baña yaq. Sun borom ni bul jema wut ben lay ben protexte bo xamni ci ngay wax nan nangama tax may yaq, muni dedet wala tabqil fasada wala tabqil fasada bulu prox ndol bo beug jaar pour meuna yaq, bul ko wutal ben lay, bu ko jema justifier ci dara yaq deugunut rek, bu ko jema justifier wala tabqil fasada bu ko jema justifier. Bukan jema sustifie. Bokki julli di bokki ñu bokal ci Ahmad Bamba ñi ngi labiré suñu bok te di len labiré ni buñ la fayul fi dañu la ko fay ëlëk yow man khiyamat akbar jambur bo jotelul dara nga sakasse alalam nga profiter ci ben occasion rek sakasse alalam wallahi bala nga jéggi sirat dang ko waxat. Borom tabaraku taala dafa wacc ay sanction ci ñi nga xamni dañuy yaq alali jambu, ben dang ko sacc direct wala indirect, ndax ñaari sacc yoy ñu am, sacc direct ak sacc indirect, agresseur direct ak agresseur indirect. Yalla ni bu mu ci ñaar yi sa sanction yi taxaw di la xaar, ñi di sakase mangi say jambu yi ak station yi jambu yi ay agresseur indirect lañu rek dañ ko russo def direct ñu di leen gis rek bu occasion amé ñu dem defiko indirect la ay agresseur indirect rek la sun borom tabaaraku ta'ala neena innama jasa'u lisina yuharibuna la aw rasuluhu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqatlu aw yaslabu aw mun an yuqatlu aw yusallabu aw yuqata aydihim wa arjuluhum min khilafin aw kama khala tabarak wa taala. Sun borom dani sanction ñi nga xamni yasaw le sen yu aribuna la wa rasul wa yasawna fil ardi fasadan sanction ñi nga xamni dañu nek ci kaw suuf di agresser nit ñi direct wala indirect an yuqatlu aw yusalabu ben sun borom neena buñ leen jappé nañ leen ray aw yusalabu wala ñu tander leen aw tukhata aydihim arjuluhum bi khilafin wala ñu dag seeni tank ak seeni loxo ci jallawle aw yun fauna min al ardi salik lahum khisyun fi dunya wa lahum fil akhirati adhabun adhim buma jumul ma nga suratul maida buma jumul ma nga maida xola sanction yi yalla tek agresseur direct ak agresseur indirect muni ñi nga xamne dañuy contrecarrer loi yalla yi ni contrecarrer loi yalla yi seenu pay inma jasaw li seenu haribuna la wa rasuluhu seenu pay dañuy contrecarrer loi yalla tek ci kaw suuf yalla ni yaq deugunu nga yaq alali jambur yonent ni yaq deugunu nga yaq alali jambur muni yemuñu ci wa yas'una fil ardi fasada sen pexé sen khalat senu doxine moy yaq ci kaw suuf rek ay bi mi ngi waccion ci agresseur yi nga xamni dañ daan nek ci kaw yoon yi di dogali nit ñi di jël sen alal bo démé ci kutubul fiqh al islamiyya kutubul fiqh indi nañ ci ay détails yu yaatu dama indi rek grande ligne yi nga xamni mom la alcorane wax waye bo délé ci kutubul fiqh di nga gis ni indi nañ ci ay détails yaa ben sun borom dañ ni nañ leen ray wala ñu salab leen wala ñu dag seeni loxo ak seeni tank ci jallawle moy bu fekké ni dag loxo la loxo nday jor bi lañ ni dag fami tak montar dag tank chamoñ bi fa tolok dojor ba bu fekkenteni salab la dañ koy daj ci garabu pinci ma su ko defee 3 jours nit ñi diko fa romb diko xol
xamni ki mo nekkone agresseur bi daan yaq alali nit ñi wa ila ñu ray ko yoy nak bu boba attekat bi la yon may mu set bu ko neex ci yi mu def ko attekat bi la yon may lool wa demé ci kutubul fiqh di ko gis attekat bi la yon may bu te ray jaado bu fekke ni salab mo ci war bu fekke ni dag loxoy ak tanki ci jallole mo ci war benen bi ci dess benen sanction bi ci dess moy aw yunfaw min al ard moy legi ñu exiler ko raison bi mi defé lolu raison masalan buñ japon ñi sakassé alali dëkk bi fi ci Touba buñ leen jappé fan leen jappé Touba muni nañ leen bu baba dañ leen di exiler jëlé leen ci département biñ ko doon défé raison biñ ko doon défé yobul leen ci benen raison tej leen fa nga xamni seeni bokku duñ leen mëna jégué ba di leen indil luñuy suturlo luñuy lek luñuy naan maam lolu sari am biñ ko djublu tumu rankel la bu ëllëgé do ko def su baba dañ leen di yobbu nar wala luga mba tamba Seigne Touba lim dacc ci dëkkam bi lim dacc ci dëkkam bi yeen wa dëkk bi yeen nga joy suba ngon ci ni dëkk bi amul liggey dëkk bi amul ay investisseur yo xamni dañuy investir seen alal di mëna jël ay emploi wa légui ñi fi investir seen alal ku niw ngeen bëgg ko taal ñi fi investir seen alal ku niw am ay emploi yu ñu jël légui ngeen dem di sakasser alal li ñooñu yeen nga yok semeur bi yeen nga yok semeur bi est ce que lolu xel la ndax lan ndax top ben way mu di len digal di len téré ab joxo ñom rek ngeen di xol lolou du ak ñité and ak nit dagan na dara neeku ci waye nak na and ak nak nga ñité boole ca dana ko wax ci kanam sun borom neena wa mali salimin min nasir mune togn kat yoyu yakkat alali jambar yoyu muné duñ am ndimbal fi duñ am ndimbal yowmal khiyam wama li salimin min nasir aw min an-nasir wama li salimin min an-nasir duñ am ndimbal fi duñ ko am yowmal khiyam mune lu waxat ci benen ayni wama li salimin min amimin wala safihin yuta neena ñoo ñu may wax buñ len yobbo ci kasso buñu wax safara buñ maré mëna mëni ndoxum deut lañ len di jox mom lañuy naan ndoxum deut mune ta fofu kenn du fa def intervention ci ñom yonentou bi du def intervention seigne touba mi nga yaakaaron du def intervention sayyid allahji malik du fa def intervention wala safi'in yuta kenn du fa def intervention fofu ci ñooñu dedet dossier bobu ken amul droit taxaw ci kanamu yalla di def intervention dossier wu kan dossier wu yak kat ci kaw souf alquran ko wax de di waxi mustafa mbey sam de dossier wu yak kat ci kaw souf yalla neena subhanahu wa ta'ala ken amul droit def intervention wala safin yuta ken amu ci droit rawati nak nga diko defé ci dëkk bu melni dëkk Cheikh Ahmadou Bamba dëkk bo xamni yalla dako wormal malaakai wormal ko malaakai dañu wormal Touba ba rus nañ fi dugg sax ngir fitnal nit buñ ko mën ta ñak fitnal dañ koy gënne dëkk bi ngir wormal dëkk bi rek yalla xamnako ñom malaakai dañu wormal Seigne Touba ba wormal dëkk bi ba bëgg ñu fi tek nit fitna buñ la mën ta ñak te fitna dañ lay gënne dëkk bi nu dor la fitnal ndax wormal dëkk bi rek yow doom adam nga ni dajje ak sa bop bi ni do wormal dëkk Seigne Touba bi foko tek ci ambition démissiré foko tek passion bo xamni ni amul limite subhanallah lolu togn Seigne Touba la togn yépp graw waye gis nga togn ci gëna graw moy togn ab yonent mba togn nitu yalla
xam nga yalla man nga ko togn ci bopam mom mu bal subhanahu wa ta'ala mais togn nitu yalla bu la balé martaba mo la dul bal lolou motax mu am conséquence nitu yalla soko togné mom amna la biru bal waye wallahi martabam du balé martabam nitu yalla du balé nitu yalla bo gis dafa am li ñi tuddé rijalul khaybi yalla leen boole ak ñom yalla leen di déléguer boole leen ak nitu yalla bobu mu melni ñukay escorter sa boko togné bala intervenir lum gaaw gaaw fekk na rijalul khaybi def la liñ lay def ba paré mi melni rek nga bëggona éliminer a président rek bala président bi yegni mom nga don éliminer garde corps dañ lay éliminer yow ba paré fekk sa dessatar garde corps dañ lay éliminer ba paré yow président do nga yegni ndekete amna ku ñëwon pour éliminer la président do ko yeg non la amé ci nit yalla yi seen martaba du balé seen martaba du balé yalla xamna ko tawallahi wa rabbul ka'ba kep ko xamni li ñuy def sa loxo ngi ci bir setan leen man ma leen ko wax budé ko xamni ku warona yilif li seigne touba tub seigne touba la du ko yilif bankal sa baram ben budé ko warona yilif batub seigne touba la du ko massa yilif budul ko xamni ni du yilif batub seigne touba mbugal ngoy xaar gacc ak adina ngoy xaar go alakhir waxali wuñ ko yalla xamna ko ay ci sun kanam la nek nekul ci sun gannaaw motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neenon ittaqul zulma fa inna zulma sulmatun yawm alqiyam moy ci ndiku len togn ni ndax togn ay lendeum lendeum la yawm alqiyamati akbar togn ay lendeum lendeum la yawm alqiyamati akbar togn ak taxed la eul ak yawm alqiyamati akbar ko tol ni seigne touba ni sa dekk bi beuguma fi nangam te dekk bi lew ko dom bayil ko fa lamuy bañ ba nga bal ko fi dekkam ñaar yi bu la neex tanal da ngay deg ko xam day wax nan man seigne touba rek la gëm manam bëgg na contre carré cheikh muntaha mi fi nek bëgg na wéddi cheikh muntaha mu jël ko fi nan la seigne touba la gëm lolé dinaay wax ni batay erreur gënu ko reuy ma jox exemple waxon nako ci conférence ma doon def ci kaf su rajab mané sun borom lum wax sayyidina daoud alayhi salam ya daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq yow daoud dama bëgg dem wutuma ci kaw suuf wa yalla lum wuté bay wut ko ko présenter ci kaw suuf yalla da wuté dara légui lutax mu tan daoud mu représenter ko ci kaw suuf muné ko yobul sama baat dima attel dima diglel dima terel légui ku weddi daoud yalla nga weddi ku weddi daoud yalla nga weddi ku weddi cheikh muntaha seigne touba nga weddi wa rabbul ka'ba ndax mo fi représenter seigne touba bu seigne muntaha waxe ba nopi nga di nga ca dara inkar ca dara mok bu seigne touba waxon ñoyam seigne touba nga gëmut bo weddi seigne mun moko fi représenter donte seigne touba wutewul dara seigne touba wutewul dara li xew ci dekk bi lepp mi ngi jandlok mom waye da am ko fi représenter niyent yalla daoud représenter sun borom ci kaw souf non la seigne muntaha représenter seigne touba ci kaw souf kon bo weddé seigne muntaha seigne touba nga weddi ak kula meuna jur nak ak kula meuna jur seigne touba nga weddi bo weddé seigne muntaha rek seigne touba nga weddi ndax moko fi représenter bam ko représenter gul ken digul batam da top ñam wara top ni ciel fuñ ko yawal mu dem lijeenti lañ fay lijeenti delu ci wa tok ni ciel waye bimu yoré batam amna droit wax li seigne touba bëgg sallallahu alayhi wasallam ak gi nga xani mom la mujjë ak ci makkatul mukarram moy hajjatul wida ca la waxe won waxam juree je discoursam bu reey ba khutbam bu reey ba conférenceam bu reey ba
ci la ko waxe won mom mustafa ali salatu wassalam hajjatul wida discours ba la ci gëna lepp am solo waye la ci gëna concerné lepp concerné julit ñi waye da ci rawati li may bëgg wax dani alla inna arrama alaykum dima'akum wa amwalukum ka hurmati yawmikum hasa fi baladikum hasa fi sahrikum hasa lanne alla hey hal balaghtu khalo nam ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ali sallallahu alaihi wasallam allahumma ashhad salasa marra hajjatul wida yonentu sallallahu alaihi wasallam daf ni yeen julit ni min adama ila yawmina hasa yeen julit ni yalla aramal ne ci yeen seen deret yi inna arrama alaykum dima'akum seen deret yi aram na ci yeen wa amwalukum seen alal yi aram na ci yeen daganul ci kenn ci yeen di yaq deru mbokum julitam mba muy tour deratam daganul kenn ci yeen muy yaq alal mbokum julitam mba muy tour deratam muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bi ñu nek bis la bu yalla warmal bis la bu yalla sutural bis la bu yalla ar bis la bu yalla aramal ci yeen ngeen xex ci ma ngeen torant ci deret niki seen rew mi nga xamni moy baladul amin niki wer wu tedd wi ñu nek ndaysan ali sallatu wassalam bu discours ba jexé mu laaj question bu am solo ni wa ndax deg ngeen ma hal balaghtu xam nga ñu bari dañ koy firé ndax jotal na hal balaghtu ndax deg ngeen ma ndax yeen ak may deg hal balaghtu ndax yeen ak may deg sahaba yeb and na ni ko naam ya rasulullah wallahi deg nañ la de mune gessun borom mi umpelewul dara fekk lepp mom yonnam sallallahu alaihi wasallam mune gessun borom ni sun borom yaay sama témoin sun borom yaay sama sédé allahumma ashhad sun borom yaay sama sédé de ga yaangi ni nenañ lima len wax deg nañ ko lay amatul motax yonnentou sallallahu alaihi wasallam ni kon nak ginaaw deg ngeen lima wax bu ngeen fi joge ku ngeen dajel na ngeen ko ko jotali yonnentou bi nak wax ca lu graw lu doy war muni ndax yeen ñi togon fi bi may wax amna ci yeen ño xamni ay gaay ngi ci sama gannaaw di ñew te bok ci saw xet ñoo leen upp ak deg ci li may wax kon jotali leen ko rek te baye leen ko te dem jamono dana ñew ñoo leen ci upp ak deg jonne jamono ngi ñew jo xani li ma leen wax yeen sahaba yi amna ko xamni mo leen ci upp ak deg te ñewagul kon da ngeen ma jotalal ku ngeen dajal rek netti leen ko mawdu bi ku ngeen dajal rek netti leen ko conférence bi ngeen dajal rek ni ngeen ko netti li conférence bi muy ndax man ngeen ko netli conférence bi day mu ballulu ca genn ci xam xam lo xamni yeen ñi ko fekke won mënu leen ko ci genn waaw ndax lolu mom innal fadl bi yadillahi yuti man yasha ak deg yalla koy maye mo taxone yonnante sallallahu alaihi wasallam ñaanalon nako abdullah ibn abbas allahumma faqh fi din wa allama ta'wila sun borom yalla nga may ibn abbas ak deg yalla nga may ibn abbas ak deg ak deg ah ñu toll jamono bo xamni leg leg damay tok di deglu minbar yi juma yi wallahi damay jaxle dama nan man dal li mënu ma comprendre lan la da manam borom xam xam bu tok ci minbar gis yaq gutul ni nga bako fa di woutal gona yi protex di woutal yak ka di aw lay nan dañu sakase sen dañ leena xagn sen ak dañ leena xagn sen droit amuñu liggey ak wa amu liggey ba yak alali jamb yow amu liggey ki am liggey mom liggey na ba am alalam nga dem diko taw lolou aw lay la
yow kay bo beugé bu gëna am demal wuti liggéey ba am alalam comme mom demal liggéey so amul liggéey way bu ko sipi ki nga xamni mom bam juddo di dajalé ay ñaar dërëm ak ñett dërëmam ba xey réussir lim réussir nga xey ko xalma tek ca té mom lila naqari téggul lako ab imam xagna tok ci minbar di la wutal aw lay porte de sortie subhanallah subhanallah motax man lélé demay tok ba yag man nan xana deug deug iliman yi li gaay wax bo fanatisme ci mouridisme ñun la da nga xana da nga nan café touba mani waaw mbaadu gaay dañu nan café opposition yi iliman yi ndax dañu nan café opposition yi bok ba ñimi wuñu leena wax deug ngir yalla man sama fou ci état ak ñim andal sama fou ci opposition man yalla la xam yalla ma tax di wax yaq mo degeunut ak lo ko meun justifier bul yaq ala li jambur sallallahu alaihi wasallam ñun ñepp ñu jang ci ay hadithum al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara man allahu anhu muttafaqun alayhi ngay jema wutal aw lay nan bo gise gone yi di yaq bo gise gone yi di def li li ko waral amul lu ko meun justifier ragal len yalla amul lu ko meuna justifier yaq degeunut yonent neena julit pire et dire laminim wi du ci yakal nit loxom bi du ko ci yakal nit julit pire et dire moy ko xamni liko yalla ni bako fi da ko fi ba julit pire et dire moy ki nga xamni gadlayna musibay bakkanam musibay bakkan moy lan moy sa ambition moy lan moy li ñi tuddé manam ñu ko waxé sax xeyna baat bi dina ñëw ci kanam ci man moy nit ko xamni sa bakkan bi rek nga top sa bakkan bi rek top sa ambition rek noko mané atteindre baxna bo gisé may wax jamono bu nek ñima bañé politique té sa buma xeyé nak di gis lutax ma gëna bañ politique yalla xam nako musuma ko bëgg tay duma ko bëgg ba mukk politique parce que politiciens yi moy ko xamni boko ni won rendil sa nday té am sa té atteindre su objectif mu def ko yalla xam nako du dara ci mom politicien moy ko xani boko won rendil sa nday ndax nga te boko rendé di nga atteindre sa objectif wallahi dana ko rendi ba nupi nak diko layal depuis 2012 ma ngi len di wax yeen xalé ni len bu len kenn jaral dé ku ngeen meuna andal xaar len ko ci irnia depuis 2012 mang len koy wax ngeen ni ma lutax man len ndax ko ci des pertes nga acca depuis 2012 ba fi ma tok di wax ak yeen nañ ma wax rek ñete def fuñ mujj rek ñom ñepp perte seeni wajur perte parce que force de l'ordre buñuy genn force de l'ordre buñuy genn dañ len di ensirer jox len ay légitime de défense Mama bobu ku ci faatu enquête du am dara du am da ngay nil yalla xam nako te yow ki tax nga genn ci mbedd mi di ray sa bop sa bu la woyé manifestation ba ngeen joxante randu fi ngeen wara dajé kat kat ba gëna neex mom lay droit ci sa kanam mu wacc ñaari ponkal wër ko yow da nga dox ba ñakatoy xep doga aksi ci place bi gis nga bi mu wacce ci kat katam bobu dal lay selax loxom bi ni selax na loxom bi legui li nga warna jëk def moy da nga warna xol liko wër entourage am ndax di ngi seen dom am ba jabaram boko ci seenut wagnikul ñibi sa kër ndax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam yalla da ko ne li ngay def tambale ko ci sa wa kër wa ansir asiratakal aqrabin yow politiciens bi tax nga genn ci mbedd mi bëgga jaay sa bakkan bi say wajur ñak la doom ma nga ca Lisbonne di jang
wala mi ngi ci salam mu tuj ko fu muy setantele di ree bayam wacce kat kat wacce ci kat kat bu toy xit waxu jëm ci tribune bi bu police yi sané ñaari grad bayam daw duggal ci kat katam dem balafa yow nga nefa nak jamar lo police yi bañ ray la da ngay nil wallahi da ngay nil bo legge ñom ñoy dajé wat ci seen biir waxtaan jubo sa de nil na hader mautu ko hader sa de nil na depuis 2012 ma ngi len ci yey yeen xalé yi nangou leena yew top seen ambition rek top seen passion rek nangou len ni politiciens yi dañ len di nax nangou len ko pouvoir ou opposition nak ñom ñepp len di nax yalla xam nako ma agone ak yeen bo wax len ni len serigne su ndaw si sax man len yeen ndaw ñi fi hasa saman da ngay na perte 10 perte lestek moy sen côté spirituel perte ngeen ko sen côté temporel perte ngeen ko wa legi fan ngeen jëm kon fan ngeen jëm yeen ndaw ñi te man neena len euma ñudul yeen fi ma tok di wax ak legi ni ci tisbar rek fukki ndaw ñew nañ fi fukki xalé yu goor ñew nañ fi ci man legi sank rek ni dañ doon siara ci la doon nuyu dila sante ko gërem ci waxtani parsi parla ñing lay ñaanal ilaakhir man leen bëgg ngeen mucc rek tax may wax limay wax man sama yoon ci politique bëgg ngeen mucc rek fukki ndaw wallahi yalla sédé nako légui lañ fi joggé ñun ñëpp di ay waxa mbaané bëgg ngeen mucc rek politiciens yi jëruñu seen bakkan yi seen bakkani yalla daf leen ko bindal pour ngeen jaamo ji leen ko yalla te fexé ci yor seen nday ak seen bayyi way yak sam jang ki tax nga yak sam jang dooma nga ci école yi gëna ser di jang tour sa bakkan ci mbedd mi ki tax nga tour sa bakkan ci mbedd mi ma nga laq doomam fu kenn xamul ba pare bëgg la genn lo ci mbedd mi buñ sané ñaari garanat mu daw tal autom dem wacc la fa yow nga jamar lo police yi dañ leen di nax al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi sallallahu alayhi wasallam moko wax wal muhajiru man ajara ma na allah anhu muttafaqun alayhi motax cheikh mohamed bamba neena amal yadani bihima faltajtanib li muslimin darban wa sharhan ya'rib seigne touba neena ma ngi lay denk yow stamsi ma ngi lay denk yow talibe bi mune sa ñaari loxo yi wadi ala denkane la bula yalla denk mune moytu ci bu baax lor sa mbokum julit sa ñaari loxo yi moytu ci lor sa mbokum julit mune mo xam aggression direct la wala indirect la darban direct wala indirect wa sharxan mune mok satcha alalam gaay buñ sakase mangase jamburi bu ñu ñi def satcha alal ji da nga ñewul wona satch ñu di la gis ni direct rek ba yaangi satch indirect bi mbolo mi bare legi rusuto satch yow ragal yalla taxul nga bayyi satch ab satch nga da ngay satch indirect rek waye satch nga mangase bi ñu toj ab satch nga jamono evetma wu nari isin ñaari teli fala ma fek ma ñewon fa gaay di toj mang sey nari am mbokk mo xamni dañu ma jëlal ma bañ mu jël andil ma ñu xey muy ndeki ma bañ ca ndeki ni mayo da nga dof ma ni ko dede dofuma wallahi dofuma sax bal ma jël sama ñaat dara mi ndeké ko rek dofuma sax yow nga sakase mang sewu jambour duy say ndam am fess yobou sa keur baye man nak bim xewé touba moma gëna metti ci sama adina yalla xamnako ndax man dama fogo ni touba koy satch du fi dekk jop mon ni touba satch direct ak indirect dañu fi wara dekk dal dama fogo ni dañ fi jox dem rek waye ndekete amna ay satch direct ak indirect yu dekk bir touba la qadrallahu wala saman toj mangaseb jambour di roñ alalam di yobbu sa keur bay bo demé ci sa bay niwul ci biti yak sa bay yep ay satch ngeen yeen ñaar ñepp yi satch ngeen
sallallahu alayhi wasallam neena won sun borom sax moko wax ci alquran sun borom neena wala tutihu amral musrifina allasina yufsiduna fil ardi wala yuslihuna sun borom neena bu len deglu ndigalal leader yi nga xamne ñoo len di orienter ci dem len yaqi dem len tal dem len sakase wala tutihu amral musrifin ñun ñoon ñan la muni allasina yufsiduna fil ardi wala yuslihuna sun borom moko wax di alquran la de ma nga suratu suara muni rikway bu len top ñi nga xamni dañ len di orienter ci kay len tal kay len sakase kay len lak kay len yak ñun wa ñoo ñan la ndax est ce nit ñemena orienter nit ci kay yak muni aha kay sun borom ni aha kay nit ñemena ko de ñune ko ñan la muni allasina yufsiduna fil ard moy ñi nga xamni fo len fek yakaleen gënal kay defar wala yuslihuna to duñ massa defar yakaleen gënal kay defar wala tuti amral musrifin bu len nango deglu leader politique yi len di orienter ci kay len sakase kay len manifester muni bu len len deglu alquran la wala tuti hum la wax amral musrifin ñi diko def defenu intellectuel nak dañuy ñew wola ba nga ñew ñu groupé ba mbolo nga bari ñu rocc ko ne fess balin fa ñom yeen ngeen nefa di nan ay granate saxarus granate seen xol yi di dag seen beut yi di yaqku ba sax man lañ lañ ci rayalé far ben yoon nga perte disperte l'estek ané ki taxone nga koy def mom bimu la orienter rek la dem dala sarxé waye man bu fekkone ni sarax bi da cey jital domam duma am luma naqari waye day denc domam ci kër ga ñew sarxé doomi jambur day denc domam ci kërëm ñew sarxé doomi jambur yi sun borom ni bu len ko dangu wala tutihu amral musrifin bu len ko nangu ndaw ñi yeen rek la am yewu len delo ci len seen xel ki ngeen bëgg te bëgg mu falu xara len ko ci irniya ken terewu len ko xara len ko ci irniya waye bu len yak alali jambur yi bu len yak alali julit ñi bu len yak tirangay jambur

Foofu lañ tollu ci jamono. Waxon naa ci beneen waxtaanu yàgg. Maa ngi doon gis sax xale yi di ko jéem a challenge si ci internet bi. Mooy damaa waxoon ni manifestation boo gis ñete gën a liggéey di nday ñoo cay dee. Isin ba asa asqaaha. Alquran la de. Yàlla nee na manifestation boo gis ñete gën a jaay aw fit. Ñetay dee mooy borom ndayu liggéey dee. Ña seen nday liggéey ñoo cay dee. Isin baasa asqaaha ku weddi laaj ko xadir ci xudaar ku weddi laaj ko xudaar dafa amoon benn manifestation ci jamono yonte yàlla saaleh ñu ni yonte yàlla saaleh bu doon sun jamono bi mooy président bi ah léegi mu ni wala boog peuple am ni Saleh daf no xagn sunu aq daf no xagn sunu droit Salif li Salif la ñent yalla Saleh ñin wa legi lu ci pexé ñu ni xana nañ sakasse geleemam gi nañ ray geleemam gi Saleh ni sama geleem gi ko laal dede Saleh ni sama geleem gi ko laal de fekk na boba aw nitam ñoko doon togn tañal nan ko yow bu fekente ni ne nga yonante nga ne nga man nga def li ne nga man nga def la legi fexel ba montagne ni jur geleem geleem gogo jurat geneen geleem fi sase immédiatement yent yalla sali ni ruku montagne ma jur geleem geleem gogo jurat geneen geleem muy geleem ak domam legi nak geleem gi di def sa bu nané ci ten bi wa dekk bi wara nan ken ba jeex tak wa dekk bi nañ am ñetti fan duñ am luñu nan ñu nak legi lan mo ci pexé ñu ni nañ def manifestation ray geleem gi yalla ni bu ngeen rayé geleem gi naa mu ne ka ca gën a liggéey di nday bu ngeen programmé pour dem ray gëléem gi naa mu ne ka ca gën a liggéey di nday moo koy jiite isin baasa asqaaha sun borom ni fa xaalal umu rasulillahi naaxatalaay wa suqiyaaha fa kasabu fa qura waaye fa dam dama alayhim fa dam dama alayhim moom la sun borom wax fa dam dama alayhim mooy ñoom ñëpp a torox ñoom ñëpp a dee fa dam dama alayhim del setan ñi sa kasse Touba rek di len setan rek yalla mom yat yum yoron ba legi mi ngi fi kenn du lal wayam kenn du lal wayam serigne touba bu fekkon ni radi la anhu amna kenn ko ko meuna defiyé kon touba bi defiyé ko mané ba yalla bindé adina ak tay gisaguma ñaarelu serigne touba moy ko touba bi jël ba nopi ci yow te mënuñ ci yow dara te wañu wuñ wir gil ci sa ngëm yalla ak sa tawhid ci melnum ahmadou la ko xamé gul bu ngeen ci xamé keneen ngeen wax ma ci melnum ahmadou la ko xamé gul bu ngeen ci xamé keneen ngeen wax ma koku gonay juddu barki dem man nañ ko defiyé gonay juddu barki dem ay ca kon al mufsiduna fil ard te moy ñi nga xamni dañuy yaq ci kaw suuf dafa am hadith bo xamni Abdullah ibn Mas'ud moko netti radiyallahu anhu mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena man khassana falaysa minna wal makru wal qada fi nar hadith bobu ki nga xamni moy ibnu aban genn nako ñen balma ibnu aban genn na hadith bi ci sahih mani ibn mas'ud neena yalantu sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamni da ngay triser bokko ci man yonte yalla muhammad kep kuy triser rek bokko ci man xolal politiciens yi niñ mané triser xam nga man ndaw ñi dama leen di wax ni vraiment dama xamul ndax da ngeen dul setantal wala da ngeen gisul li xew wala da ngeen ci gëm seeni beut man vraiment lolu moy lima jaaxal moy yow nga gis politiciens yo xamni man nañu waxante ci ben plateau ba kenn ku ne dank ab corpagne nga nan ki bu ko jappé tay moray ko gis nga buñu génné bu caméra yi fayé bañu génné ci buntu télé bi wala buntu radio biñ doon défé débat kenn kay may morom ji essence kenn ki dina may morom ji boowu essence ñaar ñoo ñu doon bëkkante xam nga lolu triser la
trissé la bu ko defé ndaw ñukoy sétan nak daldi kenn ku ni nonu sa morom kenn ku ni daldi nonu ko nga xani feero ak mom yamuñu ci da ngay gis ko xamni day tam morom ji ak ndëm ba ñepp diko daw kam tamon ak ndëm wañi ku ñew laqko ci gannaawam niko amatu mu fuma jëm kon na ñew ci yow waye nak yaama tamonu ndëm de mu ne ko ah togal dina la raxasat ci ndëm gi ba nga set moy gennat ci radio ak télé yi tagatal lako ba ni la ki waliw la way ñi kan ngeen ci wara gëm kan du ngeen len falang fele te gëm yalla ak yonent bi ak serigne si ne ci seen kanam te ginaaw mu len leena ñaka fal ngeen xaar len ci irniya serigne ci ndaw ci biñ mossé politique ak légui di ci am as 4-4 ako swetchet ñom tamit daal di firi koy laaf da dem tayle seen bop ci politicien gëna yaq sax politicien ndax dañuy wax ni geer gu yaq mo raw geewal ngeen bal ma yeen geewal yi wala xey koy wax geer gu yaq mo raw geewal serigne bo xane jangut politique fekkewul fuñuy jàngé politique ndax politique luñuy jàng la ñeu fekké woko légui day melni rek comme sénégal juddu man fatiha la waye amul jàng fatiha juddu man fatiha légui nga dem té nak ya leen di raw gis nga danañ fexal ba duggal ci ben entour bo xamni doto ci génn ba ba ngay dé ana politique sé yi fi doon mi fi doon djign ablaye wad ak yonent ak wali wo malaka ana politicien yoya bi ablaye wad demé ñu ñew ni idrissa sek yaay malaka mi yaay yalla ji ana ñoña bi idrissa demé ñu ñew ni macky sall yaay yalla ji yaay yonent bi yaay malaka mi légui bu macky demé nak way delo ci len seen xel ragal len seen borom jaar ci yoon du té am tiranga du té dundu wallahi al hasim sama way djulu gor xamna ci mom mu dundu ba genn adina xamutu politicien te tiranga djune amnako yalla xamnako man mi di wax ak yeen ba djuddo ba fi may wax ak yeen xawma politicien te ma ngi dundu bu fekke xamna ben politicien man seigne touba la ci xam fekke ap politicien la ndax man mom la wotel dotuma wotel kenen sun borom sédé nako mom la sanel carte dotuma sanel carte kenen ku yalla bind ngeen nono ndax ben groupe yalla boole len jenn deret ngeen nono bu xalé yi manifester yeen ñi warona genn taxaw défendre seigne muntaka défendre deukup seigne touba bi di seen mam yeen yene def ay communiquer ak sorti di jema wutal xalé yi porte de sorti ah seigne touba nak mom du ngeen ko layal ah adina jaral na len lolu ah adina ngeen di jende seigne touba legi adina la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata xif bay lek souf moma gënal di défendre koul seigne touba xif bay lek souf yalla xamna ko subhanallah ay communiquer ndax lan ndax nenañu dañu jalgati constitution bo xamni simple à la borée ay nit ak ko xalat xola constitution bi joge ci yalla constitution bi joge ci seigne touba constitution bobu mom lañuy jalgati nga xey jakarlo mom ni bindo communiquer sorti wo baye bañ laal constitution wu senegal bo xamni simple à la borée ay nit dajé défar ko ay nit man nañu dajé wat tassaré ko wala constitution seigne touba bi nga xamne bam koy bind fe ci keur seigne saliou ga ca tatou khayga matlabul fawseini gayne lum xam ci mbam ngara dak ko bu xife ray ko lek gayne di dak mbam ngara ma di tawxilu bakanam ngir beug mucc ba farni yam ci seigne touba mu tok di bind matlabul fawseini mu jël yari tankam
tek ko ci yaari wak gi Seigne Touba gaynde daw bani sir gis ni mbam ngara mi kat amna ku ne ci kanamam kum andal te koku yalla ko protéger ku dugg ci biram mucc xam nga nu gaynde def taxaw ni tek di len xol ñom ñaar gaynde bu doon nit waliw la gaynde bu doon nit waliw la muy xol mbam ngaram yi ak Seigne Touba ba yag mu xam ni pexe jeexna Seigne Touba lum ar nga aru gaynde ni wagnet dem gaynde ni wagnet dem bayyi fa mbam ngara momit xol ba gisatul gaynde teggi ñaari tankam jël wal ga ci dess limay wax du lepp du lupen fi la xewé Seigne Touba ko def radiyallahu ta'ala anhu du lepp du lupen fi la xewé Seigne Touba ko def kok nga nek ci dekk mu protéger la do fay ndox mu protéger la ngay war auto bu légalu mu protéger la ngay jaay marchandise mu légalu mu protéger la ndax lutax état manon nako fajj waye mu russé la jëmmé Seigne Touba ji waaw légui yow ñu russ la ngeen Seigne Touba do russ Seigne Touba nak yow dañ la russ ngir Seigne Touba Seigne Touba mi tax ñu russ la do ko russ ba li ñi télé ci dëkk bi nga bako lool la waxon kama joxon auto bi nga xamni mom lañuy wax xuma rim la xuma deg ma ngi def émission ci ben radio bu ne feele ci yoonu jurbelo di doxé presque mbacké ba fofa leg mu deg loolu gis ni émission bi amal na ndariñ julit ñi mu dawal ab rim ba indi ko sama daara nima auto bi la bëgg nga diko def émission ah ma commencé nangu ciabi munima way rim la mané luy rim mune rim moy lo xani entouru Touba rek la mëna yam manam du génné bir Touba dal cornice bi mané ko am né sama ragal yalla yéggu ci waye rusna Seigne Touba mom man rusna di war lu légal di rombu Seigne Touba lolou dama ko rus xamna nak sama ragal yalla yéggul fofu mom bayil kon may def na ma dan def yalla xamna ko mané ko man rusna di def ci dëkk Seigne Touba bi lu légal dama ko rus Seigne Touba mi la rus buma bu ngeen jappé ni Seigne Touba gisulé ni min leen di gis man da ko rus man lolou la ko ton xeyna nak yow ginaaw mëno yegg fofa wala Seigne Touba jëdul lu lool ba nek nga ci dëkkam ñu am lu ñuy téré waye rus buñ ko rus tax na ñu bayila ak mom wa do rus Seigne Touba mo mëna kon do rus Seigne Touba mo ngir yalla yow lu bari lo xamni ni légalut ya ng koy def ñu rusela Seigne Touba ndax yowmal khiyam lolo fa am kat yowmal khiyam mom dañ lay rus ba nga and ak kuñu rus ba nga dem safan ba rek yowmal khiyam lolo fa am de yalla dalay rus ba nga and ak kum rus rek damay bañ ñiko deg defé ni ñi ne ci dëkk bi té lolu ñi def dédé dañu and ak kuñu rus dañu and ak kuñu rus bari na ñoo xamni yowmal khiyam yalla yonent bi la leen di rusé wallahi bu leen rusé wul yonent bi sawara lañuy dékké kasalika seigne touba alquran neena yowmal khiyam mbolo mo gis ci seen turu kilifa lay sukkandiku régler seen problème kessa bobu cheikh mohammed lamine diop seigne madjaw paxa radiyallahu ta'ala anhu mi ngeen xam sultanul arifin mom lako seigne touba waxone man seigne sama mako netti man a personne seigne sama mako netti neena mom tamit diw sangam moko ko netti Seigne Madjaw Paxa ak Seigne Touba Seigne Madjaw Paxa dafa jog di nafar alquranam di nafar alquran gis yawma ci alquran yawma yafiru almar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sa'ibati wa banihi ba mu jeex mu gis yawma yi nga xamne taray yawmal khiyam rek lay wax mu daldi samp xelam ñew ci Seigne Touba niko bi ngelawuma ndax yawma ci alquran neñ Seigne Touba niko waw ndax dajewul ak jenn yawma jo xamni dana dalal sam xel yawmal khiyam mu ne ko am bakke sama dajje ak momi day fak nako mune ko dajewulak yawma nadu ukulu nas bi imamihim mune aha kay mbakere mune ko ndax dula doy yawmal qiyam suma ne mel gen nga jek top ci man mune ko doyna ma seuk mune ko ne mel te dut ñalaw motax yawmal qiyam da ngay and ak dañ lay rus ba nga and ak kuñuy rus yal nañ and ak Seigne Touba bu kéroge
radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ and yalla nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kéroge yalla nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kéroge radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kéroge radiyallahu ta'ala anhu kon nak buñ la russé ngir Seigne Touba ay way way yow tamit russel Seigne Touba russel Seigne Touba yeen ndaw ñi bari na lu ngeen def ci dëkk bi ñu bayé leen ko russe Seigne Touba rek tax kon russe leen Seigne Touba li fi am sax légui la fi am rek légui bi jamono trédé rek la fi am té moy nga nekk ci dëkk bi ñuy wax Touba police saña solo dalam waxu la fekk le sa kër japp yob légui la xew waye bu jëkkoon bi yakute gi amé waye bu jikon touba la wax de wallahi limay wax ni ku weddi laj ko ñu xam yalla malaka sax bala fi duggu day taggo waye nak bu jamono yakko nak amna ñu nekk bir touba te daray seigne touba ñuru len daray seigne touba ñuru len ñoñe nak mo taxone cheikh abdul ahad mbake radhiyallahu anhu wala rew sama wajur la won lolo taxone mu telon ci jël ay précaution xamle ni dekk bi ay xaj dañ fene ñu ni waw mu ne te gis na ni ab xaj moromum xajam do nga ko meuna reub ba japp ko indil len ma xaji fi ñu andi ko xaji ku ni bind ko lettre ay waji mbacke ay way ab xaj ci dekk señ tuba mu ne waw dekk bi da mi xaj ci xaj mom moromum xajam rek ko meuna li jënd waw dama police yi bal police yi mom chay chay go rab ba tek ko mom lañ jangi won ñom chay chay lañ jangi won chay chay go rab ba tek ko ñom chay chay lañ jangi won ñom wata am ñu xani ñom dongu ñoo ci man dara ñom dongu ñoo ci man dara waaw chay chay go rab ba tek ko bo gisee sayyidina omar ibn abdul aziz dal ni nañ créer ay atay yu sévère yo xamni chay chay gu bes gi xew nañ créer atay yu bes yu mëna régler chay chay gu bes go Omar ko waxon de xolal jamonom te moy ki gëna mandu ci kaw suuf Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu neena chay gi xew legi chay gu bes la mo na mu ni nañ créer atay yu bes yu mëna régler chay gogou ñun Sénégal dañu mësa xam kagulier wuti nit dañu wara na créer ay loi yo xamni fuñ gis ku kagulier rek bala koy daanel ndax xamuñu lan ngay neubut loy laqku xana neuro def ak ñub ata yoy lañ warana tek fuñ gis ko kagul ya rek bal wacce ko lolo wara am koy laqku ak lan ngay laqku xana neuro ak njub yow ne nga manifestation pacifique ngay def legui loy bañe ko le filmer nak kon ngeen dal def complexe nak ak yenn ci journaliste yi ñom tamit bu ngeen de def autotok duñ leen filmer ndax bañ ngeen ku leen traquer lolu batay yaangi delu ci la alquran terewon alquran dañewon wala tahawunu ala alism wal udwan bul dimbali nit ci bakar kuy sakase ala li jambour filmer ko mu nan la bul ma filmer nga d'accord ak mom ci lolu complexe nga yow xam nga ni waji li muy dajji diko tal du alalam yow xam nga ko ya warana protester sa ala li mbokum julit momu xana boko meunatu te protester war nga mëna vilipande kiko def té do ci am ben bakkar wa tahawunu alal ism wal udwan waya wala tahawunu alal wa tahawunu alal birri wa taqwa waya wala tahawunu alal ism wal udwan alquran la muni bu fekkon limi def ragal yalla la ci la tege muni man nga ko ci dimbali waya ginaaw limi def tegewul ci ragal yalla bu ko ci dimbalé alors yaq ala li jambour té buñ waxé ñu ni xalé yi defuñu dara dedet def nañ dara dañu yaq alali jambour ko xamni yonam neeku ci li nga yaq sax tuddé ko alali état momuko yaqum mom sa lempou bay sa lempou yaay sa lempou mak sa lempou dekkendo yoy lañ dajalé tabax ci ab godoro lu ñepp bok nga ñew tek ci hôpital lu ñepp bok nga ñew sakasé ñepp ko bok yow yaqum mom sa alal la l'islam sax
mayu la nga yak sa alali bop waxuma alali jambour islam mayiwuko kon xamna seigne moudou ñu yamale fofu waxtaan wi di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di len jéggulu ci lepp lo xamni wax nañ ko dama yene xalé yi rek muccu adina ak wal akhira sa waxi dem moy sa waxi tay sama fu ci politique nañ delo ci sunu xel ñu xamni alal ji fi ne wa rew meko mom ata bu fekkone wa bitim rew ko mom sax alal etuwa bi la sax waruñu ko yak amuñu ci droit waxuma nak alal jo xamni citoyen sénégalais comme yow moko mom domi sénégalais comme yow moko mom bo demé abdul ni yow sax la nak ñu ngi ndokel ñepp di len ñaanal di sakku ci ñaan di gëreem ñi nekk ci diaspora bi te and ak ñun ci émission bi rawati na ñi nga xamni ñoy soppé daara ji di suñu wëlëré melni serigne ko sa fal ñu wax serigne daoudi bey momit légui la fi joggé ak njabotam daoudi bey nekk feele ci italy légui la fi ñew ak njabotam am nako yalla sam taar ko at mu ne bu ñëwé sénégal bala déllu dina ñew ba ci daara ji nako noni timit ñu wax serigne cheikh diouf nek fofu ci cote d'ivoire serigne wali fay ak soxnam soxna jeynaba ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkel suñu wëlëri suñu xarit di xarit daara ji serigne cheikh jonne ak soxnam soxna may nek fofu ci amerique doona seyna bu kebe di kenn ci njabot gi ci wa kër gi waye nek fele bitim rew ñing koy jaalé way juroomu jigéen fi bayiko barki dem yal nako yalla jéggal te yërem ko te léral bammélam mbaram mën nako seigne mohammed diallo ñing koy nuyu au passage mom tamit kenn la ci soppé ñew na bu fi ci daara ji seigne mam cierno ndjay nek espagne seigne khadim jité nit xaw nañ ko dégg ñing koy nuyu diko ndokkel nako non soxna mama jong kenn la ci yaay daara ji ci melni seigne cheikh mbacké fofu ci amerique ñu koy nuyu momit am ak soxna awa ndjay ak njabot gu fa ne yeb di len ndokkel di len ñaar soxna daba jum momit ñu ngi fofu ak soxna am borom keur ki borom keuram ñu ngi len

ñom ñep ñing leen di nuyu di leen ndokkel di leen ñaanal ci ñi yone message yi ñi wote telephone xam ngeen ni telephone bitim rew legi yombatul waye amna ño xamni ak limi jafé jafé rek dañ ko def ngir dégeunte ak ñun ñi di ñaan ñi di ndokkel di leen xamal ni lepp lu ci aw yiwu yalla nañ ko yalla boole yalla rek motax ñu diko def non lañuy gëreme Seigne Modou Mbaye Thiam ak rakam Seigne Moustapha nek Amérique Moustapha Thiam Seigne Modou mom danaka mënu mako gëreem ndax man nañ wax ni dafa sacrifier lu bari ngir jullit ñi man di jot ci waxtaan wi yalla mi ma tim xam na ni ko dajel dalay wax ni sa radio bi ci barab sangam lay deglu te man defaruma radio kereewuma waye mom mo bëgg jullit ñi di jariño li fi bayiko ndax bu leen fatte ni li ëpp ci nit ñi aw sant lañuy xol mba fami mba duñ xol njariñ li nga xamni mo nekk ci ki wax ak limuy wax duñ ko xol dedet wala dañ nan d'accord fami sangam la bok waye ci ñu gëna doon gëna la bok wala nangam nangam mom dal mu ngok dal yene ma gëna xam Sénégal yene ma gëna xam Sénégal am men mbokk mo xamni ben bis ñi waxtaan minima ñu bari sax dañu défé li ci baye sable ñu bari bari fekk boba ci réew Afrique yi la démon am men mbokk mo jël micro ba sama def conférence ba nopi ñu may def conférence bi amna ñu jité daayira bi comme limay wax ci tek ko ci alcorane ak sunna xawna menacer seen intérêt ci moy ñenn ñi mi ñi jité daayira nga xamni seen intérêt personnel rek la ñoñu lolu xawna leena déranger touti bas bi ni tek ba ma nopi amna ben giwol bu fa newon dal di jël micro ba dal ni waaw mbay yaram ni nga meuna mel ko xamni ci walu ndayam boko topé daru assane ndjay walu bayam ci yaram bay mang cheikh mbay waxa wax ba yeggal amna ñu xani buñu leen ko defé la dañuy xogali ko def waye dama ni yut micro ba ne ko almu muna man leen ndax bimu waxé lol rek ñu bari commencé feug seeni poste wutal sima mané waji almu micro bi mu jox mané yeen bob batay maangi tok fi nan yalla neena yonent bi neena seigne touba neena kenn dugul fi nga tok ngeen baye ba waji tag sa imam kenn ko nek bour ak la nga yor ha kon ay mam ngeen ma bëgga topé te ngeen ma topé sama jikko bop budé mam ju bax ak mam ju bété kon kaña ma gëna doon bété ndax kaña bayam kaña la mamam kaña yaayam kaña nijaayam kaña bajenam kaña mujju dudi kaña te bu génné goné top ko ko yett ni la ko waxé won xol leen limay wax bu ci njariñ nekké ngeen jël ko ta jariñoko man ni képp ko xamni ni bëgg nga and ak man ci dëgg ngir yalla soko mënul saxtal sa walla te dem kérok lool la leen wax bañ fa joggé lañ man convoquer wat kër Serigne Touba ga nima fukki at ak juroom ñong ci all bi de serigne bu ne gis nañ ko way ko melni yow mom gulé mak ñom ci ni la continuer ak ñom ba nima toge ci sama daara ji far bëgg sax bayyi tukki bi far yalla xam nako dañuy wote di jambat man dal tok ci daara jangal alcorane mo gënal tukki fimne ci dal baye bo luma way yene di mako jox baye bo nga yonne mako rek te ngeen ma bayyi ci sama daara ji rek ndax man lima gis ci all bi mu ngok waaw sunu ngok kon nak Seigne Modou yow mi koy jël diko jotal ba adini bi yep legi jot ci julit ñepp jot ci vraiment fu nek nit de la fu wayati xamoko da ngay def ab conférence jog nit tatafu la ni man ya ko warnaay dina dund ba faatu duma la gis fi la lay deglo fa lay dalay deg lo lepp say effort lay ci bari ak yeneen site yo xamni ñom tamit ñing la ci roy kon ñing leen di wax rek jasakumullahu khairu jasaihi di leen jéglu te di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan liñ fi wax lepp mu neew mu bari yalla nako yalla nangu te boole nu yiwa yawmal khiyam lol lay ñaan sun borom sédé na ni yalla rek tax may wax bima ci noppé nopi na ci wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لإساءة خسيد أن لا إن أيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفني سرين مود مبي تام أيض الله ونصره. أيها الإخوة والإرادة، بوك أريتيري رجل خسيد أن لا إن دلو سنين من اليوم ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna. Ci seen bokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam bi ngeen ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal. Na biñ sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ñu sant leen, ndoké leen, ñaanal leen di sakku ci yeen ñaan. Mu melni ñaari dimanche ba ñett mi ngi ni ñuy waxtane tarbiyatul awlad, te mooy li tuba bi tuddé éducation. Tarbiyatul awlad wajiba, yar ndaw ñi mën ñu xani farata la, njang ak yar ñoo bokk nday ak baye. Wa tax sun borom tabaarak wa ta'ala bi mu wacce ci Mustafa ali salatu wa salam, iqra bismi rabbika, la ko wax iqra bismi rabbika, ni wu ko iqra bismi al-ilmi. Konon bu nit ki jange rek mu doy, ni wu ko iqra bismi science. Kon bu nit ki nekke philosophe rek mu doy, ni wu ko iqra bismi tibbi, waye iqra bismi rabbika, jangal turu sa borom bismi rabbika. Bismi rabbika nak mo eumbu mbollem xeti xam xam yep, mo eumbu jang ak yar ñom bismi rabbika. Sa bo jange iqra bismi rabbika, lepp lo xamni luy waral aw ñaawteef la, waraluy waral yaq, kenn du la ci dégg. Ndax lu ko waral mooy ci jàng te yaru, day fas yéene jëfe li mu jàng. Te sun borom moo ko ne woon wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, yow doomu aadama maa ngi lay yabal ci kaw suuf, ginnaaw bi ma aménacé suuf ba suuf nekk lu prop, suuf nekk lu seen, nga xam ni islaaha naa ko ba loo ci bëgg def mën nga ko caa def. Boo ci bëggee bay mën ngaa bay, boo ci bëggee sàmm mën nga caa sàmm. Mboolem xeet ci tiraanga yépp mi ngi ma defal la ci biir suuf. Kon nag maa ngi la fay yabal demal, waaye boo demee wala tufsido fil ardi, wala tufsido fil ardi, boo demee bul sakaase suuf, na nga fexe ba bul sakaase suuf. Kon doomu aadama bu ñëwee ñu ko nekk fii di sakaase, waroo naag la ko yàlla digaloon, juuyoo naag la ko yàlla santoon. Doomu aadama bi ko yàlla di indi ci suuf, sakaase suuf taxuloon mu indi ko fi. Lu tax mu indi ko fi mooy mu islaaha ko, mooy mu defar suuf, defar mbedd yi, comme ni ma koy faral di waxee fii ci Touba, defar mbedd yépp ba mbedd yi nekk mbedd yu taaru, yu neex a xool, yoo xam ne day dundal bët. Waaye doomu aadama yàlla da ko indi ci kaw suuf pour mu defar suuf, te suuf munu ko defar lu ni daa defar kii dëkkee suuf ba noppi, muy doomu aadama ci boppam. Doomu aadama moom rek bu defarul du mën a defar suuf. Kon day defar ba noppi doog a mën a defar environnement bi nga xam ni moo ko wër, muy biya bi. May loolu tax nag kon yar mënta ñàkk. lotax sharia mi nga xamne mom bayiwul dara daf lay jangal ba dila jangal ni la so don dox ci kaw yoon ba fekk fa luy loré nga jël lolé di loré topalé ko yoon wa ba du mëna lor kenn sun borom bindal la tuyaba yi ku fanane nafil la tuyaba ju reere fekk luy loré ci kaw yoon rek wa naka mu yow ko xamne dañ la bo fekke luy loré ci kaw yoon nga dégagé ko dañu la bindal tuyaba yi jaamu yalla légui yow nga def sens contraire bi moy fekk luy loré nga jël ko fam nekkon indi ko ci kaw yoon pour kenn du fa mëna jaar wala ku fa jaar loru nga barikaté yoon wi ndax lan ndax né nga da nga bañ ko la ku jaar ci kaw yoon wi té yow bi ngay barikaté yoon wi jang nga ci alquran sun borom waxon la ni la wala tusidu fil ardi ba'da islahiha wadduha khawfan wa tamanna inna rahmatallahi qareebun minal mu'sinin al muhsinuna moy ñan moy ñi nga xamni seen lepp dañ koy rafetal seeni wax dañ koy rafetal seeni jëf dañ koy rafetal seeni arakat dañ koy rafetal seen lepp al mu'sinun lay doon al ihsan mané lolou nit ki mënu ko def lolou ni dañ ko yar dañ ko jangal yar ko mënu ko xam lolou ni dañ ko jangal yar ko bok na ci yoonu yar atruxu tarbiya moy ngay orienter xalé bi ñun lay collaborantel manam ñu muy andal ñu muy collaborer nga fexé xam ñan la budé ño xamni wërta collaborer ak ñom nga téli na téxalé ay andandom lo tax way katu arab waxon ni anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharinin bil mukharin yaqtadi way katu arab neena nit ki mom jorul nga diko laccé lajal ay kharitam ay compagnon lajal ay andandom rek fexé la xam ay andandom sa bo xamé ay andandom da nga xam kan moy nit ki da nga mëna décrire nit ki ci bopam ban façon nit la anil mar'i la tas'al khasal an kharinihi non la ko alquran waxe moone de ni ko sahir bi waxe non lañ ko alquran misale borom tabaarak wa ta'ala dañuy misal ci alquran ni yawma ya'udhu dhalimu alla yadayhi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhist fulanan qalila laqad adlani an sikri ba'da isja'ani wa kana shaytanu insani qasula sun borom daf ni misal ni mu bis pench ba ñewé ba xarit yi dekki ñi daan andando dekki kenn ku nek wara jaxaso ak sa morom wala ñu wara dajé bis pench ba ma ya'udhu dhalimu ala yadihi yaqul ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ñene bu kéroge da nga gis waju mat loxom wi tax mat loxom wi tax ñu ne ko yow lan ngay matu ak wi tax ni mu ne tay bu dembu don tay diw duma ko xam mukk ci kaw suuf duma ko xam waxuma di jaxaso ak mom waxuma di and ak mom waxuma nak mu nekk sama xarit wallahi bu dembu don tay ndigal yonent bi moy don sama xarit li yonent bi don diglé ak gaay yonent bi ñoy don samay xarit bu dembu don tay attakhistu ma'a rasuli sabila bu dembu don tay yonent bi lay jël mu nekk sama reference bu dembu don tay yonent bi moy nekk sama khutwa bu dembu don tay yonent bi momay defal feuille de route sallallahu alaihi wasallam waye fekk boba sa desatar ndax adina passé na ñongi alakhir te do delu ci muni bu kéroge waji ci bopam dana wax ni ya waylata laytani lam atakhis fulanan khalila ay bu dembu don tay
1: diw du nek sama xarit mukk mukk mukk mukk mu dem don tay wallahi diw duma xarit ak mom duma ko xam sax ndax laqad adlani mi ngi ni sank nama ba respectetuma nitu yalla sank nama bamay saga nitu yalla yi sank nama ba mujj respectetuma kenn luma neex wax ci saw lamin laqad adlani ba'da an dhikri wala bok ba'da an sikri ba'da isla isjaani an sikri ba'da isjaani ganna ba nga xamanteni ni deug dikkel nama laqad adlani an dhikri ba'da isjaani ganna buma deug dikkel deug gu leer yalla wax ko ak man ak yenentam alayhi salatu wassalam man ma bayyi fa deug ga top ay influenceur bayyi fa deug ga top ay tiktoker bayyi fa deug ga top borom compte youtube yi ak borom compte facebook yi batay ma ngi ni laqad adlani an dhikri ba'd isja'ani sun borom ni waxon na la ko wa kana shaytan insani khasula dom adam mom li rek la shaytan beug ci mom fexé bo bu ñewé al-akhirah am gatcha wa kana shaytan insani khasula dom adam li dong la shaytan beug ci mom moy jaar lako yoon waxani buy dekké yowmal khiyam di ak gatcha buy dekké yowmal khiyam di ak gatcha sun borom ni li dong la shaytan beugun ci yow amna ko wa kana shaytan insani khasula kon li sahir bi wax ni anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarini bil muqarini yaqtadi neena bo gisee moqujja wala ma demba ba paté bu laaj neena setal ñamuy andal rek ñim def ay nawle amna ño xamni cheikh muntaha lañ def muy seen nawle jomb naño def lu ñaaw mbañu wax ko amna ño xamni seigne babakar si lañ def nawle jomb naño def lu ñaaw mbañu wax ko wa amna ño xamni tiktoker bi moy seen nawle ki ñu tuddé influenceur moy seen nawle saga nit yalla yi rek nga xamni ko diglu ab vidéo bu mu partagé bam jeex nga jall ci ka ca dess ñu di la ping pong vidéo bi ngay diglu nopi ci dem ci vidéo kele moy bo diglo ma samba joge ci dem ci ma demba joge ci dem ci ma paté te ma samba ak ma demba ak ma paté yépp sey serigne do nga lañuy saga sey serigne rek lañuy saga nga wara xamal goné gi ni ko kon woro and ak n'importe quel ki waye woro du diglu yit n'importe quel ki ndax boko défé la alcorane waxon mo lay dal yawma ya'ud dhalim ala yadihi yaqul ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhis fulanan qalila laqad adlani an fikri ba'd ja'ani wa kana shaytan al-insani qasula al-quran la motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni wala tudhayib ila mu'minan yonent neena alayhi salatu wasalam e yow tamsi rik ma ngi lay denk bu ngi ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla bu ngi ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla ku gëmul yalla mom sañ na wax lu ne sañ na def lu ne sañ na mel nu ne waye ku gëm yalla sañu ko ku gëm yalla sañu lolu ku gëmul yalla nak mom sañ na wax lu ne sañ na mel nu ne sañ na def lu ne yonent ni koku nak bul and ak mom ko xamne da melni melaw kakatan garab gum yeg nuru ko yonent ni na bul and ak koku wala tusaib ila mu'minan yonent ñene bul and ak ku gëmul yalla de gëmul yalla lum dugg mën na ca genn lum dugg mën na ca genn ku gëmul yalla lum dugg ndax ku gëmul yalla mom gañ pé liks jaral nako mu yaakar ni bu saga ma samba bama samba toy dana am ñuko wo jox ko lutax mu am liks ci misal rek nga saga sa njitu rew bam toy waye un jour vendra nga daldi dal ci fo xamni mënutulo arrière ben sey keuy jeexna wala mënut la dund fi nga ne te ñëmé wo delu ci waat sam réew ndax wax nga fi aw jomala nga xamni amna lu la fi xaar lé ka nga don saga dimbu la nga wacc won dimbu mom ngay wagn ko diko lekkat ka nga don saga dimbu mom ngay tagat ngir lan ana ngëm yalla kon ana ngëm gi ba nga xamé lolu lo ci don saga xam nga ni saga rafetul xam nga ni bu don sa bay do ko def budum kon lutax nga diko def bayu jambour budon sa yaay do ko def kon lutax nga diko def yaayu jambour mal education su u tarbiya nit man na kaas ay droit am ba dugg bo ad vocal te du wax luñ koy jeppé nit man na kaas ay droit am ba dugg bo ad vocal te du wax luñ koy jeppé sun mag ñi fi nekkoon ñun ñëpp dañ daan kaas seeni droit waaye kenn mus ci wax luñ nan ngo nga xamal gone gi ni ko kon yow dood ku la neex àndal dafa war a am ñoo xam ni ñoom nga war a def nawle ñoom nga war a def nawle mag la bu mu tee nga def leen nawle dàq laa jaamu yàlla bu mu tee nga def leen ay nawle ndax ñoom ñooy say nawle fexe la mel ni ñoom loolu nag yarekat bi moo ko mën a xam di ko teg ci kanamu gole gi mu yar xamal ko ni ko ñii ñooy say qudwa ñooy say référence bu watoo wato yu mu rafet muy wato yu nu mbër yi watinu boy disco yi nga woo ko ba mu ñëw nga ni ko xoolal diw ak diw ak diw ak diw mas nga leen a gis ñu watu wata wi nu mel nii ñu déedéet nga ne ko ñii ñooy say référence ñii ngay toppandoo ci xeetu watif wii ñooñu duñu say référence daal di koy jox lañ ca di ko acca watul su ëllëgee du ko defaat boo gisee mu takk ci loxo bi luy nuroog li jigéen ñi takk ci seeni loxo te moom du jigéen nga ni ko tekkil lii du yëfi góor bàyyee koog say jigéen dégg naa si Abdou Khadir Mbacke radiallahu taala anhu bu nit masaana ñëw siyaare si ko tey góor sol yéereb jigéen booba xam nga wax yi dañ ko daan ñëw di ko sol boo solee ab wax te ci sun réew mi ñun Sénégal wax kiñ ko miine mooy jigéen soo ñëwee day wax ni soo demee jox ko sa jigéen te bu ko solati boo ñëwee ci moom takk ab lam moom si Abdou Khadir Mbacke neñ dalay wax ni tekkil nga tekki mu ni boo demee nga may ko sa jigéen xam nga kooku boo liggéey boo fay dem doo yóbbaale lam éducation ngoog yara ngoog yoonu yara ngoog yoonu yara ngoog waaye bu fekkee lu mu def rek nga ne ah day xale bu màggee bàyyi wala loxo bi tooxoor ñu ne la wutal weñ bi lambu ñul takk ca nga daal di jël ni ca fii takk ñu ne ndax day bu dee góor nga déedéet bul takk bul takk jàngal fàlle xek naa si tufli ca mu wut lamba léegi mu wér nga ne ko bul takk xale bu góor bu ndaw ba muy tàmbalee nàmp lañ koy takkal lamu loxo ba muy tàmbalee nàmp ñu di ko takkal lamu loxo muy bootu ji mu màggaale ko kooku bu màggee mën ngaa fexe ba du takk lamu loxo kooku bu màggee mën ngaa defi pexe ba du takk lamu loxo ñu dem ca tëgg ba mu tëggal ko lamu loxo ak jaa as akus njaaro ñu takkal ko ko déedéet jaaro bi doyoon na waaye dindi lam bi comme góor la comme góor la yoonu yar nga xam ne léegi-léegi xale bi làqu la làqu say bët te doon góor ay moromam wër ko di tàcc muy fecc teela la dindi gaaw bu ñëwee nee ko bu ma ko gisati góor du fecc yee ko do jërul duma jërul xas yee ko rek yee ko rek wan ko ni ko pecc mii ñi gëna doyé di ci pench mi ñokay def fecc mi ngay fecc ñi gëna doyé di ci pench mi ñokay def misalon nako li ñu tuddé fecc ak ndakase ak dukkat duñu ben fecc la l'islam aramal waye ndakase ci lafsatan bo xamni amna luko sabab ulama wa tasawuf d'accord nañ ci waxuñu ci dara ndakase yonnante bi sallallahu alaihi wasallam mo tok ak abbas ya abbas muniko labbayka ya rasulullah muniko ya ma niru ci jëm ya ma niru ci jikko ya ma niru ci bind
0: shaydallah
1: mu daldi contane juk ndakase daldi tok ndakase daldi tok liko wa mba lima def yalla waxu ci dara muni nga budé ni nga ko defé mom dara la ci waxut li budé ni rek la aramul waye budul fi nak aram na mom manam lu melni dal bu ko sababé dagan na waye budul melni bu ko sababé aram na lolou ko yenen sallallahu alaihi wasallam wax moy nonu ngeen daan gis bécé ciun diko defal serigne salé ndakase ndakase bu amé sabab rek aramul wayna bu féké dang ko def ngir banex lan banexu adina xam nga niru yonenti bi jikko niru yonenti bi bind lolu limuy def ci xol contante gogo nak la sayidina habas yeb bu jog ndakase
0: waye nek ci milieu bo xamni ay instrument lañ dajalé
1: di fenkale ay weñ muy kundang kundangi nga ne ci seen bir di tebaka dal aramna tifaxan aramna kon xalé bo seeno ay moromam yu wër ko diko tacc muy fecc gawal arrêté bala jallu kañ
0: sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: gawal arrêté bala jallu kañ dukkat nak moy li ab bëkk nek di def ci digënté ñaari késs ci sëriñ bi bu ko sëriñ bi yonné feulé mu yanu lu xawa diis nonu muy def di dukk dukki loolu la ñu tuddé dukkat dukk dukku joju muy def digënté bobu wala xalé bu ndaw bu toll ci parental da na ko def digënté ndayam ak bayam loolu muy dukk dukki bu dawé song nday ji wëñu ko wat fa daw ñew song bay bi digënté soso loolu la ñu tuddé dukk dukki bu fekke nak ko xamne lu ko yanul lu diis la joge ci gi kess dem ci ge kess nak ko xal lañ wax nan diw lu muy dukkat ni lolu tax nak kon yar xalel bi ma tegal ko niko nit dafa am manam ñetti xéeti yar al adabu ma allahi ak al adabu ma an nafsika ak al adabu ma al walidaini ñetti xéeti teggin yoyu dang koy xamal xalé bi ne ko nit dafa wara am ñetti xéeti teggin yo xamni wuru ci bayyi dara teggin yim amel bopam ak teggin yi nga amel sa borom ak teggin yi nga amel sa ñaari wajur buñ ne sa ñaari wajur nak tekki wu rek ñi nga xamni ño sukk jur la waye ko dajale te mat la wajur rek sa wajur la ko dajale te mat la wajur rek sa wajur la al adabu ma allahi al adabu ma allah wala ma tasawuf dañ wax ni moy nga am ay teggin sa digg ak sa borom rus yalla ba nga xamni yalla dula seen fuko neexut lepp lu muy tere dula ci seen lolou moy al adabu ma allah rus yalla ba yalla dula seen fu muy tere al adabu ma nafsik teggin yi ngay ande ak sa bop moy nga wormal sa bop xamni nit dafa am dignité nit dafa am honneur ba tax yalla ni wala khad karabna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri ikram bobu tiranga joju tedd nga joju la yalla defal honor bobu dang ko wara sam en tant que doom adama nokay samé moy bu nek nit ku naccio diko ko xamné yow yaay nek animateur bepp grand place bo dem yaay nek animateur ba yaay fen rek gaay di ré rek wal yas billah yaay nek comédien bi lolou dakonté nak honoru doom adama dakonté nak honoru doom adama doom adama yalla ko bind ci leg mu contane leg mu kaf yoy meunta ñak mais nak bu nek principal bi bu nek principal bi nit ko xane foko fekk rek moy animer rek grand place bu mu dem moy nek animateur ba moy nek comédien bi di wax nit ñi ré rek wala bok nga nek nit ko xamni sa bo déggé ñaari loxoy dajé nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci tamagi nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci ndinimi nga wax sa tiaya bul nek koku lolou wutena honoru doom adama nga yar xalel bi ci xamal ko niko bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc bul nek wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc al adabu ma'a al walidayni lu ci ne dama koy teunk rek tagi ni nga wara andek sa wajur sa ñaari wajur moy na nga len war mal na nga len sutural na nga len wet na nga len roqanti lo bari xam xam baraw sa bay bu ko sa bay xam manam bu ko ko won lo bari alal ba uppele ko sa bay bu ko sa bay xam bu ko sa nday xam lol dañ ci yar xale bi waye da nga gis ko xamni wërseug bi ko yalla jox taxna mu defé ni mo wara yilif ndayam ak bayam pour mom lu mu wax rek lolo wara dok lu mu wax rek lolo wara am su ko defé ndayam ak bayam bëgg lik ci taxna ñu daldi wacc ci seen personnalité ci kanamu xale bi ni toroxlu ci kanamu xale bi lu xale bi wax don ci neexul yi nit ca lol lañuy and dedet wërtu deme nonu sa dom bu yoron ba bok yor and ak yor yanu yor taw yor di demit wërula yilif waye mom ci bopam daño sakku mom ci bopam mom dom ji teggin yi dox digam ak ay wajuram daf ko wara respecter bokku na ci teggin ya moy boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu teggin yo xamni ya leen ko amel boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu al adabu ma al walidayni ñaari waju sa kaddu mo wara gëna fété suuf seen kaddu bokku na ca nga fexé ba bala nga lek ñu lek gis nga ci l'islam do wax ni tay xam nga li ñu tuddé ihtikaf xam ngeen ko di ihtikaf moy li ñi def ci wéru koor moy même luñu wéru koor sax mën na nek waye le ëpp bari ci wéru koor lañ koy def ihtikaf moy takko ak jakka ji di jaamu sa borom bu deg becc baye fa kër ga li nga ihtikaf bobu li muy for nga xani bo génné rek mu yaqku téréwul lañ la xni bu fekkone da nga dugg ihtikaf baye sa ñaari wajur ci kaw suuf am ci kenn ko febar l'islam dalay obliger nga genn dem seti ko bu fekke ñom ñaar am na ci ko faatu l'islam dalay wax ni na nga genn dem jaale ji ka fa dess bu fekke sa ndaye faatu l'islam neena na nga genn ihtikaf bi dem jaale ji sa bay ndokel ko ci sa ndaye momu faatu bu fekke ni sa baye faatu nga genn ihtikaf bi dem ci sa ndaye ndokel ko jaale ko defal ko soga delu ci continuer ihtikaf bi xamni da ngay tambulat kon da ñu gis ni ndem lolu la l'islam muy waxuma leneen nga gis ko xamni ñak guñ ko ñak yar taxna day dekk ak ñaari wa juroom bu xeye du len nuyu yonam nekul ci lek nañ wala lekunu yonam neku ci dañu netali ab qissa yonnatu sallallahu alayhi wasallam am ben sahabi bo xamni dafa amon ay jafé jafé digëm ak ndayam ndax dafa tak soxna jël soxna ci gënalé ko ak ndayji ndayji dal di gedd kër gi dem ay kër chamignam ñi ni sahabi bobu bi mu febaré ba war tollu ci di sukurat ñu yëgal ko mustafa alayhi salam yonent bi sallallahu alayhi wasallam yabal abou bakkar ak ñom omar ni dem leen ngeen sako baati sédé yi té moy kalimatu la ilaha illa nga xanako mujj sa baat adina ngay déké ji salam mi biñu ñëwé bëkk ko wax lo kalimatu la ilaha illa heure buñ ko né la ilaha illa wa la ilaha bu ko bëgg wax rek lamiñ ñu dam sukurat ci metti ñu wax ko yenen sallallahu alayhi wasallam comme yenen yalla la mom bu ko timé rek dana xam ki lan moko galankor bim ko xolé rek dañu wa ki ana ndayam ni ko ndayam day ma nga fele keur chamignam ñu nañ mako wol ñu woyé ndayam mu ñew awa yow sa dom gi lu dox sa digg ak mom muniko sama dom gi dal man buma tuddu sax diko tuddu parena ci mbirum yonat niko dedet dama bëgg nga bal ko jéggal ko muni jéggal ki lima def ki nga xamni lima dac ci mom amul lenn lu muy def luddul dem ba tak soxna jël soxnam tek ci sama kaw ah xam nga ni ki duma ko bal de yonnya man nak soko balut faawu liko yalla na def ëlëk ma def ko ko fi ci adina ndax mu muccu ci sawaraw ëlëk wa te moy dama koy lak fi ci adina mo koy mussel ci sawaraw ëlëk dal ni sahaba yi dem leen ngeen taxanal ma neñu sahaba yi taxan di jal bam bari mu ni tal leen ñu tal mu ni jël leen waji tek ci lepp ndaw sa nga taxaw di xol bañ ne tias bëgg tek ci tal ba mu dal di yuxu tatafu ko dal ne bu ngeen ko naré lak kay balnako bam ne balnako rek mi degg waja ci bopam ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruuga dal di dox ruuga dox yow sa wërsegu adina tax ngay kekanto sa yaay wajuri ñoomit am ci part de responsabilité ndax wajuri ñoomit buñ naré yar seeni doom ñu ni du fi amé rawati na wajuri jigéen yi fim nek ni demal rek ci internet bi nga xol wajuri jigéen yi ñoom ñepp ngi bis bis yi di joy lan lañuy joy nenañ seen doom yaangi ci kasso yi ñoom ñepp ngi bis bis yi joy lan lañuy joy nenañ ñoy seen doom yaangi ci kasso yi wa légui lan mo yobbu seen doom yi ci kasso yi ndax dañ leena fekk seeni kër rek yanu yobbu amna luñ def bu fekkone ni éducation ba nga fa éducation ba nga fa fagn yegg duñ fa yegg bay dem ci kasso bi rawati nak raison jaarem bi rawati na fi nga xamni ñu bari ci ñun ma ak ñoma yam xamu ñu ci droit dara te lepp luñ fekke ño tay gëna subhanallah dara jëruko dara jëruko yalla xamna ko kon nga wara yar sa dom ba nga xamni du rir mum deg rek fekke jiko rir mum dedet dang koy yar ci mu nek nit ko xamni education dana ko permettre mu xam fan la wara dem won waxtu la fay dem ak fu mu wërta dem légi nak boma né waw ki nga xamné mom da liggéey won képp di ñibbi ñuy japp far jappalé ko waw kay dogalu yalla ngok alquran waxon nako wa taqo fitnatan la tusibanna lisina salamu minkum qasa ci ngoy bolé yalla néna moy ci ndiku len fitna ndax fitna bu ñëwé dana laal ku ci yoonam nekkul lool day arrivé même ci bir l'islam day am musiba mu ñëw laal ko xamni yoonam nekku ci wayé nak yalla waxon na len ko moy tu ndiku len fitna ndax bu ñewé day laal ko ci yoonam nekkut su baba nak day gëm ni dogalu yalla ñew na yoonam nekkut ci waye fitna ko indi yaw fitna ko indi bay jigen ñangi ni fess del internet bi bis bis joy ko ci laaj loy joy mu ni sa doom jé ca kasso ba lu len fa yobbu te ku ci ne kat boko waxe da nan ba muy dem newon nako bul dem ana education en tant que nday nga yilif sa dom jur sa dom niko bul dem mu ñak la respecter bani dana dem koko kay luko fa dal moko yobbe bopam niko fa dal moko yobbe bopam cheikh modou bamba radiyallahu ta'ala anhu biko bi yalla dogale muni beurek te mom kat lim beggon lu dagan la lim don def dara lepp diine la lepp l'islam la moy beug yegg ci yalla rek beug yegg ci yalla rek legui na mu gis waajo xamni talib nitu yalla la bu yegg ci yalla ñu yonni ko ci waajuram mom cheikh ahmed bamba talib bobu bimu ñewé seigne touba comme jangane melo ahlu tasawuf ni ñi mel nit ñu tey nit ñu sel nit ñu mëna jaamu yalla nit ñu sincère mu gis ko ci waji mu diko xol mu yore melo ahlu tasawuf mu jégué ko di waxtaan ak mom koko déggi ci waxtaanu seigne touba wi ak ni seigne touba di waxe ak mom mu déggi ci ni ku mar yalla ngi ni ku mar yalla ngi ni mu déy ko ni ko yow de da melni buñ andon ci sa serigne ba bala 24 nga yegg ci yalla seigne touba ni ko ha mu ni waw seigne touba daldi am pass pass ci xol bi ni ki buy dem ma and ak mom top ko lu ko yegal wajuram seigne morant seli yalla xam waye wajuram dako wo bam ñew muniko ahmadou muniko mbake muniko bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi de nga fam ko jaar bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi seigne touba fam yow sa nday julle eumbu fukki wer ak yar jur la ni la bul dem nga dem ñun la raw ci kasso bi muy bis bis yi joy ci internet bi ba nupi nga ni bëgg nga dund lu fitna a dede tour nga sarango ñi nday def nga luko nakari téré won na la wolof njaay neena nak téré mu te bal mu gis téré mu te bal mu gis al adabu ma al walidayn al adabu ma al walidayn teggin yi nga wara andek sa wajur nga yar xale bi ci lolu xamal ko ni ko wajur du morom da alquran neena wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana nga wax ko ko xale yi legi dañu gem ni ñoy yilif seen bop ken yilifulen pour ñom ñoy yilif sax seen parents te parents yi tamit accepté nañ lolu parents yi ñu ci bari ci ñom du ñepp nak waye ñu ci bari ñom nangu nañ seen dom nek seen kilifa yilifulen di len jaaral lo n'importe quel comment n'importe quel comment ndax lan ndax posam da 10 posama 10 dang koy gis ci wajuri jigeen yi ko xamni borom keur bako yalla mayen genn na adina mu gisat kenen ko xamni man nako mur mbalalum susur and ak mom ci ñeek ak teranga ay doom ni ko du fi amé doom boko yeurut mbolem conséquences yi lu ci dik du la moy ci sa kaw la dan tes mo xam conséquences adina yi la mo xam conséquences adina yi mom leer na mom sa doom boko yeurut conséquences adina yi boñu ko waté dal ci sa kaw lolu mom leer na al-akhirah raw wallahi al-akhirah raw lota ulama tasawuf dañuy faral di lebu nan al waladu min asari al walidi al waladu min asari walidihima aw waladu min asari walidihima dom jeexitalu ay wajur la dom jeexitalu ay wajuram la da ngay gis wajur wo xamni dafa faatu nek al-akhirah bayyi fi dom ju ñu éduquer jangal ko yar ko bi muy faatu lim yobale ci jaamu yalla guñ nangu munu ci am daraja yi ñaari meter wala ñetti meter ci misal munu ci texé waye doom jim baye adina te yar ko diko éduquer rek yok nako ci tiyaba ba bokay xol da ngay tokantiko
2: te lolou hadith la sallallahu alaihi wasallam wax nako
1: né di nga gis wajur wo xamni bimu faato day xey rek ñu jël ko yobbu ko ci daraja ji gëna kawé muni waaw sun borom daraja ji nga ma andi man defuma lu ni tollu muni ko waaye sa doom ji ci adina sa doom ji ci adina mo la ko defal sa doom ji ci adina mo yok say daraja ak say maqama ci ay ñaanam
2: motax ulama wi dañuy firé ni alimat nafsu ma qaddamat wa aqarat ñu ni doom la doom la doom la
1: buñ né doom adama yalla niko sa jëfi demb ak sa jëfi tay ak ju suba ak ginaaw suba yépp dana la ko won yowmal khiyam ñu ni doom jim fi bayyi lepp lu mu def ci lu bax te éducation bi ko wajuri éduqué won moko sabab bu defon téméru tiyaba sun borom dana multiplier téméru tiyaba ya ba muy ñaar témer ñu jël ben témer bu yut ay wajurom yut ay wajurom lo tax sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith bani isa mata ibnu adam in qata amaluhu ila min salasa sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafin bi aw waladin salin yad allah mu dilu ci wat al waladu tarbiyatul awlad sallallahu alaihi wasallam ni dom bu ay wajuram genné adina nit bu genné adina dañuy arrêté ay jëfum bam dess ñett jëf ak ni yo xamni yalla duko arrêté dakoy bayyi mu nekk ben tiwo bo xamni day servir ak lèr ak barké ak taxé ci bamélu waji ben tiwo bo xamni mom lool rek lay servir ñetti tiwo lay doon tiwo bu nekk day servir ci bamélu waji mune ba ci ñëk moy ku faatu té amon xam xam té daan ko jàngalé ngir yalla kum ko massa jàngal ngir yalla jaamu yalla gum ci def yalla tibbi ci tuyaba ji jox ko ben mune bu ñaaral moy sadaqa jariya ku yalla may wërseuk mu nango jël wërseuk wo def ci yoonu yalla yallantena ab trawo nga gassal daara ja yallantena ab batima nga fa tabax ni na ci dong yi dekke yallantena sax wër wu de nga joxe jinni ca daara ja bu la nexé nga wax ko fam koy def bu la nexé bu serigne daara baragalé yalla tégal ci loxom bu jundi ba ñëwé la daara ja gëna soxlo mu def ko ca lo lepp sadaxa jariya la waxon nako mel mbokk bi ñëw fi mané ko da am ci yeen ño xamni lég lég am lu ngeen may jox lu jëm ci daara ja muna mané dama leen di wax fi ma koy def légui bala ma dé na man leen dong yi fi né téré xam xam yi ñi jang man ma koy jënd alli woy ma koy jënd wajuri donga yang may deg kenn du ni mas na ma telephone ni sa dom da soxla nangam sa dom da soxla nangam du addu tire alquran yi jang du khaside yi du tire xam xam yi yep ma koy jindi ak aliwo yi ma ko dan jind ci sama alali bop def ko mu nek liñi tuddé waqfu bu la nexe nga ni ubusle waqfu ba ubusle bi amé ño xamni nak lélé ñu yëkke seen alal jox mako wa kay mané ñi tamit kat li ma bëgg do nga lañ bëgg ci tuyaba motax xaaliss bu yi nga xamni leg leg nit yëkëti ko ni ma defal mako ci daara ji benn bu ñew ma jënd ci ko ay téré jox do nga yi mu nekk sa waxfu li fi ak ñi ngay jang ci téré yaal dina bind sa tuyaba leg legi mu ñew fekk café gu jeex ma jënd ko ci leg legi wala andi wala nangam wala nangam sun borom mi dara umpul xam nako jeex na mako wala nga tabax batima ca daara ja ni la ko dong yi dekke fu mu ci doona rek sadaxa jari ya ngo muni sun borom ab tiwa la koy def bo xam day servir leer ci sa bammet bis bo faato sadaxa jari ya muni bi ci dess moy al waladu salih dom juñu éduquer dom juñu yar gis nga dom juñu yar sa bo ko fi baye
2: heure bu xelam demé ci jang alcorane mu ubbi kamil bi di jang isbi alcorane jum jang yena ko bok yalla dalay yonne sa tuyaba qasida gum jang bu ko tege yena ko bok yalla yonne sa wal
0: alwaladu salih
2: yaddu allah wala dom ju julli ba selmal rek jang ñeen fuk ikhlas ak ben ni adiyay sa bay wala adiyay sa yaay direct lay don direct day melni mudu mbay cham mo yonne xum bëgguma len publicité ñom gaay yoyu fofu gaay di jaarale xaas bi ngo bu juumul sama numéro rek ma daal di ci jot direct 0 50 ma jot ci non lay mel bi nga ne bay am rek wala yaay am bi nga ñaané bu ñu yalla joxal ma yaay rek non lay mel bo jawalewul numéro bi rek da cey daal di jot fasasa misalon na len ko ci Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti bima waxe ni fek men mbok da ñew fi ndax kilifa yi diine yi parfois dama len di defal li ñi tuddé fidaawu kulusi bari lay jënd sédilé ko donga yi kenn ko def ma jox la ab lim ci la ilaha illallah muy fukki jinné ak ñaar ñu addi yal ko ben kilifa ak diine amna ben sour mom bimu fi ñew ki may wax ni ñu ngi bok ci sun mbok yi nga xani ñoo tudde seen bop ibad rahman sun wolere la sour bimu fi ñew da tomber ak suste sour bobu bay sa mo ayé ñu diko defal señ sa mo ayé won ñu diko defal ñu ñew munima li bida la waxte yu bari ma genné ben téré niko yeen xamna ci yeen ñu fonk abdurrahman asuyuti ngeen jalaluddin na mané ko kay diglu lim wax fi abdurrahman asuyuti jalaluddin néna man dama bokkon ci ñi nga xamné dama dakk liñ wax ni fidaaw amna ni yonent ko wax man abdurrahman dama ko dakk mun waye téwul nak ma défalon sa bop fukki jooni basmala ak ñaar dencal ko sa bop ba xam muni ben sour ma and ci abrop ben xalel bu ndayam faatu bu tollu ci fukki at ak yaar xale bi yalla tel ko defal kesfu neñu biñu soule ndayam ba wagniku abdurrahman asuyuti moy netli de neñu biñu soule ndayam ba wagniku xale bi ni der yuxu ni nga yubbu sama ndey safara abdurrahman asuyuti neena mani tek ni sun borom man ne mason na ma def basmala fukki jooni ak ñaar fi dawo ko sama bop bu fekke ni liñ wax ni yonent moko wax mayna ko ndey xale bi bi kaddom daano rek xale ba ni tekere ni gene nañ ko safara ñang ko yubba jana bimu noppé munima saway munima ñun ñing ci erreur bo muy tudde man ya kon nak ya ko waxal sa bop ya ko waxal sa bop fi la ñew ci daara ji fekk waxtu takusan ni ñuy def fi daaw pour addi yal ko baye sam sur bop may du baye sam dong nak lañ koy defal nit yalla yu bari defal nañ leen ko fi ñi dëkk senegal ñi dëkk yalla rek taxon ñu dañ ko def kon xalal bi bu fekke ni al waladu salih la fukka dom daano ci mu jang alquran wala qasida wala nangam ni yalla joxal mako bay jot ci fasasa yalla joxal ma yaay jot ci fasasa lol dong jaron na yar dom lol rek jaron na yar dom alquran moni al jasal ihsan ila al ihsan yalla neena kuma lebal lu rafet munuma la faye lu rafet ndax man yalla wamul ñaaw man lu rafet rek la kon nak sa boma lebel lu rafet aw mom lenen luma la maye mana faye lulu rafet rek al jasaul ihsan ila ihsan dom adama kay ngay fayal lebal lu rafet mu fay la safan ba lolou nit lako yalla defal way yalla neena man ken duma lebal lu rafet ma fay la safan ba al jasaul ihsan ila ihsan nga dal di yar sa dom xamal ko ni ko kon nit da war di def lu bax ta yalla tax di def lu bax ta yalla tax nim waxe ni borom xam xami len ñom neenañu bi alquran di wax ni alima nafs ma qaddamat wa aqarat ma qaddamat moy su jëfi bop wa aqarat moy njabot gi yalla dañi nit ku ne dana ko xamal lam jëk def bam ne u wé ci bërsom ba lam mu jë def ñu taxañ dënd bi wa aqarat joju ulama wi mu fasironi len ci ñom firé ko ay manam njabot say dom yi nga bayyi adina say doom yi nga baye adina
1: njabot responsabilité la nama ko waxe won ci waxtan wu jekk wa responsabilité la sun borom wax na ci alquran ni wa alamu annama awladuk annama amwalukum wa awladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun asim ñun yalla no ngi len di xamal ni len ci seeni alal ak len ci seen njabot fitna dongula mun way nak man yalla dencal na len ci aw yiw ab yol bu mag wa alamu annama amwalukum wa awladukum fitna sun borom bu ne len ci seeni alal fitna la ci yeen fitna alal lu ko gëna nek fitna amul way la tax yalla ni alal juju mala jox nak tam nek fitna ci yow dencal na la ci ab yol amna yol bu mag bo ci meuna def bo xamni mi ngi may xaar moy lima waxon legi moy nga def ci sadaqa jariya alal day fitnal borom ndax ak yalla da ci nek nga war ko genné ak ci nit ñi ne ci nga war ko genné sa ak wajur ne ci nga war ko genné sa ak njabot ne ci nga war ko genné yoy yep nak boko matalut fitna rek la lay jural ndax alal jibul yakar ni nit ñi ngay romb di len traverser amuñu ci wal am nañ ci wal ni yalla xagn la tax mu xagn len seen ak daana ci sa alal joju soko xame ak boko xamut boko xame ak boko xamut ak yalla ne ci yalla nak ni wa anna la indahu ajrun azim ku fexé ba respecté ak yoyu sab yol bu mag mi ngi ak man ma teyel la waye wa awladukum fitna seen njabot bi fitna dom lu ko gën di fitna ko xani bu febaré doton nelaw buñ ko jappé doton nelaw bu doxé doton nelaw mu ngok rek ci fitna ngay dëkk fitna la waye nak bo ca jëlé sa responsabilité def ci la nga wara def yalla ni ay ci yol bañu fi di la xaar bi maté jangal jangal ko bi maté yar yar ko bi maté dencal dencal ko bi maté orienté orienté ko ay ci bu baba indahu ajrun azim sun borom neena indahu ajrun azim tiyaba ju magga fi di la xaar tiyaba ju magga fi di la xaar waye bo ci jëlul sa responsabilité nak nga dégage sa responsabilité ah légui saxanu fitna la saxanu fitna moy ñew manam dima bëgg saxanu yool moy ñew la wax saxanu yool ba moy fitna ji nak moy dal ci sa kaw motax mag ñi daan wax naan joyi goné mo gën joyi mag xam nga mère yi ne ci internet bi di bis bis yi joy ni buñ fex won ba seen dom joy konon tay duñ ci joyante ndax ñu ni joyi goné gën yoy joyi mag gis na ci wajur wo xani mom neena ci marché yi amone événement yi amone ñu japp ci domam tejj ko ci mom neena lolu fierté la ci mom tampi tampi mom neena fierté la ci mom yalla ni la won fexel ba kaw suuf bu fi kenn ñew di yaq sa dom bok ci ña doon yaq ñu jël ko tejj ci kasso bi nga ni lolu yow fierté la ci yow te yow ne nga jang alquran alquran ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha

man arafa nafsa arafa rabbala yonent wax ko xam yaay kan rek xam yalla ko xam yaay kan rek xam yalla bul nangu bul nangu bul nangu wa mbedd mi dila waxal nit ñi yaay kan yow xamal yaay kan rek li wa mbedd mi di wax wa tiktok diko wax wa facebook diko wax yow bul japp lolu yow xamal li nga doon yow yow ndax bali insan ala nafsihi basira nit gëna xam bopam li nit ñi wax bu ne ci yow xam nga bu niwul ci yow xam nga buri ko nak bo ande courier te fekk yow dañ la yar day mujj sank la yobale la mu delu ci wat ci nima waxe won ci ñetti témeri sidi ak fuk ak ñett ak nonu nga xamne non la ko muhiddin ibn arabi misale ci sidi gu wex gi ak sidi gu ñul gi ci alquran biñ ci ko bimu ne num ko waxe ci aya ba falhamha fujuraha wa taqwaha mu juñ ñaari sidi yoy mu sidi gu ñul gi ak sidi gu wex gi muni mom seigne touba wala tous sahib in aradta suhba sa safihi aw asadin aw raqaba muni mang lay denk batay man seigne touba boy wut anando motax gona yi ñu mata jangal nax ju lañ ñu mata jangal nax ju xaraay laaj lañ ndax ñu xam ni ñi andal ñan la seigne touba neena boy wut anando muni moytul ma ñett ñi moytul ma len sa safa moy nit ko xamni amul li ñi tuddé mbañum rus nit ku dul jambu nit ko amul mbañum rus sa safa seigne touba neena bul and ak mom ku amul mbañum rus seigne touba neena bul and ak mom aw ku amul mbañum rus sa boko defé copain ci gatch ngay dëkk ku amul mbañum rus mune aw sa hasadi nit ku soxor nit ku añaan ko xamni lu way am yene wulako seigne touba neena bul and ak mom nit ko xamni lo am yene wulako lu way am yene wukoko mom lim am sax yene wuko bopam ndax añaan lim am sax yene wuko bopam ndax añaan seigne touba ni boy wut ab xarit teggiko boy wut ko andal bako fa al hasad watax yonnabi sallallahu alaihi wasallam neena won ma ngi len di moyti ndiko lo kañaan muna muni gis nga ni safara di def mat ba def ko dom muna mun non la kañaan di def tuyaba non la kañaan di def tuyaba nit ki liko yalla defal nit ki niko yalla melal way santal yalla te ñaan yalla yalla dolil ko ko te yalla mi jeexlu dara nga ñaan ko mu jox la lu mel nonu waye dedet dang ko koy añane ndax yaakar nga ni ma nga cey am ay million wala ay milliard wala xaliss motax nga añane koko xana kon yow gëmo ni wërseuk ci loxal yalla la ne jamm ko sopp mu jox koko kon yow gëmo lolu xana ba añane di la ci fek nit ki ni la ko yalla melal nga diko añane ba boy wax ci mom sax dang koy sayiti nak ndeysaan yalla na yalla yërem añane seigne touba ni boy wut ko andal tek fa aji añane bul and ak mom mune bi ci dess moy awza raqaba ko xamni ni mom ambition de misire nit ko xamni manam amut limite ci lum beug dal amu ci sago nako am ak num ko meuna amé rek n'importe quel comment rek waye nako am rek sa raqaba seigne touba ni ku melni bu and ak mom nit ko xamni lum beug bu koy wut dootu and ak sago dootu set num ko amé tous les moyens sobo seigne touba ne ko mel nonu bafa bul and ak mom aw sa raqaba nit dina am ambition nit dina beug dara waye nak na and ak yar na and ak tey na and ak sago na fek yalla dogal ko ci yow sa raqaba aw sa raqaba watax yonnabi sallallahu alaihi wasallam ni tey len mina muni khalim ak sedele ga nopena kon lu ngeen di wut na ngeen ko wut ci dignité tay len mina muni khalim ak dogal ga nopena
ñu ni waaw mu ne lu ngeen di wut leen ko ci dignité wut leen ko ci dignité da ngay gis ko xam ni limuy wut wallahi nim koy wute sax yow da ngay subhanallah subhanallah al saraqaba seigne touba neena ko xamni ay ambition duko messire seigne touba ni boy wut ko andal bako fa bul andal mom ko xamni ay ambition duko messire duko messire dang koy gis ci gaay wayan de gis ma bobu wayan de gisi waaw wayan de gisi saraq ba rek moko waral wayan de gisi saraq ba rek la mais ambi so demi siré aw saraq ba muni ñatt ñi dal buñu nek say xarit buñu nek say copain buñu nek say andando ngani ko wa kon kan la wara andal muni wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad neena waxuma la sax koy andal mais fréquentation seigne touba neena xolal ki ngay fréquenter muni kep ko xamni sa boko fréquenter bo fa joge do fa jele diine sa diine du fa yokko do fa jele xel mu sel sam xel du fa yokko sa xam xam du fa doliko sa njub du fa doliko seigne touba neena grand place bo bu fa dem wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad ko xamni yow sa bo joge fréquenter ko mais boko fréquenter bo joge fa nemi ku sa diine bo muytu sa diine dafa wañi ko ndax waye falal na la lu diine diisal ben bo muytu sam xel dafa wañi ko ndax digal na la lu mbañum rus bañ lu mbañum rus jom digal na la ko seigne touba ni ku melni bu ko fréquenter muk wala tu jalis khayra man bihi tusat dinan wa aqlan abadan tanal murad waaw cheikh ahmed bamba lutax nga téré ñu li muni fakhbaro bi annamal mar'u ala dini qalilihi muni ndax borom xam xam yépp nenañ nit ki kumu andal dalay wal jikko borom xam xam yépp ko wax nit kumu andal wal la jikko arab yi ñoy lebu ni attiba tasriqu attiba jikko day satiante motax seigne musa ka waxon ni waliw day walé sang day sangé bo def fréquenter wali bo mutul ak mu wal wilayam gi waye bo def fréquenter sang bo mutul ak mu sang la ba nga sebi wicc boy fréquenter wali legi mu wal wilayatum gi waye bo def fréquenter ab sangit leg mu sang la ko wedd nga lacc Abu Bakar wa Omar wa Usman wa Ali bainahum wa bain rasul ali salatu wassalam ko wedd lacc mam tierno mam cheikh rahima fall seigne daru asan ndjay cheikh isa jenn ñom baynahum wa bayna cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhum jami'a ku weddi laaj lin ko muni sa ñaari wajul la ngay def ñek jeme ci ñom ak lu mëna xew wa bar bi walidayka warfuq bihima wa kun mu'mini wa kun mubadiran ila amrihima sa ñaari wajur na nga len wormal respecte len teyit ngay and ak ñom ci yermande manam nga ñewont len dal nga yeram len ma laaj la yow mbokk mi ma laaj la yow mi nga xamni ne nga da nga bëgg teral sa nday mo la taxadugu gal nga faatu ci yoon wi legi sa nday bu tumuranki won ben légi 1 plus 1 égale 2 légui ñaari tumuranki nga ko bayé ñaari tumuranki gisatu la xamatul ci yow dara dila misère ba fekk ci la luko jar xif bay lek suufako gën yalla xamnako luko jar
est ce que yow yeureum nga sen wajur wo yeureum nga ko ndax yeureum nga ko war fok bihi ma la seigne touba wax sa ñaar wajur na nga and ak ñom ci yeurmande da ngay gis ko xamni ndakaru gi do nga lay taggu ay wajurum ndakaru gu jégué gi seeni wajur nakko gañ gañ mun la yaay fam na dematuma waaw kay ndakaru gu jégué gi rek la xode ndakaru gi kep bay ni la bul dem nga ni ko dimatuma fam na omna muy na nga and ak ñom ci ñeekata luñ la digal gaawal def ko wa kun mubadiran ila amrihima luñ la digal gaawal def ko wanha an jumlati muni wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp lo xamni téré nañ la ko na nga gaaw bako wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp luñ la téré gaawal bako luñ la téré gaawal bako ah da ngeen ma nan jamono dépassé nako jamono dépassé nako ay wo fekke yalla mi bind jamono ngeen dépassé ay ca ay ca mu am ci lo xam nak wax deug yalla wajur yi la wax deug yalla wajur yi la de amna ci lu bari mom wajur yi la ndax wajur yi ño defut lañ wara def ba def ko joté ba def ko joté nita ngi sik ay domam waye la ci upp lepp nak moma nak responsabilité bi yep moma ndax bañ ca tollo fam wara jaar ak ñom jëwru fa ak ñom bu fekke ni yow ab tukki kat nga wala da nga yoré ay responsabilité yo xamni ni taxna mëno yar njabot amo jot gi way way wutal kula yaral wutal kula yaral ñaata xalé ngeen xam yu genn ci internat yi serigne daara yi noppi wuñ ci ñom seen wajuri jëlé leen ci daara yi wutal leen ay keuyit ngir luñ leen di fay rek ci doom ji mësa reugul fofu ci bitim rew tax nga jël leen andi leen fofu buñ ñëwé ba miin dëkk ba dégg langu dëkk ba ay ca waxuma la nek ak yow waye bo moytu sax bo dootu len bok ben resso yeen ñaar resso sax dootu len ko bok waaw kuñ yero kuñ doon yar noppé guñ ci mom nga andi ko ci rew mu mel nonu mu dégg lakku rew mom te alcorane boko xasse mokal lang wo jangati man nga ko mokal mu fekk ci la fofu te fekk noppu guñ ci mom te daara ja fo jëm ak mom resso sax dootu len ko bok loko digal mu lang te fofu droit de l'enfant da fay dox loko wax mu lang fi ngay ñew di ciow rek di wër nit ñi naan diw xamalumako dara diw kay man mënatuma ci mom dara diw nangam fekk lepp yow yow bi ngay ñew bitim rew kula lijeenti li kay du say pexela fi indi doko bayyi ñu yar ko defar ko bu yalla dogale mu wara ñew bitim rew mu lijeenti comme ni nga lijeenté won ba ñew suko mënut mu liggey ci rew mi ndax yar bi mo gën alal ji bone ko defaru mo gën alal ay duggal ko ci internet yi gaw fayal ko ñu rapide sel ko alcorane nga ni bala meseur lijeentil koy keuy mu ñew fekk ci la fofu lang jang lagu rew mi bu noppé ci bu wa rew mi noppé ci mom xaj ak mus ngeen di doon yeen ñaar xaj ak mus ngeen di doon kula waxut li dalay nax xaj ak mus ngeen di doon mom kay bu boba mom da ngay négocier rek and ak mom ci nim bëgge rek waye nga ni ko faaw nak nga am talibi gima am da nga am yar bima am da nga am njub gima am da nga am reflection bima am ah dedet lolou mom ndax bokulen yow dañ la defar nga door fe ñew dañ la defar ba nga soti nga door fe ñew jaay sa xarit mam wala sa xarit nijaay ba sa gerte ak bay sok fe ñew mom nak da fay ñew facilement mom facilement la fi ñewé facilement am nga kayit rew mi déclarer ngeen yaay bayam indil nañ lako ñu nga wacc ko fofu nak muy jang langu rew bu noppé nga xam waaw señ mudu ñu yamale fofu waxtaan xamna sax bo moytuul tombe bi ma doon waxtaane walu yar bo moytu fofu la ci yemb benen yoon inshallah taala def na am nañ ci ñett tombe xuma ñen ñaan yalla ñu defal ñu tawfiq jibantil ñu njabot gi ni mu ko faral di waxe romu xam xam yi d'accord nañ ci ni nit ñetti la
nit ñett la amna ko xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku moy yonenti ak len ci wali wi moy ben xaj bi ñettelo ñaarelu xaj moy ki nga xamni ni kuko yar mu yaru kuko yarul du yaru ñun lool nak mo upp ci doom adamay xaj bobu nga xamni ku len yar ñu yaru ku len yarul du yaru xaj bobu ño upp ci doom adamay motax yon santana yar waye le mom lu exception la moy ki nga xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku yonenti la ak len ci wali wi mu am nak benen xaj bo xamni moy minorité bi mom bari wuñ moy ñi nga xamni yar ak baña yar lañuy bañ lañ yamalé délinquant lañuy doon daay man mëno ci ñom dara yalla képp man ci ñom dara ñoñu nak bari wuñu ñoñu bari wuñ ñu neew lañ kon bu ko défé ñu sant yalla julli ci Moussa alayhi salam ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ngeen doli ñu ñaanal bu baax yalla defal ñu tawfiq yaram jamm ak barké yalla dimbali ñu ci kaddu gi ndax wax deug yalla ki barina mu ngok dal majalis bi ak ya ci aju yalla dal yalla ñu yalla defal tawfiq te may nu wir dal ak guddi fan ak wir defal ñu tawfiq defal leen ko inshallah taala kon señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi yaram wi taxuko nek en forme waye bima ko waxe sang rek comme tamal nañ leen ko inshallah taala rek ñu ni kon nañ gor gor lu def ko rek di leen ñaanal di sakk ci yeen ñaan yow di la ñaanal yalla doli la wir te doli la barke te safara yaram bi yep inshallah taala ñu wax sun borom nak alhamdulillah li si bi ni'mati tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والإرادة، نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام وفي الفن في المود بيسام رضي الله ونصره. بك جلدي بك ريتيري رجو خسيد أونلاين دلو سنة ملان يون تسين إمسان بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal ci daram bi ñi tuddé yaw lomu diin ginaaw bi ñu sante Yalla julli ci Moustapha Ali salatu wassalam ñu ndokel len ci wéru tedd wu mag di wéru safar al mubarak di ci ndokel al alam al islamiya la siyama al muridin wal muridat la siyama al khalifatu al am li ta'ifati al muridiya cheikh muntaqa bokki ñongi ci terutal wer wo xamni wéru barké la wéru taxé waye wéru naja fi dunya wal akhirah wéru naja fi dunya wal akhirah muy safar al mubarak lutax mu nek wéru naja mo di xam ngeen ni safar ni nga xamé né dama am aaday diko wax jamono bu nek bam nek sunna hasana ci man modi wér la wo xamni borom safar mo dox sun digënté ak safara radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadul bamba khadim rasulillah sallallahu alayhi wasallam luko waral moy waram xam xam bu mag nitu yalla bu mag buñuy wax cheikh mohammed lamine diop adagani radiyallahu anhu mo wax ci mbindam ni cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu neena len yen ñi aju ci man bu ngeen ajul won ci man yawmal khiyam donte gendiku beutle ben mulahasa rek la da ngeen ko jaar safara na'usu billahi min safara ci ko xamni di waxe bakkanam muk muk motax may wax ni dem joji di cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu di borom safar mo dox sun digeunte ak safara ñu deggmal bisam muy bis bu mag mu tedd alquran dama xamul ndax mawdu bi may bëgg waxtane mason na ko waxtane wala dit waye nima len koy faral di waxe mawdu bu nek sa bu nu ko waxtane dana ca am lu dik ci xéeti xam xam ci xéeti hikma xeyna yo xamni ñewutun ca mawdu bu jëk ba wala kulli hal way wote yi dañoo bari kenn ku nekk yaa ngi wote fi barab ñi saña wote ña ngay wote ñi señta wote ña ngay wote hatta seytaane sax mi ngi wote wote yu bari yooyu ba mel ni tulleeg màlle moom la sun borom xamoon xam ni jamono dina ñëw wote kat yi daxwakat yi tol ni feppi suuf kenn ku nekk di wote di fëgg dënn naan manum lëm ñi nga xamni ñoo yoré spirituel di woté baniko ci ahmadi tidiane waxé néna dem nañ ba légui sax sëriñ ci ñoo upp talibé yi légui sëriñ ci légui ngeen balma sëriñ ci légui ñoo upp talibé yi néna ñu dem ba woté kat yi bare bare ci walu temporel ba légui sax politiciens yi ñoo upp militant yi kon adina jaxassona buñu tollé fofu lan mo wara nek suñu delu way suñu marja ngir ñu xam ban wote lañ wara wuy ji ndax kuy def fo seen généreu guddi dem wuy ji ko bis dana ñew nga jommi té bo jommé man nga ta jëlé ndaf go xamni kèn dut la mëna fajj kon bul def généreu bo seen muy jolli guddi rek nga da wuy ji ko nonu ko señ touba juññe ci masalikul jinan néna képp ku yaakar ni lo seen muy xoy guddi nga yaakar ni moy sawara wa yantu yalla musa seenon neena ak ndaf mu ko wessu yantu yalla musa dafa don dox guddi seen sawara way xoy muni ben na ca dem ngir amé ca mat gu mu jaaro wala mu gindi ko ca farbam demé yalla jox ko fa nubuwa mu nek yonent señ touba ni ku yaakar ni nak daanu daj na suuf neena ab dof nga ku yaakar ni daanu daj nga suuf rek ab dof nga Cheikh Bamba neena kuy def lo seen muro nga tek ko aw campetu beñe wala nga tek ko aw biscuit neena bis dana ñew kuy def lo seen muro rek nga for ko cheikh defé ni aw campet la defé ni aw biscuit la Seigne Touba neena bis dana ñew nga for dara cheikh ko ndekete neferay bay nga cheikh neferay bay kon wote baangi mel ni tulé ak malé alquran waxon ni ci eussel ba dara xewagul ni sa bu ngeen degge ab wote bala ngeen wuy ji saytu len li ngeen di wuy ji lan la ya ayyul lisina amanu astajibu lillahi walir rasul isa daakum lima yuhyikum wote bobu rek lañ wara wuy ji ya ayyul lisina amanu ku gem yalla deglul te wuy sa borom sun borom neena astajibu lillahi walir rasul isa daakum lima yuhyikum sun borom neena bu ngeen deggete wote kat bu wote bu len fex dal di wuy ji xol len wote kat ba limi wote lan la neena bu fekke ni wote ba yalla ay kessela yonnante bi sallallahu alaihi wasallam ak kessela tay du yam ci yalla kesse yonnante bi kesse waye bo ci deme mu dundal sa xol deme ci dundé ba nga jëlé fa ragal yalla ba nga jëlé fa xam yalla ba nga jëlé fa top yalla sun borom neena fexal ga wuy ji sampal sa xelu bakkan nga da wuy ji ya ayyul latina amanu astajibu lillahi wa lirasuli isa da'akum lima yuhyikum bu ngeen deggete ko wote ci sama tour man yalla mba ngeen deg ko wote ci sama touru yonent bi muna amuni bu len fex rek daldi wuy ji setantal len def len mulahasa def len tadabur xol len ba xam ndax wote bo bu ngeen ci deme da ngeen fa jele lu dundal sen xol ci yalla ko yonentam wala dit ngen soga wuy ji cheikh mudou bamba mi wote mom ken na tablé wut ni mo dundal xol yi ken na tablé wut ni yalla ko yonentam do nga tax mu wote mom seigne touba aji wote ji kenen ku ñew def fi lenen ya ko def ci sa ciobaray bop waye du wote seigne touba de seigne touba de lim wote moy yalla yi kesse yonent bi kesse luy dundal xol kesse luy dundal ru kesse mom la seigne touba wote radiyallahu ta'ala anhu mom la seigne touba wote kon kuy wuy ji na nga wuy ji rahasan dabal xol bam set wich yindi al khalbu naqawa nga ñew wuy ci ko siyaré ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala lolu mo ne yobbu ci nu waxtane liñuy tuddé ahamiyatu siyara importance sol saw dal jog siyara ji kan ngay siyara foy siyara lutax ngay siyara ahamiyatu siyara defena ni bu tarxiy xam ngeen dembal won sen siyara bi ñom waxtaanu dina len itel ñariñal siyara moy lan ak lutax siyara am important borom xam xam yi warant nañ ci bason ndax juk siyaré ji nitu yalla rawati nitu yalla bu fa bayiko nek ci bammelam mo ndax lolu mom lu war la am ca ñom ñuko jappé bida bonal ko lol indi ay lay yo xamne nak lay yu daif la lay yu daif la lay yu daif la am ño xamni dañ ko saxal santane ko soñe ca lol waneni la ca ne ci tuyaba muni su ko xiyas waye nak indi ay lay yu deugar yu tibbe ci hadith ben hadith dong doyon na len aw lay ñom ñi santane li nit warna tok ba yag mu solo dalam jog siara ji mbokum julitam wala mu jog siara ji khabru yonent wala khabru nitu yalla wala mu jog siara ji nitu yalla bu dund ci kaw suuf ben hadith rek doyna len aw lay yonent sallallahu alaihi wasallam dafa waxon sahaba yi ni len rawati na sax ni ñi tudde ay jigen nga xamne xew wala ñoo fay ëpp xew waaw deg rek ñoo fay ëpp mu ne terena len ngeen sol seenu dal jog di siara ji ay bammel terena len ko ah ñoo ñu bayiko ba yag mu gis njariñ li nekk ci siara ji sa mbokum julit li ci nekk ci tuyaba li ci nekk ci barke li ci nekk ci teranga li ci nekk ci njeggalal yalla mom yonent mu ni mu xey rek wote dajje duma len tere won jog siara ji sa mbokum julit jog siara ji ku ne ci bammel jog siara ji bammel ma len ko tere won mu na mu bis ni tay genn na ci tere ga ma len ko digalat kuntuna aitukum an siyarati alqubur fasruha yonent moko wax rawaw muslim kuntuna aitukum an siyarati alqubur fasruha ma len tere won solo dal dem siara ji bammelu nitu yalla dem siara ji bammelu yonent dem siara ji sa bammelu mbokum julit dem seti sa mbok duma len ko tere won munam ni bis ni tay digalat na len ko delu len ci ndax lama ca gis ci tuyaba kenn xamul num toll lolo tax seigne touba radiyallahu anhu bi nga xamé ni khat khati jamono ak tankuk jamono doxna digam ak mu meuna solo dalam ci sahir dem siara ji mustafa ali sallatu wasallam ci madinatu munawwara dako jambat mu fekk waajo xamni wayon na bu yag ni amna galankoru siari muhammad ali sallatu wasallam mu jël waywa wayat ko am lum ci teunk ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam diglé ñu dem siara ji nitu yalla seigne touba ni sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa aharu la yamnahunaka buhdun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru innal muhibba liman yahwa sawaru fihlu amru la sur man tuhibbu wa in satat bika daru seigne touba ni mangi lay digal bis ni tay sur man tuhibbu fo degeuti sap soppe ko xamni dang ko sop ta yalla tax ko sop ta yalla tax foko degeuti neena lum la sori nala jaral ngay yek ay montagne ak pelen di yega ka wacc ba xey siara ji ko ngir yalla bo degeete sap soppe nala jaral sol saw dal jog siara ji ko ngir yalla ma profiter ci sante ci ben serif bo xamni ñew na fi barki dembo nday fekk ma ci majales bi fi may jangale mu andak ku ñuy wax serigne adama sow muy setu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam di borom xam xam nga xamni moy tafsir alquran ci jakk jamu nek degnu ngir yalla rek mu jaral ko solo dalam ñew di ñu setti fi ci daara ji jazakumullahu khair jasa lolu fihlu amra bu señtu ba santane won sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa hawaru la yamna'anaka buhdun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru señtu ba neena bo deggete sap soppe bu négliger nala jaral sol saw dal yor dal li weñ di dox bam xar ngir gis ko rek siare ko ngir yalla mune ay montagne wala ganus bu bari wala yoon wa dafa bari suuf sama auto day foncer ci yoon wi sama auto day ngiro ci yoon wi seigne touba ne bum la tay dem solo saw dal bum la tay dem de mune espace ak distance lum sori bum la tay dem layamna anaka buhdun min siyaratihi masafa masafa espace distance seigne touba ne bum la stes sol sawu dal de bo don lak ay jouni jouni litre essence nara jeul djok ginnaw yalla tax nga sop ko rek yalla tax nga sop ko nara jeul djok ndax innal muhibba liman yahwa sawaru nit boko soppe ngir yalla dang ko wara seti ngir yalla defena ni yeen ñepp meuna tontu laaj bi may bëgg laaj moy yaakar na ni de seigne touba ñun ñepp ko sop kon nañu jaral djok yaakar na ni ñun ñepp sop seigne touba kon nañ sol sunu dal ti wuyisi ko waye biñ ñewé lu ñu wo neena nu sant le ko yalla nu sant le ko yalla xolal ma seigne touba mom ndaysan bu la woyé ba nga wuyisi ko dalay delo ci lo xamni sa intérêt dong na ca ne sa intérêt rek ci nek moy luy dundal sa xol rek la in sakartum la asidannakum la alquran wax yalla neena ko santuma doli te yalla du fossé randi seigne touba ni kay len santale ma yalla ndax yalla doli len la in sakartum la asidannakum kuma sant man yalla ma doli la seigne touba ni kay len santale ma yalla ndax du ngeen juk ci ndol len mukk bo amé jouni sant ren bu déwé né ñaari jouni ngay am sant bu déwé né ñett jouni bo moytul fukki jouni bo moytul ñaar fukki jouni sant départ rek yalla nim koy fulé ak sa xol bi ngay sant lu taxon ngay sant nañ la sayyina tollu won ndax innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrihin ma nawa yalla ci yene rek mom du xol acte yi rek direct dedet day xol intention ba pare do ko xol acte yi intention bi lay xol seigne touba ni kon kay len sant lema yalla kon mom limnu wo njariñam neeku ci sunu njariña ci ne mom la yonentou waxon ni te alquran waxnuko ni bu ngeen jogate yeen ñi gëm yalla jëm fi barab xol leen ba xam ndax ndariñe luy dundal seen xol nga ci am deet ya ayyul lasina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli isadaakum lima yuhyikum nak fu ngeen deggati ko wote ci turu yalla seigne touba mo wo ci turu yalla kay leen santale ma yalla awaw sant yalla luñ ci jëlé munila in sakartum la sidannakum ku sant yalla dolli ku sant yalla dolli ah magal gogol ay waye waye taxaw fele nan magal du am magal gu mel ni magaluk sante yalla mom lañ taxaw fele ay waye waye nan magal du fi amé subhanallah kuma ko koy téré am yalla binduko luy téré magal am yalla binduko yalla xamnako yalla binduko bu asaman ak souf andon di tak wallahi du tey danañ magal asaman ak souf buñ andon di tak du tenu magal warabul kaaba asaman ak souf buñ andon di tak du teñu magal warabul kaaba ndax ñun suñu njariñ do nga ci nek la in sakartum la sidannakum nit nak du gis njariñam ragal wala ñak jom diko ko xagn gis sa njariñ ragal wala ñak jom xagn lako accam goga gor cham bi nga xamé nak mom seigne touba amna galankoru solo dalam ngir siara yonenti bi ci sahir muni ginaaw sahir ak batin ñu am sahir ci galankor nañ ma bu munuma dem na yebal batin bi na yebal batin bi motax muni wa al qalbi wa ru'i za'irayn lahu kull waqtin wa in yow sun borom ma ngi lay ñaan sama yaram galan koruna ba munu ma siyaré yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye ruu mi nga xamni mom ab tabax munu ko tiyé mir munu ko tiyé ngelaw munu ko tiyé jaw munu ko tiyé ruu mom nga xamni fum jaar dem man na beut mir bi dem ruu mom la bëgg nga yabalal mako jamono bu nek mok sama xol mok sama xol ñom ñaar nga xamni kenn mën leen maîtriser kudul yalla ru ak xol yalla rek leen maîtriser kudul yalla maîtriser wo leen muné ko ñaar ñu nga xamni kudul yow yalla maîtriser wo leen dama bëgg ñaar ñooñu nga dima leen yabalal jamono bu nekk waxtu wu nekk buñ jog ci di siyara ju yonent bi dama ko ñew wa al qalbi wa ru'i sa'irayn lahu kull waqtin wa in wa al qalbi wa ruhi sa'irayn lahu kull waqtin wa in radiyallahu ta'ala kon mom limu digal monu ci jitu ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla yeen wa isbutarke yeen ngi deg de ñariñal siyara nim am important yeen ñiko def muy seen aada ngeen diko defal ki fi nekkal seigne touba ane bu nek jazakumullahu khairu jasa aka am important yent yalla musa jogna siyara ji nitu yalla jele fa ci xam xam te musa yonentula kat musa yonentula waye degna ben nitu yalla bo xamni yeg degna ni amna xam xam bu bari bu ne ci mom musalu dalam ni dakoy siyara ji ngir am ci xam xam ba musa alayhi salatu wassalam waye gis ni bimu ko siyare ba nopi lam fa jele ci xam xam boko don traduire ci tere yi fessna asaman ak suf danak fessna asaman ak suf danak القران مونو كو نيتلي ويس خال موسى لفتاه لا ابره حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي عقبه موسى عليه السلام دا فا ديغ بن نيتو يالا خريط سون بروم سوبيب سون بروم بن وليو بني واخ سيدنا خضر سيدنا خضر سون بروم نيكو khadir day sama soppe sama kharita xamal nako xam xam bo xam li ngay don yonent xamoko mun ya mun waw musa daldi wo ab talibem bekk negam niko walal ma ab yobbal preparer ma yobbal damay voyager te noy and muniko wa fo jëm muniko fima jëm day fima jëm ñaar rek manam moma te mana yegg moy ma de ci yoon wi mba nga xamne dana dox ay ati at nit yalla bi may siyara ji ki ma deg ba sop ko diko siyara ji ngar yalla dana dox ay at yu yag ngir dem siyara ji ko mbama de ci yoni lolou la musa wax ab talibim talib bi dal dikoy prepareel ab yobbal ñom ñaar nak yobbal bañ yobbul ba ci gëna reey mo yobbul ragal yalla parce que sabo do fa inna khayra sati taqwa yent yalla musa yobbul ragal yalla la prepare wo ndax mi ngi bëgg siyara ji borom xam xam bo xamni li yalla limi doon yonent limi doon yonent motax lo bax lu reen jan reena nga ci suuf mo wax la ko ci wolof bok lu reen jan reena nga ci suuf musa yonent la alayhi salam yalla def ci benen jaamum lo xamni musa xamuko ba jaral nako jog di siyara ji jaam boba ngir am xam xam boba bimu ñëwé ba sukk ci kanamu jambi xam nga lu ko jambi jëk wax Musa alayhi salam mi siyara ci xam nga bo siyara ci nit dang koy ñaanal sakku ñaan sun borom ci dara jam ng koy ñaanal bu nuppi ñaan yalla ci dara jam sa aajo Musa bimu ñëwé xam nga lu mu wax qala la o Musa hal atabika alla an tuallimani mimma ulimta rusda dani wa yow nitu yalla bima siyara ci nitu yalla bi ma siyare xam nga ñun seigne touba dañu wo buñ ko siyare rek dal di dem ñi ëpp ci ñun waye xolal Musa bi mu ñëwé dañ nitu yalla bi wa man de dama ñëwon di la siyare ci ngir yalla waye dama bëggoon nga may ma nak ma profiter ci terbiyu la bala ma dem dama la bëgg terbiyu dama bëgg nekk sa donga dama la bëgg terbiyu bala ma dem awa lutax nga dima terbiyu mu ne ko lila yalla xamal la bëgg nga xamal ma ci alla an tuallimani mimma ulimta rusda ndax yent yalla Musa alayhi salatu wassalam en tant que yonent xana kay kuy am ak njub mo la gëna njub waye luy tax muy sakku xam xamu njub ci Musa ci sayyidina Khadir xam nga ni du hidaya bi ñu xam du rusda bi ñu xam ndax hidaya ñaar la hidayatu tawfiq ak hidayatu rusd bokkunu muniko dama ñew ngir sakku ci yow siyara ci la waye bëgg na nga xamal ma ci lila yalla xamal te lolu pour ma am ko moy faawu ma terbiyu la ku yaakar ni yef yi day maye da ngay nax rek niñ lay nax rek ku yaakar ni yef yi mom day maye dañ lay nax rek da bu ma déggé am ku naan sëriñ bi bu la mënta gënë kasso mun la xettali ci bammel maniko tufu ndaw dof tufu ya dof yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam biñuy tej ay sahaba am ci kasso bi ak di len teur di rendi ak di len jam ay xej mi ngi len don romb ni waye xam nga lum len don wax asbiru muñ len xam ngeen fuma len jox randi ñu na mëna yawmal khiyam bis penc aljana wa ko xane mi ngi adina di daccona bu nek fitna ju ne ñu tek koko nga koy jox randi yawmal khiyam xamna bu doon gaay legi ye dañ ko naan yawmal khiyam ñoogu ñun lijeent aduna lañ xam lijeentul ñu adina ba pare te wallahi yawmal khiyam rek mata lijeent ñak xam xam ak gatt aliwo wessuul nga nan serigne bu la meunalul ci adina bi ci bir kasso yi dara meunalula dara yowmal xiyam gatt xam xam rek la gatt xam xam rek la wali yu yalla yi dañoo xeb adina ba melni mbott mu medd ci seen kanam gis nga ni nga cheikh lo mbott buñ la non jëlal mbott mi sanni sa ciati baram nga koy tiyé wala nga jël bant diko falam wali yu non lañ xébé adina ak li ci bir adina walli wi non lañu xeexlo adina ak li ci bir adina dañu xeexlo adina ak li ci bir adina ñom dañu gis ni lula yalla gëna nattu ci adina say dara ji gëna yëkëti ko yowmal xiyam lula yalla gëna nattu ci adina rek say dara ji gëna yëkëti ko yowmal xiyam mo xam yalla dala boole say say bu yaq sa der dara ji yëkëti ko yowmal xiyam mom rek la ci yalla nam yalla da gis ni lim la yene ci tuyaba lim la yene ci dara ju yeketiko yowmal khiyam munoko ko jaamu ci julle ak wor ak nat asaka ak dem makka legi nak mu wut ab say say bo xamni fum tollu di yak sa der ngir sa dara ja yeketiko ëlëk yowmal khiyam lolu ku jang histoire sayidina husayru ak buxtu nasar waxtane nako bataay lolu taxuma djub lolu taxuma djub yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam li sahaba mi dac ci adina mburu daju ko ci tal te mi ngi fi won ni jonne di dundu mi ngi fi won ni jonne te kenn ku ne xamna ni yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam manal na len adina ak al-akhirah manal na len xettaliko ci bammel kenn wërantu wuko waye dafa baye natou ba mu wi rek mu tok di setan te nan joxna len randi yowmal khiyam waaw kuñ keur ci naaj fa paka tek ci putam nga romb ko niko ya fulan muné la labbe nga niko joxna la rendi yowmal khiyam lolou kuko defon talibé yi naccio diko yi fuñ lay niñ lay def ab serigne dal buñ koy top mom pour bu la kenn tej kasso tax kasso di natub adina yonent moko wax ad dunya sajunul mu'min wa jannatul kafir wala yow gëmo lolou ñeen ci réseaux sociaux yi di ciow rek te xamul leen dara ngeen balma dara xamul leen ko rawatina batin nak dara ngeen ci xamul dara ngeen balma yent yalla musa alayhi salatu wassalam solnaw dalam di siyara ji nitu yalla te mom yonent la kat xana bu fekkon ni nit dina doylu ba du ko jaral solu dal siyara ji nitu yalla kon musa do won doylu ndax mom yonent la ndax distance ak espace tuxul digam ak borom mom connection direct la am du indirect connection direct mais terewul amna lu mu manki ba ming koy seti fenen muniko dama ñew ngir siyara si la waye nak da am xam xam bu ma bëgg te xamna ni tarbiyu rek ma koy may waaw wetu ñak rek wetu ñak rek da am lo xamni wetu bu la yonentu juroon sax te sakku woko ci mom doga am wallahi bu la yonentu juroon du doomi walli yu bari ngay gis fi ñu torox ba totoral dara walu ko lul seen baye dañ ko japp won rek al insanul basir ben personne bi taxawalu ni rek wala bu am xam xam ni rek wala bu conférence ni rek wala bu jangale ni rek motax amuñu ci mom dara xana wër di wayan rek dara lañu muñ ci mom wër di wayan rek motax Musa téla wax sayidina Khadir niko dama la bëgg terbiw ndax li fi yow xamna ni momoko lu yalla di joxe la té yalla alalam duko mayé duko sarxé duko jaay duko mayé duko sarxé dakoy jaay yalla alalam day jaay alal yalla ñett koy jënd dérèt bakkan manam dérèt alal ak li ñu tudde ñak ñet yi moy jënd alal yalla da ngay wété ñak doga jot ci alal yalla mba nga jaay sa bakkan doga jot ci alal yalla mba nga joxe sa alal doga jot ci alal yalla li yakoy may ñet yi amul lu ñentel nit yalla ñom buñ xese am alal yalla ñom buñ dajé won ak
1: sama mbadoxul sax la sama mbadoxul te sama mbadoxul sakko ko ci ñom ngir yalla ñu jox ko ko ngir yalla ndax ñom momuñu ko yalla ko mom da ko jaarale ci loxo rek motax Musa alayhi salatu wasalam bimu ñewé di sakko xam xam bi de nga lim ko wax bi nga xamé ni dajé na ak sayyidina khadir man ma al bahrayni ci lako jangalé ñetti xéti xam xam yo xani benn bokku ci ak morom te xam xam bëpp di xam xamu batin ana Musa alayhi salatu wasalam fan la trouvé khadir man ma al bahrayni fa ñi tuddé maawul ayat ñaawul ayat gaay laaj nañ ma lan moy maawul ayat mané moy ndox muy dund ñu wa légui nit ku tuddu maawul ayat nak mané doya di bay tuddu ndox wala xad karamna bani adama nit gëna for ndox maawul ayat moy ndox muy dund nit gëna for ndox moy wota yu bari yi may wax yëpp té wota yëpp di ay kassaw rek ñeen bal ma wota yu bari ay kassaw motax alquran ni bala ngeene wuy ji wote ha xol leen li ngeen di wuy ji de man ngeene wuy ji trampew ñaata dem wuy wote dem lap fa mujj ngay reccu rek naan bu dembu don tay ak di def video lu ne nga wax ko rek dara da nga setantul rek ndax senegalais liñu gëm rek nima ko yag waxe moy diw doomi diw wala diw sante sangam wala diw dedet mbiri nekkul fofu ay bu nekkon fofu ak ay neex akay neex dem jalla Musa alayhi salatu wasalam xam xam bi nga xamni mom la doon sakku ci Khadir moy ilmu la dunya moy lan moy xam xam bo xamni boko amé lepp lu yalla dogalati ci kaw suuf da nga xam hikma ba tax yalla dogal ko xam xam ilmu la dunya soko amé lu yalla dogalati ci kaw suuf même bu fekenteni jaan ji da modd mbott mi sax di nga xam lutax ban hikma la yalla def ba tax jaan ji modd mbott mi ilmu la dunya boko amé hikma bu yalla defati rek subhanahu wa ta'ala daf la koy xamal dang koy xam de nga niko seigne touba ci masalikul jinan fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara lolou cheikh ahmed bamba wax neena yalla mbir mi dafa sew don yonent rek wala don waliw rek taxul nga meuna setantal ba turwe ko yalla lay defal tawfiq xamal la xam xamu ilmu la dunya lum dogalati nga xam lum ci nam subhanahu wa ta'ala lum dogalati rek nga xam lum ci nam lu dogal ba metti da nga xam lu ci yalla nam misalon nako ben waliw ngi ni genn waxtu yor di doxantu ba naaj bi tang mu fekk benen waliw bo xamni mi ngi sakku al wusul am martaba bu may sakku ci yalla ci amaguko legi mu beddi ko dem ci all bi nga xamanteni ni julli na suba tok fi mu tok di def ay lawratam di wird ba kérok suba ga dem bayiko fa mu nek ci naajwa tang jir benen waliw bi xam da doon doxantu rek seen ko ñew diko laye bir ñew niko wa señ bi naaju tang na te nga randu fe ci kerga muniko hi yow damay baña jom ci kerga bala ma daatan yegg ci digeenti xolal digeenti kerok suba kerok ngon rek de muniko dama baña joge ci kergi dem ci geker ci digeenti bi may jog rek far yalla mum fi sa bakkan te fek lima bëgg amagumako lol la ragal koku dal di yemu ci farlu gi nga xani mom la waliw bi farlu lol mu yemu ci mom ba ci jaxle dal mu continue aw yonam doxi bam wagnu ko wa joju mu rombon ci tatu garab gi ci naaju wi nan ko jugal randu ci ker gi naaju tang na fekk na gaynde fad ko ba tim ko diko lek comme mom amagul xam xamu ilmu la dunya munta xam hikma bi luko waral munu ko xam mu dem kërëm munta lek munta agn diko mit lu ci xolam rek bam tedde ba guddii sun borom feñu ko ñuko ya fulan muniko labbayka ya rabbi muniko diw momi bo gisee ma xir gaynde ci kawam gaynde gi fad ko lek ko doya dale ko noni na amone ko martaba sangam la don sakko te martaba bi faw dana dundal ñeen fukki at dor ca yegg te gis na ni bu mako fi bayiwate ñeen fukki at muy sakko martaba bi bala ca yegg dana fi def lutax du yegg ci martaba ba te bakkanam man na jeex ay fanam man na jeex ma gis ni dal len rek ka meuna tax mu am martaba bi moy ma yabal gaynde mu fadd ko lek ko ci doyadi gogo rek la gis ni ci la meuna amé daraja ji muy sakku ak maqami wudi te mom wali bi mom lool rek ko ñoral mom mom de tay ak de suba ak de gnaaw suba le yamale likuy tire rek moy na am martaba bobu ba yowmal khiyamé muy pokere wu ci kaw gañi
0: bokki فهلته دقيقة ليس يرى كيفية لها ستدبرا وعلمناه من لدنا علما
1: خم خم بوبل موسى دون ساكو موي لو يالا دوغالتي مو خم لوم تي نام موتاخ موسى عليه الصلاه والسلام بيغا خامتاني سيرين بي نانغول نكو مو اندك مون تربيوكو مونيكو ايتي نابل ما سامي باغاس موسى سانتوكو خمغا موسى بي مي نييو سي سيرين بي اب طالب بي باكو سانت وون لغي نك موسى مو مودي سانت نك لغي مو دون مودي دونغا بي di talib sayidina khadir ta yonantula alayhi salatu wassalam mi nga xamé nak dox nañ touti geej gi fek len ñu dal di dugg ci jenn gal borom gal gi yubale len gal gi 5 personnes mo ci nek ay miskin lañu gal gi rafetaay bi mune su ko xiyas sayidina khadir amna ngise gum yoron mune musa jox ma ngise gi mu jox ko mu genné ci sawta sawta ñi yett xam nañ ko lawbe yi mu jël yett gal gi diko bënn Musa comme yonent la te mom sharia la xam moy sharia nangul liñu tuddé tahadi moy jalgati tonc la mu dal di ñew tié loxo sayidina khadir serigne bi niko yow serigne bi li ngay def lan la li ak tonc la de moy li ngay gis rek talibé yi buñ waxé rek ñu nan serigne ci nangam serigne te xamuñu dara ci hikma lutax serigne ci def nangam dara lañ ci xamul serigne bu mat serigne tax may wax nak muniko way bayil sama loxo bi ma ak yow kat amna luñu sartontu won bang may tarbiyu ne won nala adina bu mu ko yagale mukk ba nga laaj ma mashala lumay def ma lu ci bu ci sa yon nek muniko hi wax nga deug balma ah mu daldi yett gal gi yakate touti baldi bayyi biñu téré ñu commencé dox dugg ci dekk bi ñu gis ay xalé yi fo ñay football ah ñu seen serigne bi di yot bani nous ben xalé ci biir xalé yi bim né nous xalé bi niko dékk rendi Moussa xam mom lim xam moy nafs bi nafs bakkan ak bakkan lutax ngay ray bakkan bu yalla reyluut muniko wayew luma la waxon ni man na la lumay def bu

bi kër gi ñëk yam ñu ñun day dañoo marxif ndax du ngeen ni may luñu naan ak luñu lek wa kër ga dakk leen jog leen fi wa ñun ay gam lañ ñun suñu yonnikul ci gam jog leen fi biñu génné go kër laqaliko geneen kër rek yam ci benn mir bu jeng di waja daan sayidina khadir wax talibé bi niko talibé bi jox musa niko demal nga roté ci ten ba ñu jox ma défarat mir bi dama koy tabaxat musa dem di rot di indi sayidina khadir di tabax musa di rot di indi sayidina khadir di tabax ba mir bi soti muné ko acci jël say bagage ñu dem muné waw wa dëkk bi ñun ñaan nañ leen ñu lek ñu lank ñu ñaan leen luñu naan ñu lank té mir bi nga défar nak wax dëgg waras nañ ci fay nak ndax ginaa défaral ñu leen ko dañ no wara fay bu ko défé liñ ñuy fay nak ñu mën ci jënd luñu lek ak luñu naan sayidina khadir ni ko yow luma la waxon waxon na la yemal ci talibé lutax may def nga may laaj limay def lu doon tu muné ko hi dama ko faté bal muné ko tay nak mom fi lañ yam ak yow légui fi lañu tékkaliko kay ma yewi la nga déllu waye nak bala mala yewi dana la wax circonstance ñu traversé muné ko gis nga circonstance bu jëk bi muy gal gogou rafetaayam bobu mako doon yaq na muné ko amna benn dëkk bu ñu traversé nonu dëkk bobu bandi mo fi né borom doole fi né ku am alal ju rafet rek lay bañu gis su ko gisé dana ko nangu muna mu ko gis nga xalé yoy ñu doon yobale juroomi personne yoy muna mu ko amna yeneeni juroomi personne 10 personne lañ seen baye dafa faatu baye leen fi ñu ay miskil muna ko gis nga 5 personne yele dañoo lafañ ñoom mënu ñoo def dara yeneen 5 personne yi ci gal gi ñoy liggey di dundalale 5 personne yele muna ko te buma baye gal gi ak taram bi mu rombe nonu bur bi bu ko gisee da koy nangu te kon xalé yi dootu ñu amati luñ dundé ak luñ dundale seen frère yele muni hi lool kay jar na ko nak loolu mom jar na yak gal gi muniko gis nga deuxième personne bi moy wajjo ju nga gis ma yott ko ba japp ko diko ray muna muniko reuyuma ko ci togn ci ndigalal yalla la ko defé muniko gis nga ngor soosi xalé bobu muna muniko dafa am ñaari wajjur yo xamni dañu gëm yalla lool wulu yalla lool doylo yalla lool waye nak mu bok ci xalé yi nga xamni dañu puccatiku teguñu seeni wajjur fenn te ñom nak seen wajjur mom dong lañ am jenn dom joju liñ wax naan benn bajjo la ci nday ak bay muna muniko ci ñom moy seen karaw bakkan te xalé bi puccatiko na puccatiko go xamni ni woor na ma ni buma len ko baye bis dana ñew mu delo len ci kiefer te bu len delo ci kiefer yobbu ne len sawara ba fawuti dootu ñu fa jog ma xamni ma ray ko ngir seen baye ak seen ak ndayam muccu dem aljana mo gën fuf ma diko fi baye mu di len delo ci kiefer te yalla man na woor sa gala seen nday ak seen baye jenen dom la waji waxon ku de sa nday juraat man na buma ko raye ndayam juraat yeen bal man na buma ko raye ndayam jurat ah mo dal dikoy ray nusani hi yow li kay jar nako delo nit ci kefer kay jar na ray bakkat muniko dernier circonstance bi xam nga lu ko waral na muniko dafa am ñaari xalé la yo xamni ni ay miskil lañ ñi ngi ci dëkk bi yettim lañ jirim lañ magaguñ sax mesureguñ waye seen nday ak seen bay nak ay jaamukat yalla lañ ñu baxon lañ binu tawate wara genn adina ñu gis ni seen doom yi ño wara doon seen alal bi seen ñaari doom yi ah te xalal yi xamagul alal ba man ko jëfëndiko fañ ko jëfëndiko man am ne ko alal joju ñu for na bayyi tañ waran ko doon mom lañ gas ci taatu mir bi sul ko fi yaakaaron ni bala mir be magat bay daanu seen doom yoyu dañ mag ba jël seen alal jojile legi nak mir bi nara daanu te bu daano wa dëkk bi dañu gis alal ji jël ko te fekk xalé yi mësëru guñ motax mané na défaraat mir bi bu ko défé bala agaat ci di rap bay daanu dañu fekk xalé yi mag ba jël seen alal yi bay yoyi mu nekk seen ndono loolu tax ma jubanti mir bi Musa ni ko jar nako dé li kay jar na jubanti mir te kenn dula fay li mom jar nako bokk yi xam xam bi Musa jëlé ci Khadir sëriñam bi te siyara yi sëriñam do nga ko koy may dem siyara ji rek ko may xam xam bu bari bobu wallahi bo ci doon bind ay tire ba yowmal khiyam du jeex bi xam xam boko doon sala ba yowmal khiyam du jeex nga bëgg gëm ay nit yu lay wax naan jog siyara ji bammel wala tak aw fas joge barab sangam jëm barab sangam bi dala ñen ñi naan yonent neena ñetti jakk rek mo jar la xass masjidil haram masjidil madina ak masjidil aqsa ak kay amna ñentel ak masjidu touba ak masjidu touba ndax la tax ñuy solo dal di dem medina mo nek touba la tax ñuy solo dal di dem baytul al haram mo nek touba mo yalla ay kesse allah wahid allah wahid nim amé am njaxas fi ci touba nak ba nga yaakar ni wa touba
wéet.

0: duñ yalla non la amé am njaxas ci madinatul munawwara nak non la amé am njaxas fofé ci makkatul mukarrama waye non la amé am njaxas ci al-qudsi baytul muqaddas bu fekké ni fo dégum njaxas rek
1: yalla jangi taw dé dama xamul nak buru yi xam nga man yoruma terrasse ay seng la yor muy taw mom ah mu ngok riir mu bu fekké riir mu du yak dara inshallah ta'ala ñu continuer mané kon Moussa ngok ali salatu wassalam djugna siyaré ji nitu yalla jëlé fa xam xam bo xamni fessna asaman ak suuf jëlé fa xam xam bo xamni fessna asaman ak suuf lolo tax sayyidina anas ibn malik netti le neen sayyidina umar ak sayyidina abubakar siddiq radiyallahu anhuma neena abubakar dafa xey suba solo dalam waxo dem keur umar ya umar muneko labbayka ya abubakar muneko ah man dama gisone sunna su yonent bi don def ma beggone ñu ande def ko muneko wa so sunna san la muniko dama gisone muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam bari lol lumuy sol aw dalam dem di siyar ji ummu ayman dama beggone ma ak yow ñu ande dund la sunna su yonent bobu dem siyar ji ummu ayman umar niko ayja lu yonent def koy jarna def dal di jox solo dalam mu and ak abubakar mu dal di ñew keur ummu ayman dal niko ya ummu ayman mune la bayka abubakar wa umar mune ñun de dañ la doon siyaré ci ngir yalla dañu gissone yonent dal la siyaré ci ngir yalla ummu ayman nak ab gañ gañam di joy metti yag ñu ne ko ma tak ci ka ya ummu ayman yow ummu ayman lan ngay joy noy joy ah yow da nga nangul dogalu yalla li yalla jëlé muhammad sallallahu alayhi wasallam fi ci kaw suuf motax nga dem diko siyaré motax ngay joy da nga nangul dogalu yalla ummu ayman ma nga ci profiter di ñaanal soxna nday wad yalla nako yalla jéggal te yeeram ko te yaatal bammelam jigéenu baye sam la won xam ngeen ni baye sam da ko daan gëné na laaj yu bari yu ngeen di dégg ma laaj ko baye sam fofu la ko doon laaj len li ci nugula waye li ci dess fofu ci conférence buñu daan def buntu kër soxna nday wad fa la ko laajé won bu ngeen ci man na len jox firne rek ci lu melni bima koy laaj ci kataballahu yoyu nga xamni mom la doon waxtane fi demb ci ben télévision kataballahu yi seigne touba bind te seigne touba xamni kataballahu tabaarak wa ta'ala anna baytul haram tarafuhu malaa'ikatu ila touba wa fihi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam fofu la ko laajé won baye sam tam ni ma envoyé ndaw yow la waxi seigne touba nga dima ko laaj wax ci lam wax ci seigne kay defat mak la ko ci abdullah waxon ci kataba yek nangam bañu delo ci kër ga mu naxasale non dal tontu laaj bi non rek waye bañ delo ci kër ga wona ma ci neeng soxna nday wad leral ma ci lo xamne nobu ko degru waxna ko batay soxna nday wad mom yalla nako yalla do li njegal te yeeram ko bi serigne sam genné adina daf ma wo nima yow day dang may fatali lol sama gor ga sama chammi muna dama bëggon at mu nga ñew fi yalla xamne dem na kërëm ñaari at ak muy ma dem fa ben yon siyaré jiko ngir lolou mu wax rek ñettelu at ba bam fay dem ma fekk mu faatu mu genn adina ay doom la fekk ñom sama ñom ibrahima ñom la fa fekk ñom mas la ñu ñew sax set ci ma fi ma doon jangale ci dakar yalla leen yalla taxawu bobu la leen mujjé gis waye en tout cas la kulli hal li mom lu am la ñi tamit muy abubakar muy omar non lañ def dañoo dundal sunna yonent moy gis nañ yonent daan siyaré ji ummu ayman ñi dem diko siyaré ji légui nak ummu ayman nak gañ di joy ñu ni ko wa yow ma kat ci ko ya ummu ayman yow da nga nangul dogalu yalla ndax li yalla gëna jëlé fi mu yonent yalla muhammad motax ngay joy mune wallahi joy ma lool li yonent bi genn adina taxul may joy de ñu ni ko lan mo la tax di joy mune lima tax di joy moy bi yonent ji dundu dañ dan rasuwar wahyu bi muy bayiko asaman di dal ci kaw yonte yalla muhammad wahyu bobu nan yalla neena nangam wahyu bobu dag nga xamne yonent demna wahyu dutu amati mom rek lay joy aka joy lu mata joy aka joy lu mata joy gis nga bimu waxe li ni man joyuma yonte yalla muhammad mu genn adina dong ndax xamna ni ma nga adina buma faato fala koy fekki waye lima tax di joy moy wahyu bi daan bayiko ci yalla di jaar ci yonte yalla muhammad di ñu indil ay message moma tax di joy ndax wahyu bobu amatu bimu waxe lolu abubakar ak omar kenn ku nekk ci mbo say rangoñ and ak mom di joy kon gis ngeen abubakar ak omar
0: ci siara ji umu ayman lañ jëlé xol bu toy seen xol delu ci yalla don ci seen xol musuta joggé bam jaral len simbo ay rango indi joy kon siara ji lu am ndariñ la ahamatu siyar ahamiyatu siyar ndariñal siyar ngir yalla ñun baax dafa seigne modou bu fekke ni limay wax amna bur wi ak taw bi nga woma sama telephone wala nga yoni ma message ma arrêté rek ba benen yoon ma agalé ko bu fekke amul bur wi batay rek inshallah taala nu continuer bu fekke ni taw bi bur wi amul limi jeexital ci seigne bi dal kon siara ji ngir yalla lu am solo la siara ji ngir yalla lu am solo la bu mu delo ci hadithul qudsi da yo gis ni sol saw dal siara ji sa mbokku julli te yalla tax siara ji bamelu julli te yalla tax manes na sa jele njegalal adina ak lol al-akhirah nagn delo ci hadithul qudsi hadith la bo xamni muslim solo nako ni jele ko ci abi urayra radiyallahu ta'ala mu ngi dafa am ben way bo xamni ni da xey solo dalam juk di siara ji mbokum julitam numu sopp te yalla tax bi nga xamene mi ngi dox di dox di dox ba ca kaw yoon wa sun borom tabaraka taala bëgg feñal mbir tax mu yabal malaaka niko demal nga dogalel ma wajjal di siara ji mbokum julitam lajal mako luko taxa juk malaaka mu dal di soppli ko melaw doom adama ñew dogalé waji niko ayna turidu waaw sa waaw yow fo dem ayna turidu fan nga dem qala urid haqqan li fi asa al qarya man de mangi dem ci dekk bi sama ben mbokk mu ne ci dekk bi dal sama ben wolere mu ne ci dekk bi sama ben xari sama ben soppet bu ne ci dekk bi mom lay siara ji ngir yalla fofa la jëm malaka maniko waw xana da la amel bor ngay fayiku mu ne dedet fayiku bor koy tuxuma jox xana kon da la jox dandi nga bañ ko fossé mu ne dedet lol tuxuma jox waw lan mo la taxa jox nak nga sol saw dal di dox ak ni dox metté ngir siara ji ko ngir yalla ngir diko séti muniko dara taxuma djou fayé ko djuma bor djoxuma randi mo bañ ko fossé dama ko djeg ci yalla sopp ko ci yalla diko siara ji ngir yalla malaka ma dal ni fess dem bam demé sun borom ni malaka ni waw sama jambo du nga don séti lu mbiram demé muni mom dey néna djum sangam lay séti laaj nako ni ko waw ndax diw sangam mi ngay setti da la amel bor ngoy fayu muni dedet wa kon xana da la jox randi nga bañ ko fofé muni dedet mané ko waw lu la taxa jëm ci diw sangam muni xana dama ko dedd ci yalla sop ko ngir yalla diko siara ngir yalla sun borom ni malaka mi delul dabal ma waja so demé neko jéggal nako ba faaw jéggal ko muy siara ji ba faaw so demé neko jéggal nako ba faaw jéggal ko muy siara ji ba faaw kon nak kepp ko xamni sol nga saw dal ñew Touba siara Seigne Touba yalla ñu yalla jéggal ko jéggal la moko bindal bopam neena fa kullu man qaddamani aw sara fa najjihi faghfir lahu aw sara yow sun borom man Cheikh Ahmadou Bamba ma ngi lay ñaan kepp ko xamni ni sol na aw dalam ngir siara sima wala mu may liggeyal te yalla do nga tax ma ngi lay ñaan koko bu ko topati dara nang ko bal ay bakaram xolal waji mi nga amé ñeegëlal yalla ci jox siara ji mbokku julitam lu mu dégg sopp ko ngir yalla rek ci la ko yalla jéggalé ba faaw yëmu ci mu jéggalalé sax waji muy siara ji fa yanan ci sallallahu alayhi wasallam neena won tasawuru tahabu jéelen siarante ndax ngeen soppante jéelen siarante ndax ngeen soppante yalla xam nako ñi nga xamni dañuy dégg Moustapha Mbaye Sam jaral leen sol seenu dal di wër fune Louga fune dañ fa dem di laaj Moustapha Mbaye Sam dem Moustapha Mbaye Sam ngi fi Touba ci daram ji waye ñi koy wër ak laaj ak seen ngir seet ci ko rek en tant que jambu doye di bi bu ne fi ci dara ji di liggéeyal alcorane wallahi lima leen ëmbël ci xoxyal ma ak yalla rek ko xam yalla leen yalla jéggal te yërem leen xamna ni du dara bëgg lu baax dong la waye Moustapha Sam mom ñaamu su yalla su doye di la yalla neen yalla jéggal te yërem leen lepp mang koy yëf lepp mang koy yëf fa ngeen di dem dima laccé ñu naan la du fi ak ki xamiss ko ki ñew na fi ki dem lepp yëg nako waye yalla mi taxon ngeen jog mom xamna ci amna fay te da na leen fay Moustapha Mbaye Sam mi ngi fi ci daram di ñox iyaa ulumuddin Touba Mbacké di jangale alquran fi sabilillahi ta'ala. Tasawuru tahabu yonent neena de len siyarante ndax ngeen soppante xamna ku jog jëm ci man lol do nga la yëkëti du leneen ndax man yuruma alal bi may joxe yuruma xam xam bu may joxe yuruma barke bu may joxe xamna ni yalla do nga len sax ndox mu neex ngeen deg manan yalla neena yonent neena señ Touba neena jasaakumullahu khairu jasa tasawuru tahabu yalla neena jog len siyara ji ndax ngeen soppante yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax mu del waxat ni surqiban tasdadu hubban seeti nit gisoko day doli tioxel seeti nit fekko ko fa da nga yaakar ni Mustafa Mbaye Sama nga luga nga dem fa diko seeti ñun la nekkul fi mu ne xam nga lu muy dolle ci yow bu fekke ni yalla la taxalo juk tasdadu hubban day tax sa ciofel gëna doliku la la ñoña wax ñoña lañ la wax ci say nopp lay jaar jaala dañu xam ni nit ñu tekke di lañ ñu tekki wul dara rek waye tasdadu hubban xam nga lu muy dolle ci yow ciofel Mustafa Sama mi ko deggi dalay gëna sopp yow sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax de ali salatu wassalam sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax ali salatu wassalam kon yow mi yakar ni diw sangam mi may deg mi ngi barap sangam ma dem fekkumako fa ay nit wax ca lenen yow da ngay xamni ñu doye di nga fa fek ñu tekki wul dara waye ndekete yow la la taxone jog mu yalla kesse yalla jojje ma nga fa sur qibban tasdadu hubban day tax nga gën ko sopp rek la la ñoñi wax day tax nga gën ko sopp rek tasdadu hubban sayyidina abi urayra neena yaronata sallallahu alayhi wasallam neena man hada maridan aw sara haqqan la fi llah nadahu munadi bi an tibta man saaka wa tabawatil janna wa tabawatil janna mansila alayhi salatu wassalam abi urayra neena yaronata sallallahu alayhi wasallam neena ku deg sa mbokum julit febar nga solo dal diko seti ngir yalla muni wala nga deg sa mbokum julit nga sop ko ngir yalla bam jaral la sol saw dal dem diko siyara ji neena bi nga solé saw dal nana nada munadi neena aji wote kat yalla dana ko digal mu wote ca kaw malaka muy wote ca kaw nan la ya fulan ah yaangi dox dem ci diko siyara ji ngir yalla muna mun yow xam nga fuy sa waccu way aljana sayyidina abi urayra moko wax yaangi sol saw dal dem ci nitu yalla bi diko siyara ji ngir yalla sa mbokum julit te yalla do ngutax ben intérêt la lu ko siyara ngir yalla rek ko taxaju muna mun xam nga fuy sa waccu way aljana tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila lolou la mustafa ali sallallahu alaihi wasallam wax lolu la musulma ali salatu wassalam wax yonent neena doom adama dana def ba def lolu ko doyadil ba def lolu ko doyadil ñi nga xamne dañuy wax naan jog siyara ji bammel bi dala ñu leen waaw legi kon hadith yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom nu ngeen koy def ñu ni ban hadith ñu ni yonnentu sallallahu alayhi wasallam mo waxon ni kuntu na'aytukum an siyaratil qubur wa suruha ñu ni ah lool dal bako yonnentu wax bammel bu jégué tax muy wax té waya ndaw digal commentaire yi digal commentaire yi ay tahliqat yu doye di yu doye di yu doye di tahliqat yu doye di ay commentaire yu doye di yonnentu mom yonam da né ci bammel bu jégué ak bu soré yonam neeku ci jele nañ ci aba ali anayburi aba ali anayburi radiyallahu anhu neena man day dafa amone jamono bo xamni dama don dundu situation bu critique ma jaxle munatuma nelaw ngeen balma aba ali anayburi muni bi nga xamné jaxlé na mënutuma tuddi nelaw ndax problème yi fess na del sama bop néna fara'aytu nabi ali sallallahu alayhi wasallam ma tuddu gudi rek gënt gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna muni ma ya aba ali sir ila qabri yahya ibn yahya wastaghfirillah wasal taqdi ajatak wasal taqdi ajatak aba ali anay bori neena dama gint bima amé ay problème yidul jeex dama gint gis yonnabi sallallahu alayhi wasallam munima yow aba ali sa problème yi bo beugé mu jeex bu suba bo xeyé neel ciowu dem siyara ji bamélu kuñu wax yahya ibn yahya demal nga siyara ji ko muniko gis nga boko siyaré bo nopi na nga djéggulu sa borom té ñaan yalla sa aajo lo ñaan yalla dina ko def wallahi mang leen di watal ni bari na nit ko xamné amna problème budul jeex kéro bam solew dalam ñew siyaré ji cheikh ahmadou bamba man masna ci fekke ben sahoudiya bo xamni sahoudiya la wax de bo xamni limuy wax waxu ko ndank mak mom ñoo den mais limuy wax danaka ñi ne ci xabru bi ñepp am koy deg muy jambat ay soxlam masna ma deg ñi ñan diw sangam dana dem barabu señ touba ba def nangam fi la joge suba tiel dem jitu ko ci barab ba ni señ touba di wogi ñew nangam daldi jog dem non la soté kum neex weddi faman sa'afa al-yu'min waman sa'afa al-yakfur waye dama bëgg ñu xamni bëre bi yonenti xamru yonenti bërebu nangu ñaan la wallahi xamru yonenti bërebu nangu ñaan la xabru wali wi beurebu nangu ñaan la yalla xamnako xabru yonenti beurebu nangu ñaan la waye xabru yonenti wali tamit beurebu nangu ñaan la ba kuy nangu ñaan bi yalla fastajabu li rabbuhum yalla ay nangu ñaan yalla momi moni diw sama aliye la diw sama aliye la wa mani ñaata yoon la nit def intervention ni diw wala yow president muni tin ma ci diw la nga wax rek yalla def ko mu nangul lako wa lutax nga nangul ko nit simple bi te nanguloko yalla ak gaay yalla yi niti adina yi dem ñom nga mëna ñaan intervention ñu may lako wa kon nak legi niti yalla yi nak ñom nga ni munuñu intervention dara sa dig ak sa borom way ak ndof fa la yam way ak ndof fa la yam niti adina yi nangu nga ni man nañ intervention ci sa soxla man nañ ci intervenir mu soti yow nga ni nitu yalla bi mënul intervenir ci sa soxla sa dig ak sa borom mu soti ak ndof munu ko wessu aba alin anayburi mo netti li neena man dama nekkon ci problème yidul jeex ma gintu yannabi sallallahu alayhi wasallam nima sir ila qabri yahya ibn yahya wastaghfirillah wasaltaqdi ajataka ila akhirih neena ma dem def ko lepp soti waaw lepp soti khabru yannabi ilani ak khabru wali wi birebu nangu ñaan la man nga fa ñaan nak yalla baña nangu sande pa rek ci yow personne bi yaay kan ndax amna ko xamni bu defone intervention ci président de la république président duko faalé waye amna ko xamni bu yëkëté kaddom ci président de la république ah faaw intervention am xam nga Moussa Khan Baye Sall mu tok fi di ñaan intervention ci président bi duko faalé waye señ Muntaha mu yëkëté kaddom donc nono différence yi kazalika yi ki dem ci barabu nitu yalla bi momit lolou lañuy xol ci mom waye birab yoy birab bu nangu ñaan la de yalla xamna ko jere nañ ci sayyidina ahwaisul kharini radiyallahu anhu defena waysul kharini yen mom yag ngeena deg histoiream yonnentou sallallahu alayhi wasallam ganderu nako batay nitu yalla bu magla waye dafa cheikh lu won adina ba ñu bare bare sax jappé wuñ ko nitu yalla dañ ko japp ko nitodiku yo xane moy waysul xareni daana lek sax wettit wettit ngeen bal amna bis mu ñew di lek wettit fekk fa ben xaj momi muy lek ci benen côté bi xaj bi mbaw ko mu ni ko eh sa way li tega lek sa wallu te bayima lek sa wallu ma ak yow ño ci bokk yam bi waysul xareni sayna waysul xareni mom mom la yonent waxon ni jaama ngi nonu baxal lu wax yalla def akon xana legi war ngeen nangou ni amna jam ño xamni liñ wax yalla def ko ngeen bëgg téwéeriser ci sunu nopi nan ñeppayam ngeen bëgg téwéeriser ci sunu nopi nan ñeppayam yonent mo ni ab jaama ngi ni bo xamni lu wax yalla def waysul xareni te pourtant yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisuko ci sahir ci batin rek la ko gis yonent sallallahu alayhi wasallam ma nga madin sunu nawara di wote waysul xareni ma nga yaman waye teewul mom ñaari lietnam yi muy ababakar ak omar wala ñetti lietnam yi ababakar omar aliin neena len won abisa ngi ñew da ngeen ko gis waye bu ngeen gisee ñaan lo len ko di dox lu ñaan yalla def ba yag mu cité ñaari lietnam ni yow omar yag ab sayyidna aliin yeen ñaar yeena koy gis bu ngeen ko gisee rik waye ñaan lo len ko ndax lu ñaan yalla def ko bi ñu deme ba yonent bi joge fi Abu Bakar nek khalifa ba joge fi Sayyidna Umar nek khalifa ci la Huwaysul Khareni doga joge Yaman di siyaré ji Muhammad ibn Abdullah xana kon batay ahamiyatu siyar important xolal Huwaysul Khareni fam tollu yalla waye teewul ma ngay solo dalam neena day siyaré ji Mustafa Ali sallallahu alayhi wasallam ci Madinatul Munawwara bi mu ñëwé ben délégation bu joge Yaman ñëw di siyaré ci mu ne ci seen biir bo Omar déggé ci nopam ñu ni amna délégation bu joggé Yaman ñew Madinatul Munawwara dafa feux bi ñëwé daal ni leen waye ana Waysul Khareni mamay dégg fofa ñu ni ah Waysul Khareni mel na ñoo and mi ngi ni mu ni ha mu ni waaw mu ni ko kay mu ñew Omar sukku ci kanamam niko ñaanal ma yalla ñeegal mu ni hi Omar khalifatu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam moy ñaan lo yalla ñeegal ay Omar jamm bu doye du melni man Omar niko waysu ñaanal ma yalla ñeegal ki nga xamni du waxe bakkanam te lum wax deug la mo wax ni yow lo wax yalla def ko Muhammad ibn Abdullah mu xamni feñna mu ni ah yeen sax day Muhammad danaka da ngeen gisut ci mom lu tak neer ba xolal Omar la wax de mom la waysu xol ba seppliko niko yow tak neer Muhammad do nga giso deug Muhammad Omar niko yow loy wax ni mu ni ma la wax li muniko Abu Bakar nak degal tudina liat na bu magba wa Abu Bakar muniko meme Abu Bakar tak nderu Muhammad dong la gis gisul aqiqatul Muhammadiyya Omar ne kay ma laaj la ndax yow gis nga aqiqatul Muhammadiyya muniko mayit gisumako kat waye ñaanon na yalla mu won mako mudima mudil ay kiray dima mudil kiray ba mudil nima juroom ñaar fukki junni kiray muniko gis nga benen kiray bi ci dess buma ko jégué won dina sey ne karaw di sey ci fourné bu boy haqiqatul muhammadiyya dafa am ñaar dafa am li ñuy tuddé al hadratul ahmadiyya ak al hadratul muhammadiyya xolal al hadratul muhammadiyya rek la wax dé mom al hadratul ahmadiyya mom kudul yalla xamoko du malaaka du yonent bu jégué yalla du kenn ko ko xam hadratul ahmadiyya waye hadratul muhammadiyya lay yenn ci yonent yi xam ak malaaka yi ak lenn ci wali yi nga xamni al muqarrabuna lañ awliya al muqarrabun ñoon ño xam al hadratul Muhammadiyya fa lañuy nané ci léri Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndax nurul jalal wa nurul jamal bu xese facci day soti ko ci kaw hadratul ahmadiyya bu ko defé hadratul ahmadiyya seg ko ni machine bi segge gas wal ba genn ci essence ak pétrole mu segge ko nonu soti ko ci hadratul Muhammadiyya wali fofu lañuy nané ci léri sun borom yi rabbisul jall ngeen bal ma sax ci lima xous ci lolu te waruma ci wonu xous ngeen bal mako ngen bal mako sayna waysul khareni neena an al awliya wal ulama kasu ada ahya'un fi quburihim انما انتقلوا من دار الفناء الى دار البقاء
1: ويسول خارني مو واخ لي نينا بروم خام خام ييغي ندي ديغ تي ماندو تي راغال يالا اك وليو يالا ييغي ندي ديغ مونيا موني نيوك سوهدا ويدي وون تي بدر نيويام
0: موك سوهدا ويدي وون بدر نيويام
1: ني ها موني واو موني دا نين لينا جابي ني دي موني ديو ني دي déwu ñu dañoo déménacer dañoo dëkkoon ci appartement bu ñu tuddé adina déménacer ci benen appartement bu ñu tuddé al-akhirah mu ni li do nga xew waye déwu ñu
0: motax bo xamé waxtu ye Seigne Touba di nekk ci barab ba wallahi bo démé boy wax mi ngi lay dégg
1: du tout temps nak la fay nekk ndax waxna ba tay ni walli wi du jamono ba nekk lañu nekk ci seen bammeli dédét dañuy def intiqal ñu def intiqal waye amna ay waxtu yo xamni boko gëstu ba xam ko bo démé da nga leen fa fekk netti won na ni amna ben way bu joggé won Dakar jëm ci Touba ni day siyaré ji barabu Seigne Touba jaar ñaarëm jaar ci ben wali wu Yalla bu mag bu ñepp xam fofu ci ñaarëm mu ne ko fo jëm mu ne ko Touba la jëm damay siyaré ji Seigne Touba mu ne ko tay dé bo démé do ko fekk ndax romu na mu fi légui jëm pour xaan tay mom bo démé do ko fekk mom ndax fi la jaar légui jëm pour xaan té siiw na ci ak net li gisumako ci mbindu waye siiw na ci net li ñu ni Seigne Touba neena pour xaan ku fa ni jang bo fa yagge bo mo fa fekkul ma fekk la mom daanaka day bagante rek ndax soxna su tedd su mag sa fa nek daanaka day bagante rek Seyna Awul su xari neena borom xam xam yi maandu yi tagal yalla ak walli wi kesu ada mune ñanga ci seen bammeli di dund dañu tuxo ci appartement buñu tuddi adina dem ci appartement buñu tuddi al-akhirah pourtant li uwaysul kharani wax lolou al-quran wax wala tahsibanna lasina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u inda rabbihim yarzuqun fari'ina bima ataahum la min fadli ñun ñepp ko jang ci al-quran ali imran alors ñe nan ko de jeexna ñe na dof ñen balma ko de jeexna subhanallah aw seigne modou waxtani jeexut waye nagn ko yamale fofu khadjul khadjatul sax xana rek ma wax tuti ci ku dem ci bammel yu mel nonu ci birab yu mel nonu al khubur te beug fa siyaré ci lo xamni borom xam xam yi nga xamni def nañ jarabu nañ ko ba gis ko wax nañ ko ñu laye len ci bir tuti modi da bok ci li ñi ñaanal ku fi bayiko la ci gën wala bok na ci ye gën moy suratul ikhlas kardant yalla kadante yalla lol nak waxumako cheikh ahmed rafai moko wax cheikh ahmed rafai mu mag ma ngeen xam neena mom ahmed rafai mu mag ma neena kep ko xamni ñew nga ci bammelu nitu yalla nga jang al fatihatul kitab ben yon jang suratul ikhlas fukki yon ak ben allah akbar ñi ngi noddu de jang suratul ikhlas fukki yon ak ben neena bonu penga def ko hadiy rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadiy rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bonu pe nga tawassulu ñaan yalla tawassulu ci barke wali bobu nga siyara ci wala misu yalla bobu nga siyara ci yalla fajj sa aajo neena sun borom man na fajj sa aajo lolou cheikh ahmed rafai moko wax radiyallahu anhu seigne touba wax na ci majma aw noore yi neena bo demé di siyara ji nitu yalla momit muni bo ñewé xam ngeen ni nitu yalla bi ni mu tedde ni la lo nday joram legi neena boy doga aksi dang koy diké kanam ndax kilifa kenn duko jaaré gannaaw dang koy diké kanam moy bo xolé nim tedde fa xar kanam bi jakkar lol yow boy ñew ci barab bi dikel fofa neena bo diké kanamam dal di nuyo bo nuyo ba nuppi daldi jangala nga man ci alquran wala salatu ala nabi mom sax joxena ay alquran neena inna atainakal kawsar fuk yon ak ñaar suratul ikhlas fuk yon ak ñaar nga hadiyal ko mom momi soko hadiyalé bu nupi nak daldi wërna jaar ca gannaawam nak legi fete ko gannaaw talal yalla sa loxo ñaan sun borom ci warmay ki tuddi fi sun borom fajal sama aajo wala fajal aajo yi diw sangam yalla man nako def subhanahu wa ta'ala non lako seug bi netti le ci majma nooreni mom cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu ñen bal ma ci noddu gi de ñu noddu Allahu akbar non la ko seigne touba netlé kon nak kep ku siara ji nitu yalla nga bayyi xel lolu bo fa démé la gën moy dang koy ñaanal mom bu nuppi soko ñaanalé bu nuppi nak soga wagniku nak ñaan sa aajo so defé li nga man ci ay salatu al nabi al qur'an mo xam qasida hadiyal yonent bi hadiyal ko mom ci bopam dal di dem nak ca gannaawam ñaan tawassulu ci barkem ni yalla ma ngi lay ñaan ci war may diw sangam mi tuddi fi nga fajal ma sama aajo lima waxon sank ni ñom ñi ngi dund fatu wuñ ci amadou kabir mbay lolu señ sam momako netti momit gaay dañu faral di wax naan lu bari lu may wax ma waxtane yi nga xani mom la doon wax lo lepp rek bañ rek ay nit yo xamni dañu fiir wala ñu añaan yaakar ni dara tax ma diko wax waye lu ci ne ëlëk dina la lo sama ndey jor te ni la mako waxe muni fekk boba li may wax kam lu gëla man mako laacc ci fim doon defé conférence bi niko digënte yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ak ci ahmadul kabir nu mu démé ku déglu bande yi di ko dégg muni ah ñëméwuma ko wax bi yalla dogalé ci suba sa biñ xeyé non mo wara taggo pour ñibbi ñi waxtaan ci lim mako doon laaj non yi ci lama wax ni ma nitu yalla yi dañ leena jorté faatu waye duñ faatu muni mom baye sa mom netti muni maam siexa ko netti niko bi señ touba génné adina bañu denc ko mu ñew fi diko siaré ci néna bima ñëwé ci barabu señ touba bi duggal sama tankum ndey jor dal ni assalamu alaykum néna wa alaykum señ touba jamma tontu yaakaaron na ni wa touba gep degg nañ li dey señ sa mako netti ni yalla nako yalla doli ñeegal te yeerum ko fam nek kon nak li alquran wax ni ñom duñu faatu ñi ngi dund dañu tuxo ci appartement bi rek dem ci appartement sahih kon nak bo dewe ci nitu yalla bi nga def non dal jangal nga man bul teunk rek ni fukki ikhlas lañu wax ak ben cheikh mudou rafay wax nako ah kay bo mané lo ploy baxna amna ci borom xam xam ñu joxe ñeen fukk ak ben amna ñu joxe ñeen fukk waye dal surtout ikhlas mom dafa am daraja jo xamni ñaanal ko ku fi bayiko lu am jariñ la sallallahu alaihi wasallam amna bis ben sahabi ñew diko jambat am rir mum romb ci ay xabru rir mu metti bimu ñewé niko man dé bimay dugg dëkk bi rir dëkk sangam bimay dugg dëkk bi dama dégg am rir mu metti ci xabru sangam yoon sallallahu alaihi wasallam posé question niko waw ba ngay dem fa nga jaaroon mu ni waw fa la jaaroon bamay dem waye bo ak légui mat na wër mu ne ko ba nga fa tollo lo def mu ne bima tollo ak bammel yi de jang na ñetti suratu ikhlas defal leen ko hadiya sallallahu alaihi wasallam niko mom lañuy seddota jeexagul xolal 1 mois 3 ikhlas ay bammel diko seddota jeexagul wa bokk yi dal ma ngi jeggul na yam fofu amna yo xamni dal bëgguma ci xoos bëgguma ci duggu ñu yaakar ni man damay wone ay bacci na gi cene xamut yoy dal taxuma jox ngeen balma señ mudu na ñamale fofu waxtani dal ba benen yoon kon dal siara ji ahamiyatu siara importance siara ji ngir yalla mu ngi nonu kep ko xamni ni jëm na ngir def ko sakku ci tuyaaba yalla man nako ca defal kon nak sak leen seeni nopp ci ñi nga xamni dañ leen di jema teweriser nan leen siara ji bammel bidalak parsi parla dara amu ci siara ji bammel du bida xaju ta don bida yunus sallallahu alaihi wasallam digle nako kon nak ken mënu ko bidal jissakumullahu khair jissayi ño ngi ndokel mbollem diaspora bi ni ma len koy faral di waxe di and ak ñun jotaay yi ñu am lool xemam teef ak di sonu lool ci bëgg xam fan lañu nekk ban fekk nu fa di sonu lool ci numéro téléphone bi ñuy def ba am ko ba woma xeyna félicité ak ñaan ak yoyu hakay lu am solo la dara neeku ci yoy yep yeg nako xam nako ñu ngi len ci sante di len ci gërem di sante ki nga xamni moy indi moy bi
0: nga xamni mom ngeen ñuy mëna déggé nga xamni way wañina lu bari ci suñu voyage ndax demon na ba daara ji moma gënal voyage di defi conférence mom mu wutal leen moy bo xamni ci biir daara ji lay tok di waxtaan ak yeen ci l'islam ni nga xamni ni dama daan dag billet di dem di waxtaan di ñew légui daara ji sax alcorane moma gënal lool lepp taxnama dag yoy yep bayiko tok ci daara ji mu indi moy bo xamni adina bi ñeppay diglu waxtaan yi diko top di ci jariñu yalla nañ ci yalla boole jariñ limay diglé ci lu bax yalla na ci jitu lamay téré ci lu bon yalla bu fa sama tank jaar yalla bu fa sama tank njabot jaar yalla man nako te def gi duko wañi dara kon gërem na ñepp sant ñepp wa ma salik ala laib asis innaka ala kulli shay'in khadir wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في إذاعة خسيدة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوديتيري راديو خسيدة أونلاين، ديلو سي نيم يونين يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديخال di mars du nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal. Ñu mbokk leen wénen yoon ci di leen balu haq, di leen bal di sakku ci yeen ngeen bal. Ginaaw biñu sant Yalla julli ci Moussa alayhi salam, na tay nak digeen ma bal ndax dama soj mo xali doyna war. Ñu sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ni ñu baxu and ak yeen émission bi di top waxi ay ci moy actualité yi di ci waxtaan suñu kemtu lay katante tibbe ko ci alquran ak sunna. Lolo tax leg leg sax di ngeen deg mawdu bo xamni xeyna takrar lay doon. Way kat arab ban neena won wa man taraka takrar fala budda an yansa, ku lu répéter faté man la yomb. Ni la waxat ni répétition dafa bok ci pédagogie. Motax lu bëgg waxtane tarbiyatu wa tahlim, yar njangalé njangalé ak yar. Ñaari doomi nday lañ, ñaari cheikh lañ, benn munu ca dem wacci morom ja, wala bu ci dem wacci morom ja rek mu jur yaquti wu reuy. Lolu tax suñu jamono bi yaquti gi nga gis ci suñu jamono lu ko waral moy dafa am benn cheikh bu ni wax xam xam dafa dem wacci gannaaw cheikham bi ñi tuddé yar. Xam xam bu amé te yar amut, dina bu yaq lolo ko yaq. Musiba mu am ci fofu la sababu bo li nga xamni sax mo xawatané touti moy xam xam ñak te yar am, manam yar am te xam xam ñak sax mo gën xam xam am te yar amut. Lo tax Cheikh Ahmed Bamba radhiyallahu anhu daan wax naan bula masana jox njabot dalay wax ni la na nga ci boole xam xam ak yar, bo ci mën ta boole ñaar yooyu def ci na nga ma ci defal benn bi mooy yar. Waaye yar moom bu manki mukk, bu amee luy manki daal na doon xam xam bi, waaye bu mu doon yar bi. Ndax xam xam mën na manki te du jur loraange, waaye yar moom saa bu manki rek loraange lay jur, loraange yi saahir ak loraange yi batin. Jamono bi ñu toll yar dafa manki. Li ñu tuddé asu'u tarbiya, mal éducation. Xalé yi jang nañu ba mëna manipuler internet, xalé yi jang nañu ba luñu lire comprendre ko, waye and ak lolu yar amu fa. Ñak yar gogou motax ñuy saga seen moromum nday, di saga seen moromum bay. Legi wessu nañ ci saga seen moromum nday, wessu nañ saga seen moromum bay, waye seen nday ji leen di jur lañuy saga, seen bay bi leen jur lañuy saga. Legi fofu lañ yegg. Motax yonent daan wax naan man yemuna koy saga ndayam, ñu ni ko yi yow ki Yalla yoni. Ndax booba yaakaar nañ ni nit moom ak ndofam du yegg ci di saaga ndayam. Loolu lañ jàppoon nañ ni doomu aadama ak ndofam ako xamadem ako ñaka xamam du yegg ci muy saga ndayam yonentima yimu ci koy saga ndayam ñu ni yow ki yalla yondi kuy saga ndayam taw ñu ni waw da ngay saga nday mor ku ja saga sa nday bu boba ya saga sa nday ñu tollu jamono yi sagante nday nit ki di saga ndayam do wax sax sagante nday waye dañu tollu jamono bo xam nit ki sa bu xey mi ngi dagal ndayam sa bu xey rek mi ngi dagal ndayam di tek lutax ndax mi ngi dagal mor ku ja diko dagal te fek kon mo dagal ndayam alquran sun borom tabaaraku ta'ala da wax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam niko wala khad karamna bani adam wa amalnahum fil barri wal bahri wa rasakhnahum min at-tayyibat wa fadalnahum ala kaseerin mimman qalaqna tafdila man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna war mal man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna war mal bëgguma xotti war may dom adam man yalla bëgguma koy xotti war may dom adam li yalla sakkon mu gëna sakré mom la ndaw ñi nga xamni kenn yëru leen mom la ñëw de sacraliser ko li yalla sak def ko muy lu sakré muy dom adam bani man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna war mal man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna sutural man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna bëgg koku yalla jox xima bobu dom adama mi yalla joxon xima bi mo wagnou ko ñewat di désacraliser bopam di saga bopam di daggal ndayam bopam mom dom adama bobu yalla teralon teranga joju wala khad karamna bani adama yalla niko xolal ni ma la suturalé amul lenn loy def lul di tuddu sa awray nday gi nga xamni ci nga jaar ñew jamono subhanallah sa awray nday gi nga jaar ñew jamono mom ngay dag di wacc lutax ndax yaang koy daggal kenen mu dila ko daggal kon ya ko dag wala khad karamna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahr waye xolal fi yalla jeexale wa fadalnahum ala kaseeran mimman qalaqna tafdila lima bindi lepp mo ci gëna sakare mom doom adama lima bindi lepp yalla may ko xel mo ne day bay wi ni doom adama yore awra non la bay wi yore awra ni doom adama yore awra non la xarmi yore awra non la nag wi yore awra non la fas wi yore awra waye gis nga ñom ndax gis nga len ñi ñew ay yere diko sol ngir neub seeni awra yow bo doon dox ci mbedd mi say awra feñ luñ lay jiñ ab dof ñepp naan diw da dof legi sa awra yoyu nga xamni da nga dem ci teyer ba mu dogal la ay yere nga sol ko diko neub legi awra yoyu ngay tok ci internet sa awra bi nga xamni yow ci la sa yaay jaarale indi la jamono mom ngay dag di wacc mom ngay dag di wacc la qadarallahu wala saman wa khana jango mayal fis min qawlin ila ladayhi raqibun atid yalla neena amul ben parler ben kaddu ben kelima ben wax buy bayiko ci lamiñu dom adama lulul ni amna ñaari secrétaire yu mako bolel yo xana ñi ngi bind wax ji yowmal khiyam ñu dekkal la ni la kay wax li nga waxon lepp ngi ni ci ben document kitaban mansur ñepp deggal yowmal khiyam ngay daggal sa nday di tek ndax bobay sun borom tabaaraku ta'ala sans contraire bi lay def ni nga don tuddé awray wayjuru maqujja fi ci jamono non la yalla di wëlbeuté sa lamini ngay tuddu sa awray wajuru bop yow ngay tuddu awray sa wajuru bop ñepp di deg luñu ko yobbe mal éducation suu tarbiya mal éducation Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu neena won dama ma sa tok yaron tou sallallahu alayhi wasallam ba yag ma laj ko diko yow ki yalla yoni ma haqqul waladi ala al walidi wajur ban aq la amel dom wajur bu ne ban aq nga amel sa dom neena mako laaj yonent bi de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma neena yonent tontu manima an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu wajuru nek amelna ak ak njabotam ba ci jëk moy muutal ko turu rafet budé wa Sénégal mom ak joju ñing koy jema matalé way way ahsin adabuhu mom matalé wuñ ko mom moy nga wutal sa doom turu rafet ñu ni waw mu ni way bu ci yam nga yar ko yar bu rafet sun doom yaangi ni ay mam jaara lañ leen tuddé ay sayyidatuna khadija lañ leen tuddé sunu doom yaangi ni cheikhul khadim lañ leen tuddé sayyid alhadji malik cheikh ibrahim yass al kawlahi non lañ tuddé sunu doom yi ba nopi nak mal education ñu ñak leena yar taxna ño nek ci internet bi di dagante di tek di sagante nday kon li yaron tou sallallahu alayhi wasallam waxon ni an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu ak ji wajur amel dom moy ba ci jëk nako wutal turu rafet ba ci top moy nako yar yar bu rafet yar bobu nak lañ faté legi wajur nangu wuta yarlu demal ci internet bi loy diglu diw sangam sa Touba am sa Touba muy wax lu bon xam nga ni yow do am sa Touba de yow ya bolé Touba ci sa bop way Touba bolé wul ci bopam yow muy adresse wo Touba ba nopi lu ñaaw rek kay genn ci sa lammi yak deru gorñ rek kay genn ci sa lammi yow xam nga ni joté wok Seigne Touba dara Seigne Touba mala waxon ni la fala tuhadu ma ngi lay dink yow tamsi fala tuhadu man ra'aytum fahu yukhrij la ilaha illa ko deg muy tudd yalla bu ko waxati lu ñaaw bul tegati ab deram ci lu ñaaw lolou la mustafa alissa lolou la cheikh ahmadou bamba waxon radiyallahu anhu yow ngay adressé wo ci dekkup Seigne Touba ni man may morxu jot Touba wala may aminta demba Touba ba nopi di wax lu bon xam nga ni joté wok Seigne Touba dara Seigne Touba xamul lu bon fekki wul fañ koy defé ab dekkum xamul lu bon fekki wuñ fañ koy defé joté wok Seigne Touba dara mo taxone Seigne Touba néna won amna ño xamni dana leen yelbu amna ño xamni dana leen selbu amna ño xamni dana and ak ñom bajjana rafakhani ila al jinani jimu amna ño xamni dana leen yelbu am ño xamni dama leen di selbu moy lan moy yow jaar nga ci daari alquran ji bo demé sax kokki nga néwon bo demé sax xelkom nga nékkon bo demé sax daari ihya ulumuddin nga nékkon jang alquran yar nañ la sun ciamtu lay katam wala ba yar bi da tan mat dal genn nga ci daara ja légui dem nék ci sa bop la nga fa jëlé won la nga jëlé won xelkom la nga jëlé won kokki la nga jëlé won daari ihya ulumuddin Seigne Touba yelbu ko xam ngeen yelbu de ki selbu Seigne Touba day rocc lu bax li won ci yow ngay wenn xottu rek di tuddo won an xelkom la nekkon wala ngay tuddo won an daara ihya ulumuddin Mustafa Mbaye Sam la nekkon wala ngay tuddo won an kokki la nekkon fekk Seigne Touba yelbu na la ndax ya ñew ci ab dekkum de adressé wo ab dekkum te lu ñaaw rek ngay wax ci deri gor yi lu ñaaw rek ngay def ci deri gor yi lu bon rek ngay wax ci internet bi jotté wok Seigne Touba dara lepp lo gis dafa am positif am negatif Seigne Touba neena fu ngeen fekk lu negatif ba len ko fa te jël lu positif dah mata hasra dañu qus mata yasra dah mata hasra Seigne Touba neena fo fekk lu negatif bayyi fa waye fo fekk lu positif jëlal qus mata yasra dah mata hasra yow nga dëkk ci dëkkup Seigne Touba ba nopi fuñ la fekk rek yaangi ci lu negatif lu la ko yobbe parparlo waxna batay far ay ay parparlo mo ay farna mak diw sangam diw mima faral taxna kima ki farut ak mom te wax khalat bu wote ak khalatam ay di buri sara lula neex wax ko lula neex nga wax ndax lan parce que farut ak yow rek farul fi nga far dama len di laaj ku gëna bon iblis bim opposé yontu yalla muhammad ndax taxna yontu yalla muhammad yaq ab deram ma ngi len di laaj kan mo gëna bon merle bu ndar bi yobbu won Seigne Touba ci geejgi mas ngeena dok ci tankop Seigne Touba mu wax ci merle lu ñaaw parce que bokku ñu xalaat wala Seigne Touba du soroy kay wala yonnentou sallallahu alayhi wasallam du soroy kay parce que bokku len xalaat parce que da contre ki nga andal parce que da bokku te ki nga andal xalaat ah motax ngay sos di tek ci ab deram te jangon ca hadith yonnentou ayatul munafiq salasa walegi noy def lolou no koy def wala da nga yakar ni yonenti bakkanam la doon waxe te jang ci alquran lima ci gëna jaaxal moy donga daara yi xamni jang nañ alquran ba xamni yonenti du waxe bakkan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ñu jël alquran ni ko ñël la fele yow nan nga mëna jàngé alquranul karim sun borom ni la wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan nga taxaw jakarlok sa nday ak sa bay niko diwo ma len gënal jakarlok sa nday ak sa bay niko budi waxe nga wax la di wax lay top la qadara allah wala sama la ilaha illa ant subhanaka ana wax yalla ji su tarbiya mal education ben jaar nga fu fuñ la wara éduquer nañ la waye nak da nga ñew yor wenen melokan Seigne Touba seul bu la ñun yag nañu deg mag ñi daan wax naan diw da asaru diw ko asaru moy ko baxoon ba nopi jaar nga fu bax jaaral nañ la fu bax waye nga xey adina yaq la lolo dal iblis di iblis da asaru iblis ko ko da ko na jaamu yalla fo su jot ta jaan matul rek iblis su jot na fa fo tek sa tank te jan matul la iblis rek na fa ab jeum jamoko yalla dem na ba nek sangu malaka yi waye da asaru dañ ko rekki yalla nñ yalla mussel ci rekki yalla nñ yalla mussel ci rekki motax Seigne Touba diko ñaan ahtaytani jami aduna salabi neena yalla joxna ma lepp ba nupp nak garantie manima dotu ñu la sel boti lutax yalla garantel ko niko dotu ma la sel bu yow Seigne Touba moy xamna ni Seigne Touba dotu wax ci lamiñam luñ koy sel bo yalla dafa xamni Seigne Touba defaruna bu dotu wax ci aw lamiñam luñ koy sel bo motax mu niko yow Ahmadu lula neex defal dotu ma la sel bu ndax xamna ni Seigne Touba dotu def lu naqari yalla yow nga jang kokki la wattu alquran di domi dara waye ñak respecté lila alquran wax taxna Seigne Touba seul bu la bu fekke ni ci Seigne Touba nga aju ba nuppi nak di def naka sudul nona di tuddo wo Seigne Touba ndax bu len fatte ni dajeb Seigne Touba ba ak iblis dañu ko won legi day nimay fexé ba génération bi nga xamni ñoy ñu mujj ñima yobul leen safara moy damay fexé ñu nekk ci la gëna bon ba nut mañ leen tuddo leen Seigne Touba dama leen di xir ci la gëna bon waye nak mañ leen na ngeen di tuddo Seigne Touba lolu bokk na ci li ñu mag ñi netti ci tarikh ni iblis masna jotaay ak Seigne Touba ñu waxante ko ñom ñaar mu ne ko man day xamna ni teungama ñi nga defari teñuñ ma waye mujuk jamono ci lay profiter ñu bari dina dem yobbu sawara Seigne Touba ni ko nokoy defé muni ko xana damay sét wa jo xamni ma nga ca lama bëgg man iblis

0: ijaay yi mu di ko jàng, waaye muy gis bu yor yor jotee ma bàyyi kalaas bi dem ci jàkka ji di julli. Mu dem seen kër dimanche jàng si wul, yor yor boobu ma daan julli jot ndayam bett ko ci saalam muy julli. Ndayam tëgg ak yoru naan ndax dama jombi. Ñëw ci man sama doom di mané ko hé du dara lum gis doom nga la diko tari. Ñu ne ko ayaw mam jaara lutax ngay julli yor yor, mu ne ci oustaz la ko gisé. Yaana jeexna bu ko gisoon ci ndayam ak baye mit non la koy défé, nonu la koy défé, non la koy défé. Kon para yi am nañ masuliya, am nañ responsabilité. Bo yaré nak ba nga xamné fa nga wara yam yam nga fa nak légui leneen lu ñëwati day xam lolu dogalub yalla, waye yow lila war def nga ko ndax ponkal mu ni leng lengere nga jaarale ko fa nga wara jaarale, jangal ko yar ko mu genn bitim rew daldi soppiku ba melni kakatar, yow sa jaan waccina légui mom da asaru. Takat ahlu asaru xam ngeen fuñu jëm ëlëk safara ku wéddi laak iblis, iblis ay seen sëriñ ahlu asaru safara. Señ Touba neena ku amul kilifa rek xamal ni da nga yaakar ni amo kilifa, waye ba nga ñaké kilifa doom aadama la shaytan soppliku jëmmi doom aadama ñew doon sa kilifa. لأن من عدي ما سيقا مرشدا فسيقه سيطان أي سو خسدا نينا كرب بيغا نوبي ني باي يليفا توما اماتوما كليفا مونيا كرو غاي دوغا ام كليفا نك سيطان نيونا ووتو سا باي سي ياو ديسا كليفا سيطان نيونا ووتو سا نداي سي ياو ديسا كليفا nga sol saw dal beug genn keur gi sa nday ni la diw mana mu ni tay dëkk bi da tang di bul genn nga ne ko way mer bal mu sedd rek graw ñaanal ma rek ma dem tu ñew bo moytu bo demé fa ngay dédé bo moytu bo demé do déllu ci da ci am wajur yo xamna seen xolaleen di togn ndax njabot boko ne kay mu yilif la mu ni do mu ni yilifoma luko dal dang ko wara tok di sétan luko dal rek dang ko wara di tok di sétan ben way proposé na ma ni ma waw est ce yakaroni xalé yi ci mbéddi mi dañu war buñu leen jappé bu seeni nday ñëwé di def intervention ci police ak gendarmerie ñu japp seeni nday ak seeni bay mané ko kon ñu togn leen ndax ponkal mu ni leng ponkal mu ni leng seeni nday ak seeni bay kay lañ war na am moy am fayday bañ fa dem ginaaw man terena la nga te ma dégg ñun la ya nga gendarmerie wala police man duma la sét ci duma la gis soxlawuma la sama tank du fa jam ndax wala fu njaay neena tere mu te bal mu gis waye sa buñu déggé ni japp nañ len sen nday ñaafay jitu di simbi simbi rangoñ yow loy joy ko yilifu mënoko ni defal mu def mënoko ni bal mu bal koku buñu lené ma nga gendarmerie da jeur sét wala dalay ëpp ful la waye fu ne fofu la jamono toll moy légui doomi yeew mujjii wagniku yilif bayyi ah yonentou waxon nako sallallahu alaihi wasallam bagn ko ne waw mudduk jamono kagn la muni antalidal ummat rabbataha bis bu dom yilif nday ak bay bis buñ deme ba dom yilif nday dom yilif bay muna muni mudduk jamono ngok wallahi ag nañ ci xalé yi ñoo yilif seeni nday ak seeni bay ndax yow xalé bo xamni mëno ko ne defal mu def mëno ko ne bal mu ba te graveli goko deg wala musiba boko deg ni dal nako ya fay jitu di bis bi ci joy fone nga daw fa di sakku ndimbal nan kay dimbali ma ci sama dom je wol ma commissaire ak wol ma commandant ak wol ma samba ak ma demba subhanallah joju dom yilif na la yobbu na sa firi fara da nga wara am fayda ju tolni jim yonnentou sallallahu alaihi wasallam amon yonnentou sallallahu alaihi wasallam kero buñ ñewé def intervention ci ko xamni da def luddul yoon dani len mangi wat ci yalla ni fatimatu muhammad mi nga xamne moy sama dogi to xol sax bu ko defon ma def ko ni mangi wat ci yalla mi nga xamne sama room mi ci loxam fatimatu bintu muhammad mi sama dogi to xol bu defon li ki def bañ war ko punir dana ko punir ni ñi punire ki lolu moy fayda waye sa dom def aw defa nga ñu war ko punir nga ñew di bis bis yi joy te yow ya ko digal niko bu sa tag genn kër gi mu la way mer grawul bal bal mu sedd legi baye nga mu sedd legi mu dina tang wax xat kër serigne bu ne nga daw fa nan ñaanal mak kay defal ma intervention kër serigne bu ne ñen ñi li tax mënu ñoo yar seeni dom moy tout selam dom gi di jox tout si wéccet si wéccet si yow yonnante sallallahu alayhi wasallam mo waxon fi ni anta wa maluka li abika yak sa alal gi yep sa bayelin mom yow ak sa alal sa bayelin mom legi baye mom nak mo mujji di yapar yapari ci sa gannaaw ndax sa alal baye mom nak mo mujji di Subhanallah. Sallallahu alayhi wa sallam neena ittaqullaha wahdilu bayna awladikum. Ay wajile ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen dom yi. Ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen dom yi. Amna ci xalé yi ñoo xamni batay nak suu tarbe li len ko yobbe moy mal éducation moy ci wajur wala wajur yi mo yor ñaari jabar jenn jabar ji dom jum am yobbu nako mu jangi jenen jabar ji dess mu setan ay domam parce que lan ndaw si jubbu ko wa lolou lu ci yonu xale yi ndaw si deggalu la ndaw si ku deung la ndaw si nangam la lu ci yonu xale yi lu tega def lila war ci xale yi rek da nga tagok sen nday lu ci yonu xale yi defal lila war ci xale yi rek lu ci yonu xale yi defal lila war rek defal lila war moy lan moy nga manu yamale len ci education yamale len ci li nga len di dundale ila akhirih manu sa kemtu lay katan yalla xamna motax sun borom wax ci alquran ya ayyul lisina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar e yeen ñu wax ni gëm ngeen yalla fexeleen bu mucc ci sawara muccel ci seenu njabot waaw nu ñi mucc ci sawara muccel ci suñu njabot ndax da ngay xaar ba yowmal qiyam yalla yabal malaaka yi ñu jital say doom jëme safara nga naan yalla bal ma def intervention dimbele ma ci xalé yi mu ni dedet fi ci adina nga koy defé yaral sa bop te yar say dom lol lay teki khu anfusukum wa ahlikum naran yaral sa bop bañ mucc ci safara yaral sa bop ba mucc ci safara waye yaral sa njabot bañ mucc ci safara yaral sa bop ba mucc ci safara sa njabot ñew nga yar leen bañ mucc ci safara xam nga luy taxa mucc ci safara baña togn li do nga mëna musli ci safara kat yar sa bop ba do togn kenn ngir yalla loy wax yalla tax loy sédé yalla tax loy def yalla tax mucc nga ci safara mune fofu nga jaar nak jaarale fi njabot gi jaarale fi njabot gi waye diw sangam porte parole la moy porte parole lu yon sangam nga amel ko en yaakar ni mo dox sa digeunte ak keur gamu nek porte parole lula neex tek ci deram fek jigen ñu mom seen bop nga boole ñom di taf di wax lu ñaaw rek lu ni nga ni mako fekke mako la ilaha illa an ay way xana xamu di nga la lo sa nday jor bi te li ngay wax di nga ko waxat li ngay wat nan mako fekke di giñ ngir bëgg kula gëm te yow xam nga ni waji min adama ila yawmina hasa musu ko xam lolou nit ku asarul munuko vraiment li ku asarul munuko nit ku asaru kep mo man li yalla xam nako waye nit kuy sourale di gëm ak boromam wallahi munuk li munuk li yalla sallallahu alaihi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kenn ku ne responsable nga te la nga responsable bi nga nekké adina dina la ko laaj mani compte bi nga ubbi kan moy responsable bi kulku mas'ul an ra'yatihi kan moy responsable compte bi nga ubbi di ci xass gorñi di ci yak gorñi lu leen neex kep ko dakk wax lu ñaaw nga inviter ko mu ñew ci compte bi wax lu ñaaw lu ko neex kan moy responsable kulukum mas'ul an ra'yatihi compte bi yaay responsable te ëlëk di nga rendre compte ci kana musul borom yow mi ubbi sa compte YouTube di inviter ay nit ñu ci saga ay gor di désacraliser seen aw seeni dignité ah ba nga dajé ak yalla bis bo dajé ak sa borom da nga réccu lo doon ubbé compte YouTube bis bo dajé ak sa borom da nga réccu lo doon ubbé compte YouTube ñu di ci saga gor ñi wallahi wa rabbul ka'ba kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi yonent ko wax de te du waxe bakkan yow yaay mas'uliyé bi yaay responsable bi télé bi nga ubbi di ci inviter ay nit ñu ci saga ay gor di sacraliser ay sérigne di désacraliser ay sérigne di len wax lu ñaaw lu nekk ah nga yakkar yow borom télé bi bis day ñew rek nga ni man sama yo neeku ci waji dal moko don wax mom la concerné ba nga dajé ak yalla ba xam kan mo joxon moyen waji pour mu saga gorñi man dama xamul doom adama toroxal asgor lan la koy jariñ ak lu ko ci neex masna ci dajé ak ben émission buma soggé yalla xam nako ñu invité won ben way bu ñuy wax Nandeena Ndjay kuma Nandeena Ndjay ma nga dëkk feele ci boori Kaolack a wakala Souleymane Deena Ndjay la tuddu Souleymane Deena Ndjay mom lañ invité nit ñi tudd ay chroniqueur dafa na non ngeen koy waxe waaw yow invité nga ben way mu ñew nga diko laaj xalaata mu di la tontu tambale go sax dal ci kawam niko yow diw mi nga xamni moso toj fenn moso gagné ben procès wa lu ci indi lool poser question lu ci indi wax ju sew ji toutal nit ki lu ko ci indi yagna émission bi ma xamni yagna dama ci yam ni rek waye daf ma soké parce que dama xamni asgor nan lañ ko wara mëna toroxalé ni nan lañ ko wara mëna soufélé ni yow ko xamni moso ko xam min adama ila yawmin hasa dang ko émiter sa plateau donc poser ko question pour mo tontu wa affaire par parlo rek tax mu ñew nga daal di koy humilier diko damaté ci kilifa lool du l'islam du diiné asgor waru ko def ndax bëggo ko lako def te yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena lo bëggul ko lako def bu ko defaté waye rew me naqare wax dëgg rew mi mom ak naqare wax dëgg ngir yalla man kañ invité ñako invité xawma ci kenn waye li nga xamni mom la xamte dereti gor nanguko moy as gor kenn duko humilier ci lo xamni ni amul ben sabab lul mak mom dañu bokul fuñ far lol du raison de lol du raison bu don lol yonntu yalla muhammad ak iblis bokku nu fuñ far waye muso gis fenn fu yonntu massa humilier iblis seigne touba ak borom ndar bokku nu fuñ far waxma fenn fu seigne touba massa humilier borom ndar dedet day wax resom rek day wax lim gëm rek paré ci day wax lim gëm paré ci légui na yow mi ubbi sa télé tek fa ay chroniqueur yo xamni dañu amé mal éducation ñuy humilier gor yi di len toutal di len toroxal nga yaakar ni amu ci ben masuliyé ben a dedet kullukum ra'in kon nokoy def wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kon nokoy def lo tax yonnentou sallallahu alayhi wasallam sun borom ni ko nga téla éduquer sa njabot wamru ahlaka bis salat wastabir 'alayha yaral sa njabot gi ci tege ci alal kitab wa sunna yaral sa njabot gi ci bayyi wax lu ñaaw mun waye nak wastabir 'alayha muñal choona bi ci ne de choonab yar sa njabot ci du awla miñam mu jomb ca wax lu ñaaw muna choona bu reey ci nek lutax yalla jëfëndiko baatu salat wamur ahlaka bi salat da nga yaakaar na ni ko digëlal sa njabot ñi ñuy julli xam nga ni kay njabotu yent yalla muhammad ñi ngi julli kon julli tax koy wax moy bayyi lu ñaaw ko tax di wax lutax inna salata tanha anil fa'sa wal munkar yalla neena li fi ak yaangi julli di def lu ñaaw julle go bis bo baye def lu ñaaw rek xamal ni bo julle julli nga inna salata tanha anil fa'sa wal munkar muni ndax buñ saxé ci julli rek te julli amal len njariñ ñu gis njariñal julli dotuñu def aw fa'sa dotuñu def munkar dotuñu humilier kenn dotuñu toroxal kenn dotuñu soufel kenn wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot bañ bayyi wax lu ñaaw wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot gi bañ bayyi def lu ñaaw wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot bañ bayé de sakraliser lu yalla sakarel wamru ahlaka bi salat lolou la yonent lolou la sun borom waxon yonent sallallahu alaihi wasallam nit ak ni mu sakare nit ak ni mu sakare nga tok palato amulo ben oxystif lulu rek de sacraliser ko lo xam ci lokoy toroxal bala juk ci palato bi nga wax ko ko ndum te lum ma sa def lum ma sa rutilé subhanallah waaw yow ya gëna xam yalla waji te waji kat yalla susural nako be ken xamu yow nga ne yalla li nga def makoy dindi man Cheikh Ahmed Bamba neena ay teggine moy tax nit jega aljana ay teggine day tax yalla du seul bu waji manam duko yel manam duko rekki moy du asaru dal ay teggine day te asaru wa ma gatal ko ci wolof ay teggine day te asaru mag ñu topone Seigne Touba jang nañ alquran jang xam xam ba wonu lef ñu gis ni ndekete jang xam xam ak jang alquran te amo ay teggine alquran dula jariñ xam xam dula jariñ buñ xamé lolu ñu def délégation yonne ci Seigne Touba ni dañu bëgg yeen ñi ñu yoni bu ngeen démé ngeen waxal ñu Seigne Touba niko alquran baqara bu minal jinnati wa nas mokal nañ ko xam xamu fiqh jang nañ ko waye da am lu ñu déssé lo xadi moy tax nita mucc ñu ni lolan la mu ni so démé neeku nañu bindal ab téré bo xamné day jàngalé ay téggine téré buy jàngalé ay téggine ba Seigne Touba tambalé di bind téré ba ca bop téré ba rek la tambalé wax nan hatta la bo nasman hawa tahadduba li yatahaddabu wa saaka wajaba amna délégation bu fi ñew de ay mourid lañ nénañu na leen bindal ben téré bouquin ben livre buy jangale éducation buy jangale at-tarbiyatu nafsiya buy jangale yar buy jangale ay teggine nenañ na len ko bindal Seigne Touba ni ñom day li tax ñu wax li man xamna ko is kullu man bi qayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa muni ndax man Seigne Touba ma ngi len di xamal ni li ngeen di sakku muy ay teggine kepp ko xamni yaangi wut ci yalla ngeureum mba ngay wuta taxe yowmal qiyam te jaro ko ci yoonu ay teggine Seigne Touba neena do am ngeureumal yalla do taxe do jariñu adina ak al-akhirah do jariñu adina ak al-akhirah la Seigne Touba wax min ko lutax muni waxo fi daarayni ghayru kansi wa ghayru mahtasabihi suhissi li'annahu munawwirul janan mu ndax mom ay teggine mu ni ñaari avantage la am avantage su adina ak avantage su al-akhirah mom ay teggine mu ne ay teggine moy ngeen gi trésor compte banque budul wid Seigne Touba ne ay teggine moy compte banque budul wid khayru kansi compte banque budu wid bo xamni sa bo deme bo retirer rek fekk ko fa mom ay teggin khayru kanshi mun waye mu ca wa khayru mahtasibihi su hissi moy ngeen gi li yalla di sukkandiko ngir teral ascham mom ay teggin ci la yalla di deug teral ascham gi so yent yalla muhammad du ko yalla di teral diko tag lum ko tagge ndax am juddu la ko tagge ndax journalisme la ko tagge ndax afisul qur'an la ko tagge ndax faqih la ko tagge dede daniko wa innaka la ala kulli khal azim wallahi ma ngi ginci sama maggi man yalla ni yow muhammad ya bari teggin wallahi muhammad ya tegginu wa innaka la ala kulli khal azim wallahi muhammad yow ya ami teggin muhammad ya tegginu sallallahu alaihi wasallam li la yalla tagge muhammad ay teggin wa innaka la ala kulli khal azim way muhammad ya bari teggin way ya bari teggin lu am njariñ la lu am solo la wallahi yalla xamnako ma ngi koy wax barki demb rek ben way juru ben xale fi ci daara ji ba sama rongoñ di rot maniko diw sangam mi ci daara ji man dama tuddu turam sax fallu jaxata la tuddu dama bëgg téré hadith bi ma koy jangal ni bu jexé ma yewi ko nak mu delu téré Seigne Touba yépp jangal nako ko muqaddimatul isyak yako gëna fété souf ak yépp jang nako dana mané ko waye diw dal ñett la am luma nakari ci mom ñett rek bu féké amna luma nakari ci mom ba ci jëk moy lamiñ wu dër wi sama dong la dé fi la dalé alcorane ci daara ji lamiñ wu dër wi mu ni waw mané ko ak labir gu ëpp xam nga labir do waxé na rek manam yar bu upp la bir gu upp benen bi ci dess moy xeyna ñaka ité wo jamono maniku bu fekke amna luma nakari ci mom li rek la du lenen xale yu bare fi ci daara ji mo len mak waye kuko ci yoni mu dem wallahi sama dom ji gëna tuti di cheikhul khadim bu ko seenon muy dem maniku e fallu jaxata kay yit man nangam wala kay jot mo wagniko lam doon def lepp tokay baye wagniko dal nako yalla sam dal nako yalla ar jikko ju rafat joju leg leg sans lay doon yalla xam nako lol la yalla tagge yonent bi nak wa innaka la ala kulli khal asim wallahi muhammad ya bari teggin lol la ko yalla tagge seigne touba ni teggin yoyu ci la yalla di sukkandiku ngir teral ascham xam nga nek fi ñun buñu ne tiranga dañuy yaakar ni moy auto yu rafet ak etage yu rafet fekk tiranga fa yalla bokut ak etage yi ñuy gis de wa khayru mahtasibihi sul hissi li'annahu munawil ja muy nak teggin day defar xol teggin day defar xol wax deug yalla internet bi man nga wax li nga bëgg wax te do saga nday kenn man nga wax li nga bëgg wax te do tumal kenn man nga wax li nga bëgg wax te do humilier kenn lun motax rek yow dal bala nga wax li nga bëgg wax faaw nga humilier nit ki wala nga tuddu ci rum ndayam baye fa ci rum nday wuren yow ciir bi ngay tuddu ci ndayam bu ni mel do nga la sa nday genn xalimako bi ni moy xalimako sun borom yow xam nga lolou kon lo ci tuddu te pourtant li nga bëgg wax man nga ko wax ma muskile fihi ci mom man nga wax ni ko man bokuma ak yow xalaat li nga wax dekoruma ci par ci par la waye nak wal yas billah te lolou kat bimu xewé yegul kat politiciens yi bes yi ko fi indexé ni gaay barki dembu la fi xew kat ñun ay année 80 man ko doon wax barki dem ben journaliste mané ko gis nga depuis 2012 ma ngi wax ni adina bi génération 2000 ñokay taal depuis 2012 wallahi parce que génération 2000 dama leena diagnostiquer xol leen danaka nama yalla balte balatima xaw ñoo wuté ak bayima ñun ñu yor dara di yaré dañ koy xol diko sétantal diko gis dañ lay andil ab xalé mu ne sa dara gis nga xalé bu togon ci digg yoon wi nga waxu jëm ci mom mu woor ko ni fi mu tok fi ngay jaar du déplacer wu du randu fi ak ñëw ba ci mom nga fëgg ko ne ko may ma jall wa melokanu bayima wi lu ko def nit bayima rek mel nonu am xar do ngay gor fi barab nga ñëw ba aksi ci mom kunta ba ko mu doga juk am xar rek koy def set lu leen génération bi ma leen di wax depuis 2000 ak légui génération 2000 bi bayima dong moy waxu jëm ci lu koy lor mu woor ko ni feemu jëm bu yeggé dana loru té du ko té dem xol leen xalé yi fimné buñ waxu won jëm ci ap policier mu woor ko ni police bi bu ñëwé dana ko door bal xalé bi du ko té dem mu woor ko ni bu ñëwé police bi dana ko door grenade bi xalé bi du ko té dem mom day dem lor bopam rek lolu bayima koy def waye xolal politique yi nga xamni juddu wuñ 2000 fuñ dooré ben grenade ñom ñep ñu daw duggu ci seen auto yi parce que ay nit lañ dofunu waye xalé yi rek ngay door grenade ñu daw di la songu di gañu ñi seeni tank di dag ñi seen adina doxé fa yaqku lolu bayima rek koy def xam lu lay lor waxu jëm ci te yow nga jang al qur'an ni la wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis lu lay lor nga waxu jëm ci al qur'an ko wax ah da nga russo daw loy russo daw al qur'an neena la bul gis lu lay lor nga waxu jëm ci wala tulqu bi aydikum ila tahluka génération 2000 bi man len ñoy tal adina bi xuma kañ la nak xuma dana fekk xuma do waye ñom ñi ñoy tal adina bi xuma nak ban xétu mew lañ dajel ñu nampalé len ko waye subhanallah dañuy def ba paré doga réfléchir lolu bayima do nga koy def dañuy def ba paré doga réfléchir buñu réfléchiré nak ci lañ ñi soga réccu wala ndaay neena fekk jëf yi na reccu fekk jëf yi na comme man soow lañ nam waye setlu lin li ma len di wax rek ñun ñi yor ay donga di jangale di yare xam nañ lolu xalal bi bala nga dindi ci mom melokan wo ni nga ci sonné fukk yoon ak juroom ñaar di ngi ko wo bul defati nangam bo gisee koy def nangam defal nangam manam xalé bi yalla mima tim xamna ni yalla mima tim xamna ni la wallahi bo don setlu xalé sax da nga nan dedet dañuy gis deku wex tal waxu jëm ci yow kay yaay gaaw yuuxu xajj li ngay def mu doga arrière waye deku woor la ni ki bu demal rek day de man na ca doxé de waye mom xamul lolu xamuko lolu nak bayima kep ko mel bayima rek mo mel nonu bayima kep moy gis lu koy lor mu waxu jëm ci bayima rek koy def wala tulqu bi aydikum ila tahluka alquran neena bu len gis lu len di lor ngay jaay fit wala ñeme yow granat bo xamni bu la dalé sa tank dag wala sa loxo dag wala man nga ci faatu ya xeyta dawal bu granat du daano ba toj ba tak nga jël benen position etc sax bok waye ñi nga xamni ñoy politiciens yi te wessu génération 2000 bi may wax ñom fu garana takk ñu daw duggu ci seen auto yi dem seen yoon parce que ñom duñ tayle seen bakkani duñ tayle seen bakkani gane yi kay lañuy tayle ñom gane da xam nañ ñom da naka do yalla bal dundu bayima rek lañuy dundu bayima rek da nga yete ba son waye dara xam lu len sen ndey nampale do ko xam yalla xam nako da ngay bindi kiss ba say loxo tokki pour bëgg ñu am xel yu neex waye dara lu len sen ndey nampale xam génération 2000 ba fi ma tok di wax ak yeen génération 2000 journaliste bobu 2000 bis lama intéressé won ki introsé won ma wax ko lolu niko ndangat mi ma def ci mustaqbal bi ñew muna mané ko moy génération 2000 bu rew mi tak ñoko fimna France di tak barki dem ñom la génération 2000 bobu ñoko tal waaw fekk France it yalla da ko fay borom rek France it yalla da ko fay borom kama tudinu tudanu tilkal ayamun daawilu ha bayna nas alquran la alquran neena amna benen bu gëna graw lol bo xani mo dal France alquran dani wala yahiqu makru say'u ila bi ahlihi yalla neena boy pexel nit boy fexel nit diko lalal ay ndeug seurex diko lalal ay parents muna mo ne gis nga pax mom nga ko gassal ba yaakar ni mo ci daanu neena ya ci nan yu ñu sul la mo dal France barki dem li xew Senegal mu yene koko duggal ci loxom tay ma nga ne musiba ni kep ci kawam muni wedam yentu yalla Muhammad ali sallatu wasalam amo jahlin da xey rek gas pax mu reuy buntu keureum dal di cey lal ay affaire lal cey basan ak yoyu invite yentu yalla Muhammad dal ni bal rek bu ñewé bu ma ubbe buntu keur bi bu ci daanu rek ma sul ko mu jeex ben yoon dal di invite yentu yalla Muhammad mune ko ma ngi ñew mune ko tay na nga agni sama keur yentu yalla Muhammad déparé keureum di ñew abo jahlin yalla fatte lo nako pax mim gason ci buntu bi yalla fatte lo nako ko yentu yalla Muhammad ñew feug buntu bi rek abo jahlin ni beurep dem di ubbi ci buntu bi fatte ne gason na fi pax bam ñewé du buntu bi rek ni ma bax ci pax ma wala fñay ni yene neeg la boroma cey fanan France lolo ko dal France lolo ko dal man neena len par parlo wuma feruma nguur gi fi nekit nak waye nguur gi fi nek ki ne ci bob bi da am ngeureumal walli waxumako tay de depuis 2021 la ko waxon ni len waxuma sene waxuma ku djido senegal waye rew yi nga xane ñone ci adina yi lax de rew yi ne ci adina bi kep ku ci dugg ci tiayam boy genn do soli dal yalla rek tax ma wax ko wallahi wa rabbul kaaba waxumako ngir faral ko parce que musumako gis xawmako waye ku ko fexel dugg ci tiayam boy genn do soli dal man ma la ko wax da am lutax fam ko defé du fi waxon na len ko ci melni cheikh becho tune liko top ko xamni yow ngeen balma nam ko daan waxe da waron di fessani yalla toftal la mbolo luko ko yobbe moy da fekk ben bis beutu walli bu xonk mu wexal ko ci lako lako top batay ken munu ko dindi ken yalla xamna ko ken munu ko dindi beutu walli bu xonk nga wexal ko subhanallah ay ko yalla dajale ak mom bis seigne modou boussaje ak lolo ko dalon digam ak cheikh mahmoudou fadal amna ganinar beug leena yewi beutam xonkuna seigne modou boussaje nga wexal beutam motax lim am ken amuko motax seigne modou boussaje da melni ko seigne touba djou xam nga doomi seigne touba yimu ta ken waye seigne modou boussaje bo xole ay maqamam ak darajatam da melni ko seigne touba djou luko waral wexal beutu wali bu xonk beje tun fi la cheikh salim mbake bay ruuj bay xaar nawet amul aw jiwu bam wax ay dongam ni ren baye bo ngeen bay dugub ndax gerte amul beje tun ni cheikh indi ñegu gerte bam dess kérok la beutam xonk la beutam wex te dootu xonk ba yowmal xiyam da ngeen xamul wexal beutu wali bu xonk rek ki nekk ci bop rew mi lolo ko dal da ma sa fekk beutu wali bu xonk mu wexal ko té mom defu ci ben defu ci ben ñaar la ci def muy beutu walli bu xonk fi ci kër Seigne Touba mu wéxal ko ak kër Aladji Malick wa ñaar ñi kuñ tuflu lorté ci xanuñ ku la bëgg toroxal fu mu jëm fu mi jaar kon bu boba mag ñi jëratuñu liggéeyal bu dé nak ci affaireu état ak ni muy doxale sama yoneeku ci waye li mom xamna ko ci jëmam ji mom li xamna ni ci jëmam ji wéxal na beutu walli ba li ko top motax ku koy yene baye bo nga yene ko jam man mako wax te yalla rek tax nak te yalla dong tax beugumako gis beuguma gis koko gis beugumako xam sax nak waye yalla rek tax mo alquran ne wa ma sayyidna illa bima limna yalla rek tax may wax semu bamba ne bokk na ci effet yi nga xamni mom la ay teggin di def kama yukharribu ila aljinan ila aljinani neena ay teggin day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana éducation day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana cyalayam dedet wayujibul madha lad aljinani day tax nak day tax ñepp andando di la tag ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet da bok ci liñ tagge yonent bi sallallahu alaihi wasallam moy nagu botam wi du ko xol doom adama manam du sigi xol nit du sigi xol nit ki may wax tam nek ci bop rew mi yeen ñepp dem leen ngeen xol ko gis nga goné gu ndaw sax bu ko fixé mo xif natangom yi muy andal sax di politique ku ko ci ni jakk rek mu seug ku ko ci ni jakk rek mu seug sétlu leen ko ngeen xol ko li luñ jangale ci l'islam du lumay wax ni ngir bëgg lu neex ma samba wala ma demb du sigi xol nit wallahi alwah wallahi alhasim sama wajur maslamani wa yow lutax do xammi nit maneko man duma sigi xol nit numay xammi kaddu la gëna mëna xamé ci jëmmi nit yalla ñuma tim xamna ko samay soxna mas nañ ma poñé ci ni buñu déforoté ba nuppi dénu xol
1: mo leen fa yow
0: mané ma ngi leen di xol kay ñu xolonu kay té wax nañ dëgg sama ñent bi di mëster dajé ak seeni bëd mëster dajé ak seeni bëd kama yuqarribu ila aljinani way nak wayujibul madaha ladal jirani kama yubahidu an niran neena am ay teggine education day tax sa bo xey di gëna sori safara day jaar ni nga jaar na le kama yubahidu an niran señ touba neena bama janis tuge ba gis ni nak deug ñi nak delegation bi ñu yabal liñ ma wax ni nako bind ndekete ni la amé ahamiya ni la amé important neena fa khumru man neena fa khumtu musrihan ila aljawabi fa saase rek luma don def dama ko fa ni tegg dal di dem ci liñ man ñaan fa khumtu musrihan ila aljawabi neena ba seen kaddu daano ma gis njariñal liñ bëgg muy education li ci nek nim amé njariñ fa saase rek fa khumtu musrihan ila aljawabi ma dal ni ñoké juk fas yene bind téré bi ci la bindé ab téré tudde ko nahju qada'il aaj lay faju aajo ay teggine day faj aajo yoon way faj aajo ay teggine day faj aajo yalla ko wax rabbi situbi jall ci la tagge muhammad sallallahu alaihi wasallam señ touba ni man mi koy bindi nak maangi sakko am ngeureumal yalla ci def gi may def lu bax jeme ci ñom warta ji ridda ma as-sawabi ah lolou yonent ko wax sallallahu alaihi wasallam moni man dalla ala khairi kafa'ilihi ko gis lu bax ni gaay kay lu nu bax ngi ni ku ca ñew yalla bindal la yol bu tol ni bam ko bindal man dalla ala khairi kafa'ilihi ko gis ko bax ni gaay ku bax nga ne ñepp dem ca ko bax ka di barkelu muna muni yak ñom dana la bindal tuyaaba ju tol ni seen joss te duma wañi ci sa tuyaaba dara bokku na ci li yombal education nak moy xalel bi di andak ñu ñu éduquer da bokku ci li yombal education moy xalé bi day andak ñu ñu éduquer bo gisé légui education yombatul moy xalel bi mi ngi taxok ben andando bu ñu tuddé portable am bobu adina la buñ dajalé tek ci loxom mu nga TikTok difa dajé ak ño xamni kèn éduqué wu len mu nga YouTube difa dajé ak am karam place bu mu fay nek bo xamni kèn éduqué wu len kon xalal bi soko bëggé éduqué da ngay dox digëm ak ay andando yo xamni ñok ñom bokku nu fuñu jëm bokku nu luñuy wut bokku nu luñuy def motax waykat ba néna won waykatu arab ba dañi won wa ay sukana ahlu khayri fa'unaka khayrun wa ay sukana ahlu khayri fa'unaka khayrun neena bo demé garam place TikTok fekk fañu bax dong muna amuni xamal ni lu bax rek fa né waye wa ay sukana ahlu sar fa'unaka sar bo demé TikTok fekk fa lu bon rek muna xamal ni lu bon dong fa né
2: ni nodu takusande
0: wa ay sukana ahlu khayr fa'unaka khayr nit bu dé and ak ñu bax lu bax rek lay am waye nit bi dé and ak ñu bon lu bon rek lay am motax éducation da ci bokku ngay dox digënté xalal bi ak majalis yi nga xamni moy jotaay yi nga xamni du jotaayu ñu yar da ngay ñew fi ci daara bi fekk fi donga bo xani magum jëm la jang na lim wara jang lepp waye ñom ñepp dama leen di téléportable ku ci sa bay soxla dama lay wax ni bo soxla sa doom wo ko ci sama portable bi ma jox la ko nga wax ak mom bu ñu pé délom ku ci génn ci mbéd mi ab portable jambour wo sa ñaari wa jur suma ko yégué sa fara ko fa saasa
2: li do nga ma ci mussel kat li do du lenen li do nga ma ci mussel de donga yi nga xane ay donga yi mag lañ lay lay ñu genn wala ñu yoni len ñu dajak ben way ci mbedd mi app ko portable wo ci ay wa juram sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye comme man tayeluma fuma tollu ma ngi gesto ko xol yoyep dama koy yek bu ko defé ñi nga xamni dañ ma bëgg ba bëggalé samay donga toujours dama leen di wax ni bu ci kenn abal sama donga portable muy wote ku seen sa donga ci lu jëdul boma gisé nak mako wax soko difut té di ab dekkendo yow mal xiyam top na la motax ñoom ñu dimbalé ma ci lool nak wax deug yalla dekkendo yi ma ngi leen di gëreem ci lool ñu dimbalé ma ci lool motax ñoom ñepp dañuy ragala def dara lélé nga gis ku genn sax ci lu dul ndigal mu tassé kenn ci dekkendo yi day taxaw yalwaan ko diko nang ma sarax rek bu ko señ bi yépp dimbalé ma ngir yalla rek bu ko wax ba koko nangul ko ko mu soga dem bul ko ni gis nga mu mu kon éducation non la kër gi da daan yar mbedd mi di yar wajur bi di yar jambour ñi di yar yar soga mëna am mais légui yoy yépp buñ ko dindé wax dëgg yalla yar dana jafé sa doom day nek daara ji sax sëriñ ba diko jéma yar mu ñew ci yow dila won naqaray naqari gu daara ji naqari fekk daara ji naqari wul li naqari ci bakana moy piné giñ koy piné ci ben barab bo xani du gis lu bon du fekke fuñuy défé lu bon du sétan télé du nangam yoyu la mënatu la supporter mu bëgg nga jëlé ko ci daara ji tax mu ni la daara ji li lañuy def daara ji li fa am daara ji duñu lek daara ji dañu xif ba nga jëlé ko fa nak mu yaq ci say loxo fekk lim lay wax dara amu ci layu ko bëgg joggé ci daara ji rek la lay wax bo dé wajur wo xamni nak da nga am lenn ci sentiment wu ki da ngay dal di wax rek xalé bi kon bo démé lim wax dëgg la daara yu bari loolo fa am xalé bi day ñew rek wax la lo xamni ci daara ja fekk sax dara amu ci mom bëgg joggé ci daara ji do nga tax ndax buñ faté ni xalé li dañu dajé ak seeni morom ci mbéd mi lélé nga gis ben xalé bu nékkon daara bayyi daara ja moromum do nga am dajé ak mom ci mbéd mi wa boy no def ba joggé daara ja muni ah man kay dama dem ci sama papa fenn ko rek ni ko serigne daara ba li serigne daara bala enregistré na lolu momit lolu lay dal di jema véhiculer dem ci ay param wax lu melni le donga beulé wax bañu gëlé ko ci daara ja té fekk bo démé wayjur wowa la yalla xam doyna téniwul donga bi sax li lepp nak ñu war ko sét war ko taxawo xalé yi baña top xalé bi ci liko neex séta li jëriñ xalé bi nga def loko ko waxna ko batay sa dom bi nga xani da siburu nga dem ci médecin bi mu war ko pikir mu joy nga ni médecin bi bayil pikir bi siburum soosu mo koy ray médecin bi dara nekul ko ci waye bo bayi won médecin bi pikir ko mu joy te nopi te wir ëlëk mu jariñ la mo gën nga nan médecin bi bañi joyam tax nga ni ko bal pikir bi bañi joyam bu taxé nga ni médecin bi bal pikir bi siburu soosu mo koy ray moko yobbu yowal xam nga ñak dom waye daara jamono legi gi nga dem ci sa dom mën na la daara ji li nga nan daara ji da metti daara jamono legi fu metti daara jo xamni yow liggeyo tous bayo goro yeto ñun dañ dan bay ba midi iner ñew dem ci ten ba wuggi soga ñew jangi alquran gont dema tol etc yow sa dom demul fenn dila gemlo daara ji metti yow ba nga reconnaître lolu yow bam jaral li jele ko ci daara ji tous kare lotax sayyidina usman neena won mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida sayyidina usman neena fekk ñu bax ñi ngay garam palaaso ak ñom né lolu wajib la dafa war mu ni way roy ñu bax ñi mu farata la mu waxuma da war farata la roy ku bax mu lolu mu farata la mu
0: ci ñeen señ tuba to ko bañ ba tuddé ko majalisu saqawa
2: nim amé majalisu saqawa muy jotaay way taxé di ñi non la amé jotaay way taxé motax sayyidna usman ni fexé ba sa dom di garam palaaso gañu bax ñi koku mom wajiba la waye fexé ba sa dom di ray gañu bax ñi nak di len roy lolu mom farata la lolu farata la motax sayyid tuba ni isa ahjabatka khisalu imrihin fakunhu muni fakunhu yakun minka ma yuhjibuka cheikh ahmed bamba neena bu fekenteni mudu mbay cham dala yim ci jikko yu rafet muna muni jaaral ay tankam rek jaaral ay tank da ngay xey rek ñu ni waji mudu mbay chamayam mudu mbay cham dotul yobul dara ci jikko ju rafet isa ahjabat ki khisal umrim seigne touba ne bu fekkeni jikko mudu mbay cham dala yim ci rafetay muna muni fakunhu defal ni mom da nga yakar da xey am ko dedet da xex ak bakanam yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu la seigne touba waxon ni dañ ma togn mu muñ yalla fay ma fayul ma yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu lol nak bu yagge sa jikko day defaru waye bo def ko and ko jot andal ko jot andal ay di buri sara ay di buri sara de ndax seigne touba wax nako ci genn qasidam defena sax ci nahju qadail ajla batay bim nan anil mar ila tasal wasal an qarinihi fa kullu kharini bil muqarni yaqtidi neena bu laaj mor ku jay kan muni setal ku mor di andal rek bo beugé xam seigne modou mbay cham muna muni jeerul laaj te ji jeerul ngay dem jeerem di laaj nan kan moy seigne modou mbay cham muni setal ñamuy andal rek nga dugg ci seen bir jeexat len bo ca noppé rek xam kan moy seigne modou mbay cham bo tay nopi rek diko xam yeurutul laaj anil mar'i la tasal wasal an qarinihi rek seigne touba ndax fakul lo qarini bil muqarin yaqtidi nit kum yag andal roy ko dana jël ci mom ay jikko motax arabiy di wax nan attiba tasriqu attiba aw yasriqu attiba jikko day satiante jikko day satiante bo gisé l'islam bi wax ni bo yarlu sa dom yarlul sa dom kou la jikom rafet wala bo kou la jikom doy yaral sa dom kou la jikom doy waye legui interpersonnel taxna nit ñi interpersonnel lañuy tuddé dom ngeen balma sax mi tax dé lélé damay ciuraxaan interpersonnel amna ko xamni xaritam bi mu tudde dom wallahi yalla taxut yalla taxut xam nga lutax dépasse bi ko xarit bi yoral rek dépasse bi 10000 francs yim koy may leg leg dal cheikh ahmadou kabir mbay neena won la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayq mam cheikh neena rik way bul xaritou nit ngir njariñal adina ñariñal kessé adina rek tax nga xaritou nit du jikko ju rafet du xam xam du dara xana muni way di upp na def la ta tax uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayq amna ko xamni lutax mu xaritou président passeport diplomate ci bu magal li do nga ko bolé ak président bis bu président noppé tok ci bop rew mi mu faté ko buy wota xewam sax dootu ko limale mam cheikh ni bu len lolou bolé amna ko xamni li tax mu xarito commanda intervention rek amna ko xamni li tax mu xarito borom xam xam bi masala pour bu bëgge laaj masala am ko xamni nak mom da xarito mom ngir yalla rek leneen lu cey ñew nak door ca ñew waye yalla ay kessé rek yalla la gis ci mom rek ande ko ak mom la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi amna ko xari fi ne li tax mu xari tok commissaire moy pour ëlëk buñ ko jappé rek mu wo commissaire commissaire wo benen commissaire bi di sama xarita way tin ma ci way la way sama bay bo wax ak mom de bo légué bu mu am de acca kessé waye bis bu yégué né commissaire retraité na kéro la ko commissaire di muñu jox téléphone bobu and du and dedet lolou du and ko yalla taxut xam nga lutax li ajli daf isidatin wa daykh yoyu mam cheikh wax bekkula fagal lor rek bekkula fagal lor do nga tax nga and ak waji koku nak bo and ak mom tudde ko dom commissaire yakar na ni yang ko tudde dom ngir lan ngir xaritam nga dedet fek njaaxum yi nga nek bëgg mu di ci intervenir do nga tax wa yalla taxut politiciens bi nga tudde dom yalla taxut bëgg bëss ben man na am bëgg bëss tax wa ila bu fekke ni du bëgg bëss lén tax moy sentu jariñ ëlëk waye xam nga ni day politiciens bi nga tudde dom amna ko bokkal nday ak bay gën ko rafet jëk gën ko jup dekk ak yow di sa mbokk deret te mëso ko tuddé dom bo démé sax bayyi nga fi sa sëriñ bi nga xamni mo la jangal yar la ay way bokk yi génération 2000 dé len xalaat doga def génération 2000 ma ngi len koy ñaan ndax man xel ni ma koy faral di waxé génération bi yalla mi ma tim xamna ni dama leena bëgg ngir yalla damay wax ni sa bo mo beugé jot rek laal génération bi rek sa bo waxé ci ñom lo xamné da leen di yobé musiba rek man dana jog intervenir ta dara wul lu ko lu rek bëgg génération bi rek ngir royé ko ci yonte yalla muhammad rek ndax kéro bam dajé ak génération bo bi may wax lum leen waxoon akhtanim khamsan qabla khamsin kéro bu yonent bi dajé ak sabab génération bobu xam nga lum leen wax akhtanim khamsan qabla khamsin seen juroom ngi ni bu leen ci kenn nax seen juroom ngi ni bu leen ci kenn nax ñu ne ko ban ak ban mo ne ayataka khabla mautik bila yalla wërsegalé dundu amul marché bu muy jaay amul réew mu muy jaay amul quartier bu muy jaay kenn mënu ko défar kudul yalla défar nako ba nuppi joxlatu lu ci défar ñaar ayataka khabla mautik fexé ko sakré fu am njariñ sacrifier ko fu am njariñ li la ab génération la yonent bi dajalon de di len denk li sen dund gi mona amone bu len ko basar de sacrifier len ko fu am njariñ ndax du jaay ci ben marché amul ben marché bu dund di jaay wasi'ataka khabla sukhmi sante man rew lay jaay sante ah no yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yalla nagn ko yalla fayal yalla nagn motax generation biko degalon subhanallah ay tanef lañ waaw generation biko degalon ay tanef lañ waye mar asaf ñun sun generation yow da ngay am vision gis la ca gannaaw rido ba di len ko wax waye dañ wax nan da farak da nangama bo demé li tax muy wax ak so demé dañ ko koramp ak yow ne nga am nga dignité ba kenn mënu la koramp wa lutax lolu nga xalat ci sa bop do ko xalat ci sa moromum jammi ci dess wala da nga yakar ni yow ya ko gënup juddu yow japp nga ni kenn mënu la koramp yow te yonent neena bala nga bax ni nga yakar ni nonu nga mel non nga yakar ni ma samba non la mel so ga bax kon yow baxago yow bu fekke ni yaakar nga ni mudu mbey cham limuy def dañ ko joxup xaliss dong motax mu diko def wala limuy wax dañ ko ger dong motax mu diko def te yow nak yow gem nga ni yow ken mun la ger yow ah way fekk na boba bëgg xettali sa génération rek la yalla natton la nga jang touti yalla natton la nga am experience touti ci adina yalla natton la nga xam touti ci batine yalla na lol rek tax ngay éduquer lol rek tax ngay wax lol rek tax ngay orienter ndaw ñi waye ñom duñ ko gisé non mu am ci ndaw ñu baax ba yegg ci lool yalla mi ma tim xamna ni amna ndaw ño xamne dañu def délégation ñew fi niñu dañu bëggoon conférence yek waxtani nga arrêté ko ba ca kanam mañ leen lutax ñu ma ndax yow xamnañ ni yow mëno wax loolu dëgg ngir yalla té fim nekk ni ku wax dëgg ñu sagal té ñun bëggu ñu ko la saga wallahi ay goné ñoo ñew fi di mako wax kéro dama joy ay goné amna ci ko xamne dama téléphoné mom jaxaté la sant waye limi wax ni ay goné yu ndaw ñoo def délégation ñew ba fi ci daara ji ni dañ lay ñaan ngir yalla dañ la bëgg té yalla tax

biñ ma indilé doomi bayam biñ gisé ni def na ci mom ab yar mu andil ma ñaari doomi bayam kenn ka da doon daw ma jëli ko mu dawaat mak mom mi may wax ni magam ji ño and diko wër ba 11h ci guddii kérok la ma sa wax ak bayam téléphone ci Skype bi ñu ma pexé mo mëna def bam jang rek rek ñu ma dimbalé def ko bim ñëwé fi boba tabaxu guma won ñeek bo xamni xalé bu daw mo mën ko faatié dama ko jëng ñu ko jëngé ñaari fan ñettelu fan ba diko fekk fim nekk diko jox bindam leppam diko fa fekk ñettelu fan ba mu ñew waxul bopam ba fekk ma fi ci sal bi yor alquranul karim ñu dama bëgg nga dimbulé ma ngir yalla dindil ma jeng bi ma nga lay watal ci alquran ni dootuma daw dootuma daw kérak la noppé daw bañ indi wat fi yeneeni mbokam xalé bu jigen ba fa ñewon fekk man sama daara damay téré xalé li téléphone sama nijaay may deg domam andil na mako fi téléphone tax ma genné ko daara sama dongay dama leen di téré ñu yor téléphone jang alquran la leen def lo mayuma kenn ko xamni di nga wo sa dom téléphone bo soxla sa dom solal saw dal ñew ci daara ji may naal nak waxtu wala neex ñewal ci daara ji bo ñew bu la neexé bu yeglu bu taggo amu problème waye li tax may def nonu xamna legi mané nday xalé bi comme ndayam dafa taggo ak bayam yow mom mayatuma la nga wo xalé bi téléphone ndax gis na ni yaangi wo xalé bi téléphone xalé bi tambali na daw xuma ndax téléphone bi ng koy wo mo jur daw gi xawma munima waye man comme dama nek Dakar dang may dimbele maniko dedet mayatuma ko kenn yalla dogal ab xaritam bu jigen ñew fi danaka nam mel rek bu andutu nak sax ay kilifa du dugg ci daara ji ndax melakanam mu ñew rocc ko telephone ndayam pass bu xale bi bama ko yegge ma yëkëti sama telephone wo bajjanam niko jox ma ci nga andalon mu jox mako maniko que ça soit la dernière ni ñewatu ci daara ji di wote telephone diko jox kenn munima yow xana xamone yaayam sama xaritu ben bakkan la maniko ney sa xaritu ñaari bakkan dama ni bu mu amati numay jema jaay lamine wow maniko legi sax li geuna gatt daara ji mala fa gissate dina la duma lola la baye bi ner bañ jele fi xalé yi man len sama fu ta xalé bobu lima ci daj wallahi kérok mang mag ji biñ koy jeli fi ci sapori kérok bañ koy jeli ba japp ko fele ciotu sapori kérok ñun dañ ñoo yuxo sacc ni ñun dañuy sacc ay xalé dal di daw wër sama auto bi nga xamni fofu la taxaw wo telephone bayam xolal ma ciono bi ma ci daj rek pour lan pour na xale bi mok alcorane rek xawma bayam musuma ko gis bayam mu ndaw do nga la xam fa yekuma len wer dara ñu xon nañ ma ci sacc mag doomi bayam ji ñu andal kérok serigne daara yi di ñu daj ci donga daara yi ngir ñu mokal alcorane fi sabilillahi ta'ala ci am ci wajur yo xamni gore wuñu waxna ko barki demb bañ ni wax fele ci mbirum tribunal ba ca luga man len yeen wajur yi ñu am ngor ngeen ndax ginaaw nangu ngeen ni yeena wax señ khadim ni ko jengal gone yi yeen ay gor ngeen bañ bolenté ci kasso bi waye amna wajur yo xane bu ron ñoma dañu def bokk daw rocc ku genn ci mani len wax len ba tay di suba ne len ñoko santane ndax yalla dafa tek ci seenu loss ngeen wara yer seen dom yi même buñ len de tej ne len ñoko def yonnante bi sallallahu alayhi wasallam nit ñi dañuy wax naan xam nga tuba bi dañuy wax ni comparaison n'est pas raison dañuy jema comparer yu bokul dañuy jema comparer yu bokul legui dañuy wax naan nañu indil benn yax ci alquran bu wax ni waresna jeng mané ah lo gisut ci alquran rek kon waresu ko def ma ngi len di laaj ba xam kan ci yeen moma mané indil benn yax ci alquran bu ni de len lek ci amu jeen midi nañ ma indil benn yax ci alquran bu wax ni de len lek yap wuñu wajji sun borom mom limu wax ci alquran dañ rek kulo wasra bo rek wala tusrifo lek len nan len rek yow nak yaay set li bax ci sa sante nga tan ko diko lek waaw donte ab yakhrutun ci alquran ni jeng len gonay waye serigne daara bi ci metatam ci xam xamam may nako ni xalel bi comme awma possibilité tabaxal ko neeg bu mako meune pied bi ne legui kon nak nako jeng dans un mois rek xamna ni mu bekk alquran mokal alquran ngani ko li ngay def wax mako foko tak alquran ba diko nirele jikko yu bon yo xamne su tubab yu bon ye ko fi don def di japp sunu mam yi di jaay di len manoté
ñi diko jéma nirel ak mom diko bind ci seeni journal surtout journalist yi ay faux musulman yo xamni ni gëmuñu dara ci l'islam andak ay lobby yu nek ci gannaaw di dal ci kaw alquran ak serigne daara yi ay lobby yu nek ci gannaaw surtout journalist yi kérok bi nga xamé ni japp nañ suñu khadim journaliste bi jëk def bi jëk yeglé xibaar bi koki la tuddu koki dañu amna koki xalé buñu buñu jëngoon ci koki waye man amna ci tuttu mëna xari moy ñu genn ci wa koki di dem di jema demantir nan dedet koki kenn du fi jëng koki kenn du fi jëng waxna ko barki dem ci waxtaan ma doon def mané waxuma la koki waye mbollem serigne yi nga xamni ñoo ne fi ci Sénégal amna ñoo xamni man xamna leen ñoy seen khalifa baye tay wallahi alhasim dañ leena jengoon bañ nekk ci daara ñu jang alquran te man xamna leen te ñoy seen khalifa baye tay bu fekkonte ni jengu ñu leen ay delinquant lañuy doon te tay ñoy seen khalifa baye ci kaw suuf mané muy procureur muy president muy mbollem ñi nga xamni ñoo nekk ci état xamnañ ni keur serigne ci amnañ ay daara yo xamni dañoo jënd seen dongay par ñaari dongal lañuy boole di leen jënd lutax demu ñu japp serigne soso xana kon legi rew mi am nday ak amul nday la te ñom xamnañ ni seen serigne soso fi may wax seen daara ya dañuy jënd ñom sax duñu jënd ben xalé way par ñaari xalé lañuy boole daara jo xamni ñaat témir ñu teug fa jëm ñu ci loolu juroom ñi kon kayit sa question mo doon waaw pourquoi pas ñaat témir dongal ni fi témèr bék djuroom ñen fuk ak djuroom jénguñu ci kenn ñu jéngu djuroom yi rek ah kon djuroom yi yakel ku soos kon djuroom yi do nga yi yakel ku soos waye difu ñu nona xana na di jël rek yu bu ci kasso ba directement rawati na ko xamni mom xamul sax ni et ni constitution bi day téré jéng xamu ci dara mani sëriñ sépp wara na génn def déclaration ni ah da ngeena bañ koy jeng ñu ñu ñun sëriñ ci yépp suñu daara yi bo ngeen démé fekk fa dong yu jeng ba xam cheikh abdou aziz ad-dabbahi radiyallahu ta'ala anhu bu sayyid alhaji malik jamono abdou djouf biñ fa jappé ab sëriñ daara ci kawla mom waxanti wu ci da baye bañ ñu tay la souru jugement bi motax kéro bama waxé ci radio bu mani buma doon sëriñ muntaha buñ ñaa tay la souru jugement bi da wara dem ndar su démé da wara dem lugo su démé taxaw ci tribunal ba buñ ko sigé ba atté ko ba nopi mune may tuddi peine bi cheikh abdou aziz dabakh bu tiwawan bi nga xamé ni japp nañ ben sëriñ daara ci kawla xamul sëriñ daara ba te sëriñ daara bobu nekata jamono bo sax mom am mouride la waye mom dégg na sëriñ daara bi ni nga xamé ni non la daara am di gëna yafay mokal alquran mu dégg ni japp rek ab sëriñ daara da bayyi ba souru jugement ba mu ñew kawla bañu xissé waji bani nangami at lañ koy tej cheikh abdou aziz dabakh da ni ñokke juk taxaw dan ni légui de constitution bi mayna ma dem teddeli ko penam légui mom na dello ci daara ja jangale alquran du taxaw man abdou aziz ma dem teddel ko pen bi wala wax de yam fala wax de yam na dem ci daaram de jangale ci alquran man abdul asis ma teddel ko penam kérok la abdou djouf mousa japp serigne daara kérok fala wax de yam alquran mi nga xamni serigne touba ne kitabun bihi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa ukhra minal karb man serigne touba sama yaakar adina du alakhirah ñuna ñun kitabun alquran mi la kitabun bihi narjo minallahi wa rahmatan dunya wa ukhra sama yaakar adina du alakhirah man serigne touba ci alquran mi la ko def moy sama yaakar motax mu ne kep ko xamni yor nga xalé bi man na mokal alquran nga sagane ko ba mokal alquran neena gisuma lu ko jar ci kaw suuf ta wallahi waxna deug radiyallahu ta'ala anhu sayyidina umar neena won radiyallahu ta'ala anhu inna allaha yarfa'u bi hadha alkitab aqwaman wa yadhu bihi alakhirin neena tere ngi ni bo xamni yalla dana ci teral asgor ni diko tungom diko yekati ba yawmal khiyam tabal ko aljam mune waye tere ngi ni bo xamni yalla dana ci toroxal asgor ni diko napaje diko deggata ba yawmal khiyam sun borom yobbu ko safara ñoñu moy ñan moy ñi di xex serign daara yi ñi di dal ci kaw alquran mbolam ñi nga degg ñu nan war nañu dépasser jeng ak civilisation passé nako dañu amé moyen rek ñu ko wax ñepp dañu amé moyen rek bu jëkkon
kokki gi mo nekkon uppu wantay mo nekkon uppu wantay biñi titele gono yi ci keur yi bula sa dom masana lejeul dang ko nan yow kokki la la jeme muni nut yaru ndax turu kokki rek boba nu kokki melon kon nak bi kokki avancer ci ay development ba am ben birab bo xamne tabax nañ ko ba mu ñong nga xamne tuddé ko Darou Salam nga xamne donga bu daw ñu man ko fa duggal tiyé ko fa ba mokal alquran lolu koy serigne daara bu yaayon bu sañon bu ne am ko bu sañon bu ne am ko man kontruma ki waka waye nak dañu waran bañ ñe kokki lañuy jëngé nangam nangam ñu ne ah ñun wa kokki day wessu ñu jëng waye nak and nañ ci jëng de ndax mo doon solution bi régler problème yi keur serigne si la fofu dem muy touba muy tiwaon muy fenen fofu dem da nga fa fekk dong yu jeng ma la ko wax te ñi mako xamé la ko état xamé ñi mako xamé la ko état xamé non la ko pleukeleur xamé lutax dem do demu ñu japp leen lutax japp ñu leen kon xana ñu japp serigne khadim kep ku di mouride na la wër ni serigne touba lañ ci kasso bi mom ndax serigne touba lañ ko tuddé cela seigne touba nekkon la nek fonction bi seigne touba amé won mom la amé moy jangale alquran fi sabilillahi ta'ala fonction bobu la amé kon nak seigne touba lañ tecc ci kasso bi seigne touba lañ tecc ci kasso bi ñu nga xamni dañoo waru di jema and ak touba bi civilisation l'islam ko gëna xam ñepp seigne daara bu sañon bu ne ci ay étages la say dong di dëkk di lek yap wota bor waye ana moye man dama jippi sax nek fi nan état dafa favoriser dong bi baye bele te ñom ñep ay lolu sax dama ko ignorer sax parce que man la yalla xam doyna sun borom da xon ci alquran ni sun borom da xon ci alquran ni fala taqranukum ayatu dunya wala yaqranukum bila yakhru inna shaytana lakum adun fatakhish adwa ñena bu ngeen démé ba développement adina war leen shaytané wara kon bi war leen mune shaytané sinum non la dé jappelen ko non li may wax yeen ñepp man ngeen ko vérifier ma ngi leen di watal ci yalla ni adina la wax dé adina wama sénégal adina la wax sénégal ndjay gi la fi sirrub l'islam dess waye sénégal ndjay gi dong mo fi upp lu ñuy wattu alquranul karim ci adina bi la xade adina bepp gisuma ko man alquran ci wa senegal men rew mu man alquran wa senegal xawmako adina bepp nak verifier ta ñoña effort buñ man ñing koy def ci alquran sun rew mi kep sun rew mi dong dal ngay gis rew mo xamni serigne daara yi dong ñon nga song ci son ci alquranul karim sun rew mi kep nga koy gis serigne daara yi rek wajuri alquran jeerul len dara eta dama ko jellale serigne daara yi dongu ñoo nango sonu ci alquran di nabbi mu jaral len lu nek bis bu ñu wax ko fi dongay ni len man dama daan tukki legi ni rek buma tukki won rew mu ma wacc ben conférence donc buma ko defé lu gatt gatt ma récolter dina mëna récolter 2 millions 3 millions ñu tuddi lek ko mak sax njabot kon lutax ma xey bayilo lepp top alquran mom kenn ku ne dang ci am masuliyya sun borom da wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko wa innahu la dhikrun lak wa li khawmika wa sawfa tusalun alquran mi muna mun ko yaw la ko jox yaw muhammad yak saw xet muna mun ah kenn ku ne am nga ci responsabilité partagé le mom alquran muni waw muni kenn ku ne dina la laaj sa responsabilité bi nga amone ci alquran est ce que asimi ngoko wala asimi woko yanante bi sallallahu alayhi wasallam lako sun borom wax ci alquran bu karoge yowul khiyam sun borom dana ni mudu mbay ci am yow de amone nga masuliyya responsabilité ci alquran ndax asimi won ngoko muni ah man de wax deug yalla wiruma won sax daara di jangale waye nak xamone na kuñuy wax mustafa mbay sam mu yor daara yi dimi jangale fi sabilillahi ta'ala daana def leg mu ñëne fa sama adiyé de mu ne ko yow togal ne yak ko don jangale alquran yene yam mustafa mbay sam yobul lu tuyaabu lu tal ni diawé yow ko safal yow masuliyé bi nga amone ci alquran ndax mu ne ah man de wax deug yalla xamone na ni sax amna masuliyé ci alquran amna ci responsabilité wax deug yalla dama don yaxantu munu mo na tok di jangale waye deg na ko jox mustafa mbay sam sampon dara ah dana def may wéru dé rek ma yonne fa sama adiyé
ñu ne ko yow demal tok ne yak doon jangal alquran yena yam ainsi de suite wa innahu la sikrun lak wa li qaumika wa sawfa tusalun bu keroge ba ci jigen ni keroge sun borom ne na yow mam bu sa ñass yow responsabilité bi nga amone ci alquran no def ak mom mu ne ah man di wax deug yalla man day dawuma jangale ndax yur mon dara mun mona jangale ndax yitay jamono waye nak ah di gonna serigne daru bu ñox musifa mbay sam samp dara de may def rek luma am xompu ci tuti jox ko niko defal mako ci dara niko demal tok yakku don jangale yene yam wayna hu la sikrun lak wa li khawmika wa sawfa tusalun sun borom ni dina len ko laj yowmal khiyam de kenn ku ne yalla dana la dij yowmal khiyam ni la no defo nak sama tire bi di alquran kenn ku ne ci ñun motax sun borom ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala siratin mustaqim yow muhammad muna mun ngoyal bam deugar ci tire bi mala jox ñu gis na tire bi ku di ne muna mun yaani ci deug innaka ala siratin mustaqim bokk yi li wax yalla de sun borom rabbistu jalla muni muhammad muna muni ko teyel ci lima la jox ku ci nek ya nek ci deug lolo tax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam saña taxaw ni xet bi adina ñu na muni serigne daara ye ci gën fi la yonnati bi sukkandiko ba wax ko sun borom moko wax ci alquran ko fastamtik bi lasi uya ilayka innaka ala siratil mustaqim nga suratu sukhra jappal ci tere bi mala jox bum laal so muni ko mang lay watal ni bo ci jappe ya ni ci deug yaani ci yoon wi nga xamni mo jëm ci man yalla ëllëg yow man xiyam motax sallallahu alayhi wasallam nak tok xol adina bi daj mu seppili len dal ni adina daj serigne daara ye ci gën khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu khasha adina daj muna mune serigne daara ye ci gën serigne daara bobu lañ jël def ci kasso bi ci gën ci adina legi mom lañ jël duggal ci kasso bi muy khadim ji mom lañ jël duggal ci kasso bi sun borom dañi wala sin yumassikuna bil kitab wa qamu salata inna la nudihu ajra al muslimin man yalla ñi moy ci sama téré bi ba téré bi la luñu suuf ñi moy ci sama téré bi ñi japp sama téré bi boole ko di taxawal waxtu julli juroom sun borom ni ha gaña ngok gis nga ñoon seen jëf lum tuti duma ci sank dara yowmal khiyam dana len fay ba mat ci layam muni dedet ndax muni lutax muni ñom ñoy al muslimuna fil ard moy serigne daara yi al muslimun moy lan moy ñi nga xamni ñoy éduquer doom adamay ci kaw suuf al muslimuna fil ard ñom ñoy defar damay farad wax ni serigne daara waxna ko ci waxtaan wala wessu serigne daara dafa amé jikkoy ben ci jikkoy yalla yi serigne daara dafa amé jikko yalla jan moy yalla du gedd yalla du xeb yalla du yem gis nga bo bonon gadd bon bokk bon andak bon di dem waye nga xey ñew ni yalla dama bëgg baax donte ñaari fan mo la déssé ci sa dund gi yalla ni accepté na la kay baax d'accord na ma ak yow kay baax gis nga yalla du gedd serigne daara non la mel serigne daara bi da ngay gis ko xamni day am dongam bu delinquant domam jot delinquant munu ci dara état munu ci dara mu xeyit ko serigne daara bi du gedd da koy wax andi serigne daara bi jël xalé bobu diko fossone bam gën ndayam ak bayam alors serigne daara soso liñ jël di len duggal ci kasso yi c'est parce que nenañ ila akhir kenn musuko deg cheikh ahmed bamba nak neena won laqad qaral la'inun nas wastaghlu bima yajurul bahsa wastaghlu bi ma la yanfa'u fil khabri wal 'asri ma la yadfa seigne touba ni jamono ngi ñew doom adam yi dañu soobu ci lefum sakku xam bo xamni amalu len njariñ safara rek la ñu jëme ëllëg yu mën xam muy ndax xam bo dañuy jang buñ duggé ci seen bammel mënu leena fegal ay bammel mënu leena té téxé di bu len jariñ dara ci seen bammel te yowmal khiyam bu len yalla di fang mënu leena jariñ safara mënu leena jagnal safara xam bobu ban xam la xam ngeen ko kenn ku ne du wax ni njangum tubab baxul ak kay waye wala njaay neena tagale bu jenge ci ba jitu la ñi nga deg ñuy ñaawlu jeng
di ñaawlu di dal ci kaw serigne daara yi ñun doon jang kat tuba bi xamul dara ci alquran waye ñi xam dara ci alquran duñ ko ñaawlu mukk xam nga lu ñuy wax nañ jëmul solution bu ko gën waye duñ ko nurele mukk ak koy japp jam bi jaay nañ ut solution bu ko gën lolu ku ni mën na ko dégg man d'accord na ci man d'accord na ci man na wax ni xalé bi may wax ni xalé bi sant mbacké muy mbacké mbacké yima wax non danaka bama ci joggé ba tay ningotuma sonn ci benn goné bu daaté ñaar ñet sax mané bayam jëneul parce que man as gor gor la ci xam bu daaté ñaar ñet sax mané jëneul serigne daara yi bari ñi ngi bëgg mel ni man moy yenn ciono yi dootu len ko jara parce que xamna ñu amna ci wajur ño xani dara ci ngor amuñu ko dara ci ngor amuñu ko da ngay sonn ci seen dom ëlëk leneen fekk la ci ñu raxasu ci mel lim waye neññe def lolu mo dis gor lolu dis gor lolu dis gor ah téré bi nak suñu borom neena inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lhafizun mako wacce makoy sam borom xam xam dañ wax ni ni yalla di sammi alquran du tay ndey wacce rek yoru yat dedet yalla ngi sammi alquran ci ñet ci serigne daara bi ci donga daara bi ci way juru daara donga bi ñet ñi ci la yalla di sammi alquran donga daara bi nango jang ci ak serigne daara bi tok nango jangale ak way jibi nango jël domam yobbu daara ci ñet ñi la yalla di sammi alquran ba bakarok bufti bi di wal nak ñet ñi duñ fi jëm mukk ñet ñi duñ fi jëm mukk amna ñoo xamni buñu leen doon ray di leen daggata di leen lak du té doon ay serigne daara lañu doon ba yoomal xiyam amna ñoo xamni bo leen doon ray di leen lak du té dañ ñu jël seen doom yobbu ci daara jëm jang alquran ñet ñi ci la yalla di sammi alquran inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lhafizun amna ñoo xamni bo leen doon ray di leen daggata di lakit seen doom daara rek lay dem serigne daara rek lañuy doon jangale kat alquran rek lañuy massa doon amna ñoo xamni loloy li am loloy li am fam ben hakim buñuy wax sayidina luqman luqman mu waxon dom de ya bunne aqimis salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar way nak wastabir allama asabaka de gis nga ko lutax inna salik min asmi umur sur luqman da fa am domam niko dom na mané ko mang lay yobbu daara ñan daara mané ko aqimis salat taxawalal julli na nga defar sa bakkan bi yar sa bakkan ba bu julli jotté nga jox julli haqqam aqimis salat tale mané ko dedet wa amur bil ma'ruf del def lu bax te diko diglé wanha 'anil munkar bañal lu bon te diko téré muniko way gis nga li mala sant na muniko jafena de ndax fagn koy amé kèn duko am ci noflay kon nak wasbir allama azabaka ndax inna zalika min asmi al-umur bokki ndax nit man na xam lu bax ba meuna ragné lu bax ak lu bon te jangut ndax nit man nay diglé lu bax di téré lu bon te jangut motax muniko fagn koy amé fa ngay jëlé xam xam bi tax nga mëna diglé lu bax di téré lu bon fofa neexut dafa metti waxna ko sama dong yi fi ni len yeen ñett rek la len def lo ñett lek jang nelaw ñi ngi ni mom dong la ñi liggé ci daara ji di ñett yi dong man sa dong gëmaluma tol rotaliwuma sama satalé gi may japp sax makul biir sama bop def lo ma kenn len ci ñom len rek lañ def lo moy jang lek tedd nelaw jeex man len te teewul yene ngi ni ñak jom ci jang mi ñak jom ji moy ay ponk lañ ci yo xamni ni lu feek ñewo feug len fajar ni jog len jang yi duñ jog su ko defé ñu may re man len lolay la am legi ci rewul daara ji neexul ci ñom taxul daara ji neex ci ñom de ñet yi ma la wax dong la fi dong di liggé moy jang ak lek ak nelaw waye taxul daara ji neex ci ñom xam nga lu ko waral yow fajar wara tari juroom isi bu fekke da ngay bekk wala yoy bakkan bëgg ko il faut nga manan ci gone gi mu dor ci nango tok waxon na légui ni
comparaison n'est pas raison dañ wax ni donga bi waro ko jeng da nga wara fexé mu bëgg la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xolal ma yonnati bi ñi jema comparer ak daara yi sallallahu alayhi wasallam ay sahaba yi ko topon di ay ponkali magi jëm xam lu baax xam lu bon da na ci duma kenn du waxna legi fi donga bo xamni yaakar na yi mënuma ko duma motax mako doore mu fay sallallahu alayhi wasallam ponkal yoy xam lu baax xam lu bon da na ci duma kenn nan ko defal li da bok ak donga bi nga xamni ni gone gu ndawla xamul lu baax xamul lu bon mom li bakkanam bëgg donga la xam leg ngay jubanti bakkanam bobu tax nga ciowkam yar niko defal nangam ñu jema comparer yu bokku man lima dekkurul moy gone go xamni ni mokkulul ñu diko duma ngir ñak mokkal dekkuruma xalel bu mokkul dang koy piné man serigne daara yi fi ñaari serigne da kenn ki bi ñewé difi jang xam xam ndax nit ñi dañoo bokkul do ngay amna xalel bo xamni boku duma dootu mokkal mukk yentu kérok dootu mokkal waye boko piné mu mokkal amna xalé bo xamni boko piné du mokkal lukay mokkalo duma ko wala nga dikoy duma non la amé ci serigne daara ño xamni dañu nakari deret bu xalal bi mokkalul duma rek lañ ci xalat man sama daara ma fi téré duma bu fi jëw jang xam xam bimu duma goné gi mané ko légui man nga tok jang xam xam ba yow dootuma jangalel mu ñu mënta xaar loolu kon mom mënta tok te jangalewul kon day dem takki bagasam dem man mom samay jangale kat dama len di téré duma da ko ma xale bu mokku ñu piné ko rek piné ko motax daara ji yépp mennu man ma fi jubanté man manam ma fi sañu duma la bëgg wax mennu man du soxna yi du kenn ci dong yu magi kenn mennu man ndax xale bi lay tax ma duma ko bétis bu mag lay def tayit duma dal di jog rek duma ko dé dédé déggon ngeen fi ben xalel bo xamni serigne sali lañ ko tuddé magum jëm la ma nga né di jang mom xalé yi ndaw yi nga xamni ay juroom ñaar at lañ japp juroom ñet seen yéré yi ndaw yi ñi sol xam nga mag da koy mëna jitlo flotant yoy mag da koy mëna jitlo do ngay magi diko jitlo ma téré len ko ni ma gëssati ko laal yéré xalé am ci ko xamni dafa dëgër bop defaat ko ma duma ko ñu ko duma ñu wama fele ci baqiy mo wara taxaw ku fi bayiko dama taal auto bi genn rek xam nga num def magasin bi may denc dund bi gaali gone yi nek ci mom la taal pour wax la donga magasin bi la taal awa may ag baqiy ñu wama ni ma magasin baangi lak mané amane duma wagniko ba ngeen set ngeen ko fayé wa koñ bi dal di ñew fay and ak gone yi ñu fay ba nup bima ñewé ñu nan ah xamna bo démé ñaaru un ko doon xex xamna légui buñu riso rek am ben ferñent ndax lolu yag na am mu tak ñu ni dédé courant bé ko lak ma dañ ni sa baram ni gis ngeen ngor sele mo lak mangasé payi fi dañu tok ci suuf ni ma yow loy wax ni li ku ko ñëmé ci adina mané mo lak mangasé bi dé man dé bu ngeen ma jox alcorane ma wat ko kélé la ah ku ñu ñibbi ma dañ ñew tok waluko mu ñew mané diiw muna mané bay sal muna mané ko yalla ko mangé sa bi duma la door duma la xass duma la sagal waye man xamna ni yalla ko mangé sa légui nak man ma ci dem ko sa dund bu ma len di dundalé man bal na lako waye gis nga lima la mënta bal moy galu gone yi defon seen yéer yi té nga lak ko munu ma lako bal lolu dong la ko mëna bal lila ko yalla di fayé nak moy yow bo ligé bo jang alcorane ba ñibbi sa kër bay di nga tabax kër dugal fa say bien tak say soxna yalla xey ni fouf keur ga nga defaat ko muni fouf keur ga ba kérok limu dong yi nga lak seeni yere mat dugal dem muni ñoket dem ñu tok ñetti fan maçon bi nga xamni moy tabax juma ji ñew fi mu woko ci pet niko dama bëggoon ñu and dem ci señ bi nga defal ma intervention ñuxul ba ñuxul ma lak ma nga seen te man lima señ bi wax mom lolu mom xalaatu mako ci sama adina legi dal nañ dem rek nga balul mako ak ñu ñëma ne ko man neena la sama walu bal na la lekay ni nga def moy dem ci dongay balu len bañ bal la mo soga dem ci dongay balu ko bañ bal ko te pourtant bu defon lu wuté ak li manam bu fekkone da genn togn nit ci mbéd mi loolu duma ko bal duma koy duma kon serigne daara bi
oxystifam du japp xalé bi diko final wala diko duma dedet xalé bi donga daara ci ay bêtis la dekk loolu ku ne xam nako yag nako wax donga daara ci bang bangam ku ne xam nako legi nak méthode bi serigne daara bi jaar pour yar ko bu bu ëllëgé mu jariñ bopam jariñ borom jariñ momam jariñ ay bokkam jariñ ay bokkam limay wax di tuddu sama daara bari na waye ko man loolu la dundu te woorna ma ni lima dundu mom la yenen serigne daara yi di dundu rek serigne daara yi dundu amna fi ñaar ñoo xamni magi jëm lañ buñu meleen di indil ëpp nañ fukki at ak ñeen yalla dogal ñu ñew ci daara ji bottu alquran daara ji li fek moko alquran do dem ci say bok waye bo mokale ma bayila ngay dem ko dik dem ko dik tabaski jot tabaski bi nga xamni buñu mokale rek buñu wacce seen wacce bu jëk rek ma yabal leen ñu dem tabaski ji gis nga bañ tabaski ji ba delu ci waat ay bes lañ fi am daw ma dem jëli leen seen bay nak di asgor ñu ma man bama la ko joxel bama len ko la ci genné sama lox lo ci def bax ma dem jeli len ñu ñëwaat am fi semaine daw ma sét donga bi nga xamni mo ci mak te xamna ni moy xelal kenn ki li tax ñuy daw bañ ma seené ma di len jël ci seen auto bi rek daw dugg ci koñ bi ma wo seen bay ni ko légui waxal ma sa soxna neeku buñ toggé ba ay boori 9h ba xalé yi ñëw ci kër gi nara finance rek nak ma wo lu mu guddi guddi na ñëw ñu toggé ba guddi rek mu wo ma mu ñëw gis nga bima accès ci koñ bi ngor si nga xamni moy dawlo morom ji and ak mom di daw man ko seen ci ben porte lampe mu taxaw ak morom mi ci koñ ba sol ab kap ak pantalon baraya auto bi nga xamni mo top ci sama gannaaw mom la seen mu sanni ay lumière am rek ma seen ko ni dongay kele di diwa dongay ma andal ke di diwa ñu ni ma da diw da ñimi li man len baxna nañ len dem waye gis nga bima yote ci gannaaw bani nik ci loxo bi rek bim ne gees muy man rek da fil kat bim solon mu dali ca all ba mu gaaw dindi baraya bi ma japp ci loxo bi fotam dugal ci auto bi delos ma ñew ma tej ko ci benn nek leppam diko fa fek fala koy fek jox ko bindam mu boole ko di nafar di bekki ma diko jox xam xamam fofa weer la ko def weer mu ñew diko jox ci bind mu ni ma mangi wal mang lay watal ci seigne touba ni buma xamone ni buma dawe li yema ci fekk duma daw legui dama bëgg nga bal ma rek dootuma genn daara ji li feek joxoma ndigal maneko alquran nga yor de ndax xam nga li nga wax muni waaw malako wax maneko bismillah ni ko ci bunti bi ba legui mi ngi ni ci daara ji di jang xam xam bolé ko di bekkii bu fekkone ni wajur wa deful noné mu def dama cey dal di selangul rek bu ko defé jangam yakku def ni lim jangul ci téré xam xam bolé ko di bexi kon xalé li faaw ñu dimbalé len ci côté bobu xalel nit ñi dañuy faral di wax naan waaw nit ki mom léla nga gis ko xalel bo xamni ni day nekk ci lu neccodiku ñu naan yalla ko ci xir mani dédé seytane ko ci xir ngay wax da nga war dox digam ak seytane yalla xiru ko ci yalla du xiraata ci lu bon dédé yalla xiru ko ci xalé bobu may wax ni ndayam bim taggo papam wallahi comme nima ko wax di téré téléphone fi ci daara ji fiñu jëk tambalé mak mom moy ndayam da ñu ci daara ji may ko téléphone xam nga num def fi muy tok buy jang pour wax la rek do nga daara fi muy tok buy jang mom la gasum tax bu téléphonante ak nday ji bu nuppi sulat ci téléphone bi tok ci waye nak comme man ni wax naan ab serigne daara cioker ci mboy la ab serigne daara ko donga daara cioker ci mboy la mën teer morom de xamna ni bané yor nañ téléphone ci daara ci sama jarbaat bo xone mak ndayam ño bok nday ak bay mom la jëkka wo mu wat ci yalla ni téléphone ni wul ci daara ci ma wo xalé bobu sant lo bi may wax mu wat ni yuru téléphone ci daara ci té man xamna ni téléphone ci daara ci xam nga numa def dem sonatel daf ma jaral dem sonatel ñu localiser mako ba wa sonatel xamal manima telephone baangi ci daara ji mën len ndax mën ngeen ma ci jox ñetti numéro yum wo rek ñu ni waaw ñu jox ma ñetti numéro benn bi buma ci woté sama doomi ni jaay la jot directement waaw diw numéro sangam ko la ci doon wo muni ma diw mo mu tuddu mang dayam ño bok nday ak bay sama jarbaat la mi ci daara ji di jang mané baax ma jot woté wat ci benen numéro jot nday xalé bi ndekam nday xalé bi xamé na sama bar rek ma wax wax muni ma du man da nga jaawal ba coupé mo wotuat benen numéro jot rakki xalé bi rakam ju jigen xam nga numa régler mbir mi moy dama leena wotu ci am neek dal di dem ci ginnaw keur ga wut
yatu faxtan waw xam nga yatu faxtan waw bu dalé ben yoon rek ma daldi dugg ci ci neeg be rek yoxu fegg ko kenn ki yat wi ni teulut ma ak ci def ni na fa telephone bi genn ma ngeen dem bakk ñu ni ma señ bi taxawal legi telephone bi genn mo ñu gënal dem bakk ya ñu daldi genn telephone bi jox ma kon do nga daara bi ak méthode yi ngay jaar pour yar ko xalé yi legi niñ amé xel niñ yewo niñ amé fit kenn ku nekk ak lolu borom xam xam dañ ci wax bo gisé yonenti bu len yalla di samlo djiblu ci rek samlo len ay xar kesse dedet da bëgg wax ni ni nga xamni xar yi non lañ bare wuté ko non ngeen wara sammi ay nit nit ñi non lañ bare wuté ko amna ko xamni ni bo yeddé mu bayyi amna ko xamni ni boko yarangalé mu bayyi amna ko xamni ni bo duma mu bayyi amna ko xamni duma dong taxul mu bayyi da nga wéssok mom duma ni doga ba droit de l'homme yi nga xamni jëmuñu fenn diñu indil ay xalaati Molière ak Victor Hugo bayol ñu fi xalaatu suñu yonante bi sallallahu alayhi wasallam luñu gëm lo ñu ni xalal kenn waru ko duma wa sétal ma ji wax xalal waru su ko duma xétal ma ji wax rek kon wedd nañ wax yonante bi sallallahu alayhi wasallam hadith ngi ni bo xamni ni Abdullah ibn Amr ibn As moko solo radiyallahu ta'ala mu ni yonante bi sallallahu alayhi wasallam de da waxon ni murru awladukum bis salati wa hum abna'a sab'i sinina wadribuhum alayha wa hum abna'a 'asr yonent bi moko wax sallallahu alayhi wasallam moni kep kenn ci yeen ko am dom bu xasse am juroom ñaari at tambalil boy julli ñako kay ñu julli bu taxaw ci sappé sa yag mu bayyi fa sappé sa daw dem sallallahu alayhi wasallam ni bu mu tax nga duma ko de bu ko yedd de bayil rek mu ñu waye bu xasse am fukki at nga ne ko jogal julli te julleewul nañ wara julle tek julli jox julli haqam sallallahu alayhi wasallam ne wutul bu yar duma ko fofu la duma xale joge wa ndax nit man na julli te jangu alquran kon serigne daara bi sax même bu fekkone day jangal goné gi mu xamni xalé bi méthode bi li tax mo mokal bu mokul bind bi ragal na yar boko duma dana mokal nga duma ko ñaar yar pour mu mokal lolou ci ne cheikh mohamed bamba neena won radiyallahu ta'ala anhu atlubu wala tadjar min matlabi mune fa afatu talibi an yadjara lolou la serigne touba Seigne Touba neena yow do nga daara bi muni togal ci daara ji jang xam xam te bayyi baj baje juut juuti bayal daw muni gakki kuy jang xam xam gakki kuy wut alquran gaf gi ci ne moy muy baj baje ak daw baj baji ak daw neena lolou moy gafu kuy jang alquran xale li buñ deme seen keur wajuri seen morom ñu dajal ci koñ ba nañ mel non lañuy bëgg ñu mel ko ci seen wajuri dañoo bëggoon ñu wuté ak ñoña aw melokan ndax xalé bo xamni mi ngi ci koñ bi nekku fi dara loolul football sacc téléphoneu jambour nangam koku bañ doomam mel nonu mu jël ko yobbu ko ca daara ja légui bimu waccé sëriñ daara bi yabal ko mu dem kër ay wajuram ñaari fan ñett yam fay am mu gis fa ñoña bo gisé xalé yi ma doon wax légui té sant lo ma nangu ci sonu moy seen wajur bimu leen joxé nangumul sax ñu ñew ci kër man ma wax goni daara ji jep ni len kep ku xoss wacc ben yon dana la may ndigal ngay dem ci say wajur ak ñew lolou ma len ko xoss wax at sabtel len ko di len ko nangul di len ko defalit biñ wacce ñom ñep nek nañ ci daara ji ba wacc demu ñu seen kër biñ wacce seen wacc bu jekk kenn ku ne ma jëndal la yéré jox la pass ni la demal julli ji te ñew waye gis nga bañ démé julli ji ba gisé ak seen moram ñi fofé biñ jël suwaté ay bis lañ fi am daw buma ci xër won sama tanku tubay buñ fi tok bay jang xam xam buñ fi tok bay jang xam xam école arabe yi nak mang koy wat ci yalla ni kep ko xamni ñu lay gëm lo ni ku fa nek da nga mok alquran dañuy wax lu leen neex cene dafa mok alquran ku bëgg sa doom mok alquran yobbu ko ci daara yi bu dé internet yi tamit ñom baxna dañuy mokal le alquran mokal bu rafet wa yar amu fa nak ñima ci gisagul mom yar amu fa wax deug yalla te señ touba re da daan def buy joxe njabotam daara day wax ni so démé na ci ñaar dajé mu ñaa min alquran ko biyar na boole am xam xam ak amu biyar ñu ni waaw mu ni bu la wóoree ni ñaari munu faa daje mu ne mu ni bàyyil benn bi te def ci benn bi mooy bàyyil xam xam bi te defal ma ci biyar señ touba ko daan wax bu ma sànni joxe njabootam day wax ni bu la wóoree ni xam xam ak yar munu ñu fee daje mu ni bàyyil xam xam bi te defal ma ci biyar ab yar moom daanaka ko ko am ko ni xaw man ngaa wax daanaka ni am nga xam xam
ndax sayyidna umar radiyallahu ta'ala anhu kene bam ñewé ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam surat baqara mënuma ko mokal yaronte bi nokoy def mu ne tek nako fi ni tege waye nak fasna yene lum digle ma def lum téré ma ba sallallahu alayhi wasallam ni ko yow mokal nga ko lolo ko taxona wacc mokal nga ko lolo ko taxona wacc kon alquran ngi non alquran mom ni nak mom lañu sunu borom rabbi su jalla sante mu taxawé ko kenn ku nek nga def ci sa masuliya eta amna ci masuliya def nako difuko mo xam wajur yu amna ci masuliya def nako difuko ay ca serigne daara bi ko sali jamono yima nekke dakar di jangale dama dan def boba internat melagut ni mu mel waye boba dama dan def boba internat man nga wax ni parcel rek ma dan def leg bu ma jaaré ci mbéd mi gis ay xalé yi football lélé ma jégué ci ñaar ñet waye yow nga jangu lo té jangi mu mel sa baye da amul lu mu fayé ma jogé fa dem ci internat yi di enquête yow fu sa baye dëkk mu ni man sa baye day tukki France la nek sa baye Amérique la nek sa baye Italie la nek yow ko sa baye ni mune man sa baye Sénégal la nek mané ha ci sam xel buma génné lol lay xalat mané alquran mi daan wacc ci makka du ofaw yi tiyé ko moy ñi amul dara ñu nekkon makka amuñu dara ñen ñi ay jam lañ ñoño tiyé won alquran bu ko bu wacc ci yonent bi ñu gaaw mokal ko garder alquran karim mu di len ci door guddek beccëk yonent bi di lelo ñom ben bërepp buñu wax darul arham ñi ko serigne daara yi di defé di len ko jangal ñu di len duma guddek beccëk alquran momé di rogalat ba ñew ci sun dëkk bi fekk fi sunu magni yor alquran momule ñuy lak seen kër yi di len tej ñi ñu di len ray ñi ñu bolé nak seen daara taal ñuy jangalé fi sabilillah mané alquran momu nak mo dem ba légui ku bayam amul alal doto mok alquran man li duma ko sétan man fasna yene samp daara jangalé fi alquran fi sabilillah ta'ala lolu motax mo sos tari ya ulumuddin ganna bama gisé la ci seigne touba muy bustani kitabullah ñaar yi moma motifé pour ma taxawal daara ji kagn la taxaw 2013 fi bobak légui ñaata xalé fi mok alquran ñaar fukki donga ak juroom ci digënté goor ak jigen légui la baye jël de donga yu jigen rek ndax yakko tek jamono waye ñaar fukki donga ak juroom ño fi mokal ko digënté 2013 ak légui dañu bisseen kër yi wajur waxon na ni kama ci gëna yëm moy ki doonon ab law be tay seen wa fami yëpp ñu xamuñu law bu jangal alquran bayam ni ma yobul rek mam ja mo magal ci ñew ba fi ni ma ñu ndalé ay sëriñ lan mané lu leen def ay sëriñ mune sa donga ba moy jité ca sunu jumaaja wa koñ bëpp ab sëriñ lañ ma jappé légui ndax sama sëriñ bobu rek mané ko mu ngo alcorane mum yalla indi ko pour law bay wala pour guer wala pour ñeño pour ñepp la alcorane yalla indi wo fi pour law bay wala ñeño wala guer pour ñepp la ñana law bi du jang alcorane foko ma sa dégg ko ko verifier bu ngeen demé ci internet bi bu may tek xéeru juma ji amna xalé bo xamni mo doon jang jeexitalu suratu kahf innal ladhina amanu wa amilu salat kana lahum jannatu firdaws nusla bam jeex mom momé xalé bobé koy jang ab law bela bayam ben conférence bu ma doon def fele ci bamako lama gisé rek dal dima koy yonne fami bi yep bañon kon wax lañ la alquran non la mel Seigne Touba neena qira'atul qur'ani amnun min al-lahin mune qira'atul qur'an amnun min al-lahin wa min shaqawati wa min makri al-mu'in Seigne Touba neena jang al-qur'an qira'atul qur'an amnun min al-lahin neena day taxam mucc ci iblis jang al-qur'an day taxam mucc ci iblis wa min shaqawati day taxam mucc ci texedi eulek yowmal khiyam wa min makri al-mu'in day taxam mucc ci pexam yalla xam nga yalla leg leg amna ci jam ñoo xam da leen mbeppatal seigne touba neena jang alquran day taxam mu ci mbeppuk yalla moy jeyeluk yalla jang alquran da ci taxam mu ci muni rabiha abdun yaqra'ul qur'ana walil jinani la yura sam'ana muni bonafisu jang katu alquran bonafisam moy dem aljana
munit gis nga bis ba nga xamene doom adama yep dañu dekkii mar ba mar ko njoon ba buñu nanul de neena kérok bu yowmal khiyamé jankat alquran bobu du mar wala seigne touba wax jankat alquran bobu seigne touba neena kérok yowmal khiyam du mar mukk mun inna tilawata alkitabi mulk wa huwa liman yabqi najata fulk neena jang alquran day taxa nek bur jang alquran day taxa nek bur mucc ci natto diko yeb mun wujuhu khari alkitaba nadira yawmal jasha lil jamil nashira seigne touba neena jang alquran bu keroge ba doom adamay dekk seen xar kanam yi ñepp ñuul ba melni godoron mun bu keroge jankati alquran yi seen kanam day leer nañi ba melni jantu digg becc alquran waxnako wujuhun yawma isin nadiratun ila rabbiha nashira suratul qiyamah wujuhun yawma isin nadiratun ila rabbiha nashira seigne touba ni jang alquran day leral khalq kharkanam borom bi euleuk yawmal qiyamah mom mi dan jang alquran ay wajile bayileen ñok sun daara yi way ñu jang alquran te jangale ko bayileen ñok sun daara yi ñuy jang alquran te jangale ko lebi yi nga xamni xamnañ ni sirrul l'islam senegal do nga la dess legi sirrul l'islam waye mbotum alquran senegal do nga la dess legi ndax bo xolé senegal lepp lu fi am ci lu bon dana am kurel bu jog ñaawlu ko lolu senegal do nga ko gis acca demal bitim rew mo xam rewi nar yi la gor jigen nga fa ne xass ca ñaawlu wuko ba ci rewi nar yi la wax gor jigen ya nga fa ne xass ta ken ñaawlu ko senegal do nga ñofi dess andogul ci ñuy bañ lu bon wa senegal do nga ko gisagul ci ñuy bañ lu bon amerika ni ni dem ci ay election dem len ci internet bi bu nu xolé legi xam ngeen ni ñom ñaari parti fa am ba la ñu dem ci election yi amna election yu ñu def ñu diko tuddé primaire xam ngeen ni parti bi nga xamni ci la Trump bok ñom xam ngeen ni Trump moy représenter wat xeyna waye benen parti bi ci dess may wax ni gis nga biñu defé primaire yiñu jëk def ci jël premier ci état bi nga xamni ci lañ ko jëk defé gor jigen la té mom neub ko taxaw na ni mom jëkëri gor la am gor jigen la té bo moytu mo na ray yi def amerique tay loolu lañ bëgg yi ni senegal no lank bu ko ñu lankale du fi am loolu lañ bëgg yi ni senegal du fi am dé moy minal ñu lu bon xamal ñu lu bon ba du lu bon do fi ñu nakari ñu dem bay am président gor jigen no lank bayi leen ñok sun daara yi ñuy jangata jangale ah ñu xamni ñoy pour le yi nak ma ngi leen di ñaan ñomit ñu xamni film biñu yor di ci signé mandat dépôt yi ah amna bis bu ñew de seigne touba neena al maut yaati baqatan rubma yakunu sa sawaqid muhtarima neena bari waana pour le clerc bu tok birom di signé ben mandat dépôt bam noppé rek fanane yowmal khiyam très attention yobbu nit ñi kasso da ngeen ko yombal waxna ko pour le clerc bima jappone fi ci ndiarim kala bama ñewé ni ko loma jappé fi la tok ci jannatul mahwa def ben conférence pour le clerc bama commandant bu ñox commandant diallo mo fi nek yoniko mu ñew fekk ma ci biir conférence bi ni pour le clerc moma yoni pour ma jël ci la ci plante bo xamni ay gaay yu natto di ko ko defone jëme ci man ma ñew ni ko wa loma jappé mu ne ah dañuy wax ni yow da nga wax ni diwol ak jur am nga ci li am ci la mané ko yow xamolo ma jappé lañ mako mu ne ma luma la jappé mané ko xana ci ndax luko dal nuru um ko yobbe waye ñi liñ wax ni mané ko dañuy katch rek te bis bu ngeen ginné prof bu koy waral mu na mané ko amna bibliothèque bo xamné la ca nek ci tire man tire do nga la bëgg mu na mané ko jégené genn walu million ci jamono boba ay 2008 mané ko jégené genn walu million dana la ko jox dara du ci deug seen mandat depot yi da ngeen ci gaaw lol nit liko yobbu kasso warna don lu pire te dire waye jeng xalé lolou day bakkar jeng xalé rek lolou du bakkar du kirim du deli xana yene ko jappé deli waye jeng xalé du kirim du bakkar du deli moyen de sanction la pour xalé bi mokal liñ ko bëgg mokal lo comme ni ngeen amé ay moyen de sanction yo xamni ni yeen ngoy def ci kasso yi
ñi nga xamni dem nañ ba am yeneen moyens yu gën jëng bayyi nañ jëng loolu même serigne daari bu ngeen leen ko waxut ñom ñepp dañu dem ba bayyi jëng serigne daari yépp ndax lutax jamono day gën di avancer ñi gën di développer ba mëna tabax ay juntu ka yo xamni xalé bi mëna fa nekkal ba mokal alcorane te du genn daara ji waye ku dëkk ci ndand foy foy amul benen moyen budul bobu rek loolu war ngeen ko mëna comprendre ba nga xamni même bu fekke ne constitution bi dafa tédé jëng ci ko xamni ma nga ca kaw ga di jang ka jangalé di former ay citoyens way way war ngeen ko mëna pardonner di moins te man maangi wacc yalla ni suñu xadim momu kërok bobé ñu xamé né loolu amna buñ ko wowon mu ñew ñu ne ko ah ñun kat jëng constitution bi da koy téré dañu bëgg nga bako kèn dootu ko gis daram comme xalé bu mënta tiyel bako mu demi ci bokam ñu warana dem prison tay moy ñi jël photo ba vilipandé ko yag na ma waxtaan ci digënté Facebook ak WhatsApp fim nek ni man wa senara toujours ma wax len ko lan ngeen di xaar ci digënté WhatsApp ak Facebook lu ngeen ci xaar ndax nit bala ubbi radio dana ñew ci yeen xeyit bu ne dana ko wut bala am fréquence ben dana ko daj té du tax mu am fréquence té pourtant WhatsApp yi ak ci Facebook yi ñoo raw radio ak télévision fi la ay xalé romb ben police bo xamni ni dañ koy ger kep xalé yi filmé ko partager ko xalé yoy luñu len fitnalul amul kon ci partager won xalé buñu jëng bi dañu xam ndax xalé bi ëlëk wali lay doon wala deet xam nañ ndax wali bi xalé bi tay ëlëk ministère lay doon wala deet xam nañ ndax député lay doon wala deet te photo yi am nañu ko enregistrer gardé ko te fi ci Sénégal xam ngeen ni nit ku ne buñ la xamalé dara sa bo xamanteni ni yalla gis na yalla dogal na ñu seen la ci seen kanam luñ la xamal ci lu bon dañu ko wilipandé moy comme lima waxon pour le bi maniko ñi buñ xamone ci man lu bon batay neugani waxatuñ ko maniko wax ju du dara tegeewul fenn ñi katch rek ño créé seeni lobby rek def ko mu na ma ko man sama katch ak maja mu nga xamni ño filmé xalé bi partager ko neugani ca kasso ba leen warana fekk parce que lutax ñuy jël doomi jambour diko partager lutax bo liggé mu nek fi njit nek fi kilifa ñu diko ko rappeler nan ko xolal fi nga don daw dara bañ lay jeng baangi ni lolou mën nako soké ñoño warana dem kasso ñoño warana dem kasso lañ warana def bu fekké ni ñom dañoo rambaaj rek bay rambaaje lañ warana def moy taal seen auto dem police wax ko ni len daara yi diw day jeng way waru ñoo photo di partager buñ dé rambaaje dong non lañ warana def dem len daara yi diw dem len daara yi diw jeng nak mom wax nako serigne sepp koy def serigne fi yori daara ñeppay jeng ñom ñor ay daara ci all bi xam nañ lima wax ñom ñeppay jeng ne nga xamne non la khalifa law na ñawen ñasen bi def non la ñepp warna def mom da taxaw ni man ni di wax yeen may sa khalifa baye dañ ma jengol te wallahi xamna ci ay fukki ño xamni ñoy seen khalifa baye dañ leena jengol waye tay ñi ni tekki nañ jubok seeni bokk jubok seen borom jubok seeni morom lu leen ko may alquran buñ fa xaar won jeng ba duñ ko am kat kon ay delanka lañuy doon danaka jeng xale bo gis ñu def ben bayam borom barke la wala papam borom alal la mom loolu lay daali bëgg dem fekk jiko légui pour dundu ko looloy tax nga gis kilifa yi di jeng seen doom yi yobul len ci daara yi na xalal bi barke bay bi rek lay gis ak dundu gu neex gi te fekk dundu gu neex gi xeyul ñew da am fu bayam jaar door ci yegg bayam bu ko fa jaarale nga ne ko do ko fi jaarale ñun jeng gisunu ben négatif bu mu def te gis nañ ay positif yu mu def waaw lo xamni yang koy def te jurul amul négatif te amna ay positif ñu neul lolu baxut jeng ñun ñi gis ñu def ko ñepp ay résultat yu positif la jur gisaguñ mukk ku ñu jeng mu jur résultat yu négatif man gisagumako te waxna ni serigne daara bi jengon donga bi bis bu donga bi amé alal mom lay jëk téral serigne daara bi jengon donga ba nopp ci mom wallahi bis bu donga bi amé alal mom lay jëk téral koku amna lu ko naxari ci serigne daara bi acca yow tak der bi manoti nit yobbu ko police tej ko yaadim nonam ba yowmal qiyam yaadim nonam uma jël la sax yow tak der bi waye nit dong boko xasse porte plainte yobbu ko police yaadim nonam ba karo ngeen di dajé yowmal qiyam dootu la bëggati ci adina ak lo mëna def pour mu bëgg la dootu la bëgg ndax boko toroxalut toroxal ko nga bëggol bu yalla dogalul mu tara fay yow toroxal ko do nga bëggol kon ma ngi delo di ñaan suñu mbokk plekleur yi
sen istila bobu ngeen di signer mandat dépôt yi def len ci téré attention def len ci téré attention ah amna benen bis bu ñew de adina yëmul tay de adina yëmul tay de su ko defé kon sen mudu lolu doon waxtaan yi ngeen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan sun borom mu defal ñu tawfiqul adi

0: ان ملاحظه رك لا دا نين كو جار سفره نعوذ بالله من السفر ci ko xamni di waxe bakkanam muk muk motax may wax ni dem joji di cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu di borom safar mo dox sun digeunte ak safara ñu deggmal bisam muy bis bu mag mu tedd alquran dama xamul ndax mawdu bi may bëgg waxtane mason nako waxtane wala dit waye nima len koy faral di waxe mawdu bu nek sa bu ñu ko waxtane dana ca am lu dik ci xéeti xam xam ci xéeti hikma xeyna yo xamni ñewutun ca mawdu bu jëk ba wala kulli hal way wote yi dañoo bari kenn ku nek yaangi wote fi barab ñi saña wote ñay wote ñi señta wote ñay wote hatta shaytané sax mi ngi wote wote yu bari yoyu ba melni tulé ak malé mom la sun borom xamone xamni jamono dina ñew wote kat yi dax wa kat yi tol ni fepp suuf kenn ku nek di wote di feug deun naan manum lem ñi nga xamni ñoo yoré spirituel di woté baniko ci ahmadi tidiane waxé néna dem nañ ba légui sax sëriñ ci ñoo upp talibé yi légui sëriñ ci légui ngeen balma sëriñ ci légui ñoo upp talibé yi néna ñu dem ba woté kat yi bare bare ci walu temporel ba légui sax politiciens yi ñoo upp militant yi kon adina jaxassona buñu tollé fofu lan mo wara nek suñu delu way suñu marja ngir ñu xam ban wote lañ wara wuy ji ndax kuy def fo seen généru guddii dem wuy ji ko bis dana ñew nga jommi té bo jommé man nga ta jël ndaf go xamni kenn dut la mëna fajj kon bul def généru bo seen muy jolli guddii rek nga daw wuy jiko nonu ko seigne touba junje ci masalikul jinan neena kep ku yaakar ni lo seen muy xoy guddii nga yaakar ni moy sawara wo yentu yalla musa seenon neena ak ndaf mu ko wessu yentu yalla musa dafa don dox guddii seen sawara wo xoy muni ben na ca dem ngir amé ca mat gu mu jaaro wala mu gindiko ca farbam demé yalla jox ko fa nubuwa mu nek yonent seigne touba ni ku yaakar ni nak daanu daj na suuf neena ab dof nga ku yaakar ni daanu daj nga suuf rek ab dof nga sahad bamba neena kuy def lo seen muro nga tek ko aw campetu beñe wala nga tek ko aw biscuit neena bis dana ñew kuy def lo seen muro rek nga for ko sax defé ni aw campet la defé ni aw biscuit la seigne touba neena bis dana ñew nga for dara sax ko ndekete neferay bay nga sax neferay bay kon wote baangi melni tulé ak malé alquran waxon ni ci eussel ba dara xewagul ni sa bu ngeen déggé ab wote bala ngeen wuy ji saytu len li ngeen di wuy ji lan la ya ayyul lisina amanu astajibu lillahi walir rasul isa daakum lima yuhyikum wote bobu rek lañ wara wuy ji ya ayyul lisina amanu ku gem yalla deglul te wuy sa borom sun borom neena astajibu lillahi walir rasul isa daakum lima yuhyikum sun borom neena bu ngeen deggete wote kat bu wote bu len feex dal di wuy ji xol len wote kat ba limi wote lan la neena bu fekke ni wote ba yalla kessa la yonnante bi sallallahu alaihi wasallam kessa la tay du yam ci yalla kessa yonnante bi kessa waye bo ci deme mu dundal sa xol dama ci dundé ba nga jëlé faragal yalla ba nga jëlé fa xam yalla ba nga jëlé fa top yalla sun borom neena feexal ga wuy ji sampal sa xelu bakkan nga da wuy ji ya ayyul ladina amanu astajibu lillahi wa lirasuli isa dahaakum lima yuhyikum bu ngeen deggate ko wote ci sama tour man yalla ba ngeen degg ko wote ci sama touru yonent bi muna mu ni bu len fex rek dal di wuy ji setantal len def len mulahasa def len tadabur xol len ba xam ndax wote bu ngeen ca deme da ngeen fa jëlé lu ndël seen xol ci yalla ko yonentam wala nit ngeen soga wuy ji cheikh mudou bamba mi wote mom kenn natable wut ni mo dundal xol yi kenn natable wut ni yalla ko yonentam do nga tax mu wote mom seigne touba aji wote ji kenen ku ñew def fi leneen ya koy def ci sa ciobare bop waye du wote seigne touba de seigne touba de lim wote moy yalla yi kesse yonent bi kesse luy dundal xol kesse luy dundal ru kesse mom la seigne touba wote radiyallahu ta'ala anhu mom la seigne touba wote kon kuy wuy ji la nga wuy ji rahas sa ndabal xol bam set wicc yim ci al khalbu naqawa nga ñew wuy ci ko siyaré ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala lolu mo ne yobbu ci nu waxtane liñuy tuddé ahamiyatu siyara ahamiyatu siyara importance sol saw dal jog siyaré ji kan ngay siyaré foy siyaré lutax ngay siyaré ahamiyatu siyara defena ni isbu tarxiya xam ngeen demb la won sen siyara bi ñom waxtaan yi dina leen itel ñariñal siyara moy lan ak lutax siyara am important borom xam xam yi werant nañ ci basol ndax jog siyara ji nitu yalla rawati nitu yalla bu fi bayiko nek ci bammelam mo ndax lolu mom lu war la am ca ñom ñuko jappé bida bonal ko lol indi ay lay yo xamne nak lay yu daif la am ño xamni dañ ko saxal santane ko soñe ca lol waneni la ca ne ci tuyaba muni su ko xiyas waye nak indi ay lay yu deugar yu tibbe ci hadith ben hadith dong doyon na len aw lay ñom ñi santane ni nit warna tok ba yag mu solo dalam jog siyara ji mbokum julitam wala mu jog siyara ji khabru yonent wala khabru nitu yalla wala mu jog siyara ji nitu yalla bu dund ci kaw suuf ben hadith rek doy na len aw lay yonent sallallahu alaihi wasallam dafa waxon sahaba yi ni len rawati na sax ni tudde ay jigen nga xamne xew wala ñoo fay epp xew waw deg rek ñoo fay epp mune tere na len ngeen sol senu dal jog di siyara ji ay bammel terenalin ko ah ñoñu bayiko ba yag mu gis njariñ li nekk ci siyara ji sa mbokum julit li ci nekk ci tuyaba li ci nekk ci barke li ci nekk ci teranga li ci nekk ci njeggalal yalla mom yonent muni mu xey rek wote dajje duma len tere won jog siyara ji sa mbokum julit jog siyara ji ku nekk ci bammel jog siyara ji bammel ma len ko tere won muna mun bis ni tay genn na ci tere ga ma len ko digalat kuntuna aitukum an siyarati alqubur fasruha yonent moko wax rawaw muslim kuntuna aitukum an siyarati alqubur fasruha ma len tere won solo dal dem siyara ji bammelu nitu yalla dem siyara ji bammelu yonent dem siyara ji sa bammelu mbokum julit dem seti sa mbokum duma len ko tere won munam ni bis ni tay digalat na len ko delu len ci ndax lama ci gis ci tuyaba kenn xamul num toll lolo tax seigne touba radiyallahu anhu bi nga xamé ni khat khati jamono ak tankuk jamono dox na digam ak mu meuna solo dalam ci sahir dem siyara ji mustafa ali sallallahu alaihi wasallam ci madinatu munawwara dako jambat mu fekk waajo xamni wayon na bu yag ni amna galankoru siyari muhammad ali sallallahu alaihi wasallam mu jël waywa wayat ko am lum ci teunk ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam diglé nu dem siyara ji nitu yalla seigne touba ni sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa aharu la yamnahunaka buhtun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru innal muhibba liman yahwa sawaru fihlu amru la sur man tuhibbu wa in satat bika daru seigne touba ni mangi lay digal bis ni tay sur man tuhibbu fo deggati sa soppe ko xamne dang ko sopp ta yalla tax ko sopp ta yalla tax foko deggati neena lum la sori nala jaral ngay yek ay montagne ak pelen di yega ko wacc ba xey siara jiko ngir yalla bo deggati sa soppe nala jaral sol saw dal jox siara jiko ngir yalla ma profiter ci sante ci ben serif bo xamni ñewna fi barki dembo nday fek ma ci majales bi fumay jangale mu andak ku ñuy wax serigne adama sow muy setu yonent bi sallallahu alaihi wasallam di borom xam xam nga xamni moy tafsir alquran ci jakk jamu nek degnu ngir yalla rek mu jaral ko solo dalam ñew di ñu set ci fi ci dara ji jazakumullahu khair jaza lolu fihlu amral bu serigne touba santane won sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa hawaru la yamna'anaka buhdun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru serigne touba neena bo deggete sa soppe bu negliger nala jaral sol saw dal yor dal li weñ gi dox bam xar ngir gis ko rek siare ko ngir yalla mune ay montagne wala ganus bu bari wala yoon wa dafa bari souf sama auto day foncer ci yoon wi sama auto day ngiro ci yoon wi seigne touba ne bum la tay dem solo saw dal bum la tay dem de mune espace ak distance lum sori bum la tay dem la yamna anaka buhdun min siyaratihi masafa espace distance seigne touba ne bum la stes sol saw dal de bo don lak ay junni litre essence nara jeul djok ginnaw yalla tax nga sop ko rek yalla tax nga sop ko nara jeul djok ndax innal muhibba liman yahwa sawaru nit boko soppe ngir yalla donc ko wara seti ngir yalla defenaani yen ñepp mëna tontu laaj bi may bëgg laaj moy yaakar na ni de seigne touba ñun ñepp ko sopp kon nañu jaral juk yaakar na ni ñun ñepp sopp seigne touba kon nañ sol sunu dal ti wuy ci ko waye biñ ñewé lu ñu wo neena nu santalé ko yalla xolal ma seigne touba mom ndaysan bu la woyé ba nga wuy ci ko dalay dello ci lo xamni sa intérêt do nga ca né sa intérêt rek ci nek moy luy dundal sa xol rek la in sakartum la asidannakum la alquran wax yalla neena ko santuma doli te yalla du fossé randi seigne touba ni kay len santale ma yalla ndax yalla doli len la in sakartum la asidannakum kuma sant man yalla ma doli la seigne touba ni kay len santale ma yalla ndax du ngeen juk ci ndol len mukk bo amé jouni sant ren bu dewe ne ñaari jouni ngay am sant bu dewe ne ñetti jouni bo moytul fukki jouni bo moytul ñaar fukki jouni sa départ rek yalla nim koy fulé ak sa xol bi ngay sant lu taxon ngay sant nañ la sey yene tollu won ndax innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrihin ma nawa yalla ci yene rek mom du xol acte yi rek direct dedet day xol intention ba pare do ko xol acte yi intention bi lay xol seigne touba ni kon kay len sante lema yalla kon mom limnu wo njariñam neeku ci sunu njariña ci ne mom la yonent waxon ni te alquran wax nuko ni bu ngeen jogate yeen ñi gëm yalla jëm fi barab xol leen ba xam ndax njariñe luy dundal seen xol nga ci am deet ya ayyul lasina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli isadaakum lima yuhyikum nak fu ngeen deggati ko wote ci turu yalla seigne touba mo no wo ci turu yalla kay leen santale ma yalla awaw sante yalla luñ ci jëlé muni la in sakartum la sidannakum ku sante yalla doli ah magal gogol ay waye taxaw fele nan magal du am magal gu mel ni magaluk sante yalla mom lañ taxaw fele ay waye nan magal du fi amé subhanallah kuma ko koy téré am yalla bindu ko luy téré magal am yalla bindu ko yalla xamna ko yalla bindu ko bu asaman ak souf andon di tak wallahi du tey danañ magal asaman ak souf buñ andon di tak du tenu magal warabul kaaba asaman ak souf buñ andon di tak du tenu magal warabul kaaba ndax ñun suñu njariñ do nga ci nek la in sakartum la sidannakum nit nak du gis njariñam ragal wala ñak jom diko ko xagn gis sa ndari ragal wala ñak jom xagn lako accam goga gor cham bi nga xamé nak mom Serigne Touba amna galankoru solo dalam ngir siyar yonent bi ci sahir muni ginaaw sahir ak batin ñu am sahir ci galankor nañ ma bu mënuma dem na yebal batin bi na yebal batin bi motax muni waj al khalbi wa ru'i za'irain lahu kull waqtin wa in yow sun borom ma ngi lay ñaan sama yaram galankoruna ba mënuma siyar ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam waye ru mi nga xamni mom ak tabax munu ko tiyé mir munu ko tiyé ngelaw munu ko tiyé jaw munu ko tiyé ru mom nga xamni fum jaar dem man na beut mir bi dem ru mom la bëgg nga yabalal mako jamono bu nek mok sama xol ñom ñaar nga xamni kenn mën leen maîtriser kudul yalla ru ak xol yalla rek leen maîtriser kudul yalla maîtriser wo leen munu ko ñaar ñu nga xamni kudul yow yalla maîtriser wo leen dama bëgg ñaar ñooñu nga dima leen yabalal jamono bu nek waxtu wu nek buñ jog ci di siyara ju yonent bi dama ko ñew waj al qalbi wa ru'i sa'irain lahu kull waqtin wa in waj al qalbi wa ruhi sa'irain lahu kull waqtin wa in radiyallahu ta'ala anhu kon mom limu digal monu ci jitu ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla yeen wa isbu tarqe yeen ngi deg de ñariñal siyara nim am important yeen ñiko def muy seen aada ngeen diko defal ki fi nekkal Serigne Touba ane bu nek jazakumullahu khairu jasa ak am important yent yalla Musa jogna siyaré ji nitu yalla jëlé fa ci xam xam té Moussa yonent la kat Moussa yonent la wayé dégg na bénn nitu yalla bo xamni yëg dégg na ni amna xam xam bu bari bu né ci mom musalu dalam ni da koy siyaré ji ngir am ci xam xam ba Moussa alayhi salatu wassalam wayé gis nga bimu ko siyaré ba nopi lam fa jëlé ci xam xam boko don traduire ci téré yi fess na asaman ak suuf danak fessna asmanu suuf danak alquran monuko netli wais khala musa li fatahu la abrahu atta ablaq majma albahrain aw amdi uqba musa alayhi salam dafa deg ben nitu yalla kharitub sun borom sopep sun borom ben waliw buñi wax sayidina khadir sayidina khadir sun borom niko khadir day sama soppe sama kharita xamal nako xam xam bo xam li ngay don yonent xamoko munya mun waw Musa daldi wo ab talibem bëkk neegam niko walal ma ab yobbal préparer ma yobbal damay voyager te noy and muniko wa fo jëm muniko fima jëm ñaar rek manam moma te mana yegg moy ma dée ci yoon wi mba nga xamne dana dox ay ati nit yalla bi may siyara ji ki ma deg ba sopp ko diko siyara ji ngar yalla dana dox ay at yu yag ngir dem siyara ji ko mbama de ci yoni lolou la Musa wax ab talibim talib bi dal dikoy prepareel ab yobbal ñom ñaar nak yobbal bañ yobbal ba ci gëna reey mo yobbal ragal yalla wa sabbu fa inna khayra saati taqwa yent yalla Musa yobbal ragal yalla la prepare wo ndax mi ngi bëgg siyara ji borom xam xam bo xamni li yalla limi doon yonent motax lo bax lu reen jan reena nga ci suuf mu wax la ko ci wolof bok lu reen jan reena nga ci suuf Musa yonent na alayhi salam yalla def ci benen jaamum lo xamni Musa xamuko ba jaral nako jub di siyara ji jaam boba ngir am xam xam boba bimu ñëwé ba sukk ci kanamu jambi xam nga luko jambi jëk wax Musa alayhi salam mi siyaré ci xam nga bo siyaré ci nit dang koy ñaanal sakku ñaan sun borom ci dara jam ngi koy ñaanal bu nuppi ñaan yalla ci dara jam sa aajo Musa bimu ñëwé xam nga lu mu wax khala la o Musa hal atabika alla an tuallimani mimma 'allimta rusda dañ wa yow nitu yalla bi ma siaré ci nitu yalla bi ma siaré ci xam nga ñun señ touba dañoo wo buñ ko siaré rek dal di dem ñi ëpp ci ñun waye xolal Moussa bi mu ñëwé dañ nitu yalla bi wa man de dama ñëwon di la siaré ci ngir yalla waye dama bëggoon nga may ma nak ma profiter ci terbiyu la bala ma dem dama la bëgg terbiyu dama bëgg nek sa donga dama la bëgg terbiyu bala ma dem awa lutax nga dama terbiyu mune ko lila yalla xamal la bëgg nga xamal ma ci alla an tuallimani mimma ulimta rusda ndax yent yalla Musa alayhi salatu wassalam en tant que yonan xana kay kuy am ak njub mo la gëna njub waye luy tax muy sakku xam xamu njub ci Musa ci sayyidina Khadir xam nga ni du hidaya bi ñu xam du rusda bi ñu xam ndax hidaya ñaar la hidayatu tawfiq ak hidayatu rusd bokkunu bokkunu muniko dama ñew ngir sakku ci yow siara ci la waye bëgg na nga xamal ma ci lila yalla xamal te lolu pour ma am ko moy fawuma terbiyu la ku yaakar ni yef yi day maye da ngay nax rek niñ lay nax rek ku yaakar ni yef yi mom day maye dañ lay nax rek ndax buma déggé am ku naan sëriñ bi bu la mënta gënne kasso mën la xett li ci bammel maneko tufu ndaw dof tufu ya dof yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam biñi tej ay sahabaam ci kasso bi ak di len teur di rendi ak di len jam ay xej mi ngi len don romb ni waye xam nga lum len don wax asbiru muñ len xam ngeen fuma len jox randiw ina mo ne yawmal khiyam bis penc aljana wa ko xane mi ngi adina di dac ciona bu nek fitna ju ne ñu tek koko nga koy jox randi yawmal khiyam xamna bu don gaay legi ye dañ ko nan yawmal khiyam ñowugul ñun li jënd aduna lañ xam li jënd ñu adina ba pare te wallahi yawmal khiyam rek mata li jënd ñak xam xam ak gatt aliwo wessuul nga nan serigne bu la mënalul ci adina bi ci bir kasso yi dara mënalula dara yawmal khiyam gatt xam xam rek la gatt xam xam rek la waliyu yalla yi dañoo xeb adina ba melni mbott mu meddi ci seen kanam gis nga ni nga xeexlo mbott buñ la non jëlal mbott mi sanni sa ciati baram nga koy tiyé wala nga jël bant diko falan waliyu non lañ xeybe adina li ci bir adina waliyu non lañu xeexlo adina ak li ci bir adina dañoo xeexlo adina ak li ci bir adina ñom dañoo gis ni lula yalla gëna nattu ci adina say dara ji gëna yëkëti ko yowmal khiyam lula yalla gëna nattu ci adina rek say dara ji gëna yëkëti ko yowmal khiyam mo xam yalla da la bolé say say bu yaq sa der dara ji yëkëti ko yowmal khiyam mom rek la ci yalla nam yalla da gis ni lim la yéene ci tuyaaba lim la yéene ci dara ji yëkëti ko yowmal khiyam mënoko ko jaamu ci julle ak wor ak natt asaka ak dem makka légui nak mu wut ab say say bo xamni fum tollu di yaq sa der ngir sa dara ji yëkëti ko ëlëk yowmal khiyam lolu ku jang histoire sayidina husayru ak buxtu nasar waxtane nako batay lolu taxuma djok lolu taxuma djok yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam li sahaba mi nak ci adina mburu daju ko ci tal te mi ngi fi won ni jonn di dund mi ngi fi won ni jonn te kenn ku ne xamna ni yonentou bi sallallahu alaihi wasallam manal na len adina al-akhirah manal na len xettaliko ci bammel kenn wérantou wuko waye dafa baye natou ba mu wi rek mu tok di setan te nan joxna len randi yowmal khiyam waaw kuñ teur ci naaj fa paka tek ci putam nga romb ko niko ya fulan mune la labbe nga niko joxna la randi yowmal khiyam lolou kuko defon talibe yi naccio diko yi fuñ lay niñ lay def ab serigne dal buñ koy top mom pour bu la kenn tej kasso tax kasso di natou adina yonent moko wax ad dunya sajinul mu'min wa jannatul kafir wala yow gëmo lolou ñene ci resse soyi di ciow rek te xamul leen dara ngeen balma dara xamul leen ko rawati na batine nak dara ngeen ci xamul dara ngeen balma yent yalla Musa alayhi salatu wassalam solo naw dalam di siara ji nitu yalla te mom yonent la kat xana bu fekkon ni nit dina doylu ba du ko jaral solo dal siara ji nitu yalla kon Musa do won doylu ndax mom yonent la ndax distance ak espace taxul digam ak borom mom connection direct la am du indirect connection direct mais téréwul amna lu mu manki ba ming koy séti fenen muniko dama ñew ngir siara si la waye nak da am xam xam bu ma bëgg te xamna ni terbiu rek ma koy may waaw wetu ñak rek da am lo xamni wetu bula yonentu juroon sax te sakku woko ci mom doga am wallahi bula yonentu juroon du doomi walli yu bari ngay gis fi ñu torox ba totoral dara walu ko lul seen baye dañ ko japp won rek al insanul basir ben personne bi taxawalu ni rek wala bu am xam xam ni rek wala bu conférence ni rek wala bu jangale ni rek motax amuñu ci mom dara dana wër di wayan rek dara lañu mu ci mom wër di wayan rek motax Musa téla wax sayidina Khadir niko dama la bëgg terbiu ndax li fi yow xamna ni momoko lu yalla di joxe la te yalla alalam duko maye duko sarxé duko jaay duko maye duko sarxé dakoy jaay yalla alalam day jaay alal yalla ñepp takoy jënd dérèt bakkan manam dérèt alal ak li ñu tuddé ñaq ñepp yi moy jënd alal yalla da ngay wété ñaq doga jot ci alal yalla mba nga jaay sa bakkan doga jot ci alal yalla mba nga joxe sa alal doga jot ci alal yalla li yakoy maye ñepp yi amulum ñentel nit yalla ñom buñ xëssé am alal yalla ñom buñ dajé won ak sama mbadoxul sax la sama mbadoxul te sama mbadoxul sakko ko ci ñom ngir yalla ñu jox ko ko ngir yalla ndax ñom momuñu ko yalla ko mom da ko jaarale ci loxo rek motax Musa ali sallallahu alaihi wasallam bimu ñewé di sakko xam xam bi de nga lim ko wax bi nga xamé ni dajé nak sayyidina Khadir man ma al bahrini ci la ko jangalé ñetti xéti xam xam yo xamni benn bokku ci ak morom te xam xam bëpp di xam xamu batin ana Musa alayhi salatu wassalam fan la trouvé Khadir majma al bahrayni fa ñu tuddé maawul ayat ñaw ayat gaay laajon nañ ma lan moy maawul ayat mané moy ndox muy dund ñu wa légui nit ku tuddu maawul ayat nak mané doya di bay tuddu ndox wala xad karamna bani adama nit gëna for ndox maawul ayat moy ndox muy dund nit gëna for ndox moy wote yu bari yi may wax yépp té wote yépp di ay kassaw rek ñeen bal ma wote yu bari ay kassaw wote alquran ni bala ngeen wuy ji wote ah xol leen li ngeen di wuy ji de man ngeen wuy ji trompew de trompew ñaata dem wuy wote dem lap fa mujj ngay reccu rek naan bu dembu don tay ak di def video lu ni nga wax ko rek dara da nga setantul rek ndax sénégalais liñ gëm rek nima ko yag waxe moy diw doomi diw wala diw sante sangam wala diw dedet mbir yi nekkul fofu ay bu nekkon fofu ak ay neex dem jalla Musa alayhi salatu wassalam xam xam bi nga xamni mom la doon sakku ci Khadir moy ilmu la dunya moy lan moy xam xam bo xamni boko amé lepp lu yalla dogalati ci kaw suuf da nga xam hikma ba tax yalla dogal ko xam xam ilmu la dunya soko amé lu yalla dogalati ci kaw suuf même bu fekenteni jaan ji da modd mbott mi sax di nga xam lutax ban hikma la yalla def ba tax jaan ji modd mbott mi ilmu la dunya boko amé hikma bu yalla defati rek subhanahu wa ta'ala daf la koy xamal ang koy xam de nga niko seigne touba ci masalikul jinan fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara lolou cheikh ahmed bamba wax neena yalla mbir mi dafa sew don yonent rek wala don waliw rek taxul nga meuna setantal ba turwe ko yalla lay defal tawfiq xamal la xam xamu ilmu la dunya lum dogalati nga xam lum ci nam subhanahu wa ta'ala lum dogalati rek nga xam lum ci nam lu dogal ba metti da nga xam lu ci yalla nam misalon nako ben wali wangi ni genn waxtu yor di doxantu ba naaj bi tang mu fekk benen wali bo xamni mi ngi sakku al wusul am martaba bu muy sakku ci yalla ci amaguko legi mu beddi ko dem ci all bi nga xamantene ni julli na suba tok fi mu tok di def ay lawratam di wird ba kërok suba ga dem bayiko fa mu nek ci najjo najjo tang jir benen wali bi xam da don doxant rek seen ko ñew diko laye bir ñew ni ko wa señ bi najju tang na te nga randu fe ci kerga mu ni ko hi yow damay baña jog jëm ci kerga bala ma daatan yegg ci digënt xolal digënté kërok suba kërok ngon rek re mu ni ko dama baña joggé ci kër gi jëm ci gëkër ci digënté bi may jog rek far yalla mu fi sa bakkan te fekk lima bëgg amagumako lool la ragal koku dal di yému ci farlu gi nga xani mom la wali bi farlu lool mu yému ci mom ba ci jaxlé dal mu continue aw yonam doxi bam wagn ko wajoju mu rombon ci tatu garab gi ci naaju wi nan ko jogal randu ci ker gi naaju tang na fekk na gaynde fad ko ba tim ko diko lek comme mom amagul xam xamu ilmu la dunya munta xam hikma bi luko waral mun ko xam mu dem kërëm munta lek munta agn diko mit lu ci xolam rek bam tedde ba guddii sun borom feñu ko ñuko ya fulan mu niko labbe ke ya rabbi mu niko diw momi bo gisé ma xir gayne ci kawam gayne gi fad ko lek ko doya dalé ko noni na mu niko martaba sangam la doon sakku te martaba bi faw dana dundal ñeen fukki at dor ca yegg te gis na ni buma ko fi bayyi waté ñeen fukki at muy sakku martaba bi bala ca yegg dana fi def lutax du yegg ca martaba ba te bakkanam man na jeex ay fanam man na jeex ma gis ni dal len rek ka mana tax mu am martaba bi moy ma yabal gaynde mu fad ko lek ko ci doya di gogo rek la gis ni ci la mana amé daraja ji muy sakku ak maqam mi wudi te mom wali bi mom lo rek ko ñoral mom mom de tay ak de suba ak de gnaaw suba le male likuy ci rek moy na am martaba bobu ba yowmal khiyamé muy pokere wu ci kaw gañi bokki fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara wa alamnahu min ladunna ilman xam xam bobu la musa don sakku moy lu yalla dogalati mu xam lum ci nam motax musa alayhi salatu wasalam bi nga xamanteni serigne bi nangul nako mu and ak mom tarbiyu ko mu ne ko ay ci ngabal ma samay bagage musa sant ko xam nga musa bi muy ñew ci serigne bi ab talibé bako sant won legi nak musa mo mujj sant nak legi mo don mujj do nga bi di talibé sayidina khadir te yonent la alayhi salatu wassalam mi nga xamé nak dox nañ touti geej gi fek leen ñu dal di dugg ci jenn gal borom gal gi yubale leen gal gi 5 personnes mo ci nek ay miskeen lañu gal gi rafetaay bi muni suko xiyas sayidina khadir amna ngise gum yoron muni musa jox ma ngise gi mu jox ko mu genné ci sawta sawta ñi yett xam nañ ko lawbe yi mu jël yett gal gi diko bënn musa comme yonent la té mom sharia la xam moy sharia nangul liñuy tuddé tahadi moy jalgati ton ci la mu dal di ñew tiyé loxo sayidina khadir serign bi niko yow serign bi li ngay def lan la li ak togn la dé moy li ngay gis rek talibé yi buñ waxé rek ñu nan serign ci nangam serign té xamuñu dara ci hikma lu tax serign ci def nangam dara lañ ci xamul serign bu mat serign tax may wax nak mu niko way bayil sama loxo bi ma ak yow kat amna luñ sartontu won ba ng may tarbiyu ne won nala adina bu mu ko yagalé mukk ba nga laaj ma mashala lumay def ma no ci bu ci sa yoon nek mu niko hi wax nga deug balma ah mu daldi yett gal gi yakate touti baldi bayyi biñu téré ñu commencé dox dugg ci dëkk bi ñu gis ay xalé yi fo ñay football ah ñu seen sëriñ bi di yott bani nous ben xalé ci biir xalé yi bimu né nous xalé bi niko dékk rendi Moussa xam mom lim xam moy nafs bi nafs bakkan ak bakkan lutax ngay ray bakkan bu yalla reey luut muniko ayaw luma la waxon ni man na la lumay def bu ci muni hehe wax nga deug balma de balma sama yon neketu ci ñu dal di continuer dugg ci biir dekk bi ñu duggé ci dekk bi kër giñu jëk yam ni ñu lay dañoo mar xif ndax du ngeen ni may luñu naan ak luñu lek wa kër ga dakk leen deug leen fi ñun ay gam lañ ñun suñu yon nekul ci gam deug leen fi biñu génné go kër laqaliko geneen kër rek yam ci benn mur bu jeng di waja daan sayidina khadir wax talibé bi niko talibé bi jox musa niko demal nga roté ca ten ba ñu jox ma ma défarat mur bi dama koy tabaxat Musa dem di rot di indi Sayyidina Khadir di tabax Musa di rot di indi Sayyidina Khadir di tabax bam mir bi soti muné ko acci jël say bagage ñu dem muné waaw wa dëkk bi ñun ñaan nañ leen ñu lek ñu lank ñu ñaan leen luñu naan ñu lank té mir bi nga défar nak wax dëgg waras nañ ci fay nak ndax ginaa défaral ñu ñen ko dañ no wara fay bu ko défé liñ ñuy fay nak ñu mën ci jënd luñu lek ak luñu naan Sayyidina Khadir ni ko yow luma la waxon waxon na la yemal ci talibé lutax may def nga may laaj limay def lum doon tu munik hi dama ko fatte balma bal munik wa tay nak mom fi lañ yem mak yow legi fi lañ tekkali ko kay ma yewi la nga delu way nak bala mala yewi dana la wax circonstance ñu traverser munik ko gis nga circonstance bi jëk bi muy gal gogou rafetaayam bobu mako doon yaq na munik amna benn dëkk bu ñu traverser non dëkk bobu bandi mo fi ne borom doole fi ne ko am alal ju rafet rek lay baña gis suko gisse dana ko nangu muna mun ko gis nga xalé yoy ñu doon yobale juroomi personne yoy muna mun ko amna yeneeni juroomi personne 10 personne lañ seen baye dafa faatu baye leen fiñu ay miskil muna ko gis nga 5 personne yele dañu la fañ ñoom mënu ñoo def dara yeneen 5 personne yi ci gal gi ñoy liggey di dundalale 5 personne yele muni ko ta buma baye gal gi ak taram bi mu rombe nonu bur bi bu ko gisse da koy nangu te kon xalé yi dootu ñu amati luñ dundé ak luñ dundale seen frère yele muni hi lool kay jar na ko nak loolu mom jar na yaq gal bi muy ko gis nga deuxième personne bi moy wajjo du nga gis ma yott ko ba japp ko diko ray muna muné ko reuy mako ci togn ci digalal yalla la ko defé muné gis nga ngor soosi xalé bobu muna muné ko dafa am ñaari wajjur yo xamné dañu gëm yalla lool hulu yalla lool doylo yalla lool waye nak mu bok ci xalé yi nga xamné dañu puccatiku teguñu seeni wajjur fenn te ñom nak seen wajjur mom dong lañ am jenn dom joju liñ wax naan benn bajjo la ci nday ak bay muna muné ko ci ñom moy seen karaw bakkan te xala bi puccati ko go xamni ni woorna ma ni buma len ko baye bis dana ñew mu delo len ci kefeur te bu len delo ci kefeur yobbu ne len sawara ba fawuti dootu ñu fa jog ma xamni ma ray ko ngir seen baye ak seen ak nday muccu dem aljana mo gën fuf ma diko fi baye mu di len delo ci kefeur te yalla man na wursugala seen nday ak seen baye jenen dom la waji waxon ko de sa nday jurat man na buma ko raye ndayam jurat yeen bal manam buma ko raye ndeyam jurat ah mo dadi koy ray musa ni hi yow li kay jar nako delo nit ci kefer kay jar na ray bakkat muniko darniel circonstance bi xam nga lu ko waral na muniko dafa am ñaari xalé la yo xamni ni ay miskil lañ ñi ngi ci dekk bi yettim lañ jirim lañ magaguñ sax mesureguñ waye seen nday ak seen bay nak ay jaamukat yalla lañ ñu baxon lañ binu tawate wara genn adina ñu gis ni seen doom yi ño wara doon seen alal seen ñaari doom yi ah te xalal yi xamagul alal ba man ko jëfëndiko fañ ko jëfëndiko man am ne ko alal joju ñu forna baye tañ waran ko doon mom lañ gas ci taatu mir bi sul ko fi yaakaaron ni bala mir be magat bay daanu seen doom yoyu danañ mag ba jël seen alal joju le legi nak mir bi nara daanu te bu daano wa dëkk bi dañu gis alal ji jël ko te fekk xalé yi mësëruguñ motax mané na défaraat mir bi bu ko défé bala agaat ci di rap bay daanu dañu fekk xalé yi mag ba jël seen alali bay yoy yi mu nekk seen ndono loolu tax ma jubanti mir bi Musa ni ko jar nako dé li kay jar na jubanti mir te kenn dula fay li mom jar nako bokk yi xam xam bi Musa jëlé ci Khadir sëriñam bi te siyara yi sëriñam do nga ko koy may dem siyara ji rek ko may xam xam bu bari bobu wallahi bo ci don bind ay tire ba yowmal khiyam du jeex bi xam xam boko don sala ba yowmal khiyam du jeex nga bëgg gëm ay nit yu lay wax naan jog siyara ji bammel wala tak aw fas joge barab sangam jëm barab sangam bidala ñen ñi naan yonent neena ñetti jakk rek mo jar la xass masjidil haram masjidil madina ak masjidil aqsa ak kay amna ñentel ak masjidu touba ak masjidu touba ndax la tax ñuy solo dal di dem medina mo nek touba la tax ñuy solo dal di dem baytul haram mo nek touba mo yalla kesse allah wahid nim amé am njaxas fi ci touba nak ba nga yaakar ni wa touba wétalu yalla non la amé am njaxas te madinatul munawwara nak non la amé am njaxas fofé ci makkatul mukarrama waye non la amé am njaxas ci al-qudsi baytul muqaddas bu fekke ni fo degum njaxas rek yalla jangi taw de dama xamul nak buru yi wax nga man yoruma terrasse ay seng la yor ni taw mom ah mu ngor rir mu bu fekke riir mi du yak dara inshallah taala ñu continuer mané kon Moussa ngok alayhi salatu wassalam jogna siyaré ji nitu yalla jele fa xam xam bo xamni fess na asman ak suuf jele fa xam xam bo xamni fess na asman ak suuf lolo tax sayyidina anas ibn malik nekk le neen sayyidina umar ak sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhuma neena abubakar dafa xey suba solo dalam waxo dem keur umar ya umar muneko labbayka ya abubakar muneko ah man de dama gisone sunna su yonent bi don def ma beggone ñu ande def ko muniko wa so sunna san la muniko dama gisone muhammad ibn abdullah alayhi salam bari lol lu mi sol aw dalam dem di siyar ji ummu ayman dama beggone ma ak yow ñu ande dund la sunna su yonent bobu dem siyar ji ummu ayman umar niko ay ca lu yonent def kay jarna def dal di juk solo dalam mu and ak Abu Bakar mu dal di ñew keur Ummu Ayman dal ni ko ya Ummu Ayman mu ne labbayka Abu Bakar wa Umar mu ne ñun de dañ la doon siyaré ci ngir Yalla dañoo gisoon yonent dal la siyaré ci ngir Yalla Ummu Ayman nak ab gañ gañam di joy yu metti yag ñu ne ko ma tak ci ka ya Ummu Ayman ya Ummu Ayman lan ngay joy loy joy ah yow da nga nangul dogaluk Yalla li Yalla jëlé Muhammad sallallahu alayhi wasallam fi ci kaw suuf motax nga dem diko siyaré motax ngay joy da nga nangul dogalum yalla Ummu Ayman ma nga ci profiter di ñaanal soxna nday wad yalla nako yalla jéggal te yéram ko te yaatal bammelam jigéenu baye sam la won xam ngeen ni baye sam da ko daan gëné na laaj yu bari yu ngeen di dégg ma laaj ko baye sam fofu la ko doon laaj len li ci nugula waye li ci dess fofu ci conférence bu ñu daan def buntu kër soxna nday wad fa la ko laaje won bu ngeen ci man na len jox fi ne rek ci lu melni bima koy laaj ci kataballahu yoyu nga xani mom la doon waxtane fi demb ci ben télévision kataballahu yi seigne touba bind te seigne touba xani kataballahu tabaraka wa taala anna baysilal aram tarafu malaikatu ila touba wa fihi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam fofu la ko laaje won baye sam tam ni ma envoyé ndaw yow la waxi seigne touba nga dima ko laaj wax ci lam wax ci seigne kay defat mak la ko se abdullah waxon ci kataba yek nangam bañu delo ci keur ga mu naxasale non dal tontu laaj bi non rek waye bañu delo ci keur ga wonama ci neeng soxna nday wad leral ma ci lo xamne nobu ko degru waxna ko batay soxna nday wad mom yalla nako yalla doli njegal te yeram ko bi serigne sam genné adina daf ma wo nima yow day dang may fatali lol sama gor ga sama chammi mu na dama bëggon at muy nga ñew fi yalla xamne dem na keureum ñaari at ak moy ma dem fa ben yon siyaré jiko ngir lolou mu wax rek ñettelu at ba bam fay dem ma fekk mu faatu mu genn adina ay doom la fekk ñom sama ñom ibrahim bay ñom la fa fekk ñom it mas nañu ñew sax set ci ma fi ma doon jangalé ci dakar yalla leen yalla taxawu bobu la leen mujjé gis way en tout cas la kulli hal li mom lu am la ni tamit muy Abubakar muy Omar non lañ def dañu dundal sunna yonent moy gis nañ yonent daan siyaré ji Ummu Ayman ñi dem diko siyaré ji légui nak Ummu Ayman nak gañ di joy ñu ne ko wa yow ma tapti ka ya Ummu Ayman yow da nga nangul dogalub yalla ndax li yalla gëna jël fi mu yonent yalla Muhammad motax ngay joy mu ne wallahi joy ma lool li yonent bi genn adina taxun may joy de ñu ne ko lan mo la tax di joy mu ne lima tax di joy moy bi yonent di dundu dañ dan rasuwar wahyu bi muy bayiko asaman di dal ci kaw yont yalla muhammad wahyu bobu nan yalla neena nangam wahyu bobu dag nga xamne yonent demna wahyu dutu amati mom rek lay joy aka joy lu mata joy gis nga bimu waxe li ni man joyuma yont yalla muhammad mu genn adina dong ndax xamna ni ma nga adina buma faato fala koy fekki waye lima tax di joy moy wahyu bi daan bayiko ci yalla di jaar ci yont yalla muhammad di ñu indil ay message moma tax di joy ndax wahyu bobu amatu bimu waxe lolu abubakar ak omar kenn ku nekk ci mbosay rangoñ and ak mom di joy kon gis ngeen abubakar ak omar ci siyara ji ummu ayman lañ jele xol bu toy seen xol delu ci yalla don ci seen xol musu ta joge bam jaral len simbo ay rangoñ di joy kon siyara ji lu am njariñ la ahamiyatu siyar njariñal siyara ngir yalla ñu bal okay seen modou bu fekke ni limay wax amna burwi ak tawbi nga woma sama telephone wala nga yoni ma message ma arrêté rek
1: ba benen yoon ñu agalé ko bu fekk amul buri ba tay rek inshallah taala ñu continuer bu fekké ni taw bi buri bi amul lu muy jexital ci seng bi dal kon siyara ji ngir yalla lu am solo la siyara ji ngir yalla lu am solo la bu ñu dello ci hadithul qudsi da yo gis ni sol saw dal siyara ji sa mbokk julli te yalla tax siyara ji bamelu julli te yalla tax manes na sa jele ñeegalal adina ak lol alakhirah mañ dello ci hadithul qudsi hadith bo xamni muslim solo nako ñu jele ko ci abi urayra radiyallahu ta'ala muy dafa am ben way bo xamni ni da xey solo dalam juk di siyara ji mbokum julitam mu mu sopp te yalla tax bi nga xamé ni mi ngi dox di dox di dox ba ca kaw yoon wa sun borom tabaaraku ta'ala bëgg feñal mbir tax mu yabal malaaka niko demal nga dogalel ma wajjal di siyara ji mbokum julitam lajal mako lako taxa juk malaaka mu dal di soppali ko melaw doom aadama ñew dogalé waji niko ayna turidu waaw sa wa yow fo jëm ayna turidu fan nga jëm qala uridu haqqan li fi asa al qarya man de mangi dem ci dekk bi sama ben mbokk mu ne ci dekk bi dal sama ben wolere mu ne ci dekk bi sama ben xarit sama ben soppe bu ne ci dekk bi mom lay siara ji ngir yalla fofa la jëm malaka mané ko waw xana da la amel bor ngay fayiku mu ne adede fayiku bor koy tuxuma jox xana kon da la jox andu nga bañ ko fossé mu ne dede lol tuxuma jox waw lan mo la taxa jox nak nga sol saw dal di dox ak ni dox metté ngir siara ji ko ngir yalla ngir diko setti muniko dara taxuma ju fayeku juma bor joxuma dan bi mo bañ ko fossé te dama ko djeg ci yalla sop ko ci yalla diko siara ji ngir yalla malaka ma dal ni fess dem bam demé ci sun borom ni malaka mi waw sama jambo bu nga don setti nu mbiram demé muni mom de neena diw sangam lay setti laaj na ko ni ko waw ndax diw sangam mi ngay setti da la amel bor ngoy fayu muni dedet waw kon xana da la jox ran nga ban ko fofu muni dedet mané ko waw lu la taxa jëm ci diw sangam muni xana dama ko deg ci yalla sop ko ngir yalla diko siara ngir yalla sun borom ni malaka mi delul dabal ma waja so demé neko jéggal nako ba faaw jéggal ko mu siara ji ba faaw so demé neko jéggal nako ba faaw jéggal ko mu siara ji ba faaw kon nak kepp ko xamni sol nga saw dal ñew Touba siyaré Seigne Touba yalla ñu yalla jéggal ko jéggal la moko bindal bopam neena fa kullu man qaddamani aw sara fa najjihi faqir lahu aw sara yow sun borom man Cheikh Ahmadou Bamba ma ngi lay ñaan kepp ko xamni ni sol na aw dalam ngir siyaré sama wala mu may liggeyal te yalla do nga tax ma ngi lay ñaan koko bu ko topati dara nang ko bal ay bakaram xolal waji mi nga amé ñeegalal yalla ci jox siyara ji mbokul julitam mum deggu sopp ko ngir yalla rek ci la ko yalla jéggalé ba faaw yëmu ci mu jéggalalé sax waji muy siyara ji fa yaron ci sallallahu alayhi wasallam neena won tasawuru tahabu de len siyarante ndax ngeen soppante yalla xamna ko ñi nga xamni dañuy dégg Moustapha Mbaye Sam jaral leen sol seenu dal di wër fune Louga fune dañ fa dem di laaj ci Moustapha Mbaye Sam dem Moustapha Mbaye Sam ngi fi Touba ci daram ji waye ñi koy wër ak laaj ak seen ngir seet ci ko rek en tant que jambu doye di bi bu ne fi ci daara ji di liggéey alcorane wallahi lima leen ëmbël ci xoxyal ma ak yalla rek ko xam yalla leen yalla jéggal te yërem leen xamna ni du dara bëgg lu baax dong la waye Moustapha Sam mom ñaamu yalla su doye di la yalna len yalla jéggal ci yéram len lepp mang koy yef lepp mang koy yef fa ngeen di dem dima laccé ñu nan la du fi ak ki xamiss ko ki ñew na fi ki dem lepp yeg nako waye yalla mi taxone ngeen jog mom xamna te amna fay te da na len fay Moustapha Mbaye Sam mi ngi fi ci daram di ñu wax iyya ulumuddin Touba Mbacké di jangale alquran fi sabilillah ta'ala tasawuru tahabu yonent neena de len siyarante ndax ngeen soppante xamna ku jog jëm ci man lol do nga la yëkëti du leneen ndax man yuruma alal bi may joxe yuruma xam xam bu may joxe yuruma barke bu may joxe xamna ni yalla do nga len sax ndox mu neex ngeen deg ma nan yalla neena yonent neena Seigne Touba neena jasaakumullahu khairan jasaa
0: tasawuru tahabu yalla neena jog len siara ji ndax ngeen sopante yaron tou sallallahu alayhi wasallam moko wax mu del waxat ni surqiban tasdadu hubban seti nit gisoko day doli tioxel seti nit fekkoko fa da nga yakar ni mustafa mbey sama nga luga nga dem fa diko seti ñun la nekkul fi mu ne xam nga lu muy doli ci yow bu fekke ni yalla la taxana jog tasdadu hubban day tax sa tioxel gëna doliku la la ñoña wax ñoña lañ la wax ci say nop lay jaar jalla dañu xamni nit ñu tekke di lañ ñu tekkiwul dara rek waye tasdadu hubban xam nga lu muy doli ci yow tioxel mustafa sa mi ko deggi dalay gëna sopp yow sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax de ali sallatu wasalam sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax ali sallatu wasalam kon yow mi yaakar ni diw sanga mi may deg mi ngi barap sanga ma dem fekkumako fa ay nit wax ca lenen yow da ngay xamni ñu doye di nga fa fek ñu tekkiwul dara waye ndekete yow la la taxono jog mu yalla kesse yalla jojje ma nga fa sur qibban tasdadu hubban day tax nga gën ko sopp rek la la ñoñu wax day tax nga gën ko sopp rek tasdadu hubban sayyidina abi urayra neena yaronte sallallahu alayhi wasallam neena man hada maridan aw sara haqqan la ufi llah nadahu munadi bi an tibta man saka wa tabawat aljanna wa tabawat aljanna man sila alayhi salatu wassalam abi urayra neena yaronte sallallahu alayhi wasallam neena ku deg sa mbokum julit febar nga solo dal diko seti ngir yalla muni wala nga deg sa mbokum julit nga sop ko ngir yalla bam jaral la sol saw dal dem diko siara ji neena bi nga solé saw dal nana nada munadi neena aji wote kat yalla dana ko digal mu wote ca kaw malaka muy wote ca kaw nan la ya fulan ah yaangi dox jëm ci diko siara ji ngir yalla muna muni yow xam nga fuy sa wacc way aljana Sayyidina Abi Urayra moko wax yaangi sol saw dal jëm ci nitu yalla bi diko siara ji ngir yalla sa mbokum julit te yalla do ngut ben intérêt la lu ko siara ngir yalla rek ko taxa jog muna muné xam nga fuy sa wacc way aljana tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila lol la mustafa ali sallatu wasalam wax lol la mustafa ali sallatu wasalam wax yaronte neena dom adam dana jëf ba jëf lolou ko doyadil ba jëf lolou ko doyadil ñi nga xamné dañuy wax naan jog siara ji bammel bi dala ñu leen waaw legi kon hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom nu ngeen koy def ñu ne ban hadith ñu ne yaronte sallallahu alayhi wasallam mo waxon ni kuntu na'aytukum an siyarati al-qubur wa suruha ñu ne lool dal bako yaronte wax bammel bu jégué tax muy wax té waya ndaw déggal commentaire yi digal commentaire yi ay tahliqat yu doye di tahliqat yu doye di ay commentaire yu doye di yonent mom yonam dane ci bammel bu jegeek bu sore yonam neeku ci jele nañ ci aba ali anayburi aba ali anayburi radiyallahu anhu neena man day dafa amone jamono bo xamni dama don dund situation bu critique ma jaxle munatuma nelaw ngeen balma aba ali anayburi muni bi nga xamni jaxle na munatuma tud nelaw ndax problème yi fess na del sama bop neena faraaytu nabi ali sallallahu alayhi wasallam ma tud guddi rek gentu gis yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nena munima ya aba ali sir ila qabr yahya ibn yahya wastaghfir allah wasaltaqdi ajatak aba ali anaybori nena dama gint bima amé ay problème yi dul jeex dama gint gis yonnabi sallallahu alayhi wasallam munima yow aba ali sa problème yi bo beugé mu jeex bu suba bo xeyé nel ciow dem siara ji bamélu kuñu wax yahya ibn yahya demal nga siara ji ko
1: muné ko gis nga boko siaré bu nopi na nga djéglu sa borom té ñaan yalla sa aajo lo ñaan yalla dina ko def

ko nangam nangam fi la joge suba ci yel dem jitu ko ci barab ba ni seigne touba diwo ngi ñew nangam ak nangam ak nangam da di jog dem nonala amé non la soté non la soté kum neex gem nak kum neex weddi fa man sa afal yu'min wa man sa afal yakfur waye dama bëgg ñu xamni bërebu yonenti yi xamru yonenti yi bërebu nangu ñaan la wallahi xamru yonenti yi bërebu nangu ñaan la xamru walli yi bërebu nangu ñaan la yalla xamna ko xamru yonenti yi bërebu nangu ñaan la waye xamru yonenti yi walli yi tamit bërebu nangu ñaan la wa kuy nangu ñaan bi yalla fastajaba lahum rabbuhum yalla ay nangu ñaan yalla momi moni diw sama aliye la diw sama aliye la wa mani ñaata yoon la nit def intervention ni diw wala yow president muni waw muni tin ma ci diw la nga wax rek yalla def ko mu nangul lako waaw lutax nga nangul ko nit simple bi te nanguloko yalla ak gaay yalla yi niti adina yi ndem ñom nga meuna ñaan intervention ñu may lako waaw kon nak legi niti yalla yi nak ñom nga ni munuñu intervention dara sa dig ak sa borom way ak ndof fa la yam way ak ndof fa la yam niti adina yi nangu nga ni man nañ intervention ci sa soxla man nañ ci intervenir mu soti yaw nga ni nitu yalla bi meunul intervenir ci sa soxla sa dig ak sa borom mu soti ak ndof munu ko wessu ya ba'alin an-naiburi mo netti li neena man dama nekkon ci problème yi dul jeex ma gentu yannabi sallallahu alayhi wasallam nima sir ila qabri yahya ibn yahya wastaghfirillah wasal taqdi ajataka ila akhirih neena ma dem def ko lepp soti waaw lepp soti xabru yonanti lani ak xabru walli wi bere bu nangu ñaan la man nga fa ñaan nak yalla baña nangu ça ne pas rek ci yow personne bi yaay kan ndax amna ko xamni bu defone intervention ci président de la république président duko faalé waye amna ko xamni bu yëkëti kaddom ci président de la république ah faw intervention am xam nga Moussa Khan Baye Sa mu tok fi di ñaan intervention ci président bi duko faalé waye Seigne Mountakha mu yëkëti kaddom donc nonu différence yi kazalika yi ki dem ci barabu nitu yalla bi momit lool lañuy xol ci mom waye bërepp yoy bërepp bu nangu ñaan la de yalla xam nako jere nañ ci sayyidina Huwaysul Kharini radiyallahu anhu defena Huwaysul Kharini yeen mom yag ngeena deg histoiream yonnentou sallallahu alayhi wasallam ganderu nako batay nitu yalla bu magla waye dafa cheikhlu won adina ba ñu bare bare sax jappé wuñ ko nitu yalla dañ ko japp ko nito diku ki nga xamne moy Huwaysul Kharini daana lek sax wettit ngeen bal amna bis mu ñew di lek wettit fekk fa ben xaj momi muy lek ci benen côté bi xaj bi mbaw ko muniko eh sa way li tega lek sa wallu te bayima lek sa wallu ma ak yow ñoo ci bokk yam bi Huwaysul Kharini sayyidina Huwaysul Kharini mom la yonent waxon ni jaama ngi nonu baxal lu wax yalla def ko ak kon xana legi war ngeen nangu ni amna jaam ño xamni liñ wax yalla def ko ngen bëgg téwéris ci sun nopi nan ñi payam ngen bëgg téwéris ci sun nopi nan ñi payam yonent mo ni ab jaama ngi ni bo xam lu wax yalla def Huwaysul Kharini te pourtant yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisuko ci sayir ci batin rek la ko gis yonent sallallahu alayhi wasallam ma nga madin fu mëna wara di woté Huwaysul Kharini ma nga yaman

yonent bi yab lañu toj permanence ba mu dessoudre parti ba mané ak ñu rok sun jamono ji do xam ngeen waaji wax poutine xam nga man observateur la poutine xam ngeen ko de yeen ngoy siwer parti bañ tuddé masjidou dirar ci seenum rew xam nga num ko def dako dessoudre yemul ci dessoudre ko mbolé membre ya bok ci parti ba yépp de leena massacrer ñepp la dégager jogël ci poutine nga dem fi ci erdogan du xam ngeen ko dé erdogan bi nga xamé amna ben mbolo ben parti bu sosu ci am rewam mu gis ni masjidou dirar lañ da leena dessoudre yemul ci dessoudre len waye daf ni mbolam parti yi nga mbolam rew yi nga xamni dama am ak ñom liñuy tuddé rapport diplomatie muna amuni parti bi rew yoy dañ fa ubbi ay école difa former ay membre yoy dara du seen xalaat buñu maggé luddul disperser peuple bi mbolam rew yoy école yoy nañ leen tejj wala ma dag sama diplomatie ak yeen école yépp tejj ba ci Sénégal gi école bi fi neewon dañ ko tejj ba ci parce que jamm gën ay wa xamna ni bu ko deful aw ay rek lay jur mbolam association bobu may wax Erdogan mbolam école buñ ubbi won ci adina bi dafa dem tejj école ba waxuma dessoudre parti ba do nga de japp membre mais école yi créé won sax da leena dessoudrale yonent bi sallallahu alayhi wasallam yabal ay ndaw ñu dem dessoudre fi nga xamni Abu Amir ak partisan buñuy réunion fa lañ koy défé mu dessoudre ko alayhi salatu wassalam mané ak nu rok sun jamono bi ngeen bal ak nu rok sun jamono bi ak nu rok sun jamono bi ngeen bal mo waaw ndax buñu démé ba yalla dogal ñu yegg fo xamni dom dafa endayam ndax lan ndax ma ak yow bokkutuñu xalaat ay waji la yalla dañu indi adina pour ñu bokk xalaat annas mukhtalifun bokkuñu ma ak yow fuñu fété e waya ndaw yalla daf ñu indi pour ñu bokk fuñu fété yow ngay bokk ci benn fami ki di julit ki di yéfer xana lolo gëna gravity waxuma ñaka bokk parti rek waxuma ñaka bokk daayira waxuma ñaka bokk serigne jarna dispersé wu jarna nonu nit ba diko yonne ay agression verbale ag ci agression physique nga xani boko deful direct yang koy def indirect boko deful direct yang koy def indirect agression verbale bo bëgge xass nit ki te ñëmé woko xass nga dal di wut ben way fele niko xassal mako te yo xam nga ni ki ngay xass karaw bopam kep la gën adina ak al-akhirah nga ni xassal mako sagal mako bo xamé ni jël photo nit taf ko ci sa Facebook wala ci sa WhatsApp wala ci sa niñ koy tuddé sax TikTok deli la fi man lañ la ci top nga dal di koy yonne ku nek bitim rew nga xane fam nek du fa deli fay ko xaliss mu defal lako lan lañu yalla waxon ci alquran sun borom da waxani wa abudullah wala tusriku bi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bisil qurba wal yatama wal masakin wal jarisil qurba wa jaril junub wa sa'ibil janbi wa ibn sabil wa ma malakat aymanukum ma nga suratu nisa aymanukum ma nga suratu nisa yalla ni bu ngeen ma joxe lima mom ba pare bañ ma wutal nawle len la len sant seen ñaari wajur adina bu ko yagale ba ngeen en len wayo parti bi yow ya ko tanal sa bop jënd ci carte membre est ce que sa wajur ya ko tanal sa bop yow li nga tanal sa bop tax nga nono ko ba doto ko tuddu bo xeye doko nuyu masna ci deg ko ni mom

0: ñi yàqalali jàmbur yi ci seen teyu bakkan, seen coobarey bakkan, ci seen bëgg-bëgg ngir bëgg a atteindre seen objectif. Moo tax ñu yàqalali jàmbur. Sun borom tabaraka wa taala daf na wax ci téeréem bu tedd bu mag bi ci suratul ahraf ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an in rahmatullahi qaribun min al muhsinin. Yeen doom aadama ginaaw bi nga xamé ne aminaase na suuf ba ngeen man ko dëkke, ma aminaase ko ba ngeen man ci bay, aminaase ko ba ngeen man ci root, ma defaral leen suuf ba suuf tàlli ñaay yi, ma wàcce leen fi. Mu ne ñaar rek laa leen fi defloo, mooy ngeen jaamu ma te ragal ma, ngeen jaamu ma te wek ma, ngeen kennal ma te wek ma. Ginnaaw bu ngeen ma kennale wek ma nag, bu boobaa def ngeen seen dawaar mu def seeni droit. Seeni droit bu boobaa danaa leen ko indil. Moo tax mu ni ginnaaw bu ngeen ma wegee jaamu ma ba nuppi nag ragal ma, waaye ci biir ragal gi ànd ak sopp ma, bu boba inna rahmatullahi kharibun min al muhsinin, ma jox len seeni droit, ma jox len seeni droit. Kon yalla ñett lañ sante ci kaw suuf, moy wadhuhu nañ ko jaamu, jox ko ciirem, jox ko haxam, wek ko, wa khawfan ñu boole ragal ko, wa tama'an ñu boole yaakar ko. Moy da ngay boole al khawfu war raja, ragal yalla ak yaakar yalla subhanahu wa ta'ala, waye nga boole ci nak wétal ko kennal ko ba do togn sa moromum doom adama ci kawsu, do yaq alalam, do sakase alalam, do ko tal. Su boba yi bu dajé ci yow am nga droit nak légui laaj yalla say dawar wala say droit. Bo défé say dawar am nga droit laaj yalla say dawar, say droit. Say droit moy lan? Moy inna rahmatallahi qaribun ñan minal muhsinina, ña def seen dawar. Bala nga laaj say droit da ngay def say dawar ba nopi. Inna rahmatullahi yirmane yalla ji manamune kharib mi ngi ni, inna rahmatullahi xewaluk sun borom manamune kharib mi ngi ni, inna rahmatullahi daraje sun borom mune kharib mi ngi ni, inna rahmatullahi xewaluk sun borom kharib mi ngi ni, waye ci kan minal muhsinina, ñi def seen dawar, ñi def seen dawar ba nopi. Am nañ ci droit ci lola ma nga suratul ahraf. Dama adama bëgg nekk ci kaw suuf deful ay dawaram ba nuppi bëgg fu mu tollu di laaj ay droit, deful ay dawaram ba nuppi fu mu tollu bëgg di laaj ay droit. Ñooñu nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf te nekkuñu te la leen war, ba nuppi nag bëgg am seeni ambition, bëgg atteindre seen objectif, ñooñu la yàlla wax ni saa boo téyee seen loxo ni leen ee bayi len sakase bi ngeen di sakase alal yi jambour, alal ji yalla indi wuko fi pour ñukay sakase, bayi len nature bi ñu dekké ngeen diko sakase, diko polier ci digënté ay sahar, digënté ay mbalit, digënté ay nangam, environnement bobulé rik way téy len seen loxo bayi ko niko yalla defoon ci al islaha. Neena xam nga luñ lay tontu yow da nga xamul dara, ñun dañuy défar né lool lañ lay tontu. Waysa khila lahum la tufsidu fil ardi khalu innama nahnu muslihun alla innahum muslihun walakin la yasurun. Yalla ni dedet yeen bu ngeen ay defar kat, yeen ay yaq kat yi mag ngeen. Sun borom neena waysa khila lahum la tufsidu fil ardi, sa bo len ni e bu len sakase alali jambour ji, bu len sakase mangasewu jambour bi mom jote wut ak yeen dara, bu len sakase station wu jambour bi yeen jote mom jote wut ak yeen dara, li ngeen di def ak togn la ak yaq la deglul sen tontu. Khalo inna nahnu muslihun, ñun ñi defar nga nan la kifi nek lañ fi bëgg jëlé. Inna nahnu muslihun, ñun dañuy defar kifi nek lañ fi bëgg jëlé. Suñ ko fi jëlé rek dañ atteindre suñ objectif, liñ bëgg ci teranga lepp lañ ko am, mo nako xagn. Khalo inna nahnu muslihun, li fi nek lañ fi bëgg jëlé. Ah bala ngeen fi jëlé li fi nek da ngeen di sakase liñ fi def ba nopi door fe meuna jele li fi ne. Yalla ni alla innahumul mufsidun, yen yene yaq kat yi magi walakin la yasurun waye comprendre lu ni da ngeen di yak yegulen ni yene ngi yak yegulen ni li ngeen def yak pour yene li ngeen di def droit la mom ngay deg xalé nan nuñ ko waxe sax casser tout état qui paye comme niñ ko waxe ñom waaw casser tout état qui paye moy yakal lepp état yi fay deglu na barki dembu ben radio ben way ni rik way baye len alali jambour ngeen di yak bu ngeen meunta baña yak yak len alali état maniko yow tamit comprendre lo kon lu xew état da am alal gis nga tali bi nga tek ay pono diko lak ko xay def état dedet yow ya lamb sa poche yekeuti sa alal jox état niko état fa sa loxo joti man sama loxo joti wu fa fa sa xam yegg sa xam yeggu fa alal ji ma la ko jox xam nga lutax ma jox lako nang ma ci defaral tali bu may jaar rapidement nang ma ci defaral hôpital bu may fajo mak sama njabot tali bi ngay dajji tek ci ay pono diko tal sa alal la ya ko jox état niko defaral mako état defaral lako bu nopi nga won niko diko yak hôpital bi ngay tal sa alal la ya jox ya yekati sa alal jox ko état niko tabaxal mo hôpital état tabaxal lako bu nopi nga won niko tojate ko sakase ko légi bu fekkone ni sax nak état ko mom ndax lolu ngay def sax yow sa njariñ ñeeku ci bu fekkone état ko mom sax nañ jël comme exemple bu fekkone état ko mom état tay bu bëggona ñew Touba fekk ñu sakasse autoroute bi bam nekk ay pax xam nga nu muy defé hélico lay jël mom wacc fi héliport dox ay soxlam jëlat hélico delu wat Dakar yow sa baye fièvre fi ñu war ko entrer hôpital nga départ ak mom fi ci ak auto go xamni xinti xanta la di jaar ci ay ngabar ngab bala nga yegg hôpital mu dé wa légui li nga don def koko def man nañu xone ya ray sa baye dé ndax ya baye teli ya lakata teli bi ya sakasse teli bi ba auto mënuntu ci jaar daw xelu bakanam yegg fam jëm motax alquran ni ay yak kan ngeen da ngeena yegut ni yene ngi yak da ngeena yegut ni li ngeen di yak yene ko mom allah innahumul mufsidun walakin la yasurun da ngeena comprendre ni li ngeen di yak yene ko mom etat momuko yow etat sa surga la sa employé la ya ko jël niko defal ma li ci sama alal ngi ni sama alali bay ak sama alali moromi citoyen yi dekk ci rew mi ño dajale sun alal jox la ni la tabaxal ñu optali etat tabaxal leenu optali tabaxal nu hôpital état tabaxal len ko gassal nu trawo mu gassal len ko tabaxal mu ci gendarmerie mu tabaxal len ko ci ba yoy yep yegg tabaxal ni ci maire mu tabaxal len ko ba yoy yep yegg legi nga méré ko au lieu nga xaar un jour vendra keuyit bi ko fi jele nga jëm yobbu ko fagn ko fay jele ko fa waye dede dang ko nan li nga ma tabaxalo ndekete sa alal la ko na xara ma sakase ko dede sa alal nga sakase du alali état yalla ni daga comprendre ni sa alal la waye bis bo comprendre ni sa alal la doto ko sakase walakin la yasurun da nga yegut ni li xew rek da nga yegut li xew ndax etat momu nga mere baytal te li bi godron bi lap essence biñ ko defo nak gaswal bi lap te li bi defi pax domam du ci jaar soxnam du ci jaar mom ci bopam du ci jaar bo demé domam ma nga ci rew ya nga xamni ñom godron yu bax lañ am waye dañu am citoyenneté yo ay citoyen yo xamni xamnañ lan modi citoyenneté ñom si seeni citoyen xamnañ ni état bi teli bi buñ ko yaqé seen bop lañ ko yaqal motax ñom do fekk ñu yaq seeni teli xamnañ ni quran bi buñ ko laké seen bop lañ ko lakal motax ñom ak luñ mer duñ tal duñ sakasse légi état mom jël ay njabotam yobbu fofa dal ni xaram ma jël sama njabot yobbu ko ci ñu nité ña yobbu ko ci ñu nité ña yeen ñi nité wul nak tok leen fi ma di leen jité li ngeen ma jox dal lama leen ci mëna defal ma ngi leen ko ci defal légi bu ngeen ko sakasse koko def sun borom ni way saakhil lahum la tufsidu fil ard khalu inna ma nahnu muslihun sun borom ni ahakay alla innahum humul mufsidun walakin la yasurun yeen yene yaq kadima gi di ngeen yegul ni yene ngi yaq rawatina nak nga diko def ci dekk bu tol ni dekk suñ Touba yaq fu meuna don aramna fu meuna don rek aramna waye da ci rawati dugg Serigne Touba nak ko xamni dunduna ba genn adina mom Cheikh Ahmed Bamba dunduna ba genn adina musta yaq Serigne Touba neena man ñaarama indi adina ñaarama fi indi neena bul won ak ñaar yi adina duma fi fanan genn guddii ñu ne ko la nak lan mani wa law lal khidmatu wa masalih al ibada ma bittu fi dunya laylatun wahida Serigne Touba neena bul won ak defar nit ak defal nit adina genn guddii duma ko fi am xam nga koku yokku fi de xam nga ni koku yokku fi de ko xamni defar nit ak defal nit rek moko taxone ñew jamono walawla al khidmatu wa masalih al ibada ma bittu fi dunya laylatun wahida genn guddii duma ko fi am neena bur won ak lolu defar nit ak defal nit wa koku dana sakase koku dana sante kenn muy sakase koku dana sante ab talibem muy yaq dedet kala wallahi kala wallahi lela ma deg ñu nan gone yi di sakase Touba bu señ bi wote won kenn du leen fa jitu kon gone yi da am lu ñu lu leen nakari motax ñuy sakase xolama joju wax ju juunu xolama joju wax ju juunu wa mané xana day defena ni yeen ñepp jang ngeen histoire nafiq bu mag bobu nga xamni mo jité won nafiqi madinatul munawwara abdullah ibn sulul yeen ñepp ko xam bu yonent bi masana wote mo fay jitu pourtant mission yonent bi yep moko don yaq te bu yonent bi wote wallahi mo fay jitu abdullah ibn sulul bu yonent wote mo fay jitu waye gis nga mission yonent bi yep moko don yaq mission yonent bi yep moko sakase rek la fa nekke won sakase rek te pourtant bu yonent wote mo fay jitu kon mbir mi nekkul fofu yalla motax yalla ni yonent bi abdullah mi nga xamni bo wote mo fi jitu bimu genné adina yonent yalla da ko ni bul ko jité bul ko julé bu fa sa tank tégué bul ko julé lutax muné ko ndax dala wara na top say ndigal bayyi say téré lolou la difut té pourtant day and nak mom dem ci xaré dé xaré yi xaré la wax dé bu doon suñu jamono ji da nga nan bayal na yonent bi ay tolam récoltel nako ay tolam bu yonent bi masana wote am ruuj mo fay jitu waye anamu tay parce que topul ndigal bayiwul téré mi ngi jëf nak waye jëf ji téguewul ci top ndigal ak bayyi téré te yalla dako waxon niko yow muhammad waxal ma gañi ni len ku ci bëgg ma yërem ko day top say ndigal bayyi say téré khul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la yaghfir lakum sunubukum wala ghafurur rahim alquran la
1: sallallahu ñi ngi nodd ñeen balmo bu ñi nodd tamé fekk mi ci waxtaan wi dana xawa ki mané pour ma dag wax wi
0: mu ni ko mbir ma ngi ci top ndigal bayyi téré waye yow señ bi ni sama dëkk bi dama fé téré politique sama dëkk bi dama bañ ko sakasé ngay sakasé kër señ bi ba nopi wala dëkk señ bi ba nopi té nan bu señ bi wota ya fay jitu jitu ga ban jariñ lam jitu ko xani top ndigal bayyi wo téré amul njariñ motax suñ borom ni bari na ci gañ ñoo xamni liñuy def ak yaq la te sa bo tey seen loxo ni len liñu def ak yaq la ñu ni deedet ñun dañuy defar li fi nek lañ fi bëgg jëlé inna ma nahnu muslihun ñun dañuy defar de fekk na boba dañu comprendre route dañu xamut li xew xamuñu ni alal gi ñi yaq ñoko mom sun borom waxna ci benen aya sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom waxna ci benen aya neena rikway ma ngi len di denk bu len jema wut ben moyen wala ben profondeur bu ngeen di jaar pour yaq wala tabqi al fasad fi al ard inna allaha la yuhibbu al mufsidin ma nga suratu qasas sun borom neena bu len jema wut ben profondeur wala ben lay wo xamni mom ngeen di lay ci mbirum yaq wenn lay bu len ko wut ci mbirum yaq ben ñoo xañ suñu droit mu ni bu mu la taxa yaq combat bi mu na mu ni bu ci yaq bok ba kéro ngay jot say droit bu fekke dañ la xañ say droit wala tabqi al fasad fi al ardi muy nak man yalla dama bëggul ko yaq man yalla ma bañ ko yaq rek dama ko bëggul rek inna allah la yuhibbu al mufsidin man yalla bëgguma yaq kat xana li rek jaron na baña yaq li rek jar na baña yaq sun borom ni bul jema wut ben lay ben pretext bo xamni ci ngay wax nan nangama tax may yaq muni dedet wala tabqi al fasad wala tabqi al fasad bulu prox ndol bo beug jaar pour meuna yaq bul ko wutal wenn lay bu ko jema justifier ci dara yaq deugunut rek bu ko jema justifier wala tabqi al fasad bu ko jema justifier bu ko jema justifier bokki julli di bokki ñu bokal ci ahmad bamba ni ngi labiré suñu bop té di leen labiré ni buñ la fayul fi dañu la ko fay ëlëk yow ma xiyamat akbar jambur bo jotelul dara nga sakasse alalam nga profité ci benn occasion rek sakasse alalam wallahi bala nga jéggi sirat dang ko waxat borom tabaaraku ta'ala dafa wacc ay sanction ci ñi nga xamni dañuy yaq alali jambur benn dang ko satch direct wala indirect ndax ñaari satch yoy ñu am satch direct ak satch indirect agresseur direct ak agresseur indirect yalla ni bu mu ci ñaar yi sa sanction gi taxaw di la xaar ñi di sakasse mangi say jambour yi ak station yi jambour yi ay agresseur indirect lañu rek dañ ko russo def direct ñu di leen gis rek bu occasion amé ñu dem defiko indirect la ay agresseur indirect rek la sun borom tabaaraku ta'ala neena innama jasa'u lisina yuharibuna la'a wa rasuluhu wa yas'awna fil ardi fasadan an yuqatlu aw yaslabu aw mun an yuqatlu aw yusallabu aw yuqata'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw kama khala tabaaraku wa ta'ala sun borom dani sanction yi nga xamni jasa'u lisina yuharibuna la'a wa rasuluhu wa yas'awna fil ardi fasadan sanction wu ñi nga xamni dañu nekk ci kaw suuf di agresser nit ñi direct wala indirect an yu khatlu aw yusalabu ben sun borom neena buñ leen jappé nañ leen ray aw yusalabu wala ñu tandar leen aw tu khata aydihim arjuluhum bi khilafin wala ñu dag seeni tank ak seeni loxo ci jallawle aw yunfauna min al-ardi salika lahum khisyun fi dunya wa lahum fil akhirati adhabun adhim buma jumul maga suratul maida buma jumul maga maida khola sanction yi yalla tek agresseur direct ak agresseur indirect muni ñi nga xamne dañuy contrecarrer loi yalla yi ñi contrecarrer loi yalla yi senu pay inma jasaw li sen yuharibuna la wa rasulahu senu pay dañuy contrecarrer loi yalla tek ci kaw suuf yalla ni yaq deugunut nga yaq alali jambour yonentini yaq deugunut nga yaq alali jambour mune yemuñu ci wayas awna fil ardi fasada sen pexé sen xalat senu doxin moy yaq ci kaw suuf rek ay bi mi ngi waccion ci agresseur yi nga xamni dañ daan nek ci kaw yoon yi di dogali nit ñi di jël seen alal bo deme ci kutubul fiqh al islamiyya kutubul fiqh ya indi nañ ci ay detaay yu yaatu dama indi rek grande ligne yi nga xamni mom la al qur'an wax waye bo delo ci kutubul fiqh di nga gis ni indi nañ ci ay detaay yaatu ben sun borom dañ nañ leen ray wala ñu salab leen wala ñu dag seeni loxo ak seeni tank ci jallawle moy bu fekke ni dag loxo la loxo nday jor bi lañuy dag fami tak montar dag tank chamoñ bi fa tolok dojor ba bu fekenteni salab la dañ koy dacc garabu pinchima suko defé 3 jours nit ñi diko fa romb diko xol xamni ki mo nekkon agresseur bi daan yak alali nit ñi wa ila ñu ray ko yoy nak bu boba attekat bi la yon may mu set bu ko neex ci yi mu def ko attekat bi la yon may lool wa demé ci kutubul fiqh di ngi ko gis attekat bi la yon may bu taray jado bu fekke ni salab mo ci war bu fekke ni dag loxey ak tanki ci jallole mo ci war benen bi ci dess benen sanction bi ci dess moy aw yunfaw min al ard moy legi ñu exilé ko raison bi mi défé lolu raison masalan buñ jappon ñi sakassé alali dëkk bi fi ci Touba buñ leen jappé fan leen jappé Touba mu ni nañ leen bu baba dañ leen di exilé jëlé leen ci département biñ ko doon défé raison biñ ko doon défé yobul leen ci benen raison tej leen fa nga xamni seeni bokk duñ leen mëna jégé ba di leen indil luñuy suturlo luñuy lek luñuy naan maam lolu sari am mi ngi djublu tumu rankel la bu ëllëgé do ko def su baba dañ leen di yobbu ndar wala Louga mba tamba Seigne Touba lim dacc ci dëkkam bi yeen wa dëkk bi yeen nga joy suba ngon ci ni dëkk bi amul liggéey dëkk bi amul ay investisseur yo xamni dañuy investir seen alal di mëna jël ay emploi wa légui ñi fi investir seen alakus niw ngeen bëkk ko taal ñi fi investir seen alakus niw am ay emploi yu ñu jël légui ngeen dem di sakassé alali ñooñu yeen nga yok sa mur bi est ce que lolu xel la ndax lan ndax top ben way mu di len digal di len téré ab joxu ñom rek ngeen di xol lolu du ak nité and ak nit dagan na dara neeku ci waye nak na and ak nak nga nité bolé ca dana ko wax ci kanam sun borom neena wa mali salimin min nasir mune togn kat yoyu yakkat alali jambar yoyu muna mune duñ am dimbal fi duñ am dimbal yowmal khiyam wa mali salimin min nasir aw min nasir wa mali salimin min nasir duñ am dimbal fi duñ ko am yowmal khiyam mune lu waxat ci benen ayni wa mali salimin min amimin wala safihin yuta neena ñoo ñu may wax buñ leen yobbo ci kasso buñ wax safara buñ maré mëna mëni ndoxum deut lañ leen di jox mom lañuy naan ndoxum deut mune ta fofa kenn du fa def intervention ci ñom yonentou bi du def intervention seigne touba mi nga yaakaaroon du def intervention sayyid alhaji malik du fa def intervention wala safi'in yuta kenn du fa def intervention fofa ci ñooñu dedet dossier bobu kenn amul droit taxaw ci kanamu yalla di def intervention dossier wu yaq kat ci kaw suuf alquran ko wax de di waxi mustafa mbey sam de dossier wu yaq kat ci kaw suuf yalla neena subhanahu wa ta'ala kenn amul droit def intervention wala safin yuta kenn amu ci droit rawati nak nga diko defé ci dëkk bu melni dëkk Cheikh Mamadou Bamba dëkk bo xamni yalla dako wormal malaaka yi wormal ko malaaka yi dañoo wormal Touba ba rus nañ fi dugg sax ngir fitnal nit buñ ko mën ta ñak fitnal dañ koy gënne dëkk bi ngir wormal dëkk bi rek yalla xamnako ñom malaaka yi dañoo wormal Seigne Touba ba wormal dëkk bi ba bëggu ñu fe tek nit fitna buñ la mën ta ñak te fitna dañ lay gënne dëkk bi nu dor la fitnal ndax wormal dëkk bi rek yow doom adam nga ni dajj ak sa bop bi ni do wormal dëkk Seigne Touba bi foko tek ci ambition des misérés foko tek passion bo xamni ni amul limite subhanallah lolou togn seigne touba la togn ñep nak togn ñep graw togn ñep graw waye gis nga togn ci gëna graw moy togn ab yonent mba togn nitu yalla xam nga yalla man nga ko togn ci bopam mom mu bal subhanahu wa ta'ala mais togn nitu yalla bu la balé martaba mo la dul bal lolou motax mu am conséquence nitu yalla soko togné mom amna la biru bal waye wallahi martaba am du balé martaba nitu yalla du balé nitu yalla bo gis dafa am li ñi tuddé rijalul khaybi rijalul khaybi yalla leen boole ak ñom yalla leen di délégué boole leen ak nitu yalla bobu mu melni ñukoy escorter sa boko togné bala intervenir lum gaaw gaaw fekk na rijalul khaybi def la liñ lay def ba paré mi melni rek nga bëggona éliminer a président rek bala président bi yegni mom nga doon éliminer garde corps yi dañ la éliminer yow ba paré fekk sa déssatar garde corps yi dañ la éliminer ba paré yow président dogo yegni ndekete amna ko ñëwon pour éliminer la président dor ko yegg non la amé ci nit yalla yi seen martaba du balé seen martaba du balé yalla xamna ko taw wallahi wa rabbul ka'ba kep ko xamni li ñuy def sa loxo ngi ci biir setan leen man ma leen ko wax budé ko xamni ku warona yilif li seigne touba tub seigne touba la duko yilif bankal sa baram ben budé ko warona yilif batub seigne touba la duko massa yilif budul ko xamni ni du yilif batub seigne touba mbugal ang koy xaar gatch ak adina ang koy xaar go alakhir waxali wuñ ko yalla xamnako ay ci sun kanam la nek nekul ci sun gannaaw motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neeno ittaqul zulma fa inna zulma zulmatun yawm alqiyam moy ci ndiku len togn ni ndax togn ay lendeum lendeum la yawm alqiyamati akbar togn ay lendeum lendeum la yawm alqiyamati akbar togn ak taxed la eul ak yawm alqiyamati akbar ko tol ni seigne touba ni sa dekk bi beuguma fi nangam te dekk bi lew ko dom bayil ko fa lamuy bañ ba nga bal ko fi dekkam ñaar yi bu la neex tanal da ngay deg ko xam day wax nan man seigne touba rek la gëm manam bëgg na contre carré cheikh muntaha mi fi nek bëgg na wéddi cheikh muntaha mu jël ko fi nan la seigne touba la gëm lolé dinaay wax ni batay erreur gënu ko reuy ma jox exemple waxon nako ci conférence ma doon def ci kafsu rajab mané sun borom lum wax sayyidina daoud alayhi salam ya daoud ina ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq yow daoud dama bëgg nga dem wutuma ci kawsuf wa yalla lum wuté bay wut ko ko représenter ci kawsuf yalla da wuté dara légui lutax mu tan daoud mu représenter ko ci kawsuf muné ko yobul sama bat dima atel dima diglel dima terel legi ku weddi dawoda yalla nga weddi ku weddi dawoda yalla nga weddi ku weddi cheikh muntaha seigne touba nga weddi wa rabbul ka'ba ndax mo fi representer seigne touba bu seigne muntaha waxe bu nopi nga di nga ca dara inkar ca dara mok bu seigne touba waxon ñoyam seigne touba nga gemut bo weddi seigne moko fi representer donte seigne touba wutewul dara Seigne Touba wutewul dara li xew ci dekk bi lepp mi ngi jannlok mom waye da am ko ko fi representer nient yalla daawu de representer sun borom ci kaw suuf non la Seigne Muntaha representer Seigne Touba ci kaw suuf kon bo wedde Seigne Muntaha Seigne Touba nga weddi ak kula meuna jur nak ak kula meuna jur Seigne Touba nga weddi bo wedde Seigne Muntaha rek Seigne Touba nga weddi ndax moko fi representer bam ko representer gul ken digul batam da top ñam wara top ni ciel fuñ ko yawal mu dem lijeenti lañ fay lijeenti delu suwa tok ni ciel waye bimu yoré batam amna droit wax li seigne touba bëgg sallallahu alaihi wasallam aj gi nga xani mom la mujj aj ci makkatul mukarram moy hajjatul wida ca la waxe won waxam ju reey je discoursam bu reey ba khutbam bu reey ba conférenceam bu reey ba ca la ko waxe won mom mustafa ali sallatu wasallam hajjatul wida discours ba la ci gëna lepp am solo waye la ci gëna concerné lepp concerné julit ñi waye da ci rawati li may bëgg wax dani alla inna arama alaykum dima'akum wa amwalukum ka hurmati yawmikum hasa fi baladikum hasa fi sahrikum hasa dani alla hey hal balaghtu khalo nam ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ali sallallahu salam allahumma ashhad salasa marra hajjatul wida yonent sallallahu alaihi wasallam daf ni yeen julit ni min adama ila yawmina hasa yeen julit ni yalla aramal ni ci yeen sen deredi inna arama alaykum dima'akum sen deredi aram na ci yeen wa amwalukum sen alali aram na ci yeen daganul ci kenn ci yeen di yaq deru mbokum julitam mba muy tour deratam daganul kenn ci yeen muy yaq alali mbokum julitam mba muy tour deratam muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bi ñu nekk bis la bu yalla warmal bis la bu yalla sutural bis la bu yalla ar bis la bu yalla aramal ci yeen ngeen xex ci ma ngeen torant ci deret niki seen rew mi nga xamni moy baladul amin niki weer wu tedd wi ñu nekk ndaysan ali sallatu wasalam bu discours ba jeexé mu laaj question bu am solo ni wa ndax deg ngeen ma hal balaghtu xam nga ñu bari dañ koy firé ndax jotal na hal balaghtu ndax deg ngeen ma ndax yeen ak may deg hal balaghtu ndax yeen ak may deg sahaba yeb and na ni ko naam ya rasulullah walay deg nañ la de mu ne gess sun borom mi fe mi umpelewul dara fekke lepp mom yonnabi sallallahu alaihi wasallam mu ne gess sun borom ni sun borom yaay sama témoin sun borom yaay sama sédé allahumma ashhad sun borom yaay sama sédé de gaay yaangi ni nenañ lima len wax deg nañ ko lay amatu motax yonnabi sallallahu alaihi wasallam ni kon nak ginaaw deg ngeen lima wax bu ngeen fi joge ku ngeen dajel na ngeen ko ko jotali yonnabi bi nak waxta lu garaw lu doy war muni ndax yeen ñi togon fi bi may wax amna ci yeen ño xamni ay gaay ngi ci sama gannaaw di ñew te bokku ci saw xet ño leen upp ak deg ci li may wax kon jotali leen ko rek te baye leen ko ta dem jamono dana ñew ño leen ci upp ak deg jonan jamono gi ñew jo xani li ma leen wax yeen sahaba yi amna ko xamni mo leen ci upp ak deg te ñewagut kon da ngeen ma jotalal ku ngeen dajal rek netti leen ko mawdu bi ku ngeen dajal rek netti leen ko conférence bi ngeen dajal rek li ngeen ko netti li conférence bi muy ndax man ngeen ko netli conférence bi day mu ballu lu ca genn ci xam xam lo xamni yeen ñi ko fekke won mënu leen ko ci genn waaw ndax lolu mom innal fadl bi yadillahi yuti man yasha ak deg yalla koy maye mo taxone yonnabi sallallahu alaihi wasallam ñaanalon nako abdullah ibn abbas allahumma faqih fi din wa allama ta'wila sun borom yalla nga may ibn abbas ak deg yalla nga may ibn abbas ak deg ak deg ñu toll jamono bo xamni leg leg damay tok di deglu minbar yi juma yi wallahi damay jaxle dama nan man dal li mënuma comprendre lan la da manam borom xam xam bu tok ci minbar gis yaq gutul ni nga bako fa di wutal gonay protex di wutal yakka di awlay nan dañu sakase seen dañ leena xagn seen aqaq dañ leena xagn seen droit amuñu liggey ak wa amo liggey ba yaq alali jamb yow amo liggey ki am liggey mom liggey na ba am alalam nga dem diko taw lolu aw lay la yow kay bo beugé bu gëna amo demal wuti liggey ba am alalam comme mom demal liggey so amul liggey way bu ko suppi ki nga xamni mom bam juddo di dajale ay ñaar dërëm ak ñett dërëmam ba xey réussir lim réussir nga xey ko xal ma tek ca té mom lila naqari tégulako ab imam xagna tok ci minbar dila wutal aw lay porte de sortie subhanallah motax man lélé dama tok ba yag man nan xana deug deug ilimani li gaay wax bo fanatisme ci mouridisme ñun la da nga xana da nga nan café touba mané waw mbadu gaay dañu nan café opposition yi ilimani ndax dañu nan café opposition yi bok ba ñimi ñu leena wax deug ngir yalla man sama fu ci état ak ñim andal sama fu ci opposition man yalla la xam yalla ma tax di wax yaq mo deugunut ak lo ko meuna justifier bu yaq ala li jambur sallallahu alaihi wasallam ñun ñepp ñu jang ci ay hadithum al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara man allah anhu muttafaqun alayhi ngay jema wutal aw lay nan bo gisee gone yi di yaq bo gisee gone yi di def li li ko waral amul lu ko meuna justifier ragal len yalla amul lu ko meuna justifier yaq degeunut yonenti neena julli pire et dire laminim wi du ci yakal nit loxom bi du ko ci yakal nit julli pire et dire moy ko xamni liko yalla ni bako fi dako fi ba julli pire et dire moy ki nga xamni gadlayna musibay bakkanam musibay bakkanam musibay bakkan moy lan moy sa ambition moy lan moy li ñi tuddé manam ñu ko waxé sax xeyna baat bi dina ñëw ci kanam ci man moy nit ko xamni sa bakkan bi rek nga top sa bakkan bi rek top sa ambition rek noko mané atteindre baxna bo gisee may wax jamono bu nek ñima bañe politique te sa buma xeye nak di gis lutax ma gëna bañ politique yalla xam nako musumako bëgg tay duma ko bëgg ba mukk politique parce que politiciens yi moy ko xamni boko ni won rendil sa nday te am sa te atteindre su objectif mu def ko yalla xam nako du dara ci mom politiciens moy ko xamni boko ne won rendil sa nday ndax nga te boko rendé di nga atteindre sa objectif wallahi dana ko rendi ba nupi diko layal depuis 2012 mang len di wax yeen xalé ni len bu len kenn jaral dé ku ngeen meuna andal xaar len ko ci irnia depuis 2012 mang len koy wax ngeen ne ma lutax man len ndax ku ci dé perte nga ake depuis 2012 ba fi ma tok di wax ak yeen nañ ma wax rek ñete def fuñ mujj rek ñom ñepp perte seeni wajur perte parce que force de l'ordre buñuy genn force de l'ordre buñuy genn dañ leen di ensurer jox leen ay légitime de défense moment bobu ku ci faatu enquête du am dara du am da ngay nil yalla xam nako té yow ki tax nga génn ci mbéd mi di ray sa bop sa bu la woyé manifestation ba ngeen joxanté randu fi ngeen wara dajé kat ba gëna neex mom lay droité ci sa kadam mu wacc ñaari ponkal wër ko yow da nga dox ba ñakatoy xep doga aksi ci place bi gis nga bimu waccé ci kat-katam bobu dal lay seulex loxom bi ni seulex na loxom bi légi li nga warna jëk def moy da nga warna xol liko wër entourage-am ndax di ngi seen doom mba jabaram boko ci seenut wañékul ñibi sa kër ndax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam yalla dako ni li ngay def tambale ko ci sa wa keur wa ansir asiratuka alaqrabin yow politiciens bi tax nga genn ci mbedd mi beug jaay sa bakkan bi say wajur ñak la doomu ma nga ca lisbon di jang wala mi ngi ci salam mu tejj ko fa muy setan tele di ree bayam wacce kat kat wacce ci kat kat bu toy xit waxu jëm ci tribune bi bu police yi sané ñaari grade bayam daw duggal ci kat katam dem balafa yow nga nefa nak jamar lo police yi bañ ray la da ngay nil wallahi da ngay nil bo legge ñom ñoy dajé wat ci seen biir waxtaan jubo sa dé nil na hader mautu ko hader sa dé nil na depuis 2012 ma ngi len ci yeen xalé yi nangu leena yew top seen ambition rek top seen passion rek nangu leen ni politiciens yi dañ leen di nax nangu leen ko pouvoir ou opposition nak ñom ñepp leen di nax yalla xam nako ma agon ak yeen bo wax leen ni leen serigne su ndaw si sax man leen yeen ndaw ñi ci fi hasa saman da ngeen na perte 10 perte lestek moy seen côté spirituel perte ngeen ko seen côté temporel perte ngeen ko wa legi fan ngeen jëm kon fan ngeen jëm yeen ndaw ñi té man néna leen euma ñu dul yeen fi ma tok di wax ak legi ni ci tisbar rek fukki ndaw ñew nañ fi fukki xalé yu goor ñew nañ fi ci man legi sank rek ni dañ doon siara ci la doon nuyu dila sante ko gëreum ci waxtani parsi parla ñi ngi lay ñaanal ilaakhiri man leen bëgg ngeen mucc rek tax may wax limay wax man sama yoon ci politique bëgg ngeen mucc rek fukki ndaw wallahi yalla sédé nako légui lañ fi joggé ñun ñëpp di ay waxa mbaané bëgg ngeen mucc rek politiciens yi jëruñu seen bakkan yi seen bakkani yalla daf leen ko bindal pour ngeen jaamo jiko yalla jaamo ji leen ko yalla te fexé ci yor seen nday ak seen bayyi way yak sam jang ki tax nga yak sam jang dooma nga ci école yi gëna ser di jang tour sa bakkan ci mbedd mi ki tax nga tour sa bakkan ci mbedd mi ma nga laq doomam fu kenn xamul ba pare bëgg la génné lo ci mbedd mi buñ sané ñaari garanat mu daw tal autom dem wacce la fa yow nga jamar lo police yi dañ leen di nax al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi sallallahu alayhi wasallam moko wax wal muhajiru man ajara ma na allah anhu muttafaqun alayhi motax cheikh mohd bamba neena amal yadani bihima faltatani li muslimin darban wa sharhan ya'rim seigne touba neena ma ngi lay denk yow stamsi ma ngi lay denk yow talibi bi mune sa ñaari loxo yi wadi ala denkane la bula yalla denk mune moytu ci bu baax lor sa mbokum julit sa ñaari loxo yi moytu ci lor sa mbokum julit mune mo xam aggression direct la wala indirect la darban direct wala indirect wa sharxan mune mok satcha alalam gaay buñ sakase manga say jambori bonu pinu ñi def satcha alal ji da nga ñewul wona satcha ñu di la gis ni direct rek wa ya ngi satcha indirect bi mbolo mi bare legi rusuto satcha yow ragal yalla taxul nga bayyi satcha ab satcha nga da ngay satcha indirect rek waye satcha nga manga say bi ñu toj ab satcha nga jamono événement wu nar yi isine ñaari teli fala ma fekk ma ñewon fa gaay di toj mang sey nar yi am mbokk mo xamni dañu ma jëlal ma bañ mu jël andil ma ñu xey muy ndeki ma bañ ca ndeki ni ma yow da nga dof ma niko dede dofuma wallahi dofuma sax bal ma jël sama ñaat dërem yi ndeké ko rek dofuma sax yow nga sakase mang sewu jambour duy say ndab am fess yobbu sa keur bay man nak bim xewé touba moma gëna metti ci sama adina yalla xam nako ndax man dama fogo ni touba koy satch du fi dekk jop mon ni touba satch direct ak indirect dañ fi wara dekk dal dama fogone dañ fi jox dem rek waye ndekete amna ay sacc direct ak indirect yu dekk bir Touba la qadra Allah wala saman togn mangase jambour di roñ alalam di yobbu sa keur bay bo demé ci sa bay niwu la ci biti yak sa bay yeb ay sacc ngeen yeen ñaar ñepp sacc ngeen sallallahu alayhi wasallam neena won sun borom sax moko wax ci alquran sun borom neena wala tutihu amra al musrifina allatheena yufsiduna fil ardi wala yuslihuna sun borom neena bu len deglu ndigalal leader yi nga xamne ñoo len di orienter ci dem len yaqi dem len tal dem len sakase wala tutihu amra al musrifin ñun ñoon ñan la muni allatheena yufsiduna fil ardi wala yuslihuna sun borom moko wax di alquran la de ma nga suratu suara muni rikway bu len top ñi nga xamne dañ leen di orienter ci kay leen tal kay leen sakase kay leen lak kay leen yak ñun waaw ñoo ñan la ndax est ce nit ñemena orienter nit ci kay yak mune aha kay suñu borom ni aha kay nit ñemena ko de ñu ne ko ñan la mune allasina yufsiduna fil ard moy ñi nga xamni fo leen fek yakaleen gënal kay defar wala yuslihuna ta duñ massa defar yakaleen gënal kay defar wala tutu amral musrifin bu leen nango deglu leader politique yi len di orienter ci kay len sakase kay len manifester muni bu len len deglu alquran la wala tutihu la wax amr al musrifin ñu diko defenu intellectuel na dañuy ñew wola ba nga ñew ñu groupé ba mbolo ma bari ñu rocc ku ne fess balen fa ñom yen ngeen nefa di nan ay granate saxarus granate seen xol yi di dag seen beut yi di yaq ba sax man lañ leen ci rayalé far ben yoon nga perte disperte l'estek ané ki taxone nga koy def mon bimu la orienter rek la dem dala sarxé waye man bu fekkone ni sarax bi da cey jital domam duma am luma nakari waye day denc domam ci kër ga ñew sarxé domi jambour day denc domam ci kërëm ñew sarxé domi jambour yi sun borom ni bu len ko dang wala tutihu amral musrifin bu len nang lolu bu len ko nang ndaw ñi yeen rek la am yewu len delosi len seen xel ki ngeen bëgg te bëgg mu falo xaar len ko ci irniya ken terewu len ko xaar len ko ci irniya waye bu len yak alali jambour yi bu len yak alali julit ñi bu len yak tirangay jambour

yegg foofa, wala sëñ Touba jëru na loola, ba nekk nga ci dëkkam ñu am lu ñuy tere, waaye rus buñ ko rus tax na ñu bàyyi laag moom. Waa doo rus sëñ Touba moo mën a kon, doo rus sëñ Touba moomu ngir yàlla. Yow lu bari loo xam ne nii légalut yaa ngi koy def, ñu rusale sëñ Touba. Ndax yow mal xiyaam it looloo fa am kat, yow mal xiyaam moom dañ lay rus mbaa nga ànd ak ku ñuy rus. Mbaa nga dem safaan ba rek, yow mal xiyaam looloo fa am de, yàlla da lay rus mbaa nga ànd ak ku mu rus rek. Damay bañ ñi ko dégg defe ni ñi ne ci dëkk bi te loolu ñuy def déedéet dañoo ànd ak ku ñu rus. Dañoo ànd ak ku ñu rus. Bari na ñoo xam ne yow mal xiyaam yàlla yonent bi la leen di rusé, wallahi bu leen rusewul yonent bi sawara la ñuy dekkee. Kasalika sëñ Touba, kasalika sëñ Touba. Alquran nee na yowmal xiyaam, yowmal xiyaam mbooloo moo gis ci seen turu kilifa lay sukkandiku régler seen problème. Xisa boobu, xisa boobu Cheikh Mohamed Lamine Diop sëñ Madiaw Paxa radiyallahu ta'ala anhu mi ngeen xam, Sultanu Arifin, Sultanu Arifin moom la ko sëñ Touba waxoon. Man sëñ Sama ma ko nettali, man a personne sëñ Sama ma ko nettali, nee na moom tamit diw sàngam moo ko ko nettali sëñ Madiaw Paxa ak sëñ Touba. Sëñ Madiaw Paxa dafa jóg di nafar alquranam, di nafar alquran, gis yow ma yow may ci alquran, yow ma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa saibati wa banihi ba mu jeex. Mu gis yow ma yu nga xam ne taraayu yowmal xiyaam rek lay wax, mu daal di samp xelam ñëw ci sëñ Touba ni ko bii nelawuma ndax yow ma yow may ci alquran. Nañ sëñ Touba ni ko waaw ndax dajewulaak jenn yow ma joo xam ni dana dalal sama xel yowmal xiyaam. Mu ne ko am mbàkke suma dajeeg momit day fakk naa ko. Mu ne ko dajewulaak yow ma nadd ukulu naas bi imaamihim. Mu ne ah kay mbàkke de. Mu ne ko ndax du la doy yowmal xiyaam suma ne mën la génn nga jóg topp ci man. Mu ne ko doy na ma sëkk. Mu ne ko ne mal tëdd te nelaw. Moo tax yowmal xiyaam da ngay ànd ak dañ lay rus mbaa nga ànd ak ku ñuy rus. Yàlla nañ ànd ak sëñ Touba bu kérogee radiyallahu ta'ala anhu. Yàlla nañ ànd ak, yàlla nañ ne ñàcc ca gannaawam nga bu kérogee. Yàlla nañ ne ñàcc ca gannaawam nga bu kérogee radiyallahu ta'ala anhu. Yàlla nañ ne ñàcc ca gannaawam nga bu kérogee radiyallahu ta'ala anhu. Kon nag buñ la rusee ngir sëñ Touba, ay waay waay yow tamit rusal sëñ Touba, rusal sëñ Touba. Yéen ndaw ñi bari na lu ngeen def ci dëkk bi ñu bàyyi leen ko rus sëñ Touba rek a tax. Kon rus leen sëñ Touba. Lii fi am sax léegi la fi am rek, léegi bi jamono tëreedee rek la fi am. Te mooy nga nekk ci dëkk bi ñuy wax Touba, police sañ a solu dàllam waaxu la fekk la sa kër jàpp yóbbu, léegi la xew. Waaye bu jëkkoon bi yàqute gi amee, waaye bu jëkkoon Touba, Touba, Touba laa wax de wallahi li may wax nii ku weddi laaj ko ñu xam yàlla, malaaka sax bala fii dugg day tàggoo. Waaye nag bu jamono yàqoo, ndax am na ñu nekk biir Touba te daray sëñ Touba ñuru leen, daray sëñ Touba ñuru leen. Ñooñee nag moo taxoon sëñ Cheikh Abdul Ahad Mbacke radiyallahu anhu wëlla réew sama waajur la woon, looloo taxoon mu teeloon cee jël ay précaution. Xam le ni dëkk bi ay xaj dañ feene, ñu ni waaw. Mu ne te gis naa ni ab xaj moromam xajam dong nga ko mën a rëbb ba jàpp ko, indil leen ma xaj yi fii. Ñu indil ko xaj yi, ku ni bind ko lettre, ay waay ji mbàkke, ay waay ab xaj ci dëkk sëñ Touba. Mu ne waaw dëkk bi daa mi xaj, te xaj moom moromam xajam rek ko mën a lijjanti. Waaw dama police yi baal, police yi moom caay caay goo rabb ba teg ko moom lañ jàngi woon ñoom, ñoom caay caay lañ jàngi woon. Waaw caay caay goo rabb ba teg ko ñoom caay caay lañ jàngi woon ñoom. Moo tax am na yoo xam ne ñoom dong ñoo ci man dara, ñoom dong ñoo ci man dara. Waaw waaw caay caay goo rabb ba teg ko. Boo gisee Seydina Omar Omar Ibn Abdul Aziz daal ni nañ créé ay atta yu sévère yoo xam ni caay caay gu bees gii xew, nañ créé atta yu bees yu mën a régler caay caay gu bees googu.
Omar ko waxon de xolal jamonom te moy ki gëna mandu ci kaw suuf Omar ibn Abdul Aziz Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu ñena chay chay gi xew legi chay chay gu bes la mëna mu ni nañ créer atté yu bes yu mëna régler chay chay gogou ñun Sénégal dañu mësa xam kagulé wuti nit dañu wara na créer ay loi yo xamni fuñu gis ku kogal yi rek balakoy daanel ndax xamuñu lan ngay neubut loy laqku xana neuro def ak njub atta yoy lañ wara na tek fuñu gis ku kagul yi rek bal wacce ko lolo wara am koy laqku ak lan ngay laqku xana neuro ak njub yow ne nga manifestation pacifique ngay def legui loy bañe ko le filmé nak kon ngien dal def complexe nak ak yenn ci journalist yi ñom tamit bu ngien dé def autotok duñ leen filmé ndax bañ ngien ku leen traquer lolu batay yaangi delu ci la alcorane téré won alcorane dañ won wala tahawunu ala alism wal udwan bul dimbali nit ci bakkar kuy sakase ala li jambour filmé ko mu nan la bul ma filmé nga d'accord ak mom ci lolu complexe nga yow xam nga ni waji li muy dajji diko tal du alalam yow xam nga ko ya wara na protester sa alali mbok mbir momu xana boko meuna tuta protester war nga meuna vilipande kiko def te do ci am ben bakkar wa tahawunu alal ism wal udwan waya wala tahawunu alal wa tahawunu alal birri wa taqwa waya wala tahawunu alal ism wal udwan alquran la muni bu fekkon limi def ragal yalla la ci la tege muni man nga ko ca dimbali waye ginaaw limi def tegewul ci ragal yalla bu ko ci dimbele alors yaq ala li jambour te buñ waxe ñu ni xalé yi defu ñu dara dedet def nañ dara dañu yaq ala li jambour ko xamni yonam neeku ci li nga yaq sax tudde ko ala li état momu ko yaqum mom sa lempo wu bay sa lempo wu yaay sa lempo wu mak sa lempo wu dekkendo yoy lañ dajale tabax ci ab godoro lu ñepp bok nga ñew tek ci ponotal hôpital lu ñepp bok nga ñew sa kasse ñepp ko bok yow ya ko mum sa alal la l'islam sax mayu la nga yak sa alali bop waxuma alali jambour islam mayu wuko kon xamna seigne moudou ñu yamale fofu waxtaan wi di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di len jéggulu ci lepp lo xamni wax nañ ko dama yene xalé yi rek muccu adina ak walakhir sa waxi dem moy sa waxi tay sama fou ci politique nañ delo ci sunu xel ñu xamni alal ji fi ne wa rew meeku mom ata bu fekkone ni wa bitim rew ko mom sax alal etuwa bi la sax waruñu ko yaq amuñu ci droit waxuma nak alal jo xamni citoyen sénégalais comme yow moko mom domi sénégalais comme yow moko mom bo demé ab jul ni yow sax la nak kon ngi ndokel ñepp di len ñaanal di sakku ci ñaan di gëreem ñi nekk ci diaspora bi te and ak ñun ci émission bi rawati na ñi nga xamni ñoy soppé daara ji di suñu wëlëré melni serigne ko sa faal ñu wax seigne Daoudi Bey momit legui la fi joge ak njabotam Daoudi Bey nek fele ci Italie legui la fi ñew ak njabotam am nako yalla sam taar ko at mu ne bu ñewé Senegal bala delu dina ñew ba ci daara ji nako noni tamit ñu wax serigne Cheikh Diouf nek fofu ci Côte d'Ivoire serigne Wali Fay ak soxnam soxna Jeynaba ñi ngi leen di nuyu te di leen ndokkel suñu wëlëri suñu xarit di xarit daara ji serigne cheikh jonn ak soxnam soxna may nek fofu ci amerique doona seyna bu kebe di kenn ci njabot gi ci wa kër gi waye nek fele bitim rew ñu koy jaale way juramu jigeen fi bayiko barki dem yal nako yalla jéggal te yërem ko te léral bammelam mbaram man nako seigne mohammed diallo ñu koy nuyu au passage mom tamit kenn la ci soppé ñewna bu fi ci daara ji seigne mam cheikh na ndjay nek espagne seigne khadim jite mi xaw nañ ko jé dégg ñing koy nuyu diko ndokkel
naka non soxna mama jongu kenn la ci yaay daara ji ci melni señ cheikh mbacke fofu ci amerique ñu koy nuyu momit ñu soxna awa njaay ak njabot gi fa ne yeb di len ndokkel di len ñaar soxna daba jum momit ñu ngi fofu ak soxna am borom keur ki borom keuram ñu ngi len di nuyu di len ndokkel ñepp xeyna ni dik ci sun xel rek mu ñox ñepp waye yeen ñepp rek seenu yek ak seenu safo ci melni baye abdou khadir ñom ni wax baye jili ñom ñepp ñu ngi len di nuyu di len ndokkel ci len ñaanal ci ni yone message yek ni wote telephone xam ngeen ni telephone bu tim rew legi yombatul waye amna ño xamni ak limi jafé jafé rek dañ ko def ngir déggenté ak ñi ñi di ñaan ñi di ndokkel din xamal ni lepp lu ci aw yiw yalla nañ ko yalla boole yalla rek motax ñi di ko def non lañuy gëreme señ Modou Mbaye Thiam ak rakam señ Mustapha nek amerique so thiam señ Modou mom danaka mënu mako gëreem ndax mën nañ wax ni dafa sacrifier lu bari ngir jullit ñi man di jot ci waxtaan wi yalla mi metim xam na ni ko dajel dalay wax ni sa radio bi ci barab sangam lay deglu te man defaruma radio kereewuma waye mom mo bëgg jullit ñi di jariño li fi bayiko ndax bu len fatte ni li ëpp ci nit ñi aw sant lañuy xol mba fami mba buñ xol njariñ li nga xamni mo nekk ci ki wax ak limuy wax duñ ko xol dedet wala dañ nan d'accord fami sangam la bok waye ci ñu gëna doon gone la bok wala nangam mom dal mu ngok dal yene ma gëna xam senegal yene ma gëna xam senegal am men mbokk mo xamni ben bis ñi waxtaan minima ñu bari sax dañu defé li ci baye sam la ñu bari fekk boba ci rew afrique yi la demone am men mbokk mo jël micro ba dama def conférence ba nopi bi may def conférence bi amna ñu jité daayira bi comme limay wax ci tek ko ci alcorane ak sunna xawna menacer seen intérêt ci moy ñenn ñi ñi jité daayira nga xamni seen intérêt personnel rek la ñoñu lolu xawna leena déranger touti bas bi ni tek ba ma nopi amna ben giwel bu fa newon dal di jël micro ba dal ni waaw mbay yaram ni nga meuna mel ko xamni ci walu ndayam boko topé daru assane ndjay walu bayam ci yaram bay mam cheikh mbay waxa wax ba yeggal amna ñu xani buñ leen ko defé la dañuy xogali ko def waye dama ni yut micro ba ni ko almu muna man leen ndax bimu waxé lol rek ñu bari commencé feug seeni poste wutal sima mani waji almu micro bi mu jox mané yeen bob batay maangi tok fi nan yalla néna yonent bi néna señ touba néna kenn dugul fi nga tok ngeen baye ba waji tag sa imam kenn ko nek bour ak la nga yor ah kon ay mam ngeen ma bëgga topé té ngeen ma topé sama jikoy bop budé mam ju bax ak mam ju bété kon kaña ma gëna doon bété ndax kaña bayam kaña la mamam kaña yaayam kaña nijaayam kaña bajenam kaña mujju dudi kaña té bu génné goné top ko ko yett ni la ko waxé won xol leen limay wax bu ci njariñ nekké ngeen jël ko ta jariñoko man mi képp ko xamni ni bëgg nga and ak man ci dëgg ngir yalla soko mënul saxal sa walu te dem kërok lool la leen wax bañ fa joggé lañ man convoqué wat kër Serigne Touba ga nima fukki at ak juroom ñong ci all bi de Serigne bu ne gis nañ ko way ko melni yow mom gulé mang ñom ci ni la continuer ak ñom ba ni ma toge ci sama daara ji far bëgg sax bayyi tukki bi far yalla xam nako dañuy wote di jambat man dal tok ci daara jangal alcorane mo gënal tukki fimne ci dal baye bo luma way yene di mako jox baye bo nga yonne mako rek te ngeen ma bayyi ci sama daara ji rek ndax man lima gis ci all bi mu ngox waaw sumu ngox kon nak señ Modou yow mi koy jël diko jotal ba adini bi yep legi jot ci julit ñepp jot ci vraiment fu nek nit de la fu wayati xamoko da ngay def ab conférence jog nit tatafula ni man ya ko warnaay dina dund ba faatu duma la gis
fi la lay deglo fa lay dalay deg lo lepp say effort lay ci bari ak yeneen site yo xamni ñom tamit ñing la ci roy kon ñing leen di wax rek jasakumullahu khair jasaihi di leen jéglu te di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan liñ fi wax lepp mu neew mu bari yalla nako yalla nangu te boole nu yiwo yowmal khiyam lo lay ñaan sun borom sédé na ni yalla rek tax may wax bima ci noppé noppina ci wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

motax ba mbokk mané wa diou sangam limi wax doko tontu mané jëru tontu di ñuna man xamna sa bop bu mu bune lecc ci sikimam bu wex di katch ba wa adina ñepp xamné day katch kay wa adina ba ngay tontu xamné day katch koku da jarate tontu jëru ko lilen qari te guma len ko dogal sun borom la sun borom ko def rabbi situwe jalla jalaluhu khala khana wa maulana motax seigne touba ni mom mi ngi sante yalla di wo ko sante le yalla amna fum waxe ci ben khasidam neena ahmaduhu alantihai sayri lahu ma al ma'i wa yabghi mayri aw yabghi mayri muni mom seigne touba ahmaduhu ala intihai sayri mi ngi sante boromam ci terminé gi mu terminé ab tukem jeexal gi yalla jeexal ab tukem mune and ak lol lepp kat bimay tukki bani tukki bi di jeexé ma ngi and ak muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam mi nga xamni moy fara ko ni yefeur moy far ci ab xol kefeur la o ma al ma'i mune jamono bobu lamay yalla defal tawfiq ma am tiranga joxani dotu jeex wayubqi mayri yalla defal ma tiranga jo xamni dotu jeex baqala ba faw may ndax dako am ci waji geleem dedet ndax dako am ci wo say teug kat ñu di la teugal yolo limba dantan dedet deglu li seigne touba wax ni moko may ngeureumal yalla deglu li seigne touba ni moko may ak taxé deglu li seigne touba ni moko may mbollem lu yalla bind te nga xam dara ci yalla nangul nga ko muy abrar yi neena yowmal khiyam mbollem ku yalla bind te ngay ko am solo may jitu nga top ci man wala an yal abrar lu wax fi ukhraya bis penci ba ku yalla bind te ngay ko am solo rek ci sama gannaaw ngay nek man seigne touba ni ibrahima nekke representant umma bi muni yowmal khiyam mbollem ko am solo may nek representant ci kanamu yalla may nek representant koku ci kanamu yalla ko am solo ku ne muni ndax nak dama tudon di nelaw bu am lolu muni dedet nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada lolu bima ko datan am dajna lu mburu dajul ci tal nabahtukum ma'an ala kadin bada mang len di ye mang len di xamal ni man seigne touba li ma am ko mako añane te di nelaw mayumako kat bu ngeen mako añane te di nelaw mayumako kenn ko ni def sa audio kenn ko nek di def sa TikTok diko añane Seigne Touba muni man te di nelaw mayumako de bu ngeen mako añane yalla defal namako waye nelaw mayumako nak nabahtukum ma'an ala kadin bada dama daj lu mburu dajul ci tal dor ko am muni bima datan deg jerejeefi yalla man seigne touba bima datan deg jerejeuf yalla mina mani dajna lu mburu dajul ci tal de nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada radiyallahu ta'ala anhu wala fnjay neena ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def ni ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ñi nga xam dañu yoré réseaux sociaux yi nan waaw kuñ japp sa talibé té mëno ci dara ah yowmal khiyam bu lako diggé nangam seen wax yu doyé di yoyu seen wax yu doyé yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waxna ko miraran yent yalla muhammad japp nañ ab talibem teur ko jël paka tek ci putam war ko rendi xam nga fi talibi man nam sax gisu serigne bi fen ak talibi baangi ni jakarlo ak serigne muy muhammad muné eh ya muhammad muné ko labbay ko muné ko xolal paka bi ci sama baat bi dañ ma nal rendi ngir yaw muné ko joxna la rendi aljana joxna la rendi yowmal khiyam lay waji bu amul ngam est ce dañ way yowmal khiyam moy lan yowmal khiyam da ñewugul yow dooma xet li fi ci adina nga affaire yowmal khiyam waye dedet da gem ni liko muhammad wax deug li wallahi da gem ni fatu rek ko tay dem adina dajje yent yalla muhammad te ñing ko teur de jël paka

tek ci putam xana lolo gëna metti tej kasso paaka lañ jël tek ci putam muhammad romb ko di ab serignam muniko ye ya sheikh yow sama serign muniko labayka muniko xolal paaka bi ci put gi muniko joxna la randiw yawmal khiyam mawdihukumul janna joxna la randi yawmal khiyam da di koy romb dem xam nga ni koku bu don tari be legi da nan ki ki kay meunaluma dara yawmal khiyam way nopi len tufu dara xamulen ko ab serign dañ ko doye lol rek ab serign dañ ko doye rek ñu tej la kasso mu ñew genn la kasso luy kasso kasso nga xamni lenn la ci mbugali adina yi ñak solo yi budé sama classe gi seen dugg kasso moy seen yëkëti ko dara ja yowmal xiyam ci lañ joggé tim seen morom ba faaw ci lañ joggé tim seen morom ba faaw raw leen ci yalla raw leen ci yonenti bi raw leen ci seigne touba raw leen adina raw leen alakhirah ci dugg kasso lañ ko jëlé nato di kerkerani awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbatamuy kuni bal li kasso lan amna ño xadi mom ndaysan dañu rus sax ñu di len tuddi kasso mané cim fa xamni tej nañ fa sa serigne lo fay baña demé yow fexel bu la fa togn yobbu rek lool rek am njariñ fexel ba bu la fa togn yobbu rek lol do ngay li am solo bu la fa togn yobbu mukk yalla dana fa duggal nit ngir bëgg yëkëti dara jaam ngir bëgg yëkëti maqamam xel bu la fa togn yobbu rek bu la fa togn yobbo nak mom ñaar rek manam yalla foot la fa nga set bakkar bi set waye nak mom meuno genné walé daraja nak meuno genné walé maqama nak mom daraja ji rek mom bakkar bi rek la yalla di foot xeyna nga tuub delu ñi nga xamni satti len fa yobbu ñi violé len fa yobbu ñi nangam nangam lolu mom waxunuko lolu waxunuko moy tuuma juñ tek ci sa kawta dara du ci deug ku weddi nga laaj li ma lay wax demal nga ye yusuf nga laaj ko ko alayhi salam demal ci yusufa nga laaj ko niko ñu tuuma la viol duggal la kasso te fekk defo bo fa genné noy mel yusufa da genn rek doon yonant da genn rek doon yonant alayhi salatu wassalam da genn rek doon yonant du seigne touba biñ koy yobbu dañ ko tuumal tuuma ji ñaka amatax mu ñew indale daraja motax bul sun borom tabaaraku ta'ala bu namé mbir da koy jaarale ci ay sabab li kulli sayyin asbab mbir mo gis yalla dana ko wutal ay sabab sabab yoyu nak li ci sun borom djiblu bu neexal sun borom mu tawte du xin waye lutax yalla di xin da bëgg gaay préparé wu denc seeni bagage lo bañ mu toy nga denc ko kon li yalla di jaarale ak jaamam ci yenn yi daf ca djiblu rek ay sabab la yo xamni moy escalier yi muy jaar ci ñooñu pour dem fim bëgga dem fekk nak ñooñu yalla daf leena nara yubbu safara ki yalla jaarale motax bu ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo bu ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo gis nga tuuma saabu jaar ci sa loxo tege ci kawu jam bobu yalla nam ci mom yëk ci dara jaam ak maqamam yow mi tuuma ji jaar ci sa loxo suñu borom da la nara yubbu safara lolu ñun ñepp ko jang ci digeenté Husayru ak Bukhtu Nasr Husayru bi kera bam ne sun borom gaña ngi ni tumal ma Bukhtu Nasr ngi ni tumal ma ba teñ ma kasso luy def namako sun borom ni ko après muniko rayal mako ndax mom waliw la bu ñane yalla man nako nang muniko après rayal mako sun borom ni ko e waye ndaw ya neex muniko Bukhtu Nasr lolu mo la def man mako ci xir di tuma jim la tek ni mako ci xir xam nga lutax ma xir ko ci munama dama ko nara fecc le safara eul yow num tumal xam nga luma djublu ci yow mo na mako dama bëgg say daraaji yëkëti ko ëlëk yow mal khiyam xolal ma li motax señ touba ni fihlatuhu daqiqatan laysa yara kayfiyatan laha sitadbara sun borom ni muy defé ay mbiram tay leen ci xel mu ñaw mu nu ko sétantal ba xam nu muy démé tay leen ci ñu neew la ko yalla di xamal ki yalla may xam xam ilmu la dunya lu yalla dogal lu ne bu ko sétantalé dana xam hikma bi ci yalla nam waye du ci man dara la ci dun man ni yalla may ilmu la dunya do nga ñoo mëna xam yi li yalla di xewal
lutax mu diko xewal hikma bi ci nek ñom rek la koy xamal te ñom mom li mom la seigne fallu mbacke daan wax radiyallahu ta'ala ci lima deg gisuma fu mu ko bind waye neñ seigne fallu daana wax ni ak wilayatu danaka mom mu ngok rek danaka du dara ñu ne mu ne ak wilayatu dara lu rek xam lu yalla nam na ra def te do ci man tous da ngay gënt yalla ni la suba damay ray sa soxna si wala damay ray sa dom wala nangam dana xew dara do ko ci man xana sakki sara xawi ken xamut waye tous bu ko yalla namé tous te yalla won na la ko bëpp lo ci man ni nga xamé ni wali yi am na ci ñom ño xamné bala ño faatu semaine biñu wara faatu leen yalla di xamal mais bis biñu faatu yalla du leen ko xamal mu amna wali yo xamni wer wi rek la len yalla xamal wer wi do ko genn amna wali yo xamni at mi la len yalla xamal amna wali yo xamni yalla de len di xamal bes bi ak waxtu bi ak heure bi nga xam dañ koy wadjal dañ koy wadjal cheikh salim mbake bimu waré genn adina wona nit mu tok ci wetam radiyallahu ta'ala anhu wona nit mu tok ci wetam bimu démé ba ak ruham wara dem néna jeyi loxo jox ko pour bako tiyé sédélo ko ni ma ngi dem ba saxul muhammadiyya koko dawale loxom mu delo ci loxo bi dal di dem cheikh abdullah mbake bi muy genn adina da wolu ki nga xamni moko mo wara jek ci mom tok loko fi barap niko sa bo dege sonori bi na nga ñew dal di teud teudin wu jek tek limuy tek ci kawam jël loxom mom ci bopam allahu akbar mo jël loxom tek ci sonori bi beus rogi doga dem ki nga xamni deg na sonori bi bimu ñewé muy bëkk neek bobu bimu ñewé mi ngi fekk loxom ci sonori bi way xana ki kay way ku xamul dara wala mëno dara neel man xawma neel mënuma waye ken xamul ken mënu lolo dul deug kon bu ko defé waxtanu tay lool rek lañ ko doon indi diko sof ci magal gi lool lañ doon indi ko sof ci magal gi ah di delu wat di ñaanal nak ñi nga xamni yalla dogal na ñu faatu ci yoon wi sun borom yërem leen tabarak wa taala ci yërmane bi yaatu ju magga ndax lélé nga déggé ñi nga xamni ñoy jabulé ci nit ñi naan dem magal dé fa dem magal nangam dé ci yooni par ci par la bo di mul magal da ngay dé dé mom du jass kullu nafsin sa'iqatul maut li am solo kay moy bi ngay genn sa keur lula taxona djok alquran lum wax alquran dani waman yakhruj min baytihi mu'ajiran ila allahi wa rasulihi suma yudrikuhu almaut faqad waqa'a ajrun allahi wa kana lahu khafur ra'ima kep ko nga suratul nisaa kep ko xamni da nga xey genn sa keur te bi ngay genn sa keur yalla la taxa genn bi ngay genn magali dongal taxa djok santale seigne touba yalla dongal taxa djok sun borom neena sant la yalla ak seigne touba sa borom mo la taxa djok far nga faatu ci yoon wa neena sa yene man yalla duma ci dessal dara lepp lay motali faqad waqa ajru ala allah wa kana la waqfu ra'i lepp lay matal dara du ci dess dana matal lepp kon li am solo moy ki don ñew accident ci yoon yi lu ko taxona djok mu ndax da djogon di sant le ci yalla seigne touba ngir yalla wala bok jaay ay portable lamako taxona djok mom xamna ni evenement bobu evenement wu jaay portable la amna ko xamni bi muy ñew di magal ci Touba ci turu ni ma ngi magali xam nga ko taxa djoga ndawam so xamni ni amul occasion wet ak mom ndaw sa tag na ko ni day magali momi day magal ci ndaw se ko taxa djou koku jotté wut ak seigne touba da rir ma de yalla nak yaatu na yalla neen ci yalla duggal waye ku faatu ci yima la wax moy da nga djuk ngir commerce do nga la taxa djuk koku la djuk pour commerce ji rek waye ki djuk ngir santale ji yalla seigne touba ndax lolu meuna and man nga bolé santale yalla seigne touba ak def sa commerce ñaar yep meuna am ndax alcorane ko sante man nga bolé aj makka ak def tijara te di nga am yol aj makka di nga am manam mosu yu balé lolu man nané kon yina ji lañuy sét motax sayyidna umar waxon ci hadith yonnatu bi sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam neena innamal ahmalu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi kep ko xamni
sallallahu alayhi wasallam def ni ci hadith bo xamni umar ko netti mun yonent bi neena jëf yépp manam mbir yépp yalla ngi ko tek ci intention yi manam yalla bala set acte intention lay set muni sun borom mi ngi set mbir yi ci intention yi intention moy lan moy yene yalla yene lay jikko set bala set jëf ji muni kep ko xamne gaddaay na ngir yalla ko yonenton moy sa intention yalla dogal nga dée ci yoon wa sun borom neena tabaarak wa ta'ala sak pay duma ci dessal dara dara dara dara dara dara rabbi ci tuba jalla sak pay dara du ci dess lepp la lay fay ba mat dara du ci dess waye deglul benen ba la sun borom wax la yaronata sallallahu alaihi wasallam wax ndax bam ne innama a'malu binniyati wa inma likulli imrin ma nawa dan ni faman kana ijratuhu ila lahi wa rasulihi waye nak waman kana ijratuhu li dunya yusibha aw imra'ata yatasawwaju biha ngin balma su boba sun borom lol rek la lay fay rabbi sutuwa jalla sallallahu alaihi wasallam neena amna ño xali bañi gadaye makka dima fekk ci madinatu munawwara yalla taxut ñing len lutax mune xana commerce bu dox ña daan jënd ka jaay joge nañ makka ñi ngi madina commerce bu dox motax ñu joge makka fekk ma madina waye yalla taxut mune ñooñu commerce bu dox do nga la ñam mune amna ko xamni jigen di rafet dim bëggona tak jigen ja gaday ñew madina munawwara mu gaday top ci jigen di bëkk ko tak mune koko yalla taxut ay bi ma jang legi muy waman yakhruj min bayti mu ajira illahi wa rasulihi bo demé ci ulama wu tafsir ku ci melni abu yulha ak ku ci melni ibnu abi atim ñom ñaar ñepp nenañu jël nañ ci ibnu abbas radiyallahu anhu muni sababu nusulu ay bi mi ngi waccion ci ben way buñu wax damrata ibnu jundub mo doon gadaye makka jëm ci madinatu munawwara ay bokam nangul lepp lu am ba amul ben moyen bu ko indi makka ñen ñi ni dafa faatu ci yoon wi en tout cas lu meuna xew yalla neena wa man yakhruj min bayti muajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikul maut faqad waqa ajru llahi wa kana la waqafur rahiman suratul nisa kep ko xamni ba ngay juk upp sa buntu keur tal sa auto départ jëm Touba dara dunul sa yene lulul dem sante leji yalla ak yonentou bek seigne Touba seen borom neena bo faato ci yoon wa man yalla ken meunta tema fay la fay gu mat kon ñi faatu ci yoon wi yalla ñu leen yalla jéggel yalla ñu leen yalla yërem yalla ne yalla def seenu faatu di seen nof lay sun borom man nako def gi luko wañi dara waye kep ko xamni gemlo na la ni la bo demul won Touba ci magal gi lolou dal danaka diina terete nako ay yoni yon gaay dañ ko daan wax ni daan and ak yonent bi di jihati seen mbokk yi dañ leen da buñ fa dié seen mbokk yi dañ leen di wax nan ah wallahi bu ngeen dimul won du ngeen dié waaw bu ngeen bayeen muhammad dem ngeen baña dem du ngeen dié lolay li xew rek waaw bo magul won do dié ci lako wax da gëmul dogalub yalla xana kon nak nañu ñaan yalla mucc ci accident waye tamit bu accident amé dogali sun borom tabaaraku ta'ala ci ay dogalam la moko dogal ci ciobarem ñetta jotta faatu yalla neen yalla yërem te jéggal leen te téxel leen ñi nga xamni dund nañ situation yu critique ci walu magal gi ñoñu tamit na leen woor ni critique situation critique buñ mëna dund borom magal gi dund na lu ko gëna graw te da ko muñoon ba yalla jéxal ko bi ci dess moy ñi nga xamni ño wara solutionner mbir yoyu war nañu def effort ndax moy dajena pour ñu solutionner mbir yi nañ ko solutionner waye nak jambat mom wuro ko seigne touba mom wote wul jambat sante la wote ñi nga xamni nak ñom bi ñëwé négatif yi Touba rek lañ doon xol di filmer di vidéo ay ca nañ xol ba xam reen ba dewen lan la leen di jariñ xana da leen di wañi rek waye du leen jariñ tous kon nañ nangu dogal bi te gëreem lo yalla subhanahu wa ta'ala sant nañ ñepp gëreem ñepp di dolli di sant di gëreem di ndokkel suñu xarit suñu wëllere mbolam ñi nga xamni ñepp rek yalla dogal na ñu and ak ñun jotaay magal gi depuis magal ga ak tay wala mani depuis sax ba wéru téro ak légui ñu and ak ñun ci di jangalante ak jang moy alcorane diñ fi doon jang ya ci aju yépp rek gërem nañ dong yépp sant leen ci 28 kamil yi ñu déppelé ko arafu Touba waye non lañ gërëmé yi tamit wëlëré daara ji ñima ci xam ak ñima xamul ñepp
nga xamni ni par téléphone dong lañuy dégg kenn ku nek di duggal loxom ci daara ji rawati na bi yoru magal yu téro ku ci melni serigne khadim gey di jarbaat ci serigne atou gey serigne atou mi nekkon responsable moral bu isbu tarqiya mi serigne atou jagn dal nako yalla doli ñeegal momit te doli koy leer ndax bis bi bu massaani ñew effort bu nek danako ci def ngir teral gani serigne touba yi ak taxawulen yalla nako yalla jéggal te doli ko yermane te wonale ko serigne touba te gëna doli ay darajam ci liggey bo mudon liggey serigne touba waxtu wi xamni ni magal gi delusi na sun borom man nako am nako te def gi duko wañi dara xuma kess di liggeyel di perte way du serigne touba serigne touba won ko ko liggeyel bam nangu sub liggey sa adina baxna sa alakhirah baxna lolou mom sikki newu ci ndax da liggeyel yonnatan bi sallallahu alaihi wasallam ba adina am bax alakhirah bax ñi gëreem nak jarbaatam bobu nga xani ma nga falé ci gambi ñi di wax serigne khadim gey ni ma len ko waxe musuma gis waye ku taxawla dima jappalé ci mbirum daara ji ci digënté sa bu événement wu magal joté wala événement wu koor lolou gëreem nañ ko ci sant ko ci ku ci melni serigne mustapha cham di rak ci serigne modou mbay cham mi nga xamni mo yara radio bi mom tamit rakam ju jigen wala magam ju jigen wona ma jox mu ab yobantem bu jëm ci mbirum daara ji ak magal gi ñing leen di wax jazakumullahu khair jazaahi ñom serigne modou bey ñom ñepp wax deug yalla ak serigne wali fayak ku ci melni cheikh ahmadou badian momu do ma ngi fi ci daara ji mom ak soxnam soxna abi sek serigne ko safal soxna daba jum ak ku ci melni mama jongu njoba ciun soxna njoba ciun ñom ñepp sant leen gërem leen ñi wax ñepp ñi ci gëna bari ñi ngi ci bitim rew amna ñom ñu xani musu ñu ma gis dañ may dégg rek wala ñu jokk ak man téléphone ñen ñi seeni bokk lañu yabal ni li lañ mako yobul ba ca serigne mustapha mbey sam nga joxal mako yalla xam nako yalla na ma leen yalla fayal ni ma leen ko yagg waxe rek baat bi nga xamni dal japp na ni suma ko waxe sun borom tabaaraku ta'ala nam ko nako serigne touba waxe won serigne malla bin djob dagana muy jazakumullahu khairu jaza ma ngi leen koy wax juma tibe ci sama xol nak ma ngi leen di wax jazakumullahu khairu jazaahi al jaza wal ihsan ila al ihsan al qur'an ko wax yalla neena ah wallahi jef ju rafet munuma ko fayelu lu rafet kon yalla na ma leen yalla fayel subhanahu wa ta'ala non lay gëreme yaay daara yek soxnay daara yi ci melni mama jong nga xamni depuis bi daara ji doga tambali la ko don woyé yaay daara ji waye man nañu tok daara ko man na wax ni xana lu upp ñaari at ak ni yo xamni degumoko wala at ak nangam waye teriwul rek xolam ngi ci daara ji ba rakam bu jigen bu ne fi lay yoni ila akhir ila akhir ñom ñep dal sant nañ leen ngirem leen di sant soxna yi nga xamni tamit ñone ci daara ji nga xamni ñomit ci ñi labiré donga yi ak di événement bi ñuy togg di leen jox xéti bernde yoy yep sant nañ leen ci gërem leen ci dal bayiwu ñu kenn di gërem serigne modou mbay cham ci taxawayam ci émission bi mom tamit diko ci ndokkel diko ci ñaanal yalla nga xamni mom émission bi bu joté bala am jam rek dafa am passeport la koy def fi may wax yeen ni ci émission bi ma nga fele ci defena daru muhti waye téréwul rek fa la nek di def émission bi ni di wax jazakumullah ñi ngi nuyu wa daru muhti yépp rawati na sunu xarit ye sunu wëlëre ye ku ci melni cheikh mahamadan mbacke ak serigne moudou rakam ak wa keur serigne abdourahman yi ñom ñepp sunu wëlëre lañ ñu ngi leen di sant di leen gërëm ak serigne ahmadou mbacke sama xarit sama wëlëre ñoo ne ci daara ji jazakumullah khairu jaza ñu ngi leen di ndokkel ñom ñepp di leen gërëm moy serigne ahmadou mbacke bobu di def conférence yi jazakumullah khairu jaza yi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kep ko xamni tuddu ma lay sama xel mo ak bu tere te comme bindu ma dara wa yalla sédé na ni ñeen ñepp ma ngi leen di sat leen gërëm ñom serigne cheikh dion nak nek fofu ci amerika serigne cheikh mbacke ak nak nonu serigne cheikh diouf ñom mom dal ñepp rek bayiwuma kenn jazakumullah khairu jaza yi alhamdulillah nasi bi ni'mati tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميتام. بك أوريتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سينو مدن يون سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة to seen bokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek dina buñ sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wa salam ñu ndokke len wenen yoon ñaanal len sakku ci yeen ñaan xam ngeen ni dimanche bele wessu ñi ngi doon waxtaan ci mandar gam ragal yalla sunu borom tabaaraku ta'ala mandar gam ragal yalla alquran indi ci ay ayat yu bari yu koy tektale te ci ahmad bamba teunkon ko ci wenn bayit alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bil atwan mandar gam gum yalla du dara lul bayyi yu negatif yi te top yu positif yi lepp lu yalla wax ni dafa negatif rek nga bayiko boko defé rek am nga mandar gam taqwa mi ragal yalla mo waxon ba aksi ci ni sun borom tabaaraku ta'ala da wax ni mandu bokku na ci ragal yalla العدل من التقوى تبرمني احدلو واقرب للتقوى ما نولين سي لب لو نين دي ديف لي نين ايكيليبري لب لو نين دي ديف نا نيكلو ايكيليبر مي نخ ايكيليبري دا بوكو سي راغال يالا ايكيليبري سي ديغنتيك ساي دوم غا ايكيليبري ديغنتيك ساي سخنا ايكيليبري ديغنتيك نيغا دكل معاملات ييغي ديفالانتيك نيوم muy jëflante bi équilibré sa digënté ak say travailleur ak say employeur équilibré ila akhiri sun borom ni équilibré dafa bokku ci ragal yalla jalla jalaluhu khalaqana wa maulana nga équilibré ci lu mëna doon ba ci lek ba ci naan ba ci wax boy wax nga baña ëppal boy naan nga baña ëppal lu mëna doon rek nga équilibré ci sun borom ni équilibré dafa bokku ci ragal yalla ahdilu fa huwa aqrab li taqwa ngayen equilibre ndax equilibre da bok ci li nga xamni jegena lol ragal yalla moy mo gëna jegé ragal yalla ay mi mana moy kuko amé rek am nga mandar gam ragal sun borom tabarak wa taala mo xon ba aksi ci al afu min taqwa jekku say non jegal len da bok ci ragal yalla jekku sam non man ko jekli ba nopi jegal ko sun borom neena lolou ci ragal yalla la bok rabbi situ jalla jalaluhu sun borom ne wa in tahfu aqrab li taqwa bu ngeen de def bu ngeen jekko seen non jegal ko lolou bok na ci li geuna jege ci ak ragal yalla bu ragal yalla don garab ñew nga ba ci dat bi ñew nga ba ci dat bi ma waxon ba aksi ci sayidina ki nga xamni moy sutu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni nan ko sayyidul abidin donte ñen ñi tuddu nañ hasan ñen ñi tuddu husayn defena nak dimanche bele waxon bele passé waxon na ni téré bi nga xamni mom la tuddu émission bi muy minhajul abidin da melni dama waxon ni sayidina
Seyd al-Abidin mo bindi téré bi waye dédé lolou ñu jomté la manam ki bindi téré bi moy Seydina Imam al-Khasali Imam al-Khasali mo bind téré biñ tuddé suñu daara ji di Ihya Ulumuddin waye Imam al-Khasali mo bind téré bi nga xamné mom lañ tuddé suñu émission bi muy Minhajul Abidin radiyallahu anhu daf ca netti nak tariikhu Seydina ki nga xamné moy Seyd al-Abidin tariikhu Seyd al-Abidin mom la ca netti ay melom Seyd al-Abidin meñ wax ni dafa massa tok di japp ab jaamam diko defal ñu xamé ni yalla dogal na satalé gi rëcc dal ko mu dal di xol beuti jëppité beuti mer té jaam bi mu def jaam la talibé bi bu féké ab talibé la surga bi bu féké ab surga la jang na al-Qur'an ñu dégg rek mu sét sét ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al qais walafin anin nas wala yuhibbul mu'adhdhinin bamne wal kasimin al qais sayidina sayyidul abidin niko kasamtu khaysi ni yalla tagna aw jam ci seenu njambar ci mana won mer buñ meron bay toj doko xam ci ñom wal kasimin al qais amna ñoo xamni mënu ñoo muñ mer lu tol ni dédé wé lu tol ni dédé wé wal kasimin al qais wan nakati mer yi ñom la yalla tag fofu amna jigen jo xamni mënta wonal baat ji kërëm waye amna jikër jo xamni mënta neub mer jabaram wal kasimin al qais jigen jo xamni du wonal baat ji kërëm waye amna jikër jo xamni momit do won mer mukk wal kasimin al qais mune ko kasamtu khaysi wonna na sama mer muniko wal afina anin nas yalla tag na ñi nga xamni fuñu jekko seenum non jéggal leen muniko afawtu anka jéggal na la muniko wallahi yuhibbul muhsinin sun borom tag na ga ñi nga xamni dañoo rafet ay jëf muniko goral na la yow doono top jam bis ñu ta yam mum sa bop bokku na ci mandargam ragal yalla li ñi tuddi al amana sincérité wor wor yi dama koy baamu ni rek defena waxon nako ma jaarat ci pour jall sincérité wor amana ci ragal yalla la bok sa borom keur de la doylo yow jigen ji ba denk la ay secretem wala mu denk la compte bankam wala mu won la code secretem dafa war ci yow nga sam ko sa dayef sam fekke ni yow goor gi la sa soxna mo la doylo mo la wolu ngeen bok nek ci rewma lumu liggey dugal ci sa compte mom tayé na ubbi compte bañ na ubbi compte lumu liggey rek def ci sa compte ngir lan ngir wolu la ngay ronkat alal ji gannaawum di ronkat alal ji gannaawum ba yalla dogal mu yaakar ni lam def ca compte ba man na ñibbi ci senegal ngir bal ma de tay dama xawa grip ba mujj mu yaakar ni lamu def ci compte am man na ñibbi ci senegal fajj ci ay soxlaam dox ci ay buumi gatcham ba préparé wu pour wara ñew dem ci compte ba du fa fekk dara ah war nga de trahir nga de amana moy woor sincérité sun borom neena rabbi istiwa jalla fal yuhadi allasi u'timina amanatuhu falyataqilla rabba ay wajila lan mo te ngeen woor lan mo te ngeen am sincérité lan mo len te mandu lan mo len te djub lan mo len te samonté coloré ba nit ki bu lo doylo ba wolu la ba denk la nga bañ ko trahir bok na ci mandar gam ragal yalla alamatu taqwa min arrahman moy al ittinabu samanan khalila min taqwa al ittinabu samanan khalila min taqwa moy ci ndiko trahir yalla ni la bindete mom la moy ci ndiko trahir ay sa borom yi
sa ndigali borom yi sa terey borom yi nga moy ci ndiko trahir ci ragal yalla la bok al ittinabu samanan khalila min taqwa jende deug yalla ay koppar ci ragal yalla la bok moy ci ndiko jende deug yalla gi tabaaraku ta'ala ci ay koppar samanan khalil al qur'an wahde samanan khalil mom la sun borom di wax ci alquran ni khasiina lillahi la yastaruna bi ayati llahi samanan qalila sun borom neena ñima ragal deug ñi nga xamni wek nañ ma ñi nga xamni jox nañ ma sama ciir man yalla ñi nga xamni ni luma leen sant ñu def luma leen tere ñu ba ñoño duñ jënde sama ay ay koppar yu ñak solo samanan qalila ay koppar yu ñak solo gis wa jo xamni mi ngi jakarlo deug yalla gi mu wex tal man nako wax de waye bu ko waxe du gagner dara bu ko waxe du gagner dara bu ko waxe ki mi waxal du ko bindal sek mu xol li nga xamni bu ko waxe mu bindal ko sek mu wax lola koka jëndina aya yalla yi ci samanan khalila gis deug gu wex tal ba melni perkal nga bayiko fa ngir ay koppar ngir ay koppar moy la ma doon jinj kérok bamay jéxal ci khasside Seigne Touba yi ñi nga xamni leg legi ñu leen di wax naan khasside gën alquran ak ñi nga xamni leg legi bëgg li ci sa poste taxna khasside yu neex yu yomb yi rek lañ lay wax ma joxewon ci misal lu melni li señ bi waxon ni waj alkitabati ya min sal yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi mani waw ki la netti beyit bi ki la wax beyit bi ba nga daanu ab jël yakali ci sa poche jox ko mom xana genn khasside gi rek la xam nonu daarey ni waw masalikul jinan mom do khasside man damay gis gaay son lol ci durus masalik nonu daarey ni waye durus masalik nak mom pourtant day nima ni nonu daarey ni nek khasside non la masalikul jinan nek khasside ni nuru daray ni nek khasside non la tasawudu sikhar nek khasside ni nga xamne non la mawaay bu nafi nek khasside non la tasawudu suba nek khasside non la jawaru nafis nek khasside wa lutax nga bokk bi diko durus rek fatte bele xam nga ko kat man nga ma tontu xam nga ko moy legi yow abdul mal nga da nga deg kuni da nga deg ñu ni la mawaay bu nafihu diko faral di jang day maye wërseuk te alal rek nga bëgg motax nga taxo ak mom bañ nan fulan mawaay bu diw mawaay bu diw mawaahi bu waye diw tasawudu sikhar ndax la nda taxo ak tasawudu sikhar diko nafar gu deg beccëk mo ne ci khasside yi la bokk de señ touba ko bindi nim bindé mawaay bu nafihu de ñu ni diw nuru daaray ni mo ne day masalikul jinan nak man day gisaguma gaay di durus masalik man dal gaay dal yi nga xamni kuko durus dal amus koppar wa kuko durus amul koppar rek kon yow koppar la tax di durus waye señ touba taxulay durus de wala khasside dede beug khasside koppar la tax di durus waw mom kay kon ndigal lol da depok sa banex rek ndigal li depok sa banex mom nga nango top rek bayyi bi ci dess waye ki bind ma way bu nafih mom mo bind jess batu sikhar mo bind tasawudu suban mo bind masalikul jinan waye lu gaay durus ñu ni masalik man de gisaguma ko de gaay kay ña nga ci sindidi waaw lu leen tax di jang sindidi ndax bëgg señ touba ak bëgg khasside yi la dedet ragal seeni non dañoo deg ni sindidi ku kay jang say non duñ man ci yow dara dong mu tuddé bopam man may mor xujé ci ndidi may mor xujé ci ndidi wa lula téwal na tuddé mor xujé ma way bu ndal ki mor xujé masalikul jinan nak wala mor xujé tasawudu sikhar way mor xujé ci ndidi da nga dégg ni ci li day musla ci non rek lol rek nga dégg kon yow yalla taxatul cheikhun bam manena fa kullu man badara waqta shikhari ila al-huda astara waqta al-kibar ku gor gorlu ci sax ndaw ba top ndigal yalla yi bayyi ay terem neena ba magate noppulu bis bon tudde ci sa bammel am nox lay bis bu sa doola jeexé nga noppulu kullu man badara waqta shikhari
ila al huda muna muni astara waqt al kibar ku fexé ba sax ndaw la nga ci wara def lepp nga def ko bam joté lol ndaw ñi war nañ ko diglu bu baaxa baax ndaw ñi parce que ndaw ñi seen sonnes duñ ci def liñ ci wara def li ëpp ci ñom seen sonnes lepp ñi ngi ko déxal ci lan nawetaan football théâtre comédie balo mariage damié seen ndaw gep ñu basar de seen ndaw gep dem ci ay manifestation tok alalé jambour man nga yakale alalé waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faaw nga yakale alalé waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faaw seigne touba ni seen ndaw gi na ngeen ko sacrifier ci luko jar moy tax bu ngeen magaté am jamm bu ngeen magaté noppalu ngen magate noppalu man de geejju mourotani gi deggaguma mukk ay ndaw yu koy rang di jël gal mané wa ndaw ñe fuñu jëm ñin ma dañi sakku ji xam mourotani ya deggaguma ko de waye gis na ndaw ñu bari ay gal yu fess bay touru mané fuñu jëm ñun ma xana Espagne Amérique wa lu ñi wuti ñun xana xaaliss alal alal waye yonu madinatu munawara nga fess del ak ndaw awa ndaw ñu luñ fay def ñu ne xam xam rek xam xam de len taxajuk moy len taxalon yonu mourtani wa nga fess del ñay jigi dex ga rosbeet lu len taxajuk xam xam a dedet seigne touba ni fa kullu man badara waqta sikhri ila al huda munamuni astara waqta al kibar sax ndaw boko ité wo ci jamono bang ko wara ité wo na mo ni bis bo magate rek noppulu kon alamatul khawf min arrahman da boko ci mandar gay ragal yalla sax ndaw nga ité wo ko ci lulay amal njariñ sa adina ak sa alakhirah waye baña ité wo sa adina kess rek dina ko wax ci kanam bokk na ci mandar gam ragal yalla moy اجتناب من الظن والتجسس والقيبة اجتناب من الظن والتجسس والقيبة من التقوى موش نكو نياو نجورت شي راغال يالا لا بوك فو غيس كوي موش نكو نياو نجورت رك امنا ماندار غام راغال يالا وايي تجسس yeddu fo gis kuy moy tindi ko yeddu mo xam sa telephone borom keur nga yeddu wala mo xam sa borom keur moy yeddu telephone soxnam waye da bok ci mandar gam ragal yalla bayyi yeddu mom ci melaw shaytané la bok ko gis kula dakk yeddu rek mo la gëna collaborer ak shaytané kula dakk yeddu mo la gëna collaborer ak shaytané waye fo gis kuy moy tindi ko yeddu rek xamal ni ku collaborer ak borom ngi nonu ku ragal yalla ngi nonu ku jégué ragal yalla ngi nonu wal khiba jew bayyi jew ci mandar gam ragal yalla la bok bayyi jew waw señ moudou ba xam ngeen ni bu fekkon tane li wala fi di wax dem amna bu fekkon ni amna ñeukteef jukkatu guddii bu fekkon ni amna moy ab jewkat alquran nako wax de du say wax bu len wax mukk ni mustafa mbay sa li wax garawna garawut kat alquran nako wax alquran ni fekke ni dem amna moy ab jewkat rek modi dem neena bu fekke ni dem amna ab jewkat moy dem waye li ñu xana diw dañ koy togn waaw ya ko togn sa mam bañ ko ne diw dañ koy togn mu ne yow nga bañ ko togn yow waaw yow fexel bu ko togn rek alquran bu fekkone ni jekkatu gudi amna moy ab jewkat sun borom neena ya ayyul ladina amanu ittanibu kasiran min sanni inna ba'da sanni ismun
ولا تجسسوا ولا يقدب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يحكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وتقول الله إن الله تواب رحيم من سورة الحجرات sun borom neena bu fekkene gëm ngeen yalla te ragal seen borom ittani bo kasiran minna san moy ci lu leen ñort lu upp ñort lu upp sun borom keur tege telephone bi ni war ci salle des biens bi nga ni daga ci telephone bi lu ni nga deglu ko ci da nga massa deg sa musiba ñukay bako ak yalla ñuko bind rek bu ragalul yalla bay terere ni bayel ak yalla mi ko bind rek yalla dana ko masni nous mom fo xal ni du recc sa soxna ni assalamu alaykum ni tegg telephone bi ni dagat ci wañ wi nga ni dagat ci telephoneam bi dani tegg telephoneam ni dagat ci wañ wi yeen nga ni dagat ci telephoneam da nga ci deg lu la sof da nga ci deg lu yak so adina to do ci man dara ndax yalla la ko tere won itani bo kasiran min dhan kon bokk na ci mandal gam ragal yalla moytu ni ku ñaw ndort legi nak ñaw ndort mo tass adina bi moy yaq adina ndort dañ koy ñawle waye di su ko ñawle ndort day ñaw waye du ñaw moy ñu wax la nit ci nit dara nga baña doon am teel mara jax and ak tey bese ba tege ci woba da nga ñew ñort waye ñaawo ñort gëstuwo jëmo lu ñutu waye wax nañ la ko nga andako ñaw andak réflexion bëse bëtt tégué ca su boba da nga ñew ñort waye ñaaw ñort delu tellu rek ni matta ga dam na lool la l'islam di bañ lool la l'islam di bañ muni wala tajassu bu len di yeddu wante bu len di yeddu wante iga yaakar ni yeddum mom moy ñaar ñu nekk ci nekk di waxtaan nga ñew depp sa nopp ci fenêtre ba dédét sa saxna tek téléphoneam nga ñew vérifier ko wala sa borom keur tek téléphoneam wala nga ñew vérifier ko yoy yépp ci tajassus la ci tajassus la da ngay dégg ku naan man sama soxna suma bëggé laal téléphoneam mu ni ma tégal ma wacc ko wala man nang mané ko boba ya togn téléphoneam mom la concerné momum téléphoneam bu la joxul ndigal ci sax ni la sama téléphone bu soné nga jël bo fi nekul jël sax waro ko jël sax waro ko jël wi privém la sa téléphone sa wi privé la momit bo fi nekul bu sa téléphone di soné sañu ko jël xana lool nga jox ko ndigal lu nga jox ko ndigal wala bok ngeen bok nek ba yag mu faatu bay bo mu telephone bi soné nga jël ni na faatu na légui ya ko fi wootu di wax ñim fi bayyi won ba tax telephone yi lu mata tey la te ci wax jamm di ko ci def ndax dé day bété dé bis nga ni xey rek ni xeret sa telephone soné ñu jël ko dégg ci lu kenn mus ñepp ñaaw ndort ci wal yaas billah lolou dara jëru dara adina jëru ko dara jëru subhanallah sun borom ni moy tindiku len lolu muni moy tindiku len jëw moy tindiku jëw ci ragal yalla mbokk muni wa ma len di laaj ndax kenn ci yeen ñi d'accord na am xelam nanguna freram bu mbokal nday ak bay mu teur ko rendi dagate ko ay morceaux dugal ci frigidaire bi chaque heure mu guenné aw dok lak lek ñepp dar seen gemmiñ ni yalla lool kenn bëgg ko mu ni jëw ngok ay suñ jamono bi suñ jamono bi mom légui réseaux sociaux ñoy jëw kay bi réseaux sociaux yi ñoy jëw kay bi ngay gis mag mu wéx talak bi jaaw tok di fen fen wu toy xep kum koy fenal asgor te kat buñ bokkon tok du xippi xol ko buñ jakar lo won du xippi xol ko tax nga deg wala wax di wax nan ku mus jew
xam nga num ko waxeeti ku musu jàkkaar loo xam ni jiwoo dàq, ma ni jiwoo bon kay ngay wax, da nga naan ku musu jàkkaar loo xam ni jiwoo bon ni jiwoo dàq, jiw kay neexut, loo xam ne lay yóbbu safara kay neexut, kay neexut. Alquran nee na jiw noonu la mel sa frère wala sa sœur boo bokkal neeg bàyyi nga tër ren di nit ñi def ab gàtt daggate dugal ci félicitaire bi sa heure ngay génne di lakk di lekk, mu ni noonu la jiw mel, noonu la jiw mel. Kon julit bu nekk war ngaa xam lan mooy jiw ba nga moytandiku ko, ndax daa am loo xam ni sharia maye na ko. Du caagenu jiw mooy tudd nit fu mu nekkul rek, déedéet déedéet man ngaa tudd nit fu mu nekkul te fekk jiwoo ko. Kon lan mooy jiw, loolu lañ war a xam, lan mooy jiw? Man ngaa tudd nit fu mu nekkul te fekk jiwoo ko, moom sax wala sax da koy faral di wax naan jiw naa la jiw bu rafet, maanaam wax na sa gannaaw lu rafet, loola du jiw, loola du jiw, loola du jiw. Ndax nit ku ne bëgg na koy wax ay rafet rafetam. Yonentu sallallahu alayhi wasallam mas nañ koo laaj waa lan mooy jiw, mu ni jiw mooy nga waxal nit ki lu nekkul ci moom, waa lu nekk ci moom, dane mooy nga waxal nit ki lu nekk ci moom, te jamono ba nga koy wax su ko déggee dana ko mer, boo ko waxoon ci kanam jaral na ko xeex ak yow, mu ne amu ni jiwoo ngoog, te pourtant li ngay wax mi ngi ci moom. Yonentu nee na jiwoo ngoog, waaji li ngay wax mi ngi ci moom, bu dee melokaan la, bu dee nangam, li ngay wax daal mi ngi ci waaji, ku dem fekk ko ca. Waaye nag bi nga koy wax nekku fi, bu fi nekkoon boo ko waxee dana ci joteeg yow, yonentu nee na boo ko waxee gannaawam jiwoo ngoog. Mu ni quoi, bu fekkee ne nag waaji moom li muy wax nekkul ci moom nag, mu ne loolu kay du jiw, aw nar la, aw jongolong la. Mu ni loolu moom tudul jiw, loolu moom aw fen wu kàcc wu mag a mag a mag la. Ginnaaw li nga wax nekkul ci moom, mu ni loolu moom aw kàcc la, aw nar la, wu rëy rëy. Baat bi mu jëfandikoo sax moo gën a garaaw kàcc. Baat bi yonent jëfandikoo moo gën a garaaw kàcc. Mu ni loolu mooy jiw. Loolu moo di aw nar. Waaye jiw mooy li ngay wax waaji mi ngi ci moom, mi ngi ci. Li ngay wax nii mi ngi ci waaji, ku dem fekk ko ca. Waaye nag bëggul ku ko ko wax, neexul ku ko koy wax, nga bàyyi ba mu dem nga wax ko gannaawam. Yonent nee na jiwoo ngoog, yaa ngi mel ni ku ko ren di dugal sa félicitaire di lekk. Sallallahu alayhi wa sallam. Jamono yi Madinatul Munawwara, benn waaye ngi nii yàlla dafa dogal mu faatu. Fekk booba dafa def aw jongolong, mooy dafa mooy yàlla. Waaye bëgg bakaaram wàcc ko, tax na mu ñëw ne yonent sallallahu alayhi wa sallam def naa aw njombe de, wan njombe nga def, mu ni jàdd yoon, séq ak jigéen julul sama soxna, te bi ma koy def maa ko tey maa ngi ànd ak sama saa froid, te bàyyi naa soxna ci kër gi. Yonent ni hii yow, mu ni waawoo, wool gaa yi ñu rey ma. Yonent ni ko demal woo gaa yi ñu rey la, gis nga de, dañu yonent wool gaa yi ñu rey ma. Yonent ni ko yow demal woo gaa yi ñu ñëw rey la yow, ngir mu setal bakaaram mu waaxu ba ca gaaya ni gaay yi yonent nee na ngeen ñëw rey ma. Mu ñëw ñu lappidoo ko, sànni ko ay xeer ba mu faatu, ñu suul te ñibbi. Bañ ko suulee bay dellu, ñaar ñi desoon gannaaw naan ay waajile morxu jël yi mu def, ay waajile wi jongalong, ne ci moom rek yonent di waaxu rek ba àgg ci mbaam mu médd mu taxaw fa di leen xaar, ba mu ñëwee mu leen lekk leen ci mbaam mu médd mii. Ñu ni yaa ajaban yaa rasulallah, mbaam mu médd, mbaam sax ba mu méddigul dëgganu te lekk, waxumaa ba mu méddee nag. Yonent ni li ngeen defa gën a garaaw lekk mbaam mu médd. Ay yow yonent loolu lan la? Mu ni seen tuñ yaa ngi nii fees dell ak deret bay toq, morxu jëmi ngeen doon jëw, yéen ngi ko doon lekk. Ñoom ñëpp ñu buusu. Subhanallah yaa yonent, yow yonent yàlla bi. Subhanallah. Mu ne gis ngeen waa ji bakkaar boobu mu def, tuub na ko tuub goo xam ni buñ jëloon tuubam gi seddale ko waa Madinatul Munawwara mu doy leen yowmal xiyam ñoom ñëpp ñu texe. Pourtant liñ doon jëyee waa ji, waa jee ko def, waa jee ko def, waa jee mooy yàlla. Waaye gis nga jëw la, parce que ñi ngi koy wax gannaawam te nekku fa, te naqari na ko ba mu jaral ko dem joxe bakkanam pour ñu rey ko. Bakar bi naqari na ko moom, déranger na ko ba mu nangoo dem joxe bakkanam pour ñu rey ko, nga di ko waxtaane gannaawam sallallahu alayhi wa sallam. Jàngale na lu nekk, waaw jàngale na lu nekk.
bokk yi alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan bokk na ci mandar gay ragal yalla cheikh ahmed bamba neena moy nga bayyi lepp lu yalla téré yu négatif yépp nga bayiko da bokk ci mandar gam ragal yalla moy sa alakhirah gënal la sa adina képp ko gis alakhiram gënal ko adinam ko ragal yalla ngo motax mi ni al hasaratu al akhirah al asaratu al akhirah min at taqwa sa alakhirah gënal la sa adina ci ragal yalla la bok waaw ndax alakhirah mom dana ñew ta du jeex adina ñew na ta day jeex adina mom ñew na ken wérantu adina ngi ni ñew na ta day jeex waye alakhirah nga neele ak ségul de di ñew waye du jeex mukk nak mom bo fa xese dem amul jox mom du massa jeex abadiya la luy jeex nak ken wor ko jende luddul jeex luy jeex nit warta ñak solo ba diko jende luy jeex luy jeex wore su ko jende luddul jeex wala bok luddul jeex wore su ko jende luy jeex motax sun borom ni bal tusiruna al ayata ad dunya wal akhiratu khairun wa abqa sun borom ni tuugé way ëpplo bu len jël adina jëndé ko seen alakhir muy nak alakhira gën té mom du jeex mukk day dess ba faaw cheikhoun bamba néna la tastari dunya bi ukhra ya fata man ba'a nuran bidu jafa sayandamu sun tiba néna ma ngi lay conseiller ma ngi lay digël bu ko adina nakari walé mbamu neexalé ko ba nga jël sa adina sa alakhirah diko jënde sa adina muy ndax boko defé da nga reccu muy ndax jënde sa alakhirah sa adina da melni yow mo xamni da nga jël ak lèr jënde ko lëndëm da nga jël or jënde ko përeum té lool day borom xel wuur ko def kon sa adina gënal la sa alakhirah gënal la sa adina koku min taqwa al asaratu al akhirah min taqwa motax sun borom wax ci alquran ni ya ayyul lisina amanu taqullaha wal tansur nafsan ma qaddamat liqaddin wa taqullaha innal aqibina bima tahmalun wa la takunu kal lisina naswala fa ansaw anfusuhum ulaihimul fasiqun la yastabi ashabun nar wa ashabul janna ashabul janna humul faisun suratul asr sun borom neena yeen ñu wax ni gem ngeen ya yalla ragal leen ko te ngeen vigilant lolu la yalla wax de ragal len seen borom bu fekke ni yeen ñu wax ni gem ngeen ko ragal len ko te ngeen vigilant tepp len seen bu ngeen xol bu baax mi ni ci lan mu ni li ngay programmer sa alakhirah mu ni xana xamu ni sa jëfi adina moy sa programme alakhirah sa jëfi adina moy sa programme alakhirah wal tansur nafsun ma qaddamat liqaddin liqaddin mune li ngay jëf tay mom lañ lay fay suba xol ko bu baax lum doon li ngay wërsé bank tay ëlëk mom ngay récolter mom ngay tiré wat loolu suñu borom wax mune kon xolal ba xam li ngay déposer bank lan la bo déposer ay faux billets dañ la japp ba par yobul ci kasso bi te do retire de ba dañ ñu xamni seen alakhirah ay faux billets lañ fa déposer yalla xam nako yalla xam nako bari na ñu xamni seen alakhirah faux billets lañ fa déposer kasso rek ci top te ba nupi nak do récolter de kasso rek ci top bari ñu xamni seen alakhirah ay faux billets lañ fa déposer yalla wursugal la ci sa adina ba nga am lo batere batere wo fenn lulul ci ndaga njay ali seyna bo da yalla wursugal na la ci adina de ba nga am lo batere ci fan ngay batere ndaga njay ali seyna bo ak tatu len mourid ak yolol le mbadantan xam nga ni ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi sun borom ni xolal bu baax li ngay déposer ci banque alakhirah lan la xol ko bu baax muy te nga ragal sa borom
bis bokoy déposer boy batare ragalal sa borom xam fi ngay batare fan la donc ngay don wacce kaymil alquran ba sa mam faato ba sa wala ba sa bay faato wala ba sa dom je faato donc ngay dañ leena fatte añ waxuma batare de niñ leena fatte añ

portable yi di filmé donc ngay wacc kamil alquran ba dañ leena faté ñom añ sax dañ leen ko faté di waxuma baatare nak añ dañ leena faté añ wacc kati kamil ya dañ leena faté añ amna ko xam nak mom mi ngi ñew yor micro nga jox ko micro mu solo ba nice tok ci digg nit ñi nan wajja rabbuka wal malaku safan safan xam nga limi wax lum doon moy bu malaka yi ñewé ba japp leen ba balen fi lañ leen di taxani yobbu sawara direct lool lay jang di wajja rabbuka wal malaku safan safan gaay yi di baatare te kat bi muy jang wajja rabbuka wal malaku safan safan borom tankuy wayef ya ngay duri pot borom tankuy wayef ya leen yalla yiram ngay duri pot fek li waji wax lu graw la wa jaa rabbuka wal malaku safan safan wa ji ayyumi sin bi jaana marek ci top di wa ji ayyumi sin bi jaana marek alias billah alias billah sun borom na ragal leen sun borom te ngeen xol li ngeen di investir li ngeen di kon li ngeen di deposit ci banque bi lan la muni bu len melni ku gëmul yalla bu len melni ku gëmul yalla wala takunu ka lisina nas wala ñi nga xamni dañoo gëmul yalla ba fatani yalla amna muni bu len melni ñom de ndax ñooñu fa ansha'umullah yalla da len di fatte de oui bi mu ne fa ansa'um anfusuhum yalla da len di fatte ku yalla fatte nga fatte sa bop lolo tax muni fa ansa'um anfusuhum sun borom ni ulaika yoyu gay mina muni al fasikhun bu yutub say say jappal muni mang lay denk yow mi yore programme aljana mina muni bul and ak yore programme safara la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ku yore programme safara mën ta yam ak yore programme aljana kon bu len and fi na ngay gis ci adina ko xamni bato bimu dugg safara la jëm direct nga gis ko wacce ci bato wa aljana ku baxu dugg ci batom fekk ko wala yalla xamna ko amna ko xamni xaritok nitu yalla jaxasok nitu yalla jaxasok nankatu sangara xaritok moykatu yalla bi xaritok yefeur bi moko gëna sax ndox mu neex ka dem xaritok amna ko xamni bis bu nek mu bindal sek moykatu yalla bi chaahan kat bi mu dem retiri jiko bank te bu bindalon sek ko xamni ni jaamukatu yalla la ñu mam ko sun borom ni yow bul bok ci ñooñu ku yore programme al-akhirah mu na mu nit du jaxaso ko xamni programme safara la yore la yasti ashabun nar wa ashabul janna ndax ashabul janna humul faisun ñoñu rek ñoy réussir ëlëk humul faisun neena kurel bobu ñom rek ñoy réussir ëlëk humul faisun ñom rek ñoy retirer seeni compte ëlëk humul faisun wala sun borom wax rabbi sitti wa jalla jalaluhu khalaqna mawlana kon nak bokk na ci mandar gam ragal yalla moy sa al-akhirah gënal la sa adina nga tan al-akhirah mu gënal la adina lolou du lu ñi wax lu ñi jëf la nit ci jëfam yi jëf yi muy jëf ci nga xamé ni ki al-akhirah moko gënal adina ci ay jëfam rek waye du ci wax de dana ko wax ci kanam bu émission bi di jeex lolou tax nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna wax wax jo xamni man nga wax ni dafa ruy nopp gëlemali bët ndax wax ju reey reey la ju doy waar ju mata bayyi xel yaronte sallallahu alayhi wasallam dafa tok ak sahaba yi ba yagg muni ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan aw wa yansawna khamsa sallallahu alayhi wasallam dafa tok ak sahaba yi ba yagg muni ma ngi ni jakarlok jamono ji ñew mune jamono jojé buñ ci agge sama xel

0: juróomi mbir ak yi yoo xam ne dañ koy bëgg bëgg bëgg bëgg ba duñ ci am limite. Ambition de missile lay doon, dañ koy bëgg ba duñ am attention ci dara, dañuy bëgg juróom yooyu ba fàtte seen borom. Mu ne yeneen juróom ya ca sës nga xam ne ñoom ñoo waroon di artu yi juróom, ñu fàtte leen, ñu fàtte leen. Mu dellu si waat fee ca fa ansaum anfusuhum, ñu fàtte seen bopp, yàlla fàtte leen. Juróom la yonente bi wax sallallahu alayhi wa sallam: ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa. Ñu ne ko yooyu juróom yu yow yonente sallallahu alayhi wa sallam, yan juróom la? Mu ne yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah. Jamono ngi ñew jo xamni sama xéet wi dañuy bëgg adina ba nuur ci adina bam fàttelu leen al-akhirah. Dañuy bëgg adina nuur ci adina ba adina fàttaloo leen àllaaxira, ni àllaaxira am na. Wa yansawna àlaaxira, nañ xool suñ jamono bi. Suñ jamono bi da ngay jàkkaarloog nit muy jëf, mu wóor la ni kii jëfi jëfi ku bëgg adina la, waaye du jëfi ku bëgg àllaaxira mukk. Wa yansawna àlaaxira, benn ngoog. Yuhibuna almaal wa yansawna alizab. Mu ni doomu aadama yi jamono yi ñëw may jàkkaarloo moom ni man Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sama xeet wi danañ egg ci bëgg alal foo xam ni dootuñu mën a misiré seen bopp, dootuñu mën a téye seen bopp, nga xam ne ambition de misiré lay doon. Mu ni su boobaa daf leen di fàttaloo ni ëllëg alal jooju leen di tax di ngar ngar yi suba ngoon, yàlla daf koy isaab ak ñoom, daf koy isaab ak ñoom. Alal ju ne yàlla dina laaj foo ko jëlee, noo ko amee, bi nga ko amee bunu foo ko dépassé, lu ci nekk ni ko yonent waxee ci addis ba. Te Mouaz ibn Jabal netali ko, nee na amul benn jéego booy jéego loolu di nga wax yàlla li nga am foo ko amee ak foo ko dugal. Wayan sawna al izab, ñu fàtte ni yàlla dina leen regle ëllëg, dañ koy fàtte. Doomu aadama yi egg ci nekk Abdul Mal, nekkatuñ Abdullahi waaye Abdul Mal lañ, mooy nekkatuñ jaamu yàlla waaye jaamu alal lañ. Ñu dem ba bëgg alal yóbbi nit, mu jàng nu ñuy rayee di rey ñu di ko fay. Daa dem ba jàng nu ñuy rayee nit, nan lañ koy psc ba rey ko, nañ koy yoll nga rey ba rey ko, loolu la jàng ba mokkal ko. Léegi nag ñëw jël méccaam def ko muy rey ñu di ko fay, ndax alal laa xaddarullah wala samad laa xa. Te kat ci lay rayloo ngay fay, di la fay, bu la trahiré nga daal di dem jël internet bi ni dañ maa recruté woon di ma rayloom, di ma fay may ray, waaye waaja fekk waaja da laa fayut rek, da laa fayut, moo tax nga wilipande ko. Waaye yow ray di ray ñu lay fay rek mooy sa métier yow. Yaa bon métier nauzu billahi minha. Ndax bëgg alal rek, bëgg alal. Weesu nañ loolu, da ngay siq ak nit alal, ngeen war koo séddoo. Sa bëgg alal yóbbu la ci, sa ambition demisire yóbbu la ci, nga rey ko féete woo loola yow. Nga xam ne boo ko reyu directement rey nga ko indirect. Fami bi seen bàyyi dafay bàyyi ko dem àllaaxira, aawa jaar ne aki doomam, ñaareel jaar ne aki doomam, kenn ku ne yaa nga ca maaman ya. Bum tudda ci kër gi, bum ko fekke, nañ ko suuli, maaman ya ne ca rek lu ngeen amoon ci or jaay ngeen ko ngir maaman ya. Xam nga ni duñ ay maaman de, buñ mënoon defal seen bopp xanaa maa torox ya kay, wala maa nar a dem safara ya lañ seedallah, maa nar a dem safara kay, waaye maan maaman maaman kenn képp la ni Allah rabbi sitwa jalla jalaaluhu, moom dong mooy maaman al qadir al qahar al jabbar, kooku rek mooy maaman. Waaye ñi des kay xanaa maaman a kàcc la di jox bopp, wallaay xanaa maaman a kàcc kon lay doon. Waaye nag nga yéeg a ko wàcc rek ba yàlla jay la ca, yàlla jay la ca al istiraaj al istiraaj, yàlla jay la, yàlla jay la nga xaatim ko mu dee nga jël alal ja. mu ne wayen sawnal izab da nga fatte ni ëlëk yalla dana la régler ci sa baye ba jikkoone mom alal ji lay tambalé sa baye wax fim ko jëlé ba aksi ci yow nak ñu laaj la yow nak légui bi fi sa baye joggé nak no def ba jot ci alal ji yow wala bi fi sa borom kër joggé no def ba def ci alal ji yow ndaw si wayen sawnal izab fofu la nit ñi tollu légui ci bëgg alal bëgg alal bëgg alal bëgg alal tax na nga gis jigéen jo xamni goor goorul na ba am alal wala borom kërëm faatu na bayé ko fi alal nga ñew tambalé ko dugg ko ci wéwu tank ba ca kawaru bop lek alal ji lepp bayyi doomam yalla ni baxna wayen sawnal isaab da nga fatt ni bis penc ngi ñew wayen sawnal isaab da nga fatt ni bis penc ngi ñew mune benen bi ci dess moy yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq neena jamono ngi ni ma jakarol bi ñew jo xani man muhammad sama xet danañ yegg ci dom adama yi danañ yegg ci nit gënal leen yalla dom adama ni ñom gënal leen yalla mi leen bind yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq dañuy bëgg nit ki bam nit ko gënal leen yalla bokk yi xol leen fi ñu toll ci jamono ñaata nit ngay deg ñu wax na diiw yalla ma diiw ma gënal yalla yalla ma gënal diiw mom legi danaka digëtu diiw ma gënal yalla rek nga xani même bu ko waxul directement ci lamine yi mi ngi koy jëf indirect ci cëri ñi ngi koy jëf indirect ci cëri nga dem ba nit gënal la yalla subhanallah subhanallah yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq doom adamay yegg nañ ci legi nitaleen gënal yalla dabbanexu nit mo len gënal dabbanexu yalla dabbanexu nit mo len gënal dabbanexu yalla subhanahu wa ta'ala yonent neena danañ ci ag aksi nañ ci kay yow yow ya rasulullah aksi nañ ci de wallahi yow ki yalla yoni won aksi nañ ci li nga doon wax ñogi ni di ci tek suñu beut ñogi ni di ci tek suñu beut doom adama at na taxaw publiquement subhanallah kenn musuko deg kenn musuko deg mune benen bi ci dess moy yuhibuna al-khusur wa yansawna al-khubur mune jamono ngi ni ma jakar lol muy ñew sama xet dañ ci massa ag sama xet da ñu dem ba r plus 4 mo leen di gënal seen bammel yi yuhibuna al-khusur wa yuhibuna wa yansawna al-khubur r plus 4 mo leen gënal seen bammel te pourtant day R plus 4 pire et dire moy al khubur moy bammel ndax bobu R plus 4 do ngay dekk bo fa dekké doto tukh abadan abadan abadan abadan abadan benen R plus 4 budul mom dañ la massa génné ben nga génné ci sa ciobare ma ñu génné la ci suñu sa ciobare rek R plus 4 bo mëna dugg bis dina ñew ñu génné la nga génné ci sa ciobare ma ñu génné la ci luddul sa ciobare wa R plus 4 ba lañuy wax bammel al khubur mom bo fa xasse dugg jeex na xana sax yi de man nañ la fa fekk di la génné ñom waye nit ni yow yuhibuna al-khusur wa yansawna al-khubur sen r plus 4 ci adina yi mo leen di gënal bañ fatte sen r plus 4 bu le ci al-akhirah yuhibuna al-khusur wa yansawna al-khubur sen r plus 4 yi ci adina mom lañ top bam fatte lo len sen r plus 4 ba ci al-akhirah r plus 4 bi ci adina at mu nek yaangi peintir yaangi rax yaangi nice niceal yaangi jek jekal yaangi jubanti yaangi yok yaangi wa bele nak sa xel du ci dem sax ba nga ni xaram xey peintir ko bis benn bis rek nga duy sa nafa bam fess dem bank retirer ay millions waxu ba ca dari alquran ja ngani dara ji luñuy dundé par wèr ñu ni nangam ngani am peintre nako sama r plus 4 ba ca al-akhirah pentire nako sama r plus 4 ba ci al-akhirah wala tabaxé nako ko wala yokke naa ko ko wala def naa ko entretien ci sama air plus 4 ba ci alaxira ndaw lu néew ndaw lu néew liñ man kay mooy ñu tuddee la aw ndaw rabbin ndaw rabbin ndaw rabbin nga dem banque retiré lu dun def ci sa poste and ak say ma mëna wax and ak say ma mëna wax bo demé ngeen di batare rek sun borom na yuhibbuna al-khusur wa yansawna al-khubur li hadith la yonnata sallallahu alayhi wasallam moko wax muni sama xéet bi danañ massa aksi fi muni bok na ca yuhibbuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba muni jamono ngi ni di ñew may jakkarlok mom sama xéet dañu yegg ci moy yalla leen di gënal naan ndox mu neex ba nupi nak dañuy faté tu dañuy faté tu ndax yalla bax na mbax gu tolni lu togn reey reey boko ne yalla bal mu ni bal na la lu togn reey reey bo ne yalla bal ma dootuma ko def te muy deug yalla ni mayit bal na la te muy deug yonent neena jamono ngi ñew sama xéet wi moy yalla leen di gënal ndox mu neex yuhibuna al-mahsiya wayen saw na tawba ñu fatte tu fele nak bañati ci delu sallallahu alayhi wasallam neena fa in kana al-amru kasalika ibtalahum Allah bil qala'i wal waba'i wal maut al fajjah aw kama khala ali sallatu wasalam wal maut al fajjah wal maut al fajjah neena buñu yegge fofu bis buñu yegge fi muna muni sentu len li may bëgg wax muna muni épidémie day dajalé adina bép day wabalé adina bi épidémie fim nañ adina ngi ni épidémie buñ joggé rek duggu ci ba ca dess épidémie buñ joggé rek dem ci ba ca dess wala waba mune buñ yeggé ci jamono bobu wal mautil faj'a déw ak mbétel manam légui da ngay xey rek ñun la diw sooratuna nga ne diw man koku mag mum wax nañ téléphone dembu di mune mom kay bam réré mom fi la togon di fiixlu da kiris rek ñu yobbu hôpital amna ñoo xam sax duñ ci jaaré ma wutul faj'a deew mbettel wabil khala tawaddu ken mën ta faj cancer de sein cancer de foie mo xam cancer de nopp wala cancer de bakkan tawaddu ken dutul mëna faj mbokk yi hadis bi yalla xam nay da melni actualité la ci suñu jamono bi wallahi alhasib hadis bi actualité li sun jamono bi yalla xamna ni ngeen bal ma barki dem ci guddi rek la yir ci téré yi rek ba yam ci hadis bi rek mënatuma nelaw yalla xamna ko mënatuma nelaw subhanallah mënatuma nelaw yonent neena fi bu ngeen fa agge muna muni kenn mën amu ken amul garabam ken amul pexem lul ni yalla dana wacc ay nattu ak musiba ak bala ak dey mbettel yo xam day soti ko ci seen kaw rek fi lañ yegg nak fi lañ yegg ben accident 40 et quelques morts ben accident 40 et quelques morts ñu yaakaar ni loolu moom par asar ni rek la par asar alamatul xawf min arrahman tarkul maharimi bila tawan bokk na ci mandargay ragal yàlla bàyyi yu négatif yi waaw bàyyi yu négatif yi police bi nga xam ni moo nekk ci kaw yoon wi ñu di ko contrôlé yoon wi bu mandargam ragal yalla nek ci mom day bayyi yu negatif yi tay def yu positif yi mom policier bi gendarmerie bi kasalik chauffeur bi nga xamni mo yor auto bi nek ci kaw tali bi di dawal na baye yu negatif yeb bu fekke ni mandargam ragal yalla mi ngi ci mom te jël yu positif yi waye sax seuf nangami bakkan seuf nangami bakkan ñin la auto bi fess na nga joge fele lagar lagari ñin bal ba ci baat bi dam saw los ngank soti buy saxar ni boy feugal auto bi ñu dem xam nga ni neuro jamm de neuro jamm lelay nak muy tek ci nak ciow lo xamni ciow lo yep kat moy yolo lemba dantan wala mbeuk ma te bagn ma da gagne wala tatchuline mourir auto bani xisbi barab ñu nan yalla togn ngeen yalla de setan kay ngeen wara na wo togn ngeen yalla setan ngeen wara na wo waye ki japp ba set julli ñaari rakka nafil ak tukki xam ngeen ni nafil ak tukki amna julli ñaari rakka waxu tok ci cosin bi tal autom tiye ko ñaari loxo bandub qasidi ba di jolli wala bandub alquran ba di jolli koko lu xew man na ni yalla koko mom lu xew man na ni yalla lu xew rek yalla waye te di nalaw ñu feugale ni la auto bi fess na ngay jog di wogante ku ni jigen ci takki fer nga balma teref ba accès ci auto bi ubi porte bi tok cheikh bant bu saxar subhanallah te lu xew ngeen ni yalla da nga bayiwul yu negatif yi la yaronte sallallahu alaihi wasallam tere yalla tere lako way yu negatif yoy boko bayiwon man ngeen yegg ci jamak salam len ci tuddu yalla kay togn ngeen ko ci kiliya bi momit bu fekke ni bimu joge def na liko warta moy bayina yu negatif yi yalla wax yeb ni mandargam ragal yalla bok waye client bo xamni momit bu ne day tukki al yek mu genn buntu kërëm ni bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah waxu dugg ci auto dem waye dede bu genné xam nga nu mi defa joxuñ penku sowu gannar salum kaw suuf domp suuf du seyam de du seyam de budé ñu top aada day julli néna ñaar rakaaye ñaar rakaaye xam nga ñaar rakaaye num doona ben rakaalay door selmal ni bi ci dess bu mo ñëwé yeggalé ko yow waya ndaw mo sa gis li door ñaar rakaala wara julli tayé selmal dé moy julli tukki wayé xam nga numuy def ben rakaalay door selmal ni bu mo ñëwé yeggalé bi dess manam dal déllu ci dal fimné pour mom néna ay day jéma nax yalla ay leppal ba defon ngeen bal ma yeen peli wa peul ba pelu ba dom je febaré ba dom je febaré mu tim ko ni ekam yalla wallahi sama dom ji bu wéré ma yobbu ko daara mu jang alquran fekk nekate boba jabar jang ci ginnaw niko imalik muniko nopil damay nak yalla muniko imalik ki wara sami nak yi nga muniko way nopil damay nak yalla na yeeng da ngay nak yalla motax nga door ben rakka selmal nan bu ma ñewé yegalé bi ci dess ay jaf alamatul khawf min arrahman tarkul maharib bila tawani bay yu negatif yi moy ragal yalla bay yu negatif yi lolou moy ragal yalla way genn sa buntu keur fenn fa li nga joxogn fa wala nga tasse jigen wagnou ko nan dama ngi jigen wala nga tasse gor wagnou ko na subhanallah doral ñaari rakka tayal selmal tagul sa borom te dem bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah lu amati yalla
1: ni noddu takusan ni balna Allahu akbar Allahu akbar
0: mani kon mandargam ragal yalla seigne touba neena moy bayyi yu negatif yi yalla téré radiyallahu ta'ala anhu bok na ci li tax doon waliw moy mandargam ragal yalla bok na ci li tax doon waliw nga amé mandargay ragal yalla waliw yi nga xamni dañu ragal seen borom sun borom neena ñooñu duñu tiit duñu ragal aw duñu tiit duñu ragal buñ xasse di tukki dal taggu seen borom duñu tiit duñu ragal allah inna awliya allah la khawfun alayhim wa la yahsunun allatheena amanu wa kanu yattaquna la sun borom wax lum ci tek lahumul busra fil ayati dunya wal akhirah sun borom neena ñi nga xamni man malin wayo xarito len ndax ñom lama digle ñaga ca lamay téré bayyi nañ ko ñoña la khawfun alayhim jërul ñi tiit jërul ñi ragal ñi ko tax muy ndax yima bëgg man yalla mu nekk ci sab jam nekk na ci ñom allatheena amanu wa kanu yattaqun boole nañ gëm ak ragal ma boole nañ gëm ak ragal ma motax ñom duñu tiit duñu ragal ñom samay xarit ñom samay waliw man yalla waliw moy kan moy ko yalla mengo sa mbir ko xamni yalla mengo sa mbir koku moy waliw kum mëna doon rek waliw la moy ko yalla mengo mbiram moy waliw donte waliw yi bari nañ amna waliw wo xam wilaya go xani borom da koy guddualé amna wilaya go xani boromako liggey ba jotta bokku ñu gi nga guddualé mom lolu ciobari sun borom la yow defo ci dara ciobari sun borom la nga guddualé wilaya ji lolu yalla la soob ni nit ki di juddualé ak yonent yalla la soob defalul yalla dara lutax mu juddualé yonent gi waye yow tamit wali bi nga xam dafa juddualé ak wilayam momi defalul yalla dara lutax mu juddualé ko ciobare sun borom la waye amna benen wali bo xani mom da wetti ñak di wetti ñak ba sun borom def ku muy wali mu ni gis nga sama wali yoyu biñu nekké adina dunduk banexu top yalla gi ñi dundu ak dunduk banexu ragal yalla gi ñi dundu muna muni al-akhirah non lay mel al-akhirah raw la wax la umul busra fil ayati dunya wal akhirah kon mandar gam ragal yalla señ modou bari na ay melo ay signe yuñ ko mëna xamé légi nak ñu laal tuuti ci ragal yalla ci bopam ban jeexetal lay indi ci kiko def wala kim nekk ci mom bokku na ci bu fekkentani da nga bëgg bo fi bayiko sun borom tabaaraku ta'ala tek loxo ci sa njaboot ragalal sa borom ragalal sa borom ci njabooti jambour yi d'abord njabootu jambour gi ku ci jitu moy kan yalla ngay jëkke suuraale ci njabootam gi al hiyalu hiyalu la la yunus sallallahu alaihi wasallam wax sun borom neena yunus neena njaboot gi bindafun yi njabooti sun borom len bindit mom len sun borom ngay jëkke suuraale ci jaamam ni bala nga suur ken bu fekke ni bëgg nga so fi joge ëlëk yalla suur sa njabot suural njabotuk yalla gi subhanahu wa ta'ala suural njabotuk jambour gi nekk ci sa loxo suur leen bo bëgge yalla tek sa njabot ëlëk loxo alquran la de motax ñu ni wa man qafa ala suryatihi fa alayhi bi taqwa wa man qafa ala suryatihi fa alayhi bi taqwa ku ragal ëlëk sa njabot sa gannaaw munamune taxol ak ragal yalla rek bo fi joge yalla ay wagniko dilako samal motax sun borom wax ci alquran ni wal yahsal lazina law taraku min qalfihim shuryatan di'afan khafu alayhim kon nak falyataqulla ay bi mi ngi ñew di wax ci mbirum mirage waye sun borom mi ngi koy misale ni bu fekke ni ragal nga ëlëk so fi baye sa njabot nga am ci lolu nakari mu na mu ragalal yalla ci njabotu jambour gi ragalal yalla ci njabotu jambour gi kon ba bëgg ëlëk yalla wootu la sa gannaaw ndax amna njabot go xamni mom fa khalafa min ba'dim khalfun lañ seen bay dafa joggé ñu nekk fay ñuul rek waye duñ dara duñu dara fa khalafa min ba'dim khalfun lañ duñu dara muni bo ragalé lolu tambalé ko ci njabotu jambour fekke da nga bëgg barké bëgg tiranga ragalal sa borom xam nga barké sax mo gëna for tiranga ndax barké mom du jëm duñ mëna lamb daj ko waye fu mu nekk ñu xamni ma nga fa mom barké al barakatu lil mutabarrikina man ko doon wax xalé yi dem rek dimay jàngalé al barakatu lil mutabarrikina jamono yegg na ci yakota légui nit ñi xamatuñ li barkélu gëmatuñ sax barkélu gëmatuñ gis nga mouride yi bi fi seigne touba di doga joggé mag ñi nga xamni ño fi wultu won seigne touba niñ xamewon ndariñal barkélu ba fuñ ni seigne touba julli na fa ñaar rakka ñu défar ko fomp ko top to ko jaral na leen tawax ko jakka waye légui suñu gënay légui yi nak suñu gënay légui yi mu jëkkon ga ñooñu bo bokké ñoom ndab buñ joggé la ngay jëk def moy fañ doon lek nga tibbu fa cheikh ngir lan al barakatu lil mutabarrikina ma xam ngeen ni wëñu sarbetu yannabi sallallahu alayhi wasallam man na ram adina li ci binam min la sarbet bi sarbetu muhammad la laaj leen ko amr ibn as kera ba muy sukurat di genn adina da wo domam niko maangi ni di sukurat fim nek ni maangi melni koy noyu ci bën bëdd buso ngir metitu sukurat mun waaw mun ni waye xolal pot su ndaw si muna muniko lewiti wewu yannabi sallallahu alayhi wasallam mo ci nek ak len ci yereem bu fekke ni amna dara lu yalla di rusé ab jam dana mako rusé buma faato nang ko doxale sama digënté yaram ak sama cangay ab sahabi yu le bu top yannabi sallallahu alayhi wasallam waji yor kal ak seigne touba diko barkelo nga nan ko niwo ci dara ya niwul ci dara waji yor kurusuk alhaji mali diko barkelo nga ne ko niwo yow mom ya niwul ci dara al barakatu lil mutabarrikina legui gone yi da ngay nan ñune jamono bi legui da yaqoy legui nga nan desal jox ko xam nga num koy def da koy tour ba mu tek ko fi bay jog yobale ko tour te fekk ndeysaan bo demé kat barki bu reey la ci fagul ndax mom bala nan day dund su nationant bi sallallahu alayhi wasallam fum tollu xelam nga ci yalla amul ben seconde bu xelam du juk ci yalla te bala nan amna ay baat bi mi wax doga nan mu nan ci café gi dessal jox la nga tek ko fele genn tour ko bala nga am barki xam bala nga deg barki xam motax waxnako ba tayi borom maqamatul harir bamou ne al fadlu lil mutaqaddimina seigne touba ne ko uppuna wax sourayal ni ñew sa gannaaw wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala jum nga sourayal ni ñew sa gannaaw yalla mbirum tekk ko ci ñu jëk ak ñu mujji yalla mbirum mi ngi ko tekk ci ciobareem rek ak iradatum ak masiam al barakatu lil mutabarrikina barkelu barke kikoy am nenañ moy ko nango barkelu rek barke kikoy am moy ko nango barkelu yeen ñepp xam ngeen ni waliw bu deggé tankam ni waliw la de xaratu sun borom bu deggé tankam xam nga tank bi dafa am fu mu dalé fu mu yam amna misir waye gis nga tankam bo mu degg feppi suuf yi mu laal ña ngay titeru bu fekkone yalla mayna la batine nga meuna deg li fepp suuf yi di wax ña ngay titeru ci seen morom fepp suuf yi nga xamni tank waliw bi laalu len lutax yonnata sallallahu alaihi wasallam ta seigne touba net li ñuko ci gesbu bim daan khutba manam minbaru madinatul munawwara fim jikone nek yonnata bi sallallahu alaihi wasallam amna genn ëkk gu fa neewon legi ëkk gi yon day def bu yegge ci minbar bi rek fam loxom tek ca par asar tek ca loxom ni rek di wax limuy wax waye biñu tukhale minbar bi bayif ëkk ga yonent bi ñew taxaw te minbar ba bëgg khutba dañoo dégg ak gay xatu di yuxu di yëkkat ba dañoo toxal ak ga indi ko fi yonent bi di khutba pour mu tégaat ci loxom ndem jamaa daaju yi nga xamne amuñu xel ñoo nga xamne amuñu xel ñom ño xam barke muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam barke wali wi yow nga nit njaay yaqku jamono tax bëgg la yobbu ci xamoluy barkelu bëgg yamale ñepp ibne internet bi gis ngeen li ci xew moy désacraliser lepp lu sacré won ngir lan luñ ci djublu pour ngeen bañété am dara dara dara ci lu bax waye nak muju jamono lañ tollu iblis waxon nako iblis waxon nako luñ la wax ci nit ku bax rek ci ab safan rek nga ni deug la fofu la yakoute xoli doom adamay yegg fimné nit yalla bu ñepp xam ci mandom ci mbaxam ci jaamu yalla am ñu wax la ay safan ci mom nga gëm ko ndax par par lo len ni par par lo rek la moy lima waxon legi ci hadith bi yonent neena du ngeen dem ba doom adama yegg fo xamni nit ta ko gënal yalla ay wajile ana yalla mo xam nitu nguur la mo xam opposition la mo xam ab serigne la kum ci meena doon nit waru la gënal yalla lolu par par lo jëruko nit waru la gënal yalla Seigne Touba dama neena man yalla ma gënal nit ñi mom lolu la waxal bopam de kërok bam toggé wo bokki bopam mi Seigne Massamba ak Seigne Modou Roqé ñom ak bokkam yi jiko jégué yépp tok ba yak mune wa yeen da xamna bëgg ngeen mu ñu ni ko yi mbacké lool yaanu gënal luñu mënam mune man de bëgguma leen man yalla rek la bëgg ñu bëgguma leen man yalla rek la bëgg waxin la moy yalla ma gënal lu ne man waxin la man bëgguma leen yalla rek la bëgg Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu Seigne Touba mané kon bo bëggé barké fa alihi bi taqwa taqwa la ragal yalla rek daldi am barké alquran ko wax sun borom néna walau anna ahlul qura amanu wa taqu la fatahna alayhim barakatin minas samaa wal ard yalla neena tabaaraku ta'ala bu ngeen deme buma gëna len lu yalla sak bu ngeen deme buma gëna len lu yalla sak munya muni damay digal barkeb asaman muy soti ku ci yow ma digal barkeb suuf lu mu amon mu gënne ko dila jox ne ñaar yi play boole yow mi dem ba yalla gënal la ludul yalla walaw an ahlul qura moko dun firi dama nan walaw an ahlul qura ay bu fekkon tani wa tuba yalla wax de walaw an ahlul qura ay bu fekkon tani wa tuba mina muni amanu wa taqu gem nañ ma ba luma diglé ñu def luma téré ñu ba ragal nañ ma ba duñu laal lu négatif la fatahna alayhim ma ubbil len bunti asamani jurom yar ak suufi jurom yar ci ay barké muy soti ku ci seen kaw la fatahna alayhim barakatin minas samaa wal ard la wax waati waawon buñ ko defé non wa kaw la wa dakar mune buñ ko defon rek ñi lay def may di yalla kon bo bëggé ragal bo bëggé barké ragalal yalla wa man arada al baraka fa alayhi bi taqwa ku bëgg barké ragalal yalla ku bëgg barké bëgg tiranga mune ragalal yalla barké batil ak barké sahir la yalla di jox tabarak wa taala la fatahna alayhim barakatin minas samaa wal ard ku ney wax genn ci bam dess yalla nak ku ney wax man ci genn bam dess yalla katchat ko ci mam lu wax def ko defal lim wax rek moy mu def lim wax yaani won manila bo ma neewul duma neeti rek yalla yit ay ci walaw an ahlul qura amanu wa taqu mbaram neena batay ci benen aya man arada rizqa fa alihi bi taqwa lolu shayir bi moko wax man arada rizqa fa alihi bi taqwa sun mbaram neena bo beugé wërseuk bo beugé wërseuk mune ragal ma rek dox ma sama haqq rek ma jox la wërsëk légui wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuq min aysu la yahtasib sun borom neena so ma ragalé dama lay wërsëgal ba dila wërsëgal fo ma fogué wul fa xani musufa fok sa wërsëk man yalla ma andil lako fa min aysu la yahtasib sun borom neena bo ma ragalé situation bo dug lum compliqué dina la ci génné amani taqillaahi lo makhrajan amani taqillaaha yaj'allahu makhrajan problème bo meuna am lum compliqué dina la ci génné man yalla lutax parce que dang ma ragal yaj'allahu makhrajan lu problème compliqué yalla dina la ci génné yow gisuf kéro du ci yam wa yarsuqu min 'aysu la yahtasib ma dila betak wursak fo tollu nak ma dila betak wursak fo toll wa man arada naja fa alihi bi taqwa ku beug mucc sun borom neena ku beug mucc beug taxe ëlëk muna mune ragalal sa borom rek alquran la de sun borom neena wan jayna allasina amanu wa kanu yattaqun wan jayna allazina amanu wa kanu yattaqun sun borom neena ñi ma len garanti ñu ne ko ñan mu ne allazina amanu wa kanu yattaqun ñi nga xamni gem nañu ma bu luma digle ñu def luma tere ñu bayyi bole ci ragal ma wa man arada al-ma'iyya fa alihi bi taqwa wa man arada ma'iyya allah fa alihi bi taqwa wa man arada ma'iyya allah فأله بتقوى كو بغ يالا نيك سا كومبانيون مني راغالال يالا داغا بغ فو ني يالا نيفا فو دوغ يالا دوغ فا مني راغالال يالا رك تبارك وتعالى سيرين تيرنو جوف لامباي يالا نكو يالا دولي نجيغال اك يرمندي تي ييغي كو سي برساق المحمديه كو باخ كو ياتو ko tabe yalla dafa dogal mu nekkon weleru sama wajur xam ngeen deukam bañ wax bulel sama wajur daano ko fa gané ji benn bis mu fay dem and ak man bo mi ngi amé won li wax voiture man ma yoron faso mi dem yendu jil ko ñu ko yendu le xam nga ñun suñu waju daf no yar ci buñu sukké ci ndab duñu laal ndawal gi boko laalé day doto ko netti mi né mu ganalé ko ma ngi koy fatlikou xam ngeen dëkk Allah yoy ciébu ganar la boba mën nga xone mo daqku soss ciébu ganar la ndab li ñetti ganara ci ni ñun ñetti ganar la man mom sama waju ñetti ganar ñom ñaar ñi ngi waxtane yalla seigne touba fatima te man buma sukké ak mom ñimi wuma laal ndawal gi mom moy def leleng mu dagga sanima fuñu mëna and rek non lay démé ñu bari sax dañu wax ni ginaaw yalla bo gisé xiruma ci ndawal yar bobu momako yobé légui ñom ñaar ñu sukku di waxtane yalla ak seigne touba fatima kenn ci ñom deggalu man may lek ci ciébu kessé rek ni sant ci sék jaxaté nañ ma bal ak silla ba nga xamni ñi ngi waji juk señ cerno cer rek yëngal bobba dan ni la ilaha illallah way way barki borom tuba bi yar ëppuna way way sayyidina ali bi yar ëppuna way dan ni suxé poju genar ni nganam ni ci teuf ni ma addiyé señ tuba ku bëggol señ tuba la señ cerno juf yalla xamnako addiyé señ tuba ma jël bo poj lek ba señ yax ba tek fe mune xana ko xeyel seigne touba da wara gontul cheikh ibra da ni su xet benen poj ni nganam ni ci teuf kërok lool la ñam ci ginar gi mom seigne cierno diouf yalla dogal na téréw bi fi sama wajur jogé lélé ma dem fa diko siyaré ji ngir dundal ko le rek gogé ba bi may sañ ci sama daara ji ma tok ni di wax ak yeen di wara def di wax def waxtaan wi bima ko waré sañ à 2013 yalla dogal ma dem fa fekk boba jogé na Touba dem ci kërëm gëlé ci castor ma fekk ko fa ma jogé fi dem fekk ko fa boba tay sax yaram bi tax ko ki lool ma ñëw ñëw mu ni koku mané man Moustapha Mbaye sa mu ni way way sama doom way way way mbay yaram dal di me fatali bari mané waaw juuf man dama ñëw dama bëgg dal xamna buñ aggé ci 2013 bi ci dat sangam dama bëgg sañ ci sama daara jëlé bëggoon kuma ñaanal xam ngeen ni mom daana ñaan mané ko man nak soxluuma ku bind dara jox ma soxluuma it saafara nak ñu waay mbay yaram kon lo bëgg man ñaar yoy dong lay joxe bind ak saafara waay mbay yaram lo bëgg mané ko lima bëgg moy yalla jitu ma fa nig ma fa suma ñëwé mu dëkk fa ak man wallahi alhasim ak waxtu yi mu qaqtaay ba batam jeex wallahi bu yalla doon jaaxle dana jaaxle ci yow man gone gi doom ba juddo ba tay gi ñaan musuma ko deg waye demal barke borom Touba non la ko yalla defé yalla nako yalla doli ñeegal ak yermane mom señ Thierno Diouf Lambay mom señ Thierno Diouf Lambay mané kon bo bëggé fo dëkk yalla dëkk fa ak yow ragalal yalla sun borom mako wax dé sun borom néna inna la ma allasina taqu wa allasina hum yahsunun wa allasina yahsunun inna la ma allasina taqu wa allasina hum yahsunun man yalla ma ngi accompagner ñima ragal duñ yam ci ragal ma waye fo leen fekk ña ngay def lu bax diko wax fo leen fekk rek dañuy def lu bax diko wax wa allasina hum yahsunun fo len fekk rek dañuy def lu bax diko wax muni man yalla fo gis waajo jo xamal ni mang ci wetam foko seen rek mang ci wetam waaji mel non foko seen mang ci wetam wa man arada al fawza fa alihi bi taqwa ku beug taxe beug mucc ragalal sa borom al qur'an la sun borom neena wa man yuti allah wa rasula wa yakhsha allah wa yataqihi ulaika humul faisun ko xamni dañi ciow ci li yalla ko yonentam digle toftal ci ak ragal yalla di moytu ndiku lepp lu yalla tere waya taqi sun borom neena yoyay gay ulaika humul faisun ken man leena tete xe ken man leena tete xe naka nono waman arada usna al khatima falihi bi taqwa lu am solo moy kep ko xamni da nga bëgg am mujj gu rafet te bokk yi mujj gu rafet rek mo am solo yalla nañ ko yalla defal mujj gu rafet lu ciow li bari mujj gu rafet rek am jariñ yalla nañ ko yalla defal dana ko faral di wax mané faratay bis moy julli juroom faratay bis julli juroom la faratay wèr moy wer woru koor faratay at moy aj makka waye gis nga faratay yowmal khiyam moy deyalé mujj rafet faratay yowmal khiyam moy deyalé mujj rafet ngëm yalla da bok ci mujj rafet moy deyalé ngëm yalla wallahi kuko yalla defurul bo gindi won julli rakka million rakka dundu téméré at lutax mu bax mujj rafet rek yalla nañ ko yalla defal sun borom nak ni ku bëgg mujj rafet ragal ma ku bëgg am mujj rafet ragal ma man yalla wa man arada usnul qatima fa alihi bi taqwa fan lak alquran wax sun borom neena innal muttaqina la usnu mahab ñi ma ragal dañu am mujj rafet kuma ragal rek am mujj rafet wa inna lil muttaqina la usnu mahab wa inna lil muttaqina la usnu mahab kuma ragal rek da nga am mujj rafet yalla ñu yalla wërsegal nu ragal ko ndax nu am mujj rafet yalla ñu yalla defal mujj rafet ak am solo usnul mahab usnul mahab ak am solo yalla ñu ko yalla defal mujj rafet wa man arada al janna fa alihi bi taqwa ku bëgg dëkk aljana ragalal yalla al qur'an la sun borom neena tilkal jannatu lati nurisu min ibadina man kana taqiya mbaram neena ñi nga xamne dañoo bëgg am aljana dañoo bëgg aljana ma donale leen ko ëlëk mu nekk seen wirasa dañoo bëgg ma duggal leen fu ëlëk muna muné sama jam ñako bëgg nañ ma ragal man kana taqiya moy ñima ragal rek may nak ragal yalla du ay wax ragal yalla ay jëf la ay féla du ay wax rek de ndax yonent bi fekkon ragal yalla ay wax rek la ben way dafa ñew di julli ali sallatu wasalam gis ko muy fa ci sikim bi di fa ci montaram ci misal yonent sallallahu alaihi wasallam ne ko ya fulan ittaqila fi salatika way di ragalal yalla ci sa julli gi way waja julli ba selmal ñew di tamet lo yonent ni ko anta khult taqwaha una du yow yaani ragal yalla ngi ci xol yonent ni ko nam mu ne ko sama xol ragal na yalla sallallahu alaihi wasallam ne ko walaw khashiyat qalbuka la khashiyat jawarihuka bu fekkon ni sa xol bu ragal na yalla tamuy deug ci yow sa ciir yakoy jëk jëfé kon ragal yalla ay feela du ay wax ay feela de du ay wax ay ciir yakoy jëf mom ragal yalla walaw khashiyat qalbuka la khashiyat jawarihuka la alquran wax la yonent wax waji ali salatu wasalam ñun nak fi da ngay gis wa jo xamni bo waxe mune geeno ma ragal yalla nangam nangam waxa wax waye bu jeffe jeffe iblis lay doon wa nan nga mané jeffe iblis bo nopi ni da nga ragal yalla lol ken dula ko nangul jeffe iblis yaq deru sa mbokum julit so xamni askor la su set pecc nga sosal ko fenal ko tani da nga ragal yalla ana ragal yalla ga lolou day fekkon nañ ko fi moy li gaay wax rek gëno ma doono mourid am mourid la waye kay amutu ci yoon seigne muntaha man mourid la waye wa lu fa waye di wut deggal ñi ko doon wax jamono yonent li gaay wax ni amon na de amna ay gaay ko daan wax ci yonent bi de ni gaay def ni nan man mourid la waye man baye fall la waye man tidian la waye mune jamono yonent lolu amon na de man julit la waye amon na man julit la waye amon na de alquran ñu ko netti khalat al-ahrab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wala yadkhulu al-iman fi qulubikum alquran la nga suratul hujurat sun borom neena aw gaay gi ni bo waxe ñu nan man julit la waye yonantou sallallahu alaihi wasallam sun borom niko tontul ma gaay ne len man julit la waye amu fi yon ne len du gene ay julit wax len ko khalatul ahrab amanna qul lam tu'minu du gene ay julit man murid la waye muni do murid ka bo don ab murid waye du ci wut dara do murid man murid la waye muni do murid de ndax bo don murid waye wutu fi dara man julit la waye yonnentou sallallahu alaihi wasallam sun borom ne ko waxal ma ne len du ngeen ay julit kat walakin qulu aslamna wax len yene ngi ci bir du mbambax rek walakin qulu aslamna wax len ne len yene ngi ci bir murid gi wala yene ngi ci bir tiyan gi di mbambaxi dong nak ah wala ma yadkhulul iman fi qulubikum ah ba kero ngeen di sincere nak man julit la waye muni ne len du ngeen ay julit wax len yene ngi ci bir julit ñi mbambaxi rek ba kéro ngeen di sincère man na am nak nga ne ci bir du mbambaxi ba un jour vendra rek yalla indil la nga sincérité ci li ngay def lolu man na am wala ma yadkhulul iman fi qulubikum motax yalla ñu yalla defal tawfiq ci deg alquran alquran bayiwul dara defena sid lamine nias rahimahullah mo fi tuddewon emission bobu diine ak jamono mané dañu war wax kay jamono ak diine mom adina du ko yagalé bam fekk jamono fekk ci diine rek lu jamono indi rek diine firi nako kon jamono fekk ci diine amul dara luy traverser ci jamono mom kay sa deg yegg fa wala sa ñak deg bañ fa yegg waye wallahi lu xew rek alquran traité nako ba jall ma faratna fil kitab min shay sa deg te nak ne ci sunu deg yegg buñ waxe nga di len critiquer fek ouf ya xamul dara nga balma la tufu fekke dañu bëgg rek tamat yadda abi lahabin rek ñu fétalé ko abi lahabin kot kep dong hadedet amna ay abu lahabin fi hadha zamanina amna ay abu lahabin fi hadha zamanina pourquoi pas duñ len momale ay bob amna ko xamni la abu jahlin don def abu lahab diko def ba alquran di len ngagni ci lañuy xey di ci gonta ci sunu jamono bi ñu nek sunu jamono bi ñu nek musaylamatul kasab lam don def amna ci sunu jamono ji ñu xamni ñing koy def musaylamatul kasab lu mu wote won ak yenen ñaata nga deg ñuy wote fi ay maqama ki wilaya lima waxon legi ci hadith yonentini na da nga gis ko xamni day dem ba nit gënal ko yalla bi yeen ñepp yeena deg fi ben way muni mom bu yalla defale dara bayam mu xex ak yalla yow yalla man la boole ak sa bay mbankan ci bakkanu sangale ngeenan nga ngay xex ak yalla deg ngeen fi keneen mu naan buma ne yalla bal gaay ñu taxé buma ko ndengagne rof kap gal la ilaha illa an xolal mu ji wax musaylamatul kasab mom ci yonent rek la yamon sax mom ni man yonent la yow bagn buy metti kep bagn buy metti nga dam samp sa xelu bakkan dem ci dentiste ba nga nan man nga am kotante ak yalla ka dori galga uy yow bagn buy metti rek do nelaw balen seen wax yi ndax bëgg bëss ak yu kenn xamul rek xawma yow bur won yalla sa bay du jitt nga ne bu yalla defale sa bay tiranga nga xex ak mom joju waxi dof yoy waxi dof ngeen bal fofu lañu yemalé waxtaan bu ma jallé tout rek sama xala man na ma yob ci leneen ñu leen di sant di leen gërëm di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñaan suñu borom mu defal na tawfiq wërsegal ñu ak ñup wërsegal ñu ragal yalla te nang ko top defal na tawfiqi subhanahu wa ta'ala mi nga xamni moy alimul khaybi wa sahada mu xir ñu ci bopam te musul ñu ci ndog yi ak bala yi mu ko wagge waxe salimtu min al ahdathun ma atija li rabbina wa babu la ilam yakum murtaja yalla ku musul ci say non ay buntam bari na kadi lut buntam ay xaritam am yalla ni yalla musul ci non yek pexe yi ci bëgg joomlo buñ bëgg joomlo adina ak ñoo adina yaq pass pass doom adama yi yaq ngeemuk doom adama yi kenn ku ne xam na ni la ilaha illa allah baat la bo xam ni lu ko gën amul adina ay julli dajé fi baram diko def nga di leen ñaawal ak sayyité tax sax ma tayé ci wax yow lo xamni yonent neena yonent musu fe ñew wax lu ko gën man mi di wax ak yeen musuma wax lu ko gën muy la ilaha illallah legi mbolo dajé diko def nga ni wax gi mom du bida waye mbolo dajé diko def bida la waaw foy tek li yonent waxon ni al jamaa ayadu la ma al jamaa fokay tek yadu la ma al jamaa lan motax julli mbolo gën ñaar fukki yon ak juroom julli mennum yaw lu waral julli gi ëpp ko dara ja du mbolo ma mbolo mu dajé julli yalla ful seenu julli ga bam uppe julli ki beru fe mennu mom juroom ñaar fukki yon ak juroom ay gaay yu dajé di wax la ilaha illallah ngane li ñeen di def bidala ba diko wax waxin wu ñak teggin ak di leen ci seyité moy limay wax rek gaay ay mbott lañ yu ne ci all bi di ngox ci taati ndox yi tim amuñu luñu naan musiba de leen dal moy dañoo tok ci taatu dex gi di ngox tim amuñu luñu naan mboyaang leen di ray yow nak bu fekente ni yaangi nek ci sa ker gu sedd gu yi yor say filisidaire yu sedd gu yi di ca naan sa xol di sedd gu yi nga bëgg mbott mu ngox nga tacc ko sa tool yi day boy jogal ci ker gi rek dem ca tole bay te rom fa mbott yak seeni ngox ngox duñ la wañi dara gay da ko mar mom mbokh ngott mu munu ko te nan ci dex waxon nako gaaya gaaya bañ joge ni dañuy jema fagaagal Mustafa Mbaye Sam waxtanam ci internet bi dañ koy jema def li jema ko def la legi fenn fu ñu wote fa ay daayira manileen ba ay nit rocc ko ñu wax mako manileen man sa bop la xam man personnellement mu na mu ni man

bokul dang koy piné man serigne daara yi fi ñaari serigne da kenn ki bi mu ñëwé difi jang xam xam ndax nit ñi dañoo bokul do ngay amna xalel bo xani boku duma dotu mokal mukk kentu kérok dotu mokal waye boko piné mu mokal amna xalé bo xamni boko piné du mokal lukay mokal lo duma ko wala nga dikoy duma non la amé ci serigne daara ño xamni dañu nakari deret bu xalal bi mokalul duma rek lañ ci xalat man sama daara ma fi téré duma bu fi jëw jang xam xam bimu duma goné gi mané ko légui man nga tok jang xam xam ba yow dootuma jangalel mu ñu mënta xaar lolu kon mom mënta tok te jangalewul kon day dem takki bagasam dem man mom samay jangale kat dama len di téré duma da ko ma xalé bu mokku ñu piné ko rek piné ko motax daara ji yépp mennu man ma fi jubanté man manam ma fi sañu duma la bëgg wax mennu man du soxna yi du kenn ci dong yu magi kenn mennu man ndax xalé bi lay tax ma duma ko bétis bu mag lay def tayit duma dal di jog rek duma ko dé dédé déggon ngeen fi ben xalel bo xamni serigne sali lañ ko tuddé magum jëm la ma nga né di jang mom xalé yi ndaw yi nga xamni ay juroom ñaar at lañ japp juroom ñet seen yéré yi ndaw yi ñi sol xam nga mag da koy mëna jitlo flotant yoy mag da koy mëna jitlo do ngay mag yi diko jitlo ma téré len ko ni ma gëssati ko laal yéré xalé am ci ko xamni dafa dëgër bop defaat ko ma duma ko ñu ko duma ñu wama fele ci baqiy mo wara taxaw ku fi bayiko dama taal auto bi ginn rek xam nga num def mangasin bi may denc dund bi galé goné nek ci mom la taal pour wax la donga mangasin bi la taal awa may ag baqiy ñu woma ni ma mangasin baangi lak mané amane duma wagniko ba ngeen set ñun ko fayé wa koñ bi dal di ñew fay and ak goré ñu fay ba nup bima ñewé ñu nan ah xamna bo démé ñaaru um ko doon xex xamna légui buñu riso rek am ben ferñent ndax lolu yag na am mu tak ñu ni dédé courant bi ko lak ma dañ ni sa baram ni gis ngeen ngor sele mo lak ma nga seen payi fi dañu tok ci suuf ni ma yow loy wax ni li ku ko ñëmé ci adina mané mo lak ma nga seen bi man de bu ngeen ma jox alcorane ma wat ko kele la ah ku ni ñu bi ma dañ ñew tok waluko mu ñew mané diiw muna mané bay sal muna mané ko yalla ko mangé sa bi duma la door duma la xass duma la sagal waye man xamna ni yalla ko mangé sa légui nak man ma ci dem ko sa dund bu ma len di dundalé man bal na lako waye gis nga lima la mënta bal moy galu gone yi defon seen yéer yi té nga lak ko munu ma lako bal lolu do ngay dong la ko mëna bal lila ko yalla di fayé nak moy yow bo liggé bo jang alcorane ba ñibbi sa kër bay di nga tabax kër dugal fa say bien tak say soxna yalla xey ni fouf keur ga nga defaat ko muni fouf keur ga ba kérok limu dong yi nga lak seeni yere mat dugal dem muni ñokket dem ñu tok ñetti fan maçon bi nga xamni moy tabax juma ji ñew fi mu woko ci pet niko dama bëggoon ñu and dem ci señ bi nga defal ma intervention ñuxul ba ñuxul ma lak ma nga seen te man lima señ bi wax mom lolu mom xalaatu mako ci sama adina legi dal nañ dem rek nga balul mako ak ñi yamane ko man neena la sama walu bal na la lekay ni nga def moy dem ci dongay balu len bañ bal la mo soga dem ci dongay balu ko bañ bal ko te pourtant bu defone lu wute ak li manam bu fekkone da genn togn nit ci mbedd mi lolu duma ko ko bal duma koy duma kon serigne daara bi oxystifam du japp xale bi diko final wala diko duma dedet xale bi donga daara ci ay bitis la dekk lolou kune xamna ko yag na ko donga daara ci bang bangam kune xamna ko legi nak méthode bi serigne daara bi jaar pour yar ko bu bu ëllëgé mu jariñ bopam jariñ borom jariñ moromam jariñ ay bokkam jariñ ay bokkam limay wax di tuddu sama daara bari na waye ko man lolou la dundu te wërna ma ni lima dundu mom la yenen serigne daara yi di dundu rek serigne daara yi dundu amna fi ñaar ño xamni magi jëm lañ buñu melen di indil ëpp nañ fukki at ak ñeen yalla dogal ñu ñew ci daara ji bottu alquran daara ji li fek mokul alquran do dem ci say bok waye bo mokale ma bayila ngay dem ko dik dem ko dik tabaski jot tabaski bi nga xamni buñu mokale rek buñu wacce seen wacce bu jëk rek ma yabal leen ñu dem tabaski ji gis nga bañ tabaski ji ba delu ci waat ay bes lañ fi am ndaw ma dem jëli leen seen bay nak di asgor

sallallahu alayhi wasallam kun jojje lumte ñaan yalla def ko du mom de yalla de du mom mom wasita dong la ci wasita rek la ci waye bis bo geume ni moy def ak dindi rek sa tawhid koj nga ko sa tawhid koj nga ko dalay woor ni yalla moy def moy dindi ak loxoyum ko meuna jaarale nak misalon nako ci ñaari waliw ben waliw bi dafa ñew di set ci moram ji diko siara ci bam ñew ba buntu kër waliw bi di waji duggu tassefak ben way bu nito diku manam ko xani dal melaw ku nito diku la amé mu dal di korosante ak mom rek door kom talata ba tuddi ci lekh bi mom waji nito diku jojé waliw bi dal di daw duggu ci kër gi mu dal di wagnu ko mom dem ah bi yalla dogalé mu ñew nuyo moramum waliw bi muy siara ci muy jamm sante ba yag mu ne ko ak gën nga gis sa boroma rabbi situ jall muniko dedet legi lañ tassé ci sa buntu bi bam dormam talata legi lañ tassé ci sa buntu bi bam dormam talata gëjuma ko gis legi la ko gis tassé nañ ci buntu bam dormam talata nga xani mom gis nga gisul ni yalla gisul ni waje ko dorum talata waye yalla ko dorum talata yalla ko jaar la ci loxol dox bi nak loxol ko nito di ko koku waye yalla ko dorum talata de rabbi situ wa jalla muni ci tawhid ngay tambalé moy jox yalla haqam lim mom du jangeen ko ci malayin sudur xamatu mo nawir sudur seigne touba neena bepp lepp lu traverse lepp lu traverse di jeexital nga gis ca kenn kudul yalla kenn kudul yalla neena yow yak murtad danaka yena xawayam dara mbir mu jeexital nga gis ca kenn kudul yalla ni kenn ko def kudul yalla rek waaw waxon na ni amon na wajur wo xamni buñ ko masana wax ni ko diw day janako ray muni tuk bu waxati lolu way del wax diw janako mat yalla ray ko jan mën ta ray nit tuk gis nga tawhid bobu moy ñob baxtanal garabu tawhid seigne touba ni talibe bi fofu la wara tambale moy fexé am tawhid xam kuy boromam bind ko mom ko sañal ko luko sop mu tek ko plaasam bañ ko bolé ak dara muni gannaaw bu noppé ci loolu mom talib bi nak mu tek ci nak xam xamu fiqh bi nga xamni moy yebeenal jaamu yalla gi ko sun borom sant wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la udin unafa wa yuqimu as-salat wa yutu zakat salik dinul qayyima muni gannaaw bu noppé ci xam xamu tawhid na ci tek xam xam bi nga xamni moy yebeenal liko yalla sant li tax yalla bindiko te moy wama khalaqtul jinna wal insa ila li yahbudu numi julle numi jappe numi woré numi aja makka numi sango farata numi ba xéti farata yi nga xamni munisu ko ñak xam nga xamni fardul ayni la kenn mun la ko defalel lu ci nek nga xam ca la ci l'islam wax muni bo xamé lolu ba nopi nak légui nak bu boba man nga ñew ci li tax mu yewen nak ta moy tasawuf li tax yalla nanguko ndax bo mënon julli ba melni julli kaata te andut ak tasawuf dula jariñ dara yowmal khiyam bo manana wor ba melni cunkoruk fas ci andut ak tasawuf bu mané tasawuf moy lan moy al ikhlas bu boba dula jariñ dara kon ñetti xam xam yi mënu ñoo ñak ci ab jam moy tawhid muy fiqh muy tasawuf tasawuf moy lan moy al ikhlas moy ay bi ma jundi legi sun borom wax ko wama umiru ila li yahbudu la la odin dañu ma umru ila li yahbudu la mukhlisin digaluma len nudul ngeen jaamuma te selal ko al ikhlas borom xam xam ni dañ wax ni mbollem xeyti jif yep jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ngeen bal mbollem xeyti jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ji tege ci alal kitab wa sunna ji ci gën moy ji nga selal ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla wala bok ji ci gën moy liñu tuddé manam jëf yépp jëf ci gën moy gi nga tek ci al-kitab wa sunna ginnaw al-kitab wa sunna moy ji nga jëf ngir yalla ginnaw ji nga jëf ngir yalla nak ji nga selal ci gën ndax jëf sax boko jëfé ngir yalla te selutit amul njariñ mo taxone cheikh ahmadou kadir mbay abdullah taxone daan wax nan wa kun arisan ala al-ikhlas fi amalin wahsal mura'in khawfan nirani cheikh neena ma ngi lay denk
waye rik na nga sax ci

yalal sa kemtulaay kattan te nga maytuniko ngistal muy ndax ngistal da bok ci sabab yobbu nit safara la qadara allah wala sanan kon nak jam bi fimuy tambale moy tawhid fiqh tasawuf bu fekke nak ñi nga xamne dañu geeju rek ci sharia te nanguñ dara ci tasawuf batay ñoomit yowmal khiyam gisuma len baaw de sayidina imam malik biñu ko laaje ñetti xéeti xam xam yi ñuko waaw lo xam ci waajo xamni dafa geeju ci tasawuf te xamul dara ci sharia moy ko soobu lefum tasawuf te xamul dara ci sharia ak ko xamni da soobu lefum tasawuf sharia te xamul dara ci tasawuf mune ñom ñaar ñepp kenn du ci dara ñom ñaar ñep señ touba wayat nako ci masaliku di nan ñom ñaar ñep kenn du ci dara walam yattafaqa faqat tasaddaqa waman tafaqa walam yatasawuf faqat tafasaqa waman jamaa baynahuma faqat tahaqqa lol imam malik wax radiyallahu ta'ala anhu imam malik neena ki xani da jang sharia ba pek sharia waye sama yoon ci tasawuf ni koku mom nako woor ni fasikh la bo xamni ni waras nako jubbeunt yar ko bu fekkone yarabul islam amna muni waye ki nga xamni batay dafa soobu lesum tasawuf ni yalla mbirum batin rek ko itel kon nak sayir bi sama yon neeku ci muni a koko gëna grawle koku mom nako woor ni liñu tudde sindiq mom la sindiq nak boko don firi ci arab moy ko xamni day neub kiefer ci bir di feñal ak ngëm ci kaw la qadarullah wala samad muni waye nak ci nga xamni mo mata top te mata deglu bu waxe ñu def bu tere ñu bayyi moy ko xamni ni mom jang na sharia ba xam ko jang tasawuf ba xam ko jaar ca di sa jaarale muni koku mo mata top kamis li señ touba radiyallahu ta'ala anhu ñu koku mata top kon nit yalla yi li taxone ñu ñew fi moy orienter nit ñi jaaral leen ci alal kitab wa sunna mal asaf nak am ñu mujjë ñew daali dewye dewye wuñu yam ci rek waye dañoo dewye walal ñi leen top moy dañoo jaar ci ñal wa bu lupp jaarale ci ñi leen top sun borom neena ci alquran man yahdi llahu fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursida mu nga ci suratu kahf sun borom neena rabbi sutu yalla kep ku yalla nam ci mom taxé nam ci mom mucc adina ak alakhirah sun borom dana ko orienter ba tek ko ci loxoy serigne bu mat serigne muni waye gis nga ko nara taxedi ku nara sanku ku nara dem safara euleuk la qadar la wala saman moy ko xamni ni yalla dajeli wuko waliyul mursid waliyul mursid moy kan moy ñu melni ñom serigne touba moy ko xamni dalay joxuñ tektal la yoon wi jëm ci yalla waye du ci yam mu japp sa loxo and ak yow jaar ci yoon wa koku moy waliyul mursid sun borom ni ki nara taxedi mom du massa dajje ak waliyul mursid mukk ci adina duñ dajje mukk waye bo nara taxé faaw sun borom dana la wanalé ak waliyul mursid baxani mo lay orienter dila tek ci alal kitab wa sunna mission bobu mo fi indi won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy orienter nit ñi tag leen ci alal kitab wa sunna wa innaka latahdi ala siratin mustaqim la ko sun borom wax wa innaka la tahdi ala siratin mustaqim yow muhammad sallallahu alaihi wasallam dama la fay def nga nek waliyul mursid dama la fay indi ngir nga nek waliyul mursid dama la yunni ngir nga nek waliyul mursid wa innaka la tahdi ala siratin mustaqim lol tax mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ben arabiy yu masna ñew koy wax yalla yunni man day dama bëgg dem ci yalla te xawma yoon wi ma bëgg nak nga wax ma nga tektal ma yoon wi mu ne ko dama bëgg nak tektal bi na gatt lool te am njariñ nga xani mu fi joge du mako laajat kenn ku dul yaw hadis ba neena waji da ñu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ghulli fil islam ghawlan la as'alu anhu ahadan ghayruk fa qala rasul sallallahu alayhi wasallam qul amantu billahi sumastaqim qul amantu billahi sumastaqim قل آمنت بالله ثم استقم عليه الصلاه والسلام حديث بنينا بن وايدا نيو نيو كي يالا يوني مان داما بغا ديم سي يالا بغا وان ما يوني تكتال بي نك بوم غودو ناخ سام خيل مونتا جاب لو باري نا دون تكتال بو غات تا جابندي
la la salam ne ko ah lolou kay nek amna fi xamane yalla dama yoni may walil mursid xam nga lolou lum doona muna muné ko neel gemna yalla tamuy deug te nga djub neel gemna yalla tamuy deug te nga djub neel gemna yalla tamuy deug te nga djub ñaar yoy bu amé ci jam lu ci desati gem yalla ba nopi djub tek sa tank ci alal kitab wa sunna dara desetu la yow kay am nga yalla ba nopi qul amantu billah sumastaqim sallallahu alaihi wasallam limuy djub limuy bax limuy tedd sun borom mas nako ni sabaram niko fastaqim kama umirta muhammad muniko labbayk ya rabbi muniko fastaqim kama umirta tegel ci yoonu ni malako sante tegel ci kaw yoonu ni malako sante mo ndem yonenti bi la yalla di jajj ci tegel ci kaw yoon kon mesa benen jam waye bu fekenteni da ngay wax ci alal kitab wa sunna di wax diko tek ci tawhid rek ñu ni diw lay gar walé di ko tax di wax di nangam ba kañ ko mëna don doy rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo la gën ta sun borom néna ko fastaqim kama umirta borom rabbistu jalla dafa tan ay gaayam xamna nak yalla ko bëgge non ndax xam ngeen ni bay sa mas nako wax radiyallahu ta'ala anhu muni waw borom keur bu momé keureum di jaxase keureum lu ci way man yalla ci bopam nit mom adina bi danaka mën nga xani mo jaxase adina bi mo yalla bal ndax bu ko neexon lepp ni ciocci ni koroj waye du ko sobut lutax moy day bëgg nit def effort ndax bu yalla jubalon lepp baxal lepp kon nit amul mérite doom adama kon du am mérite yow mal xiyam waye bo gisé sun borom bayyi mbir yi kenn ku nek di tuñi ba gis deug ga moy côté bañati ko ba dafa bëgg doom adama am mérite yow mal xiyam buñ xolé cheikh aliou khawas cheikh abdou wahab sahrani ab talibiyam la won abdou wahab sahrani dafa massa laaj cheikh aliou khawas niko yow cheikh aliou khawas ma ngi lay laaj ndax xam nga sun borom dafa sak ab lim ci yonanti ali musallam ni diko tuddé khaqadun min al uluf moy téméri jouni ak ñaar fukki jouni ak ñenti jouni ci ayn biyahu wal mursalun ñini mune mom abdou wahab wax cheikh aliou khawas niko wa ndax lim bi yalla sak ci anbiyahu ak mursalun yi ndax lim bu tol non la sak ci walli wi muniko waw ndax lim bobu yalla sak ci ay walliw dañu dem ba mu manki ci kaw suuf muniko ah lol de du meuna am ndax bu amone dañu dem ba wa adina dootu ñu am luñu lek ndax ci barke walliw yi la sun borom di sotte ndoxam mi nga xamni moy natal gantax yi di dindal suuf si muniko lol du meuna am muniko way nak jamono dana yegg ci yaq fo xamni walli yoy ken doot len meuna xamé danaka walli yoy muniko ken doot len meuna xamé ndax yaqute jamono muniko ndax dañuy def sembax ci bir mbir ya sembax lo gaay waye nak ñinga garder seen batine munu pen and ak ñom ni ci sahir da ngay dem ci conférence wala nga dem ci ngenté wala nga dem ci kër ñom ñepp ñay jëfé bida wa kër gi ak xew wa ak jang ya ñepp li ñu def bida la goor ña ngay fecc fi jigen ña ngay fecc fi ila akhirih yow mi nga xamne yow dañ la wo rek ngir nga waxtaan wala ngir nga def leneen wala nga fekke mu yow kacat la ci lu ci sa yoon yow nga garder sa batine rek tok di len xol ba sa dem jot nga jog dem ba sa dem jog rek ginaaw yili fo len yaakaruñ la aju wuñ ci yow yow li nga man rek moy laye bir buñ la joxe radio ba nga laye bir bo nu pe gaddu say bagage dem kon dañuy garder seen batine waye nak and ak nit ñi ci seen sahir ni ginaaw ñom duñu responsable ci dara ci ñom ñu and ak ñom ci seen sahir non rek motax suñu borom wax ci alquran li ma kana li basarin an yuti wallahu alkitaba walhukma wannubuwata suma yaqulu linnas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba bima kuntum tadrusun nga ci suratu ali imran suñu borom ni yelut jaduut rafetut man yalla ma jël sama secret sama batin jox ko sama jam mu wara orienter nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna mun waye difu ko xana nek fanan leen
kono ibadan li kay len nek samay jam kay len nek samay jam amna serigne so xamni lolou lañ wax nit ñi moy kay len nek samay jam for force ah gañu ñomit am ñu nangu ñew nek ay jam kono ibadan li sun borom ni foko fek rek koko du sa way da kamufile rek da xawa nurok sa way dong ba kuko gis defene sa way sun borom ni ne koko jottiuma ak mom dara du sa way de sun borom ne sama way deug sama wali deug sama yonent deug buma ko xesse jox sama secret du ma sa wax nit ñi leen kay leen nek sama jam ñu ne ko kon lum leen di wax walakin kunu rabbaniina kay leen mag yeen ñu and jamu ji yalla ñun ñep nañ bok nek jamu yalla sun borom neena ci ma jox sama secret li lay wax ay gaayam walakin kunu rabbaniina bima kuntum tuallimuna tuallimuna alkitab neena sun borom neena ko xane joxna ko sama secret mo xam sama waliw la mo xam sama yonent la ma jox sama secret neena fum toll limi wax ay talibe moy kay len ñu nek ay jami yalla di jamu sun borom legi na xam ngeen ni setané mom dafa pank day def fu yalla indi mbiram mu lu xawani rok mom lu xelami ko mom indi tek ci wet ga setané non la mel dafa pank fu yalla indi mbiram mu indi lu xawa xelami ko mom waxon nako ci ben télévision defé na yagul dara mani l'islam moy bi gaay di wéddi mbirum julli ci geejgi ak yoyu mani len Seigne Touba jullem ci geejgi bi muy julli ci geejgi xamuto ndax bu wacce dana lap wala du lap yonam neeku ci lolou xam nga lu yonam nek moy ndigalal yalla jot na ko def ak luma ci meuna kouté fofu la gañ rawanté fofu la gañ rawanté da ngay gis ko xani deuguk yalla gaangi ni wex tal muni mom de du ko wax ndax lako ci meuna fek xamul lum doon nga gis ko xani da nan man ak luma meuna kouté da na wax deuguk yalla gi ngir yalla Seigne Touba bi mi wacce geej gi xamul won ni bu wacce dana lap wala du lap mom liko itel moy ndigalal yalla jot na ko def tout court radiyallahu ta'ala anhu mani won ma joxe won ci misal ci Cheikh Abdou Wahab Sahrani dedet Cheikh Ibrahim Ibn Adham defena Cheikh Abdou Wahab Sahrani wala Cheikh Ibrahim Ibn Adham kan la ci waaw Cheikh Abdou Wahab Sahrani la yakarna ma djumul Abdou Wahab Sahrani dafa massa and ak ben yahoud ci kaw geej gi ñu ne ci gal ñuy dem di dem ba yag yahoud bi ni ko mba xam ngeen ni sun diine ji mo gën seen diine ji ah Abdou Wahab ni ko lutax mu ni ko man na ci sun diine ji lu ngeen mënut ci seen diine ji Abdou Wahab ni ko lo man ci seen diine ji te mënuñu ko ci sun diine ji mu ni ko man na ma jaar ci kaw ndox mi di dem ci sun diine dal ni ñokkat mom yahoud bi ni ñong kos ci kaw geej gi waxuy dem Abdou Wahab neena ma di ko xol ba yag mu na sun borom li day suma doxul ci geej gi nim doxé ci geej gi day l'islam dana am gatcha Abdou Wahab neena bi may jog di dox ci geej gi xawmo won ndax damay lap xawmo won lumay don waye bi ngir ndamal l'islam rek mané ñokkat rek nit ca mbax ci geej gi neena may waxu ci geej gi li nga xal non la yahoud bi don doxé ci geej gi neena mu ne ma ah yeen seen diiné ji kat ndekete man na li sun diiné ji man waye batay dess na mu ne ko lu dess mu ne ko mak yow nañ and dem te ndan foy kenn duñu andil lek kenn duñu andil nan ñu am fa ñetti fan man ci sun diine ji man nako sa bu añ joté da nga gis luma andil añ mune ko dañ dem ñu and dem ba ca all ba ndan da fay ñu tok waxtu wo xamanteni waxtu añ jotna dañu gis ab xaj mu mat ndab ñew tegal ko yahoud bi dal di añ Abdou Wahab tok bu gis añ bu reer joté non ñu def ko ñaari fan ñettelu fan ba Cheikh Abdou Wahab Sayyidina Jibril ni cëpp dal di koy indil ndabal ñam mu dal di raxasu akum raxasu mu dal di raxasu bu noppé mu ñu yahoud bi acca bismillah kaynu añ yahoud bi ni ko ay ci fadal mu dal di añ ba nuppi yahoud bi ni ñokkat ni ko nañ dem mu ne ko wat na ni seen diine je gën sun diine ji mu ne ko xolal man sa buñ ma indi la aw ñam bu may lek duma la wo damay lek sama ñam rek yow na xolal sa diine ji may na la bi nga xamanteni ni sa ñam wi ñew na nga raxasu ba nuppi dal di may wo mu ne ko ak ñun sun diine daf ñoo sante ñuy partager sun diine daf ñoo sante ñuy partager lepp luñ am mu ne ko lolo tax seen diine ji mo gën sun diine ji dal ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon nit yalla yi ñom non lañu mel
moy buñ même karama buñ ko day def duñ ko def ci gratuite manam seen sago rek dedet karama bu len di dikkel day fekk liñu tudde tahadi dal len moy nit dalgati len nit togn len nit bëgg dajj l'islam wala nit bëgg def na yu mel nonu ci le seen karama di feñe ci le seen karama di feñe lool nak ko xamni gëmoko nga xamni yow da nga yaakar ni affaire bi par lolak ak ndax mouride dañuy wote wo daraja seigne touba ko koy wotel daraja jan daraja nga koy wotel jum amul won jan daraja nga koy wotel juko amul won seigne touba daraja jo meuna wote ci mom amna juko fawxa ndax ko xamni boone yalla ni yonent bi tek ko ci lolou ko fofu daraja meuna wessu lolou ko xamni fo tudde yalla tudde yonent bi mom nga ci tek daraja meuna wessu lolou kon jenen daraja duñ ko waxal amna ko yow kay la sa xol dul nang waxna waye xam nga lu am la kon nak nit yalla deug moy ko xamni mom foko fek day jaar ci yono bu nu pini ay gayam kay lim ni jaar ci yoni seigne touba xnako ci khasidam nga cheikh ahmed bamba neena wala simu man la yasalu abida li rabbihi ila huda qaida wala simu man la yasalu abida li rabbihi ila huda qaida seigne touba neena da ngay wutup serigne muni waw muni du man ma la waxon masalikul jinan la fakhtabir rijala khabla shuba bala nga wutup serigne set ko muni waw muni kay mo wax lu ab serigne di mel seigne touba moy kenn radiyallahu ta'ala anhu seigne touba yeenañu fu ne neena mala waxon ni la boy wutup serigne nang ko set jam tambar ko muni waw muni kay mo wax lu nak ab serigne numuy mel ni ko numuy mel muni wallahi simu man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa khaida neena fo fek serigne bu ma serigne muni jamu kat yalla lay don abid lay don du deñ mukk ci jamu yalla du wax mukk ni yalla dama mba yalla di moy yalla ñu wax ko muni man yalla dama mba yalla yalla topatuma dara serigne touba neena serigne bu ma serigne du ko wax de yalla dama mba yalla muni serigne bu ma serigne du ko wax nit yalla yalla mba yalla sax waxuñu ko dañu ne ci lañ ne rek ba xey genn adina waye waxuñu ko seigne touba neena serigne bu ma serigne wala simu man la yasalu abida serigne ma serigne la yasalu abida abid lay doon bo xamni do ko fekk mukk muy nan sangara mu nan da soppi ko mew sebeut yi rek lañu jibar de waye sangara do nga lay non sangara mom sangara rek la sangara mom muñta doon sangara ba yag mu doon mew sebeut yi lañu jibar rek ba ngay gis mew rek gisoto lu mew serigne bu mat serigne dula wax mukk lo xamni ni yow woornal li ngay ñaka jang xam nga ni serigne bi li mu la sant mom sariya bañ nako waye xam nga ni du serigne ma serigne waye wala simo man la yasalu abida li rabbihi du ci yam nak ila uda wa khaida seigne touba neena ginaaw mom bam nekké ci yono bu nuppi di jaamu yalla guddé ak beccëk day japp ci sa loxo ni la kay def ni man kay def ni man ah talibé yi nak ñu ci gëna bari ñomit buñ ay mourid sadiq ndax lutax al mourid sadiq bo xamni defé na ni bu joxé adiyé man na tuddi nelaw dilli wacc nako koor wacc nako ah ndax lan ndax ginnaw japp na ni joxna serigne bi adiyé rek def na lepp amna ño xamni mom pour ñom lolu mom moy lepp rek ah na la woor ni de seigne daru assan ndjay de mo la dakkona joxé adiyé waye seigne touba mënu ko ci jaamu yalla de na la woor ndey cheikh isa dien mo la dakkona joxé adiyé de waye seigne touba mënu ko ci jaamu yalla de na la woor ni man cherne ibrahim fatim mbake radiyallahu ta'ala anhu mo la dakona joxe adiyé de waye seigne touba mënu ko ci jaamu yalla de té mo yoré won dundub seigne touba nak kon mbiri du lolou de seigne bamba néna nak serigne bu ma serigne bu fekente ni yalla dogal na ngay dagu ngeureumam di dabu ngeureumam ba indil ko sedate xol néna bisa ngi ñew mune la siget xol sa aaju ci lay doxé faju adina ak al-akhirah فنصره الحب من شيخ الى مريده ولا الى مريده هي المسايا والحلا فنصره الحب من شيخ الى مريده هي المسايا والحلا نينا بو فكنتني ياغي دابو غرمال سيرين بي نينا بن بيس رك غاي دابو غرمم داجيك سدتاي نداجي خولم موني خفيات بتوب يرمنين بي خول لاكو نينا ci la say daraja ji yëkkatiko ci ngay amé ay maqama ci la sa aajo di fajo lolit manes na ci jox ay misal yu dul jeex
ay misal yi dul jeex abo yusuf bustani radiyallahu anhu abo yusuf masna genn waxtu fajar mu julle ba nopi muy doxantu ba yag bi leer gi fexé muy dem ba naju xawa jant bi genn mu wara wagn ko nak di ñew bi wagn ko di ñew mu gis yereem xottiku mu daldi seen ab teyer mu jadd ci teyer bi ne ko dama bëggon nga garal ma sama mbumi teyer bi daldi ko koy garal bim ko ko garale ba nuppi daldi koy joxat mu sol mu ne ko luma lay fay mu ne ko def nako hadiya abo yisi daldi continue dem kërëm lolu ci yor yor bi la ci takusan teyer bi faatu bi teyer bi faato ñu denc ko malaaka yi nga xamne ñoy laaj to bammel ñun kirek nakki dikkel waji ni ko man rabbuka kuy sa borom mu tiit ni xana abo yisidil bistami moy sama borom malaaka yi bëkk ko bantal sun borom ni bu ko loxalal wo len abo yisid mu tew ba xam ndax man na bindi weñ sax waxuma nit ñu daldi wo abo yisid yalla dindi kiray li dox digam ak abo yisid daldi tew ci bammel bi bi abo yisid tewé ci kanamu malaaka yi ni ko ki de dañ ko laaj kuy sa borom mu ni yow yaay boromam abo yisid daldi tiit ba xam bim ximiliko daldi gëdd waji niko yow lutax nga ni may sa borom fuma nek sa borom man dama la bind dama la mom muniko ah lolou ngay wax yow sa yere bi nga sol ana kan mo la ko ñawal ci yor yor abo yusuf ni tek sun borom niko ah mbaadu da wax deug muni ah wax na deug nak ci yor yor rom na ko sama mbubu xottiku maniko ñawal mako mu ñaw ko bu nepp def ko adiye sun borom niko aw way yow liggeel nga ma bama gërem la ah mom mom tamit mu liggeel la kon nak bis ni ka tay jël nako duggal ko ci biir sama yermande ngir gërem gi mala gërem mu liggeyal la ci ngërem li mala gërem ci loolay lay sukkandiku ba liggeyal bim la liggeyal ma duggal ko ci sa biir ngërmaane jojile yobbu ko aljana dal ni acci malaaka yi fablen yobbu aljana kon fa nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiyal masaya wal hula hiyal masaya wal hula bu fekente ni serigne bi dabo nga banexam tamuy serigne bu ma serigne xam ngeen ni amana ko mak ku nek senegal ko xamni ni xam ngeen ni daana woy bopam ni dañ ko xeexal te dara waral ko mbolo mi ko topone ak niko adina topé won ak niko adina djublé won dara waral ko dul rek dafa am benn bis rek mu wéxal beut wali bu xonkon beut wali bu xonkon bu wéxalon dong moko yobé lolou te lako lolou topé ba nga xamanteni ni mbolo mi top ko yaakar ko te mom xamut luy l'islam degul li l'islam waye dama ni wéxal beut wali ci bopam mo graw moy li nga xamni ni mom man na jural nit lu nek man nako jural tax ak adina te kat mu ari xoni biñu netti waji mo wax legi nenañ teyer bobu le bimu dundo bimu faato musu fe defal yalla dara defena ni dengen beles ma dan rotal seigne touba khan dem ga kon nak weranti amul ci ni serigne bu mat serigne mom boko sonale faw da jariñu kon nak li mata xamé moy nunu ko serigne touba waxé moy xam serigne mat serigne ban la ndax ko xamné ni taqawul ak jaamu yalla bu nopi leg muy def ak moy yalla gu fess ba nopi di convaincre nit ki ni moy yalla gi may def awma ci bakkar koko mom na la wor ni nekul abid kon koko lum la dig yow man xiyam dalay nax rek waye bu fekké nak serigne bobu la yasalu abida li rabbihi ba nopi nak ilahu da khai qaida bu boba serigne bu ma serigne ngok bu wa serigne ma serigne ngok serigne bobu nak legi bo xese ñew jox ko sa bop nga xamni legi dang ko ni aslamtu nafsi ilayka yow lay diglu loma digal ma def loma tere ma ba nga xamni legi yow bokku te ki nga xamni rek da dajje ak mom rek defal ko tirang dedet bokku len koka man nako digal lu koy jariñ man na nopi it waye yow niko xassni aslamtu nafsi ilayka mom obligatoire mala ci mom mu dila digal yalla yi dila tere yalla yi lolu obligatoire la ndax dudul lolu bu yowmal khiyamé da ngay japp téré batam laaj ko motax serigne touba ni bo xasse ñew nak ci serigne bob baniko aslamtu nafsi ilayka melaw nga wara am yow al muridu sadiq moy wakun ladda shaykhi kamayti wudia bayna yadi khasilihi tantafi'a non nga wara mel legi neew buñu sang ci kanamu koy sang yow non nga wara mel ci kanamu serigne bobu waratu la tanal sa bop dara serigne be la war di tanal mu le digal ngay def mu lay tere nga bayyi moone day lolu kuko bañ alquran wax nako alquran neena وما آتاكم الرسول فخشوه وما نعاكم أنه فانتهوا وتقول الله إن الأسد الإقاب رسول تعصر سم برام نينا يونت يالله محمد صلى الله عليه وسلم ولي المرشد له كيبكو نيو دفع مم مبايعه
lum la digal nang ko def lum la tere nang ko ba xana lol de leer na nañ lol leer na nañ de yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam walid mursid la yonent la bu yalla yoni pour mo orienter len tek len ci alal kitab wa sunna ba taxna wama ataakum rasul faqsu lum ni def len ni ngeen ko def waye wama naakum anu fantahu lum ni balen balen legi yow nga gis seigne touba mu jaar fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ba nuppi ngani ndigali seigne touba yi dal yow fassoko yene jeffe luñ wax rek ngani seigne touba amul morom wax nga deug de wax nga deug de waye am lu seyna ali waxon de seyna ali ñene won kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil ñene lele nga deg waye mu wax wax jo xamni wax du deug la mu na amul waye ay katchi dong la ca nam nak yuradu bihi al batil xam nga seigne touba amul morom di wax deug la waye xam nga yow mini tuyi butelu sangara bu ne seigne touba amul morom wax nga deug waye yang ci chay chay yow mi fol for carpe jambour bu nopi seigne touba amul morom wax nga deug waye yang ci chay chay seigne touba amul morom mom deug la waye yow li nga def du deug nga def du deug de li nga def du deug de mo taxone ben way kat neena won ukhadimu ustasi ala aqi walidi wa in kana li fil walidi bir wa lutf fa hadha murabbi ruh wa ru'u jawhar wa hadha murabbi al jism wa huwa lahu sadaf sahir bi dani man day bis ni tay jëlna sama haqi serigne tek ko ci sama kaw ak ñaari wajur manam sama serigne la gëna jox haqam ko sama ñaari wajur sama aqi wayur jall jëlna sama aqi serigne tek ci seen kaw ñu yow xana jangu alquran wa khada rabbuka ala ta'budu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan mune aha kay jang na alquran de xamna loolit waye bo gisee man la sama aqi serigne bi la tek ci kaw sama haqi ñaari wajur liko waral modi sama serigne bi dama manal luma sama ñaari wajur yi manalut liko lol lan la mune sama serigne bi li gëna am ndariñ ci man moy ru nga xamne ru moy ak taxé di mom ru moy ak taxé di mune ru mom nga xamne moy ak taxé di ndax yaram bu fekké ni ru genn na boko don dag du nacc boko don kaata du ko yek bo don dag di sanni du ko yek boko don mbugal du ko yek boko don lak du ko yek motax sax yowmal khiyam bala yalla lak jambi day delo ci ruge ba nopi naka nonu bammel bala ñoom mbugal waji dañuy delo ci ruge ba nopi door ko mbugal ndax lulul lolu buñ koy mbugal yaram du yek mbugal yi du yek metit bi motax nak mune ro mom nga xamni moy yek metit moy yek banex moy yek taxé di mune sama serigne mar serigne bi sama ru gogu la jël diko tarbiya diko yar diko tasfiya diko tarqiya ba marale ma ak sama borom rabbistu jalla bama xam ku yalla xam lu yalla tak yalla xeyn yalla am yalla mune sama ñaari wajur yi nak sama yaram wi nga xamni ni bala yeb mitit ru da delu ci mom sama yaram wowo lañ daan yar pettuma lagiwuma suma xife ñu jox ma lek suma mare ñu jox ma naan naka noné timit su fekenteni febar na ñu fajma lol dong lañ doon defal yaram bi te fek boba ru gi nga xamni mom moy wara dundal yaram wowo le ñom amuñu ci soxla sama serigne bi nak jël ru gogule tarbiya ko tarqiya ko tasfiya ko marale mak sama borom ba nga xamni bu yowmal khiyamé sama ñaari wajur yoyu buñ wara na dem safara man yalla dana may katch nak ma ramu len motax ma jël haqi sama serigne bi tek ko ci kaw sama haqi ñaari wajur uqaddimu ustasi ala aqi walidi wa in kana li fil walidi birr wa lutf fa hadha murabbi ruhi wa ruhu jawharu wa hadha murabbi al jism wa lahu sadaf muni mang la koy misale mi ngi melni ben boîte ak or bi muni gis nga or bi nim gëne boîte bi ni or bi gëne boîte bi muna muni non la ru gëne yaram yaram moy boîte bi ru moy or bi xam nga ni jëndo boîte kesse bu done boîte kesse bi kep ku la ko done jaay 1000 francs xeyna do ko jënd waye bo gisee nga mëna jënd boîte bi nangami million moy or bi ci biira tax te moy ru momule mune ru gogu nak nga xani mom rek mo am ndariñ moy yek taxé di ru gogu la sama serigne mar serigne bi defar buma am yalla xam yalla tak yalla serigne soosu nga xamni moy serigne suma serigne kon ñom fofu lañuy jaar moy dañ la yar dindi ci yaw yu naccio di ko yi
da koy faral di misal bi may waxtane barki dem ci khutba bi mani daara yi nga xamni mom lañu tuddé daara yi modernisation wallahi bu serigne ci sagane ba nanguko ci rew mi wallahi buñ doxé ñaar fukki at japp 40 ans nenañ reccu luñ ko don defé ndax bu boba ab yar dootu am tarbiya dootu am defaru dootu am dañuy mujj melni étudiant yi nga xamni ñoy lak kar yi di toj di yak non la ñepp di mujj mel buñ démé ci daara modernisation yoy ñi wax mané nak ñi nga xamni seenum xel ñeeku fi tambali nañ leen ci fekk ci ba gis ño xamni ñi ngi ci radio yi di mbaw nan xalé wolé su ko def ñi xalé wolé su ko def la nga gis ay wajur yo xamni ni té lañu dal di tambalé bëgga participer ñene ñi nan man sama dom du yalwaan ñi nan man sama dom li sama dom la ñak xam rek ma misalon ci ni ki nga xamni moy amirul qur'an fi senegal cheikh ahmadou sakhir lo radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadou sakhir lo dafa am ben bis cheikh ahmadou gaynde fatma radiyallahu ta'ala huma jami'a cheikh ahmadou gaynde fatma indi ko ñaari domam dal di yëkëti lu wara toll million ci jamono boba tek ci ne ko million bi dama bëgg nga tabaxal leen ci neeg buñu dëkk cheikh ahmadou sakhir lo ni ko kon day baye bo nga yobuat sa million ak say dom fa do nga yépp di teud fa lañuy teud da do nga yépp di lek lañuy lek cheikh ahmadou gaynde fatma ne ko waw kay dama bëggona xam ndax seen sante bi dana tax do leen jaarale fi ngay jaarale ñi ci dess wala diit li rek la bëggona xam dal ni ko fa waccal million ba ak gonay dal di dem kon mané serigne daara bi momit warna am fayday nit ki bu la joxé domam bu nupp nan la yarale ma sama dom ni ne ko jëlal yobbu ku fekke man nga yar do ma ci do andil jëlal yobbu yarale ma sama dom ni sama dom li sama dom muni jëlal yobbu la lay wax ñuna man nga ko kay lo ma ci do andil mané nak lolo taxone yalla yoon yonantu bi sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ni huwa lasi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yusakkihim wa yuallimul kitab wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalal mubin ma nga suratul jumaa sun borom ni man yalla ma yoni sama yonantu bi wax mustafa alayhi salatu wasalam muni bi muy ñew bima ko yabal mu ñew ummiyu la ummiyu al ummiyu moy kan moy ko xani mën ta bind turam waye mo jangal jankati kat muni liko taxono diku dara lul budike wax len kim tan yalla yatlu alaihim ayatihi mu wax len kim tan yalla yi ba ngeen man ko gem misal len safara ba ngeen xamne safara amna mu misal len aljana ba ngeen xamne aljana amna mu misal len yalla ba ngeen xamne yalla amna mu misal len batin ba ngeen xamne batin amna mu misal len ak nian ba ngeen xamne nian amna mu misal ila akhirih yatlu alaihim ayatihi wa yusakkihim suko defé nak mu tarbiyé len nak mu yar len yar bobu nak la fi tuba bi bëgg jëlé wa yusakkihim dal fi bayyi rek wa yuallimukum d'accord nañ ni légui nit ki warna jang xam xam waye ken wuro ko yar rew mu tak ku bari xam xam tay resu ko ko tal ñun loolu lañu bëgg gëmlo moy nañ jangal goné te buñ len yar buñ len yar gëna yu bari yi génné ci internet yi wallahi jang nañ alcorane bari ar waye ken yeru len nak ken yeru len du ñepp nak ba legi am nañu yar waye du ñepp waye mani ñi nga deg ñuy saga mag ñi ñepp fess nañ dal ak xam xam diplôme bu ne am nañ ko waye lutax ñuy saga sun mag ñi ak sun mag ñi niñ ragale won yalla ak niñ bëgge won yalla ak niñ tey won senegal batay ñu mëna jël ñoo senegal ñu di len dagali saga ci internet bi kon yu sakkihim mo fa amul kon nak yusakihim bobu muy tarbiya bobu muy yar bobu mom lañ bëgg dindi ci daara yi man de ma lank buut kuma lankale man ma lank yatlu alayhim ayati wa yusakihim nga di len yar nga di len yar kon nak yoonu yar wowo war nañ ko baye xel yow mi nga xamni ya yore sa njabot di joxe ko lako yaral bayiko mu yaral la
bayiko mu yaral la waye nak bu fekke ni da nga yaralu sa njabot bu nopi ya nga ci Allah bu nopi nak yabal sa ndaw ci bir daara dañu yare sa dom moy ni mako waxe won mo amone ben xalel xam nga fi mi wax ni goné gi bala mako yal don ta dañuy togg añ ci daara ji yeb waye kep ku jexal tere souf bi ku ko jexal ku ne dama lay jox bol ni la ay dama yalwani daal di yalwani ñew par ñaari and nak par ñaar am ci ko xamni dafa ñew domam dem ba jexal tere souf bi biñ fi ñew dafa ñew ak mak mu bok ci ñalwani benn bis commerçant bu mag la ni sa mi ngi fi ci marché occas mu ñew nonu rek ñuy def di laaj tu rek di ankar rek ngor sini ko man dama yalwani ah mu daal dem yone ma tonup ciep def yaakar na ni ñakup ciep ba tax do ngay di yalwani lool la yaakar xana tonup ciep ma sey di la tonup ciep ba daara yi ma wër fi da ci res ma jël ko mu wama telephone dama bëggon goñi bana yalwani mané bana yalwani yalwani ba samba di ca dem yalwani añ yalwani xaliss kay la du nangum mom way yalwani añ mu nawane ko gone dañ ko def de ah mu jël len yut ko doomi serigne fekk na amna ko xamni xel kom la nekkon mom dooma ngi ci waye sa bu dikke gis gone yi comme mom jang na alcorane watu na alcorane bu ñewé di gis jangum gone yi muni koka bayyi fi gone yi jang mi baxna de muni mukk mom dal da yërem ay gonem day indi yob mom dal doom du yalwaat te kenn kep ñett lañ waye kenn do nga ci yalwaat yep ko doomi serignam way amuñu fa wiar mo bëgg ma leena delo sel yi maniko mukk mayit mukk way sakihim mënta ñak nit ki boko bëgge dimbalé dang koy yar dang koy yar dang koy yar lool lepp da nekkon xéetu tarbiya rek bu mag ñi doon def ñu diko barkélo wayé da nga ci gis ko xamni mën na dem ba ñew sax danaka du am lu upp sax ñetti ci bi ci wala ñenti bi ndax kër yi ñu wër fi do nga lay doon waye gone bu ko ci tambalé rek nga gis complexe bi commencé denc ci mom xalaat yi muy am ni muy raisonné kon nak lolu mën ta ñak ah lolu nak lañ ñu fi bëgg jëlé ngeen balma lolu lañ ñu bëgg bi jëlé waye bis buñ ko fi jëlé wallahi dañ door suñ loxo ci ëkk dañ door suñ loxo ci ëkk dé kon nak nañ bayyi ñu yar gone yi jangal leen tarbiyé leen xamal len seigne touba day radiyallahu ta'ala bu massa andi joxe njabotam muy jangi te limay wax ni mang ko jele ci ko xamni koka kam ko jele ci seigne touba la ko jele muni bu massa andi joxe nit muy jangi day wax ni so deme na ci ñaar dajje xam xam akub yar muni bu fekke ni nak set nga set gis ni ñaar yi munu ñu ci bokk dajje muy xam xam akub yar bal xam xam bi te def ci bi yar def ci yar ab yar mos ko am kay xam nga ni ñakato dara yar ab yar mo ëmbalé xam xam ci biirub yar la nek xam ci biirub yar la nek motax seigne touba toujours bu wax da nan al ilmu nafi'u ak li ñi tuddé al adabul mardiya xam bu am jariñ faaw borom ci biirub yar lay nek fala budde mën ta ñak kon nak yeen way jur yi rik way bu len deggal tuba bi li ñu len xalatal man dama wax ni sénégalais waron nañu yewu de waye sa buñ xey gënd ni law ndax du tuba bi barki dem bo ndjay mo ni ñu won fi ni nampalé wène baxut ah borom xam xam yi taxaw ni day tuba bi day katch waxu deug mu ni waye nampalé wène baxut day tax li day tax la wud len ay biberon sénégalais yépp daw dem jënd ji ay biberon fek boba tubab bi mom liko itel moy komum adina gis na ni isinam yi ñi ngi ni woyam kenn nekkul ci isin ye di liggey goor ñe tay liggey munu ñoo matale liggey ba ñu bëgg jigen ñi dem ci isin yi di liggey ñi ni de len nampal ndax xam nañ ni ku yor dom di nampal boko ne kay liggey day yu balé dom ji wala num koy def
ñu ni kon légui nañ créer biberon ñu ral ni légui bu ko défé jigéen ñi dem di liggéey waye gis nga biñ démé ba liggéey ay robot yo xamné man nañ ni liggéey ci usine yi liggéey ay matériel yu mëna liggéey ci usine man fa wootu doom aduna yi ñu xey ñu nampalé biberon ndekete baxut wéna bax ñoo ngi ni délu ci wat ci nampalé wén naka jekk mo baxone kat naka jekk mo baxone tuba bi mom intérêt rek lu intérêt nek rek gis na ni mom foutina am rewam perdina amatuñ éducation bu bax yeratuñ len mu len neex mel xamnañ ni som ñom seen alakhira yaquna seen alakhira du bax ba lupi nak ñu bëgg ñun julit ñi sun alakhira yaquna seen alakhira yaqo ba tax nak ñu bëgg ño jaarale ca yoon wañ jaar ñom ba seen alakhira yaqo ñun tamit ñu bëgg ca jaar loolu lañu tubab bi naral xam len ko lank len seen alakhira dafa yaqo ñu bëgg ñun julit ñi sun alakhira yaq ñu bëgg ñoo tek ci yoon ba nga xam ñoom fa lañ jaar ba seen alakhira yaq ndax ñoom woor na leen ni seen alakhira yaq na woor na leen ñoom xam nañ ko de kon nak na wajuri delo ci seen xel na wajuri delo seen xel man na ko lim yu bari yo xam dañ ñoo dañ ñi won baxut tay ñoo xiyaat ni ñu baxna ñoo xiyaat ni ñu baxna kat nampale biberon ween wi la yalla bindal nga xane bu bané gi féré sax doto gis mew wien wowo nga ni biberon ko gën xana ab dafa koy nangu waye gis nga sénégalais yi top leen ci té do dara lu sénégalais yi nga xamni ni ñom Molière ñoo leen yar Victor Hugo ñom Machiavel légui nak sénégalais yi nga xamni ñom Machiavel mo leen yar tarbiyé leen jangal leen ñomit bu ñëwé convaincre suñu sénégalais yi nga xamni Seigne Touba leen yar Aladji Malick leen yar ñam ñu fexé ba convaincre leen ñu dal ci top rek andu ci riir mi waye ñom ñoo warna am fayday lank xamni Machiavel mënta gëna xam Seigne Touba mënta gëna xam Rasulullah mënta gëna xam Sidi Aladji Malick ndax ki nga xamni mo bind Machiavel bind Seigne Touba waccé téréem téré bobé lam ci wax mom la Seigne Touba Aladji Malick jang bu ñu ko appliquer mom nak lamuy wax lamuy appliquer jang ko ci waxe suñu borom xalaati bokkum dongal yum teur inna dinna mabniin ala naqlin la ala munasibati al-aqli sun diine ji kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek ah mu ngok dal mom dal yalla nañ yalla dimbali inshallah ci aral nu bopam aral nu diine ji aral nu njabot gi ci war may gën gi mindeef barakatu cheikhul khadim radiyallahu anhu ndax lool rek xam naani dara du bax ndax moy dajena katan gi dajena te moy yoyu dajje yep ak katan gi dajje yep ñing ko jëme ci fas yene rek dindi l'islam ci xolé doom adama yi dindi l'islam ci xolé doom adama yi nga xamni ni xottu kesse rek fay dess xottu kesse rek nga xamni julit bi man nay julli man nay wor man nay nat asaka man nay dem makka waye duxul dara digge mak def ab safaat ah lool nak xottu kesse fa dess kon nak Seigne Mouride waxtan wa ngok ñu leen di ndokkel di leen sant bax xamna Seigne Mouride maangi ñin balma maangi yalwaan kep ko xamni mi ngi deglu radio bi ngir jëmmi Seigne Touba lum xam ci lu bax mo xam khasida la mo xam alquran la mo xam turu yalla la mo xam salatu ala nabi la maangi leen koy yalwaan ngir jëmmi Cheikhul Khadim lu way xam ci lu bax nako ñaan ñaanal ma alhaji mam cierno bu darul mannan sun borom wërel ko guddal aw fanam baye ko ci sun kanam ba ca kanam ndax man de defal na ma lo xamni yaakaaru mako won muk modi alkhamis ji wessu barki demb da andak ab tawam ak njabotam yor ñetti auto ñew fi ci sama daara ji alhaji mam cierno mbacke ak fim toll ci at fim toll ci yalla nga xane ci mag ñala bok ngeureumal mag ñepp am na leen ma jaral ko solo dalam ngir ñew set ci ma fi ci daara ji motax alkhamis danaka xawma luma fanano ñew dem ci jumaaja ñew ci sal bi dem ci jumaaja ñaan ca ñew ci sal bi wallahi ma ngi yalwaan bepp julit bo xamni soppe Mustafa Mbay Samb lo xam ci lu bax nang ko jang ñaanalal ma alhaji mam cierno mbacke bu darul mannan sun borom sam ko
guddal aw fanam dama bëgg fan wi na and ak wir na and ko wir du dara ci yalla du dara ci yalla lolou mang koy yalwaan di len ko ñaan man de lebal na ma teranga jo xamni xamna ni munu mako fay ba yowmal khiyam bere bi nak deug la bere bu Seigne Touba la daaray Seigne Touba la waye wallahi dikam gi xammi wu mako ni Seigne Touba fi dikon xammi wu mako ni mam tiarim be fatim bakke fi dikon nek mu reere la ci am contante lo xamni danaka man wax ni dembu ba tay samira ngoñ day bis bis rek ndax beg rek xejmu joju fi mu toll ci yalla te ko xam mam tiarun ak nam deggo mun la sa baram ni dama la bëgg ngir Seigne Touba ne kuma am kuma xam wax na la ko kuma sañon ñepp bëggale ma la ngir Seigne Touba lool day wax deug man buma jaayon lima am ak say bok ak sama lepp jox ko sax du tax ma fay ko motax neena ko man de awma luma la fayé te man dama bëgg kuma lebal tiranga bala ma faatu fay la ko wala buma la ko mën ta fay soppiliko sab jam rek waye tiranga ji muma lebal xam ngeen ni munu mako ko fay de yalla namako yalla fayal jeegum yi mu joge kërëm fele ca darul mannan ca khaira ba fi yalla namako yalla fayal ngir sama jëm ji rek yalla namako yalla fayal

0: ñu nekk benn di ma wóotu. loola tax ngay gis jamono bu nekk rek doomi ruuxam ba nuppi nekk doomi deretam. si Abdul Ahad Mbacke radiallahu taala anhu wax naa ko miraaran, ku ko bëgg a xam bul ko laajte, ndax man ngaa dajeeku noonam. Cheikh Abdul Ahad, boo ko bëggee xam bul ko laajte, man ngaa dajeeku noonam. Xam nga nooy def, xippil sa bët rek te xool te gëstu te làmbatu lee nga daj. Boo xoolee gis boo làmbee daj. Cheikh Abdul Ahad, boo ko bëggee xam booy xool di gis booy làmb di daj. Bu ko laajte man ngaa dajeeku noonam, man ngaa dajeeku noonam. ndax doomu aadama bu demee ba xalaat ci xelam ni Cheikh Abdul Ahad da daan parparloo, la hawla wala quwwata, kenn mësu koo dégg. doomu aadama ku tol ni Cheikh Abdul Ahad nga yaakaar ni moom dana parparloo ba bi mu nekkee xalifa day tànn borom alal yi di ànd ak ñoom ñi amul alal mu balin fa, la hawla wala quwwata. ëpp na lool Cheikh Abdul Ahad, ëpp na lool. kon bul laajte Cheikh Abdul Ahad, ndax man ngaa dajeekum noonam. nooy def, defal la saahir ba waxoon tilka asaaruna taddulu alayna fansuroo baxdana ilal asaari. loolu la waykat ba wax. waykat bi ñu ne bul ma laajte, ndax man nga maa laaj dajeek saab noon. mu wax la ci man lu tax dootu ma bëgg a gis. mu ne kon nag bul ma laajte. nga ne ko nu may def. mu ne toppal sama mboor rek, jaaral fi ma jaar ba jàll rek nga xool. jaaral fi ma jaar ba jàll rek nga xool. boo gi boo booy làmb di daj booy xool di gis. tilka asaaruna taddulu alayna fansuro baxdana ilal ashar. boo xoolee nii ci sa nday joor ñun la xoolal daaray kamil ji Cheikh Abdul Ahad. nga xool yokkoteel juma ñu ni Cheikh Abdul Ahad. nga xool dëkk bu tumuranke ci ndox foraas boo seen ñu ni Cheikh Abdul Ahad. ba am na sax boo xam ni foraasu lu ñuy wax foraasu lan foraasu baylaat. foraasu baylaat. alquran mi nga xam ne mooy buum gi yàlla yoor suñu digg ak moom moom la Cheikh Abdul Ahad jël wutal ko kër kër. guleet nopp daloo ci alquran am kër, moomal ko boppam, di fa yendu, di fa fanaan, ñu di ko pomp ay parfum, di ko jàng guddeeg bëccëg. Cheikh Abdul Ahad ko wutal kër googu. gannaaw bi kay la yeneen daara yi kamil yi bari. gannaaw bi kay la këru kamil yi bari radiallahu taala anhu. kon boo ko bëggee xam bu ko laajte, toppal mbooram rek. jëmm jooju dëggu ak dëggal, jub ak jubal ak jubbanti ci moom la fekk baax. waxoon naa ko daaw ni slogan bi ñuy wax jub ak jubbanti Cheikh Abdul Ahad moo ko njëkk a indi ci Sénégal bi mu toogee al khalifa rek. la ni jub jubal jubbanti Cheikh Abdul Ahad. waaye moom nag ba mu ko waxee ci njabootu boppam la ko tàmbalee de parparloo wut. waaye woote jub ak jub ak jubbanti, jub ak jubal ak jubbanti ba noppi làq sa njaboot di jubbanti njabootu jàmbur du sotti, doo am résultat. yàlla xam na ko doo am résultat. waaye boo tàmbalee ci sa bopp rek am résultat. Cheikh Abdul Ahad bu ñëwee noonu la def, ci boppam la tàmbalee, ci boppam. jub jubal jubbanti ci boppam la ko tàmbalee moom Cheikh Abdul Ahad. adiyee yi Serigne Touba yi ñu ko daan jox mosu koo booleeg liñ koy askanale mooy li muumal boppam, maandu teem ak ragal yàllaam. adiyee yi Serigne Touba yi ñu koy daan jox mosu koo booleeg alalam. lépp lu ko waay jox ci turu Serigne Touba da koy defal fa Serigne Touba bëgg, waaye wallahi du ko jëfandikoo. mosu cee lakk bon essence, mosu cee tabax kër gu mu dëkk, mosu cee. mu donné ko ci Omar ibn Khattab mi nga xamni mom la nuru ci deggu ak deggal ak jub ak jubanti Omar radiyallahu ta'ala anhu momit bam ñewé nek al khalifa la indi sologanu jub ak jubal ak jubanti waye ci njabotam la ko tambalé dé mom Omar domam Abdallah mom Omar mo dem voyage bu don sun jamono ji nga nan mo dem ci dindi marchandise bam demé mu gis fa ben borom alal ju génné asakam waran ko yut al khalifa ndax baba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox Omar muna comme gis na la day occasion la am yutalel mako sa bay Omar sama asaka ji Abdallah dal di jël asaka ja ben xaritam niko yow ya Abdallah asaka ji boko gaddo ni dalay sonal jënde ko marchandise so démé nga jaay marchandise mi jël sa bénéfice do ko jox sa bay asaka ji muniko effectivement wax nga deug xaarama def non dal di jël asaka ja jënde ko marchandise mom Abdallah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma jami'a bi nga xamé ni jël na alal jojulé jëndé ko marchandise dal di ñew Madinatul Munawwara dal di jaay manam dal di indi alal ji gelém yi dal ni bayam di sangam ci siin joxna la asaka asaka ji mom la jëndé gelém yi ngay gis waye dama ko bëgga jaay jël sama bénéfice jox la nday ji Omar ne ko ha yaw dal sa baye khalifa motax nga beug wut alal ci kaw alali julit ni ba am sañ sañ ñu jox la asaka nga sañ ko jënde marchandise diko jaayat di jël bénéfice ba dima jox nday ji dal ni pangnet nangu mbolem gëlem yi nga xamne mom la jëndoon ci asaka ja waron ko jaay am ci bénéfice Omar ni ko fi jup ak jubal ak jubante fi am ben deureum do ko ci lal lepp baytil mal la koy yobbu moy trésor si Omar jaay gëlem ñepp yobbu trésor waye jup ak jubal ak jubant sa njabot gëna deug ku lokay nangul do réussir yalla xam nako do réussir jup jubal jubant ci sa bop nga kay tambalé ak sa njabot bo bëggé réussir ko jubante ti mu jup waye laq sa njabot duma njabotu jambu té nan jub jubal jubanti dedet lolou kay deung deungal gëna deungal la tuddu waye du jub jubanti deung deungal gëna deungal ndax ki ngay jubanti bu boba day gëna deung day fétérlu gën la deung fop gën la deung fop lolou tax mani cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu mo jëkka indi slogan wu jub ak jubal ak jubant ci Sénégal mu tambalé ko ci njabotu bopam tambalé ko ci jëmmé bopam li Seyd Touba mom duko bolé ak dara duko jaxassé ak dara yebu ci njabot gi ki new doolé ak ki am doolé ñoyam ci mom li feek deug di feñ misalon nako ci waajo xamni dafa jënd suukar am ay bon am lepp douane nangu suukaram mu ñew ci Cheikh Abdul Ahad ni ko man day dañu nangu sama suukar te suukar sa du suukaru forat mako jënd defal nañ ma bon bi ak yépp waye douane dal neena suukaru forat la ba nangu nako Cheikh Abdul Ahad ni ko bu fekke ni li nga wax deug la le nga jox sa suukar dadi yotu telefonam wo Abdou Diouf ni ko mbir momu na leer ba Abdou Diouf topoto gis ni wax deug yalla soukar si waje ko jënd mom ko amna ay bon lepp ñu neexul ba neexul momam soukaram Cheikh Abdoulaye ni delo len ko soukaram ñu ni ko kay jël sa soukar Cheikh Abdoulaye ni len dedet yeena koy transporter ba fekk fam nek ngeen jox ko soukaram watax bu del ci waton jamono ha jamono dana neex de bu del ci waton jamono ndengete ji xew ci jamono ay bu Cheikh Abdoulaye delu ci waton bi Cheikh Abdoulaye delu ci waton mna waajo xamni ben way da ko jaay keur fi ci Touba bim ko lebalé kër gi fayé ko jot mu dem di fayé ko waji waji bañ ko fay waji waxu ba ci cheikh abdullah niko diw sangam mi dama ko lebal sama kër mu ko jaay sama kër mu awas ma déssel ma nangam mi ngi ni nanguma motali dama bëgg mu fay ma cheikh abdullah wolu diw sangam moy bamu ñew kilifa la diw muna mu niko alali jambour ji la bëgg nga joxiko légui légui légui légui yow bu fekkonta ni goré nga ku ñak fayda ba jaay la kërug aljanam nga wara am fayda ba fay ko alalam nit ku ñak fayda ba jaay la kërug aljanam xana war nga am fayda ba fay ko alalam ji jox xalal alalam manam boba kërug tuba la tuddé kërug aljana ndax tuba li muy tekki moy aljanna taxé tuba li xul mahab alquran la taxé ñel na ñu rafetal ñu sin del way moy touba moy taxé jëm joju di cheikh abdullah sincérité manouté ga ragal yalla ga foko tak wessu nak waye ité jim amone ci laq ngeureumal seigne touba bam té ko nelaw ngeen gi mindeef sallallahu alayhi wasallam néna inna la atahala yuhibbu mali umuri wa yakrafu safsafaha borom dafa bëgg borom itte yi ñi nga xamni dañu am itte am himma ci yalla nga xamni ñom fo leen fekk seen mebet seen intention moy def lu reuy lu ñepp di gis lu reuy rek fo leen fekk lu reuy rek lañuy def ngir am itte rek itte ju kawé rek cheikh abdullah mbake buñ la waxé ay sumbam ci l'islam da nga nan xol bu yaatu bimu amone université bi ngeen di gis cheikh muntakha diko agalé hamisa ula wara kan moko sembon cheikh abdul ahad daray kamil janga fe yokotal juma janga fe fu nek mu sembal fa l'islam fu nek mu sembal fa l'islam radiyallahu ta'ala fu nek mu sembal fa l'islam kon jimu joju buñu deugmalé ay fanam deugmal ay bisam warés nako rappelé nit ñi fatlikou nit ñi ngir mu sokkat leen jom ngir ñu laxasu waat laxasay waat ngir ñu laxasay waat lolo tax borom xuqa neewon jaaduna yalla na rafetna ñuy fatlikou gañu jup ñoñu gañu ragal yalla ñoñu gañu tegon seen tank ci al kitab wa sunna ñoñi ñoñi nga xamni yalla leen gënal luñu mëna am ngeureumal yalla leen gënal luñu mëna am yalla na jaaduna ñu di leen fatlikou mu ni ndax suuf mi nga xamni amul xel ak asaman mi nga xamni amul xel ak jama daal yi nga xamni amuñu xel sax ñoñu duñu leen fatte jamono bu nek ñu ngi leen di fatlikou ngir ndariñ liñu nekkewon ci kaw suuf mun haqqal bakaa ala sadati amwati tabki aradi alayka samawati abki alayhim wa arju fil bukaa qadan ridwan man fihi wa khab bil halawati mun gatch nga la ma ñi nga xamni jamono bu nek duñu dañ mukk di fatlikou wala bok mun gatch nga la ma ñi nga xamni asamaan ngi len di fatlikou juroom yaari asamaan yek juroom yaari suuf yi jamono bu nek ñu di len fatlikou seen xel di dem ci ñoom ñu yëkke di joy ngir seen taxaway ci kaw suuf ak seen melo ci kaw suuf muni yalla na jaadu na kon ñu joy leen muni man day man seigne touba sax man tambali na joy yi man duma dañ mukk di leen joy ndax yaakar na ci sama joy yi ma leen di joy muy joy xol ma dajé ci ngeureumal sama borom tabarak wa taala muni ñooñu moy ñi nga xamni waxtu ñu genné adina yalla da leen di mepp yobbu len ci daraja yu kawé ak maqama yu kawé ak bërepp yu tedd yu maggi ya fofa la len yalla di deugal fofa la ñi fété kon wali yu yalla bu fi bayiko suuf dana ko joy asaman dana ko joy montagne dana ñu ko joy jama daat yépp dana ñu ko joy ni nga xamé ni wali yu saytane bu fi bayiko suuf day dëneer lu ci mom suuf duko joy asman duko joy alquran ñuko wax fama bakat allihimus sama wal ard wama kanu munsirin asman neena walli wu shaytané man bu fi bayiko duma ko joy de suuf ñuko mayit walli wu shaytané wu fi bayiko duma ko joy waye walli wu yalla mom bu fi bayiko dana ko joy asman ni walli wu yalla bu fi bayiko mayit dana ko joy kon yalla na jaadu na ñun ñep ñu and joy joy xol ngir fatali koko cheikh abdul ahad mbacke radiyallahu ta'ala anhu jele nañ ci ay qissa yo xamni neñu kérok ba mu gane jamono serigne touba radiyallahu ta'ala neena turum yu ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara turum wi ko ko man haqiqatan ëlla yowmal khiyam do dem safara abdul ahad radiyallahu ta'ala turum wi dafa jeexital ci mom xam ngeen ni tur day jeexital ci borom gis nga ni sax doom adama soko bëgge liggey japp ko turum ngay jël kon tur wi amna lu ko lekkel ak jëm ji waye motax batu al ahad bi firi kenn muy wétal yalla ak wég yalla ak kennal yalla lol sax da feen ci jëmam bi mom cheikh abdullah lol sax da jeexital ci turum wi mom wétal yalla ak kennal yalla ak tawhid di waw kong da jeexital ci turum wi moone day limi am tawhid limuy wétal yalla téw ko am serigne buñu wax Serigne Touba nekkon wasilam Serigne Touba nekkon wasilam ni nga xamé ni Serigne Touba tawhid nga yam ci mom tawhid ci mom la yam waye téwul mu am wasila buñu wax Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam Cheikh Ahmed Bamba tawhid nga yam ci mom yalla xamnako bo day jang téré yi da nga xamni Serigne Touba mo am tawhid deug mo am tawhid radiyallahu ta'ala anhu si abdul ahad radiyallahu anhu mi ngi gane adina ñaar fukki fan ak ñet ci wéru sawal moy wéru korité ci ama balsasin 1332 hijriya budé miladiya moy 1914 ci dëkk buñu wax ndiarim ñen ñi gën ko min ci jurbel wala fi nan ko jaar yimu ndax boba ka fa nekkon yim na ñepp muy cheikh ahmadou bamba ñu tuddé ko jaar yimu ku fa jaar yimu ci seigne touba ku fa jaar rek yimu ci seigne touba ñu tuddé ko jaar yimu fofu la cheikh abdou ahad gane adina radiyallahu ta'ala anhu fi qaryati ndiarim mu maté dal alquran way juram wu tedd wa cheikh ahmadou bamba yekati ko jox ko nijaayam serigne amsatu jaxate muy jaxate goguma len di wax yu ko joxe serigne amsatu jaxate niko joxuma lako ngir aada ndax leg legi baba rew mi am nañ aaday jarbat day donu nijaay muy ben am nañ aaday jarbat ñen bal baba rew mi am nañ aaday jarbat di donu nijaay waye rew mi am nañ aaday jarbat nijaay day am ci mom doole jarbat dañ ko daan jibbal nijaayam muniko nak aada yoy yep taxul ma jox la cheikh abdul ahad muniko dama def ci yow ab yar def ci yow xam xam def ci yow jikko ci amatuma jot gi ma bëgg yima defoon ci yow nga def ko ci mom mi cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala li motax mu jox ko serigne amsatu jaxate daldi wo rakam duñu wax serigne alsan jaxate
1: radiyallahu ta'ala anhuma
0: niko ayja tegna ko ci sa loxo no wattu tereb yalla bi kon ci loxal suñu alsan jaxati la jang alquran alkarim bam noppé mu daldi cey tek lumu sharia moy xam xamu diine xam xamu l'islam lumu sharia bimu noppé ci lolu mu tek ca xam xamu lughatul arabiyya xam xamu lughatul arabiyya ak lenn ci xam xamu ulumu sharia amna ci lo xamni mi ngi ko jang ci ko ñi wax serigne mukhtar jeng guyar serigne mukhtar jeng guyar cheikh mudou mustapha mbake moko andi won dekkum bi ñi wax tindodi yobbu fa njabotuk seigne touba gi boba seigne touba nekatu fi mu yobbu len fa ngir motali seen xam xam cheikh abdullah ci la bokkon radiyallahu ta'ala anhu seigne mukhtar jeng guyar lolé it lu mata roy la lu mata bayyi xel la nonu señ modou mustapha mbacké def moy sa wajur joggé fi nga taxaw say rak ba lañ wara am lepp ñu am ko ci xam xam ci njub ci mandu ci ragal yalla ay jamono bi ñu tollu bu fi bayyi bayyi ko ña mak te am doole ñuy seddo alal ja ñenen ñi dess fuñu way fu way xam jaar fa su ko defé ñen ñi ñu leen exploiter rek bañ xey nek magum jëm doga xam fuñu jaar bala ñoo réussir danaka seen dund jeex loolu lu mata moytu la lu mata moytu la Cheikh Abdul Ahad Mbacke radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi mu joge tindodi indi wat nañ ko ci loxol al imam al akbar cheikh habib mbacke al insan al kamil serigne habib mbacke ni ko xamul moy ñin mi ngi nekkon pentum cheikh shoaib mbacke masna ko gis ben yoon ci ak dundam boba waxtu timis la ma am ko xamni ma ak mom dañu jappante won ñu jappante bayam ñew faral ko bayam nga dëkk ci amine bayam ñew faral ko dal di may tekk nima yow do fi dëgg baq nayit bi du la fi fekk xam ngeen ni man dama baxo lu gëna bari suma masana ñew Touba bala ma dem fenn bala ma genn Touba dana dem siyara ji Cheikh Shoaib Mbacke ngir alquran barab ba bi yal dogalem waxtu takusan mo gëna bari lu mo fa daan dem bima fa demé waxtu takusan siyara barab ba wagniku sama xel ni yar ci Seigne Habib mani na fi jaar xeyna ma gis ko bima fi jaar waxtu timis manam togna ab dir ba timis jot musoga genn julli bimu julle ba selmal nonu Seigne Touba daan toge non la toge jël ñaari loxom tek ko ci mur bi taf ko ci ni mané ñaari tenk loxom la taf ci mur bi di tari alquran amna ciura ben and buñu tek ci wetam ciura yi di ci genné mune assalamu alaykum muni wa alaykum assalam kontiné jangam ma dal di duggu tok ci gannaawam mu jang alquran ba jeexal ginaaw timis ni gees ni koku mani mana mustafa mbay sam naka nga bayiko maniko ci dekk bi ni do nonu say tank mani xona jaar fi dila siyar rek dama siyar ci won cheikh shoaib bo ñu ko jaar fi dila siyar waye man de mbacke diw sangam dama tok lam ci tek mom duma ko wax lam ci tek
1: lam ci tek mom duma ko wax
0: yalla xam nako lam ci tek duma ko wax dal ni ma talal sa loxo ma talal yalla nako yalla do li ngeegal ak yirma de mom momi cheikh abdullah jaar na ci ay loxom wallahi suma wallahi bobé ma joggé ci serigne abibou ci guddiga dama gentu cheikh abdul khadir mbacké tok ci kaw minbaru jumaa touba di khutba ba yag mu dag khutba bi ni ana mustafa mbay sam mané ko ma ngi ni munima serigne touba néna ken mëna lula dara dang koy liggéey wa bil qur'anil hasib Cheikh Abdul Ahad radiyallahu ta'ala anhu njubam gi dako indale jamono manutem gi dako indale jamono ni nga xamé ni yontu yalla Ibrahim alayhi salatu wassalam ak njubam dako indale jamono sun borom neena wala qad atayna Ibrahim rusduhu min qablu Ibrahim man mako tele jox ak njub te njel ben mako orienter ci njel ben ka salika Cheikh Abdul Ahad da indale njubam gi dako indale mom jemuta jubjublu da indale ak njub xam nga sama classe bi dañuy dem ba jëm mak doga tambalé jub jublu ba far yalla dogal ñu jub xeyna waye mom da indalé jub gi mom dako judduwalé samay nopp dako judduwalé radiyallahu ta'ala anhu motax kum massa yar nga yaru gis nga bi seigne touba di tag seigne omar ci indalé jub jamono xam ngeen omar ku jigon la ku mandu won la waye bako seigne touba di tag ci raaye lu mu wax dafni khat adaba an-nas turan bil huda wa adaw bi adihi wa bi ismi minhu amsaru neena sayyidna umar njub gi yalla def ci mom ci la sak di jubalat ñeneen di orienter ñeneen njub gi ne ci mom ci la sak di orienter ñeneen kasalika cheikh abdullah mbake njub gi nekkon ci mom mom la jëlon orienter ci nit ñi waye dem sax ba orienter ci ñanaawi jamone cheikh abdullah yalla mi ma tim xamna ni ñanaawi sax xamnañ maqamam ci khalifatullah fil ard jëm joju kep lañu massa xam ko xamni bu massaani assalamu alaykum di def discours ngelaw sax dootu naaw ngelaw lepp nan tek bam noppi ngelaw sax dootu naw lepp nan tek bam noppi xam ngeen ni jamono boba 89 nga xam ni boba sori wut ak bim genné adina dem na salum cheikh abdullah di def discours ci aw korité ci radio bi saretu fas bi nga xamni ci lañ yegoon fas bi da sét ni seuc ci taxaw ben place kiko yor dur fas bi ni seuc ci ben place ñu nan fas bi day baña fas bi kañ la daan def liek waye bi discours bi jexé rek bi waji ne fas bi ali fas bi tegg wat ci yoon wi man nak tok na lu yag dora sama reflection doga dem ci lolu yalla xamnako xamna bo demé ñomit seen xel dimul ci lolu waye pour wala ni cheikh abdullah discoursam jama dali sax dañ ko daan bayyi xel manam daf daan jeexital ci ñom la bëgg wax hayawani daf daan jeexital ci ñom mom seigne touba mo ni omar nak njub gi yalla defal ci mom ci la dan sak di jubal ñeneen ka zalika cheikh abdullah waxna ni sayyidina omar bi muy ñew nek al khalifa ci madinatul munawwara dafa fekk ñu bare tekki ko ci buumu kersa kenn nangatu la am khalifa kenn ndax bobu sayyidina abou bakr siddiq mi fi nekkon day tolaleru bari mom day tolé la lu bari nit ñi di def ay ndëngëte waye kërok bi Omar ñëwé radiyallahu ta'ala nu la redressé lepp tégaat ñëpp ci ak njub waye ci bopam la ko tambalé ni mako waxé tambalé ko ci ak ñamotam door ci tek sahaba yi xam nga sahabatul kiram ni ñu mel ci yonnante sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba ku ci seen Omar di kat kat yi amna lutax Omar dalena gëna jup waye wallahi bu len Omar gënul wona jup Omar mon leena jubanti dalena gëna jup rek Sayyidna Omar boba Omar agon na ci bu ko ben sahabi yu bo xamni ci sahaba yonent bi nga bok kenn ñimi wuta genn majus mu nawar ta taggo Omar leg leg nga gis sahaba yi bu ñew tag ko mu ne ko bul genn dekk bi li yonent bi def ci yow doyna bo genné dekk bi leneen man nako yaq bul genn dekk do dem kasalika Cheikh Abdullah bi muy ñew fekk na bobu al khalifa Cheikh Mahmoudul Fadal waliyul kamil radiyallahu ta'ala anhu fekk na bobu yermandem ju yaatu ak mbaxam taxna nit ñi fecc ku ci buumu kersa di nan ndox mu ñu terami di def ak ndëngëte ba sax daana ñu dégg ci mag ñu nan Cheikh Mahmoudul Fadal da wax nan man mam la baye ngi ñew te bu ñewé yar leen bayi leen rek man mam la lu ci mëna am ndax xisa bi wërna wala wërul lu ci mëna am rek moy bi Cheikh Abdul Hadd Mbake ñewé la tégaat ñepp ci braay dañu ci netti sax lu xorom di wax ni xam nga Cheikh Abdul Fadal mom bo mësana ñew niko nawet ba nga yaqku ndaxu maral mom dalay poser question da nga bëgg xoos ci ndox mi ñibbi wala da nga bëgg ma muñal la ba nga yegg bo né xoos ñibbi bala nga yegg tawte bo né bo yegg muy taw waye neñu bi mu accé ci Cheikh Abdul Hadd biñ ko jambaté am ndox ngir orienté wat nit ñi tegg leen ci alal kitab wa sunna la Cheikh Salim Mbake waxon radhiyallahu ni xel bu joge man na fital naw ci jawu ji xoti garab yi waye tank mom ci yoon rek mba dig jam ko Cheikh Abdul Hadd delawat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon taxna bu ñu ñewé ni ko am ndox tol yaang yaqku mu ni Abdul Ahad mi ngeen xam day ndox mim fi am moy li ci setalam gi mom moko mom ndox mi ci setalam gi dal te mbor ko jappé moko mom dal di delo nit ñepp ci bu aw maral amé nañ wacce kamil nañ ñaan yalla orienté wat nit ñi Cheikh Abdul Hadd bari na ñoo xamné dañoo deung waye Cheikh Abdul Hadd leen jubbanté bañ gëna jub ab régal yonentu sallallahu alayhi wasallam neena sayyidina ali lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am ay yow ali xana xamoni sonu ci ben way bam jup tek tankam ci alal kitab wa sunna mo gën adina ak li ci biram yonentu bi ak waxon sayyidina ali ben way rek de nga di ci son diko orienter diko jubanti bam jup mo gën adina ak li ci biram la yonentu waxon ali salatu wasalam lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am maneko kon ngalla cheikh abdullah mom ay rijal la jubanti tek len ci yoon ay ponkal waxna len ni ñun biñu nekké ay goné fi ci dëkk bi dawal nañ fi wëtir dëkk bi yalla xamnako dawal nañ fi wëtir xam nga bo borom wëtir day téla xey di yobbu nit ñi marché da nga daan xey fekk ko xamni borom kër bo xamni ma nga mandi bani tat doon tërsi di kayang yi ba ci bangu buntu kërëm falay fanaan nga ñëw fekk gemiñ gi fuur loolu ñun tek nañ ci suñu bët fi Cheikh Abdullah ko fi gindi tek nañ ko sun beut fi ci dekk bi Cheikh Abdul Hadd moko fi dindi radiyallahu ta'ala yalla xamnako man di bay kayang yi ñew fanan ci sa bangu buntu keur moy bangi buntu keur yoy ngeen xamone ñukoy def bangi sima yoy nga ñew tudd fa nelaw fa te yaay borom keur gi nekké da nga man bala wa kër gi yow mu ngok miraran way Cheikh Abdoullah tuko fi jëlé di Cheikh Abdoullah tuko fi jëlé di radiyallahu ta'ala du yalla nñ ko yalla fayal yalla nñ ko yalla fayal mune mom yonentou kon lan yahdi Allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am son ci ben way bam tege ci alal kitab wa sunna tege ci ak njub mo gën adina ak li ci biram njub gogo dom adamay dañ ci wouté njubu yonent bi sallallahu alaihi wasallam dom adamay dañ ci wouté yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena inna masala ma ba'asani Allah bi من الهدى والعلم كمثل الخيس أصاب أرضا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نينا سوما لين دي مثال تي بما يالله يوني نيب جي ما جوخ بور ما بارتاجي كو نيت ني كين كو نيغا جيل سي سا والد موني ماغ لين كوي مثال تي باكي صوفي باكي صوفي تي لا لين كوي مثال موني ميغي ملني أو وامي wame do xam ngeen wame de wame ndox wo xamni dafa riddi soti ko ci kaw suuf ci mu misal ko ci ñetti pak pakki suuf yi ñetti xet la amna pak bo xamni bu ndox mi ñewé dana toy waye nak du tiyé men ndox day toy dal di ñiss fi sasé wow amna pak bo xamni dana toy waye dana sax ak ñax waye calayam du tiyé ndox du tiyé ndox amna pak bo xamni nak dana toy dana sax ñax waye dana tiyé ndox ba nga xani bo maré naan bo tilimé foot bo bëggé meññant witt meññant lek non la doom adamé yi wuté ci njubuk yonnent bi sallallahu alayhi wasallam amna ño xamni njubug yonentou sallallahu alaihi wasallam liñ ci am moy djub tay deng suba lol lañ ci am moy pak bi nga xani bu déggé kuko war dana waru waye ñaari fan ñet mu delu wat ci lam nekkon buñ ko waraté mu dindu ci wat pak la bo xamni day toy rek te du tiyé ndox amna ko xamni nak pak la bo xamni dana toy bu nopi saxum ñax bé toy na waye saxutum ñax bi nak saxnam ñax moy ki nga xamni bu dégué war da nga ko enregistrer ci tétam bi ci bopam bi da nga ko jima jëfé ciomtu lay katanam di juk di mandu saxnam ñax waye momit fofu la yeb munu ko partager ken muntu jubal ken jut na nak mom waye muntu jubal ken benen pack bi nak moy pack bi am solo moy pack bi nga xamni da na toy xip da na fi tiyé ndox mi dana sax gantax moy ki nga xamni jubal na tay jubanti moy cheikh abdul ahad ay slogan yi ñi wax ci mbedd yi dedet slogan yi wax ci mbedd bi dedet ki jubal tay jubanti dune kenn dama la doon nax lima doon wax ni dama doon farce rek ah dama bëggoon sama affaireu sama affaire sama code la doon régler rek subhanallah lol du jubal jubanti lum la wax dié koy dindi dé rek jubal jubanti lum la wax dié koy dindi non la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam misale njubam gi yalla jox ko mu indi ko partager ko nit ñi kenn ku ne ak la nga ci am si abdullah mbake radiyallahu ta'ala anhu man nañu wax ni shaykhu tarbiya la ndax sarti shaykhu tarbiya yépp dajena ci mom ndax sarti shaykhu tarbiya ñett rek la ñett ngeen bal sarti shaykhu tarbiya ñett rek la ba ci jëk moy shaykhu tarbiya da bok ci ay sartam sa boko ne jak mu sok la jom heure boko ne jak rek mu sok la jom manam da ngay xef sa bop yow ci jaamu yalla ci mbax ci njub ndax da nga fekk mu gën la def yep yoyu da na la gëna jup gën la jaamu yalla gën la manu gën la ko ragal boko ne jak rek mu sok la jom lolou ci sartu cheikhou tarbiya la bok cheikhou tarbiya ñaarelu sartu ba lolou man nañ ci joxe misal ku melni ku ñi wax mohammed ibn masih radiyallahu ta'ala anhu ñox mohammed ibn masih non la melal niti tasawufi jaamu kat yalla yi ku ci masana jaamu yalla ba tayal ba yokkat ba bëgg te du noppulu da ngay dem rek xol mohammed ibn masih mu sokk la jom xol gi ngi ko xol da nga ci jëlewaat ak cawarte jaamu yalla ak bëgg yalla ak sopp yalla go xamni di nga togaat ay wéri wéri wér ngay am courage ay wéri wéri wér di am courage mohammed ibn masih radiyallahu anhu ñaarelu sartu say khutarbiya ñaarelu sartu bi moy khitabam moy manam discoursam bu don dama la koy misal dama nan discoursam ab sarceur le dalay sarcer ab discoursam dalay sarcer discoursu say khutarbiya daf lay jox al lay jox al day melni bu yalla amone aw wene yaangi namp ci wene sun borom bi tabarak wa taala discoursu cheikhou tarbiya dalay jox al acca dem len ngeen deglu discoursu cheikh abdullah rek lima ci waxone legi demal nga deglu ay discoursam discoursu cheikhou tarbiya dalay jox al mu melni yow mo xamni da nga amone batterie bu febal ñew rof ci sarceur bi nonu mu koy sarcer non la discoursu cheikhou tarbiya di def ci yow ñettelu sartu bi moy jaxassok mom sa bo jaxassok mom leer yalla yi bayiko fa sun borom di soti ku ci xolam bi dala ci sedd ay arakatam yengutom yi mu yengutul day melni day fottu ci leer yi dila jox arakati cheikhou tarbiya ay yengutom ay déplacement al anwarul kamil la lay jox anwarul kamil mukhalatatu bo jaxassok mom motax way kat ba newon na mukhalatatu salihin sayyidina usman ko waxon radiyallahu anhu xam ngeen ko mukhalatatu salihin wajiba way wayqtidi bihim farida usman ko wax radiyallahu anhu sayyidina usman neena jaxassok shaykhu tarbiya mukhalatatu salihin wajiba jaxassok shaykhu tarbiya dafa war eblugatu war ma dafa war way way yaqtidi bihim farida neena roy ko nak mum farata la mum cheikhou tarbiya waliw yalla kharitu sun borom neena koku mum roy ko farata la kamis li cheikh abdullah roy ko farata la kamis li cheikh abdullah roy ko farata la waliw yalla yi ñenti xaj dong la lu waliw bari wessu ñenti xaj yi waliw bo ci gis ben la ci ñenti xaj yi rek ben la ci amatu juromel waliw yalla yi abdurrahman xena waxon nako ci waxtanu daw yi abdurrahman abdurrahim abdul jamal abdul jalil aw abdul jalal abdul jalil ñenti wali ñoom abdurrahman abdurrahim abdul jamal abdul jalil abdul jalal bu la ci neex wax misalon na ko ci njabotuk Seigne Touba gi am ben way ni bo ni way seen bop ahlus sunna man ya may dox deug yalla ahlus sunna la mom man fexel wa mu ngop ben way ni ma yow daga par parlo maniko dedet dama wax fi ma miné dama wax fi ma miné par parlo man kuma xam xam ni dama par parlo dama wax fi ma miné muna kon d'accord nangul na law dama wax fi ma miné manam dama waxon ni ñenti wal yoyep gis na ko ci bir njabotuk Seigne Touba gi xam nga fofu la min waye amna fenen waxuma fi dong la am waye ñenti wal yi ma lim yeb gis na ko ci bir njabotuk Seigne Touba gi Abdurrahman mi ngi fi Abdurrahim mi ngi fi Abdul Jamal mi ngi fi Abdul Jalil mi ngi fi ma misale won ko ci ñenti njaboti Seigne Touba yi radiyallahu ta'ala anhu Abdurrahman mom la misale won Seigne Muhammadul Fadal Cheikh Muhammadul Fadal arif billahi ba Abdurrahman moy ko xamni rahmatun min Allah ak lo meuna def lumu graw mom yermande yalla ji lay indi tek yermande yalla ji rek lay indi tek mom ak lumu graw nak dana la ci xettali ci yermande yalla ci bu la xettale bu nopi nak dor la orienter ba doto ko def te wolof njaay neena doto am doyna tubu mak wolof njaay neena doto ko def doyna tubu mak da gëna yag ngeena deg ñuy netti xisab njaay ka tu pon bi ñu jappon camion pon mu bëgg mucc rek tax mu ni pon mi señ Cheikh Modou Fadal mako yoni ñu ni kim tan ci kaw ay waji la ku tal ni Cheikh Modou Fadal mo la yoni pon mu ni waaw mo mako yoni ñu gital ko ak auto ponam bi ñu ñëwé ni Cheikh Modou Fadal ki de neena ya ko yoni pon mi mu tax ci waaw waxna deug ba leen mako fi ta dem waxna deug bañ ko fa baye dem ñum ñuko jappoon mu laaj ko li lo djiblu mu layalay wepp mu xettale ko bu nopi nak tek ko ci yoon waaja gëna djub ka ñu djub bam fa joggé dootu ko defati wax moy Abdurrahman Abdurrahim mom la misale won Cheikh Shoaib Mbacke koku mandut ak yalla gi lay indi tek moy jeexetal ci mom mandut ak yalla gi moy jeexetal ci mom ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la jeexna mandut ak yalla gi rek lay indi tek Abdurrahim moy Cheikh Shoaib ma misale won koko manone Abdul Jamal mom la misale won Cheikh Abdou Khadir Mbacke moy ko xamni xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar na yit ni kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf mom yi la boole Abdul Jamal mom Jamalullah ji la jakkar lol tarub sun borom bi nga xamni mo dakk dem aljana tar bobu rek la jakkar lol ni niko jakk rek lum gis tarub yalla la cey gis yaakar na yi doom adama wurtu am sañ sañu def lu ñaaw ci kaw suuf mom jamalullah rek radiyallahu ta'ala anhum jami'an jamalullah rek lolo tax nit ñew na ci mom niko wolof di waxe niko man day mbacke sama doom jigen di ci kër ga da am doom ci amul borom kër lol xana moy da ndialo waye comme mom Abdul Jamal la du deg lu ñaaw duko ndjor duko xalaat xam nga bu doon sama classe gi bam ko waxe rek lay ndjor ni kon daam doom duñu ëmbël waye gis nga mom bako Cheikh Abdou Khadir Mbacke degge mom karama la ko def dañi si ah karama bobu de mang ko gëjuna degge ci yent yalla Musa ak Maryam ndeyam am doom te amo jëkkeer am doom te amo borom kër ca Maryam la ko mujj degge karama bobu ah way lolou ndaw karama way radiyallahu ta'ala way ki mo bax Abdul Jamal ngok Abdul Jamal ngok radiyallahu ta'ala Abdul Jalil wala ngene Abdul Jalal man misale won ko ni moy Cheikh Abdul Had mom justice rek la xam justice ndax Jalalullah gi la jakar lol manu tegi njuggi sustus rek kamatu dinu tudan mom sustus rek fa ahti kull si haqa haquhu ken ko ne nagn ko jox akam rek koku moy abdul jalil ken ko ne nagn ko jox akam bu ken ton ken abdul jalal ngo abdul jalal ngo wala ngani abdul jalil lula ci neex mu ngo manu tegi rek njub rek sustus rek koko moy cheikh abdullah mi ñi waxtane tay radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu tam ngeen ni sustus bu amul kaw suuf kenn du fi dund insistus sa bu amé ci toñante rayante sagante ba yow man xiyab waxtan yi ma doon def tindu di ci koor gi neena len ku bañ ko la saga baye bo nga gasso duggu ci jamono bi ni ku bañ ko la saga wallahi baye bo nga gasso duggu ci donte sustus dana tej ba kasso yu fess waye du tay nit ñi saga yalla ko wax di du say wax yonent bi ak wax du say wax kama tu dinu tudanu saga walli wu senegal yep bañu toy xep ngen yakar ne ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax de len di nax saga walli wu senegal yep bañu toy xep bañu pingen ni yen ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax de len di nax kasso yey fess rek waye dañ len saga ken manu ci dara yalla xamna ko ni saga duñ ko saña bañ yalla len di sarse pour ñu saga kama tu dinu tudan saga señ muntaha ñepp duggu ci rondal yi di nelaw bay yewu jot seen yewu jot ñu yewu ñu ni legi nañ fi ayte saga lolu ko la ko xam nga ni mustahil la lolu lu jom la kenn mënu ko fe jele kasso yey fess rek ko xamni dem nga ba xamni bo saga ci rew mi ñu japp la da ngay genn rew mi di saga do ko saña bañ yalla la koy sarse parce que sa habitude la ya ko leble won non lañ la koy fayé yalla xam nako waxuma ko ngir parparlo waye dama ko wax te tek ko ci xam dama ko wax bu nuppi tek ko ci xam waye abdul jalal sustus manote ba amé bu fekkone ke jëkka saga ba mu saga rek lañ régler affaire bi définitivement kenn dotu saga waye ke jëkka saga da saga kam saga du walli ñu bayyi saga yi continuer ba far nak ñu saga walli wi sénégal yépp ben walli bu yéwo sénégal té saga wuñ la amul sa walli wuñ sagawul direct saga nañ la indirect walli wuñ sagawul direct saga nañ la indirect saga sa mam indirect wala direct ah ba nopp ñu ni lool na dak lool mom wax deg yalla ku len ko waxit xam ngeen ni mën ta nek mustahil la lu jomb la lool mom lu jomb la mom man nak malheureusement duma saga aw moy njabot guy saga waye xam na ni saga mu ngi fi jox lol mom xamna ko kon nak ci abdullah hatta ngok waxtan wi jeexul khajul khajatul waye mi ngi bokkon ci abdul jalil nga xamna fa jakarlo jalalullah xamna ni kawsuf buñ fi bëggee dund maanu te do ngay tax ñu dund fi moo tax mu indi sustus tek moom cheikh abdullah moo tax jamonam kenn du toñ kenn jamonam déedéet loola taxoon état bi respecté ko naka noonu mbollem ko amone ndom ak tank ci rew mi ba ñi ci nga xamni bokku nak mom diine sax respecté nañ ko ñim bokku lu diine sax respecté nañ ko ba bu len ne def len ñu def bu len ne bayyi len ñu bayyi association yi ci rew mi ñepp ko respecté won syndicat yi won ci rew mi ñepp ko respecté won comme ci ni bayil nangam wala defal nangam nga dal di koy def fasasa lu ko ko mayon justice justice moko ko mayon al abdul manu

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه سيور الدوان والتمكين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أون لاين، نؤيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جليدي بك أوديتيري خسيد أون لاين، ديلو سي نيو نين يون ci seen émission bi ñuy tuddee min hajul abidin ila aljanna. Te seen mbokk, seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ñu ndokkel leen, ñaanal leen sàkku ci yeen ñaan. Naa bi ñu sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wassalaam, arab yi dañuy faral di léebu ni li kulli makkaan maqaal, wax naa ko miraaran ci ay waxtaan. Mooy waxtaan yi toujours lañuy topp waaqia yi, mooy actualité yi, lu ca diine wax, lu ca lislaam wax, lu ci yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax, lu ci alquran wax, lu ci sunna wax, lu ci fuqahaa yi wax, lu ca ulamaa yi wax. Loolu moo tax léeg-léeg waxtaan dana ñëw takraar, mooy nekk répétition, waaye fekk pédagogie rek la. Moo tax tey nu bëgg waxtaane benn tomb bu ñuy tuddee tarbiya, mooy yar. Da xam ngeen ni njaboot mas'uliya la. Mas'uliya mooy lan? Mooy responsabilité. Responsable nga ci sa njaboot, kenn ku ne responsable nga ci sa njaboot. Te mu wër la ni ëllëg danañu la ko laaj. Yaa ngi ni nu dénk la ndomb ak tànk, yaa ngi ni di liggéey ci benn société, ñu teg la ci benn poste, nga nekk responsable lu poste ba wala birëb booba. Ni ngay sàmme sa poste boobu, ndax xam nga ni waxtu woo xamee ni échec am na, wala nga naajee xëy sax daañu leen laaj demande explication, faaw nga justifier li nga def lan la ak foo ko teg. Ndem doomu aadama rek moo lay jox alalam, di la sayto noonu, di la toppe noonu. Waxuma sun borom tabaraka wa taala moom mi la jox alalam ji gën a foor, muy doomu aadama, muy nit. Yàlla alal ji gën a foor ci moom la la jox mooy nit, ndax moom moo waxal boppam ni mboolem sama alal yi, alal ji ma ci gën a bëgg, gën ko cee fonk, mooy nit. Mu ne wala xadd karam naa benni aadama wa amal naa am fil barri wal baxri ورسخناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ممن خلقنا تفضيلا من يالا نوبيني ليب. واي نك دوم ادم دنج كو ديفال اكسبسيون، موتاخ ما جوخ كو اونور بوما جوخول كين، جوخ كو دراجه جوما جوخول كين، جوخ كو مقام بوما جوخول كين، وور ماليكو نوما وور ماليوول كين. موم دوم ادم باتاخ ما جيل كو tek ko ci kaw lépp lu ma bind, lépp lu ma bind rek ma teg ko ci kawam. Loolu tax mu sañ rey bakkan, teg ko ci cin, togg ko lekk te du am bakkaar, lu ko may. Pourtant bakkan bi nga rendi, bakkan la comme bakkan, comme sa bakkan fa yàlla suñu borom tabaraka wa taala. Seen ñaari bakkan yi fa yàlla yépp ay bakkan lañ. Coono bi yàlla def ci sa bakkan choona bu ni toll la def ci bakkanu xar mi nga añé choona bi yalla def ci sa bakkan choona bu ni toll la yalla def ci bakkanu melantane wi nga joggé kon lutax mu gënal la ci seen kaw lutax mu gënal la ci seen kaw dom adam momu nak nga xamni mom la yalla fonk ba jox ko daraaje yoyu jox ko ay privilège yu mag ci lim bindi lepp dom adam momu la moromum dom adam am di soufel mom la morom dom adam am di doyadel yalla wursugal ko mu am njabot waral leena éduquer sun mawdu watay moy éducation nga waral leena éduquer waye éduquer wo len bu fekke ni da nga bëgg lay ni man munuma éduquer batay sari amay na la nga xol ko mana éduquer nga jox ko mo éduquer la sa njabot nga xol ko mana éduquer mu éduquer la sa njabot mu yaral la sa njabot waye jur san ci mbedd mi wa mbedd mi la ko yaral te wa mbedd mi jikko juné nga fa motax sa dom dana am téméri jikko ak juroom ñaar fuk ak genn wal lutax ndax wa mbedd mi nga ko bayel te mbedd ma téméri jikko ak juroom ñaar fuk yu bokku te nga fa wala nga jël sa njabot jox ko ko xamni xamul yar fekke wul fuñu yaré mom lim xam moy nim yaakar ni nonu moy yar rek non lay yaré nga xani bok na ci boko joxe sa njabot mu dilako yaral bu la koy joxal biberon muy namp loxo chamoñ la koy joxe loxo chamoñ bi la koy joxe biberon bi muy namp mo xam bindal la mo jël ci sa kër sax te xamul lan moy éducation nga bayé ko sa dom dem liggéey buy jox xalé bi muy lek loxo chamoñ la koy joxe to yanamtu sallallahu alayhi wasallam ni yeen julit ni na ngeen di lek seen nday jor ndax chamoñ jëfëndikaayu shaytané la borom xam xami asrar yi dañuy wax ni képp ko xamni lek na aw ñam chamoñ ñam wowa li fi ak muy res kula liggéey japp la kula liggéey rek japp la ko la liggey rek japp la nga jël sa dom jox ko ko xamni bu koy jox muy lek chamagn la koy joxe muy lek même bu koy lel biberon bi chamagn lay tiyé biberon bi koku ngani mom moy éduquer sa njabot te ngani yow sentu nga ci sa njabot ëlëk mu nekk ku baax kon bo mën ta yar da ngay jox ku mëna yar mu yaral la waxon na fi ni da am ben sahir bo xamni yarakat la won mu gis niñu ko yaré nim yaro ba mujji mom ci bopam mu wagniko di yare mu set set rek sad awayni hamdan li rabbi hamdan murabbi walawla murabbi ma alimtu rabbi mune askay hakasa mangi sant sa borom mu bindete mom ma gënal ma ci lepp lu bind waye nak mangi sant sama serigne bima yar de mune ay bur won ak sama serigne bima yar kon duma xam nuñu yaro ba mana yare kon duma xam nuñu yaro ba mana yare waw dom adama lepp lu yalla sak bo gisé dom adama amul ben virgo man na mel nuné dom adama man na dem bëggën malaika malaka la wax dé ni mu foré dom adama man na dem bëggën ko ëpp ko dara jafa yalla waye dom adama man na dem ba yees bayima mbam xox mi mbam xox mi dom adam man na dem be yes ko wal iyas billah la khadar allah wala samad mbam xox sun borom daf ni ci alquran wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila umum amsalukum ma faratna fil kitab min shay amul ben jam buy dox ci kaw suuf wala muy naaw ci jawu ji muni ludul ni dom adama jojje budé nit la wala bayima bobé wala njanaaw lolé lu ni man yalla sakna ca def ci dom adama def ci dom adama muni man yalla bayima dara ma faratna fil kitab min shay bayima dara do adam biko yalla di bind dafa sak ci melaw yo jël ci échantillon def ci doomu adama dem ci melaw njanaw picc wi naw sak ca échantillon def ci doomu adama dem ci melaw mbam xox sak ca def ci doomu adama melaw bayima muy nak ba xar ba fas ba gelem sak ca def ci doomu adama sak ci melaw malaka def ci doomu adama nga xamni doomu adama échantillon yépp dajé ci mom ba ci souf sax yalla tabaraku taala ci le tibbu teun doomu adama échantillon yépp yalla dajalé ko ci doomu adama motax muni doomu adama man na mel lu ko neex sans départ rek waye man na mel lu ko neex bu ko neexé melni mbam bu ko neexé melni nak bu ko neexé melni gëlem bu ko neexé melni malaka mom doomu adama sans départ sans départ non la yalla bindi nit sun borom misal ñuko ci alquran wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila umumun amsalukum ma farna fil kitab min shay kon yar dafa amu yoon yar dafa amu yoon dom adama man na tribal nga yut ko ab yar kat mu yaral lako ba melni malaka ba bo xisete da nga nan xana li detet kay waaw waaw man nañu joxe na mo se ci luñu jage exemple ci luñu jage barki dembu danaka dama ko xawa fete danaka da ko xawa fete julina raka yi bari sante ko sama borom rabbi sitwa jalla jalaluhu xalel bo xamni dafa tu ay wajurum fitnal len tej nañ wajurum kasso tis wu nek wajurum daj nako maniko andil mako bim ko fi inde waxtu wone daw nako choona bu ne xalel bi tek namako choona bu ni tego nako ndax xalel bi waye sun borom mi nga xamni dara umpu nga xamni moy alimul khayb mi ngi sédani xalé bo bi tay xalé bo bi tay waccina alquran barki dem xalé bo bi waccina alquran barki dem xam nga bu doon xalé bu ndaw choonay man na bañ bari waye xalé bu dem ba presque am 15 ans xam xamé jëm 17 ans 18 ans danaka matal nako waye wessu wuta yar wessu wuta delosi wessu wuta jubanti bu fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare waxtu wone daw nako mu am ay aqabat ay aqabat aqabat moy lan moy ay galankor yuy dox digeunte nit ki ak yar leg leg sa sœur bi nga bokkal nday ak bay moy dox sa digeunte ak sa dom ba do ko meuna yar shaytané la genné ko fa leg leg sa nday ji la jur moy dox sa digeunte ak sa dom ba do ko yar sa nday ji la jur suku jur la wax dé moy dox sa digeunte ak dom joju di woté wa ay seto ay ma moy ba xalé bi yaqku leg leg sa jabar ño ci gëna bari nak jigen ni leg leg sa jabar leg leg sa sœur bi ndax xalé bi may wax ni bi mu mujjé daw sœuram bi bok ak bayam nday ak bay wala ñu bok bay da ko jaral top ci xalé ba fi ma am sama fayday ni ko daara ji bu fi dugg sama daara bu fi dugg bam ñëwé ci mbadaxul la taxaw bay ñi doon indi xalé bi ñu andil mako mom ci mbadaxul ñom mën nañu gis xalé bi bon di xam nga xalé ak niñ mané topalé rek bu ko défé ndaysan mom jaral nako joy ba joy dé rek waye gis nga bu xalé bi yakko xam nga numuy défé corrosolé bara ay ya ci dess dé bu xalé bi xëssé yakku ñom paré nañ ci joy do nga lañ ko mëna faja joy olof njaay nak néna joy yi goné mo gën joy yi mak joy yi gëné mo gën joy yi mak mané baye man kay yow rek la yow yama jaaxal waye yow mom bu fekke ni nangou nga man ma xalé bi nga jox ma xalé bi te génné ci sa loxo insha allah taala xalé bi mom dana wacc alquran bay ba diko am fayda bokku yep wax mun len ki yama doy joxal len mako sama dom ma nga bitim rew moma doy joxal len mako sama dom man responsabilité bobu rek la soxla boko ci xesse jël rek li ci dess baye ko ak man man amna fayda jigen ñoo ñi nga xamni ñom jëmunu fenn biñ def lu yaq gonay dama lay wax sama daara bu fi tek satan sama daara sa tank bu fi tege la lay wax ndax ñom defaruñ te dañuy yaq defaruñ te dañuy yaq xale ba ngi ni tay wacc na alquran yalla sédé nako lim mokal ci khaside nak lim mokal ci khaside lo ko nga xani legi fan yu neew bu dalé xam xam déssa legi tay da la gis ay comportement yu bari yu sansé kon da ngay yar ta mëna yaré wala nga jang yoonu yar xam yoonu tarbiya nga di ci yar xalé li ñu no do takusan ngeen bal ma noddu gi dé tousu day fekk ma ne ci waxtaan yu té ngok ñor bu ñuy noddu nga deglu sayyidina muhammadun rasulillah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nga xamni kon yar dafa am yoon amna xalel bo xamni bokoy yedde rek mu deg am xalel bo xamni dang koy pinir ngoy pinir benen bi ci moy nga xam seen langage xale dañu am seen langage ci bop yare kat bi daf ko wara xam am naño xamni shaykhu tahlim do nga lañ jangale do nga lañ man munu ñoo yare munu ñoo yar am ño xamni dañoo mëna jangale mëna yare mëna jangale mëna yare 2014 dama amone ben xalel bu wacc alquran xam nga xalel yi seen wajuri dañ leen di wax nan waaw mum kay gal wacc boy wacc rek di ñibisi xalel bi wacc alquran rek tambale wo bay bi wacc na jël sima ma ngi sant bu baax dekkendo yi da ci am ño xani ñom buñu gisee dong buñ la ne yow kuy sa serigne bo ne Mustapha Mbaye Sam bëgg kuñ bëgg Mustapha Mbaye Sam tax na dañuy nap ci yow xalel bi fi ci arrêt bi amna ben virginisateur bu fi nek buy defari pono nap ci man nak ndax ciofel legi xalel bi bu fa ñëwé niko man dong ngam serigne Mustapha Mbaye Sam la da koy abbu téléphone mu abal ko bu ko defé day wër ci gannaaw wo bay bi di wax ak mom téléphone niko jël sima boma jël siw dañ may ray de ma ngi ni ñu piné ci digënaaj bi té xolal bi wax lool niwul sax ci biir daara ji nak ma nga ca arrêt barre cissé ba ñi xam arrêt barre cissé fa la nekk di woot ci téléphone té naan bay bi boma jël Murtala Sile la xalé bi tuddu ay bayam ak may dégg ak imamam jang na alcorane ba wacc musuma gis bayam yalla sédé nako maam mako fi indi won mom ak ay fréram muneko mangi ni ñu piné ci naaji boma jël ci wul rek dañu ma ray bay bi nak jël sama numéro téléphone dima wo ba Murtala comme waccé na dama bëggoon mu ñëw wax mané ko hé yow Murtala indi woko fi won yow mi bayam xawma la mu daldi wo mam ja niko comme ya ko fa yobbon légui dama bëgg Murtala ñëw mam ji woma may na ñëw jël ci bay bi ñëw mani waaw yow goor gi Murtala mi dala daan wo telephone mani waaw mani ko ban numéro la daan woyé mu kër këri luqati numéro bi ma daadi wote ci numéro bi jot organisateur bi lo mani ko lo yow da nga daan abal diw sa telephone mu ci wote mu ni ma waaw mani yow bay bi yow diw bu la masana wo lum lay wax mu ne mom day dana ma kay jël ci ma ndax ñu ma piné ci naaji boma jël ci wut dana ñu ma ray nangam mané ha mu ni wa mané ko xolal numéro bi mu doon woté ak fa daara ja nek matna presque 2 km wala 1 km quelque mu na ko jang na alcorane ba wacc loxo musuko lal serigne daara bi mako bolé mako jang sax musuko duma ndax xel mu neex mané ko li moy yaq seen njabot acci jëlal xalé bi yobbu mu ni wa dédit kon kay téma bi bayyi mané ko jëlal xalé bi yobbu waye def na ñom ci or la ñi yëngutu xalé bu amu fa 1 an yobbu ko ci kasso bi 1 an amu ko fa yobbu nako ci kasso ba
1: Ngop.
0: kon xalal bul wut lu ko neex dedet yar ko bo beugé jam ndax bul yaakar ni xalé bi bu la fitnalé ci adina adina do nga la sa fitna di yam de dedet dess na jenen fitna muy fitna yowmal khiyam nit dana nek ci bammelam njabotam gim fi bayyi te yerulen diko yobbe du may bammel ak musiba ak nattu ak bala ak tis ak nakar ba kero ñuy dekki mu dem safara wal iyas billah mu dem safara kon yaral sa njabot te yar loko meuna yar bu fekke man nga yar yaralal sa bop bo man te yar wutal ko meuna yar mu yaral la lolu droit la bu xale bi am ci yow joy xale bi bu mu tax nga xagn ko droit bobu beug lu ne xale bi bu mu tax nga xagn ko droit bi dedet beug lu ne xale bi wurtate nga yar xale bi ndax droit la bo xamne euleug da la koy lacc ci kanamu yalla masuliya la yantu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moko wax ibnu abbas moñu ko netti radiyallahu ta'ala anhu ibnu abbas neena man ma laaj yonent ali sallallahu alaihi wasallam niko yow ki yalla yonni ma haqqul waladi ala al walidi ana yan droit la ay wajur amel dom yan droit muniko an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu droit yi nga xamni mom la wajur amel dom muna muni moy premièrement nako woutal tour wu rafet deuxièmement nako yar yar bu rafet de nga li yonent wax de tour wi na rafet yar bi na rafet droit la yo xamni xale bi la ko am ci yow soko ko joxul yow mal xiyam yalla mi la ko tek da la koy laaj an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu na yar bi rafet na tour wi rafet nga am sa ben xarit bo xamni mo la yorel sa tiranga tuddu baye gilay tax dom jo am tuddé ko baye gilay pourquoi ndax mo yoré sa tiranga rek defal li yonent wax ñi jur dom tuddé ko yaq mbotu ñi amul yaakar ñi nangam yonent neena dedet dedet an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu no tur wi rafet na yar bi rafet na yar bi rafet motax sunu serigne ba cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man serigne touba bima ñewé jamono bima ñewé jamono ndax serigne touba sun borom mako éduquer bopam waxal nako bopam waye tour wi nak ñim fi fekk ko ko mëna wutal muni bima dikké jamono ba xamé sama nday jor ak sama chamoñ ma yeg ni kiñ ma tuddé mo yent yalla muhammad néna dama fier dama am fierté néna ci la yëkëti sama loxo sant yalla ni alhamdullilahi rabbil alamin bañ ma tuddé yent yalla muhammad la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad gëreemuma ci sa bop luddul juddu rek ñu tuddé ma yent yalla muhammad té bo sété way juroom tuddé wuko muhammad direct indirect la manam kiñ tuddé seigne touba koko lañ tuddé muhammad sallallahu alaihi wasallam mi ci ahmed bamba sall ci ahmed bamba sall mi ngi ko tuddé waye mu xey yalla yaral ko bopam baniko légui pour wi gëna tedd te gëna reuy te ma tuddé ko sama jamm buñ wax muhammad yow ahmed bamba tuddé na la nonu moy lan moy abdullah wa khadim rasul légui abdullah la tudd tur waw moy tur yu gëna mag gëna reey ci tur yi motax yenenou sallallahu alayhi wasallam bako yalla di wo tur waw la ko woyé subhanallahi asra bi abdihi kon waru gar la nga yar sa njabot droit la légi nak respecté nga droit adina yi mais droit al-akhirah yalla waral ko laaj ëlëk respecté wuloko ayca ci baba ayca mané lepp lu yalla sak di ca jël échantillon boole ci doom adam fimna amna ci doom adam yi ño xamni melaw yo lañ amé melaw yo fo leen fekk lakalé rek lakalé rek lakalé la jël seeni wajur ba mujj nak seen lej leji dootu yam ci kër gi waye dañuy lejeelale wa mbedd bi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa mbedd mi waye dañuy lejeel wa quartier bi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa quartier bi waye legi dañuy lejeel wa réew ma ay agresseur lañuy doon kamur yalla alali jambur sacc alali jambur ray ko jël alalam fum tambalé won ci kër ga ci kër ga la tambalé dé da mag ba ak ci mbéd mi rek waye ci kër ga la tambalé melaw yo wululul guddi mom yo du nelaw dula bayyi nga nelaw wululul rek wululul amna doom adam yo xani melaw yo lañ amé am ci doom adam yo xani melaw bay lañ amé xam ngeen ni bay chopran xam ngeen ko sobo sobo so ba dekk ma soban bay amna nit ño xamni non lañ mel ci ciopté lu seen yon nek ñanga ca lu son yeen nekul ñanga ca kazalika am ci doom adamay ño xamni melaw xar grawuluñ dara lo leen waxul xamuñu ko fimne amna ci nit ñu xam non lañ mel lolu goor ñi xam nañ ko leg leg yalla wërsegal la soxna so xamni loko waxul xamuko mokum xarayam waye nak bañul dara nak loko sant mu def ko mom waye nak xamul dara lulul lañ ko amna ño xam non lañ mel melaw xar amuñu bañ waye xamuñu dara nak xamuñu luy loré xamuñu luy jariñé ñom dal liñ xam moy li nga leen wax xar non la mel xar non la mel am ño xam ni melaw gëlem duñ faté duñ mer bayyi duñu faté dara lo leen def mi ngi ñu cornet denc té duñ japp mer bayyi mukk gëlem ngi ni tay boko toñon toñal gëlem togal 10 ans ngeen doga gisé wat bu lay gis defay 10 ans la wax bu lay gis defay xamé na la mom gëlem dana fexé ba jégalé bu la doré wix rek xamal ni toñ jang ko toñon lay fayé mom gëlem mom gëlem am ci doom adamay ño xamni melaw mus seen jariñal bop rek duñ jariñ kenn dara te buñ la mané jariño la melaw mus amna ci doom adamay melaw mus munu ñu la jariñ dara te dañ lay lor nak fuñ xam nga mus fimné ni munu la jariñ dara te dalay lor ndax mus moy ñew nga yaatal ko sa kër mu dem ci mbedd ma japp jaan ju diewul ñew tégal la ko ci sa kawum lal nga ñew tudd ci jaan ji mat la nga dié té amalu la ndariñ kat ben ndariñ amalu la ko mom mus xana lum jekku mu dem lum jekku mu dem nit ñi no amna ci ño xam non lañ mel amna ci nit ño xam ni duñ jariñ kenn dara té kuñ mëna jariño jariño la té fuñ tollu dila lor nak légui jikko yoyu nak lañ bëgg nga diko dindi ci nit ki jikko yoyu ben par ben ben par ben ben par ben jikko yoyu amna ño xamni xéti jikko yoyu yépp motax ñuy yonal yar lolo tax ñu yonal yar lutax yonnabi sallallahu alaihi wasallam ni sa dom bu amé 7 ans nam koy soñi ci julli waye bu yagg mukk ba nga door ko ci muni bu amé 10 ans nak té bu julli joté du jog julli ji muni musulub yar musulub yar légui tuba bi nan goné ken duko door té yonnabi bi yalla yonni ñun ni bu fekkentani ag na fi té bu xasse am 10 ans amna xel muna muni bu ca agge te nangutu julli muni wutulub yar duma ko la wax fofu la sharia tibé duma ñu nan l'islam santane wul duma wala ñu nan tup subhanallah yonnati yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moko jangalé droit de la femme andil ñu ay catastrophe yo xamni ci suñu kër yi mëni su ko misal ay catastrophe yo xamni kenn mënu ko misal da ngay ne sa kër di yor sa njabot tek leen ci alal kitab wa sunna magatum yor yor joge fe te moy ñi ñi tudde ay xuma ay badje ni gox lañ xum magatum yor yor joge fele neenaay da yeeram gone gi ci yar beey neenaay motax rocc ku naay dem na fele ci police ay ba gendarmerie niko diw dal wax deug yalla domam ji nim koy maltraiter par ci par là te fek kat bo deme passé wul ak mom bul def mu def mu duma ko lolu yeen ñi nek europe xam ngeen ni seen loxo ñi mi wutal lal xalel te l'islam mo leen sant seen loxo di lal xalel bu fekke lal gi warna mais ku ko ci def tay noy def ñak sa doom dañuy ñew récupérer ko yob legi lu dess moy kon bu yar jotay joxel ñu yaral la joxel ñu yaral la waye nak bëgg wéccet biñ lay jox bëgg wéccet biñ lay jox ci sa doom diko ko fay par wèr nga diko fajé say soxla té dañ la ko doon jox pour xalé bi wara jang pour xalé bi ñu éduquer ko don't ñom seen éducation bobu ñu éduquer du éducation dara seen éducation possible dal yégoné gi ci liberté yo yégoné gi ci liberté motax lo ci gis xalé bu am 10 ans moy jog jël ngannaay waxo dem ci ben école rosé ay moromum bañu toy ñom ñepp mu dé bo ñewon ci xalé sénégalais buñu yar nga jox ko pistolet bo muy tuday lox ba mu wad du ko mëna sax tiyé waxuma pistolet waye pa ka sax ñëmi wuko waxuma di ray nit nak mom xañ nit sax danaka du ko ñëmi fofu lañ toll fofu lañ toll yeen tukki kat yi am ngeen benen part de responsabilité ci seen njabot moy da ngeen di nek bitim rew yore fa njabot nek senegal yore fi njabot njabot ga nek bitim rew ci ay loi tege ci sa kaw ni la bo jeurut ak ñom fi ñu sanctionné la njabot gogou ngay gëna sonné njabot gogou nga gëna dépasser sa alal ke sa njabot gi nek senegal te pourtant ñoyam ci yow ay droit de motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam waxon ni ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ragal len yalla te ngeen mandu ci seen digeent njabot yi sa njabot gi ne senegal ben serigne daara nga koy sandi pare nga ci at mu ne bo moytul ben yon nga koy yobante yenn 100000 wala yenn 10000 francs wala yenn 15000 francs at mu ne ben yon wala ñetti wer yu ne waye sa njabot gi nga yore bitim rew te ay sanction tege ci sa kaw sanction yi da melni yow da melni tubab bi nga gëna ragal wala police nga gëna ragal ci yalla mi la bind droit yi la war ci njabot gogou nga xamni même bo amul lo leen defal da nga ko lebi mo la war ci njabot gi ne senegal waye ab serigne daara nga koy sanni rek pare ci budé serigne daara bu ragal yalla toona yépp mo koy togo da na ci daj lu ne dana ci daj lu ne non la amé nga gis ko xamni ni bitim rew la nek domam ji ma nga ci internat ba wéru déwu nek mu fayal ko 25000 francs waye gis nga dom de ne ci daara jangale fi sabilillah dana tok presque 10 mois wala 20 lu kenn xamul sax te du deg sax papay xalé bi waxuma sax mu diko yonne dara lu jëm ci daara waye ka ne ci internat bu mom wéru déwone xalissam dina ñew kané ci daara fay jangale fi sa billahi bolé ko yara wéru déwone du la dégg waxuma wér waye juroom wér man nako tok du xam ci loone lolu daw sa responsabilité la même bu la ko serigne daara bi nangulé daw sa responsabilité la daw sa responsabilité la mandu wo bo mandu won xalé yi da nga leen di yamalé ittaqu llaha wa'dilu bayna awladikum yonent moko wax alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam waye senegalais la yalla binde boko ne balma fetele fi mu bayelak lepp da ngay ñew diko jappale niko balma roqanti la fi mu bayelak roq ba waaw dang ko nan balma roqanti la fi mu far bayelak roq ba lolo dal wa koki lu fa way yob rek pare nga ca bal ma roqanti la fi mu balak roq ba nak fof alquran neena ya ayyul lisina amanu khu anfusukum wa ahlikum an-nara e yeen ñu wax ni gem ngeen yalla ñu na mu ni prepare len seen njabot ba ëlëk du ngeen dem safara seen njabot gi duñ dem safara seen njabot gi duñ len yobbu safara ndax ñetti safara yi mu am safara si nga xamni ya fa yobbu sa bop ak safara si nga xamne sa njabot la fa yobbu ak safara si nga xamne njabot gi mo fa yobbu bopam yalla ni moytu len yeb khu anfusakum wa ahlikum nara fexelen ba bu len dem safara ndax sen njabot dama arama kon bu beugé mucc numuy def moy loi yalla yi nako jema respecté ak num meuna def ba respecté ko rek donte loi adina yi day dal ci kawam ndax loi adina yi ño gëna sedd loi al-akhirah sallallahu alayhi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek ci yeen mas'uliya la ci njabotam te yowmal khiyam ku ci ni yalla dana la laaj li nga responsable lon ana noko don doxale kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek responsable nga te yalla dana la laaj la nga responsable lon ana noko don doxale xolal mas'uliya bi yalla don wax yaron ta sallallahu alayhi wasallam mustafa alayhi salam yaron ta yalla la de waye sun borom dafa wacc ci mom aya diko fatali responsabilité bimu am ci njabotam kon limuy tekki moy ñun ñi nekk bu ñekkon ño xamni dañuy connecté wu sun digënté ak sun borom bis bu ne sun borom da lañu rappeler sunu responsabilité ci sunu njabot ndax yaron ta sallallahu alayhi wasallam mom la yalla di rappeler responsabilité bi dox digëm ak njabotam muniko ya muhammad alayhi salatu wassalam waxin la wamru ahlaka bi salat wastabir alayha wamru ahlaka bi salat wastabir alayha yow mustafa alayhi salam ma nga lay rappeler responsabilité bi nga am ci sa njabot na muniko nga len soñi nga len yar nga len jubanti nga len conseiller nga len digel bi salati bu waxtu julli joté ñu def ko ndax bu ne bu waxtu julli joté nga def ko rek moy mu tisbar joté nga ne allah akbar dur ñent raka dem tok takusan dur ñent dem dedet wamru ahlaka bi salati dafa yobale digelal sa njabot julli rek dedet moy digelal sa njabot julli digelal sa njabot koor digelal sa njabot añ makka digelal sa njabot ñu genn asaka buñ amé lu ko mat digelal sa njabot ñuy def jëf ju rafet tahawun alal birri wat taqwa di dimbalante ngir yalla digelal sa njabot ñu tek seen tank alal kitabu sunna yar yaru tege ci yoon lo lepp dafa yobale wamru ahlaka bi

xam gi mu xam masuliya boobu ni mu diisee tax na mun yonent bi sallallahu alayhi wasallam wastabir alayha bay bo muñ nak coono bu reey ci nek yar njabot muna mun coono bu reey ci ne yar sa njabot muna coono bu reey ci ne ku nangu wuta son do ko man wastabir alayha bay bo muñ coono bi ci ne bay bo muñ coono bi ci ne lol lañ ma wa keur gi wax ni yeureum na la yeureum na la lelen ndaysan nga gis ku ñew ni la waw xalé yi coono bi ñu lay tek mëno leena dello seeni wajju man epp na def bo leen ko dello day gëna yaqku rek tuna def wastabir alayha rek nañ ko def rek moy muñal la yonent waxon sallallahu alayhi wasallam sun borom lool la ko wax wastabir alayha muñal coono bi nekk ci yare muñal coono bi nekk ci education lele nga defal ku nit sax lele nga defal ku nit sax mu trahir la mu wor la mun way bum la tax décourager de bum la tax décourager de sonnal nit ci njabotam mu nit mu wagnou ko trahir la mun la bum la tax décourager de mom du fay de yalla fay mom du fay de yalla fay wastabir alayha muñal lol rek muñal choona bi rek wastabir alayha bul décourager xolal yow 4h de maté 4h de maté yaq sali nelaw yeb nek bu ni nga dugg fa yété ni manalu sen bop dara yaay yëkëti yaay yëlëp ni waxtu sedd ya nan solal jagat bi ya nan demal sel mu jifé jappal ni defal ni xepil sa bëdi xol até bombal say bëtt ila akhirih choona bo bëpp kat yaang koy togo wajur ya ngay tudd di nelaw ba ngolli seeni tank ñom wastabir alayha choona bob bob yep yang koy daj lu yengutu nga jog lu yengutu rek nga jog lutax masuliya bi nga yoré ci yor njabotu jambur te lu yengutu nga jog bala nga tudd ñom ñep dañu tudd ba nopi kenn ku ne nga dem xol nam tudd bo julle ba selmal niwol bi jakarlo ak ñom xol ba xam ñepp ñew nañ wala ñepp ñewuñu wastabir alayha choona bobu muñ ko lolo ci gëna tuti kat legi sa programme yëpp arrêté nañ ko ñom mënato dem fenn mënatu la dem fenn nit dalay wo sax kay tuddul ma sama dom dang ko naan midi la mëna ñew midi bu xalé yi wacce xolal lool sa soxlay bop yep bayyi ngako mënoto dem fenn legi ñu fatiliku cheikh murtada am mbake mbake la fi la ñewon ci daara ji dafa lejjon yalla may nako xel nak dafa lejjon benn bis ma piné ko nak fekk may waji genn xuma lu mu def rek ma piné ko nak ñiko ati togal fi ci buntu bi legi man saw yon yaqku na mënutu ma dem gonay diko romb diko ñaawal nan ko wa piné nañ la muni moyen yeen yeena dof man kay mako piné wallahi waxna deug moma piné wallahi waxna deug yalla xamna ko man ci sal bi diko deg mu koy waxante gonay gonay nan ko piné nañ la mo man kay mako piné xamna mom lay xaar buy dem may dem waxna deug moma piné yalla xamna ko wa moma piné waxna deug way lol muñ rek kay tax nga man ko wastabir alayha wastabir alayha nonu nga xamni doom adama yalla dafa sak ci lu nek def ci mom exemple na mo sej non la ko yalla xamale ndax adina bi ñaar rek la ashabu simal wa ashabu yamin ashabu yamin wa ashabu simal ñun wa droite ak ñun wa gauche rek fi ne yalla ni amul kenn ko xamni bind na ko lu ñu xamal na ko droite xamal ko gauche sin nga parti yi sax dañ daan def parti gauche ak parti droite alquran ko wax ashabul yamin wa ashabul simal muna muni parti bi jëm aljana ak parti bi jëm safara ñaari parti adina bi yëpp ñaari parti dong la amul ñettel ñun nak ñewal suñu rew ñetti téméri parti juroom ñaar fuk ak genn wal ak demi nga fi fekk mané ni yalla nañ yalla mussel ci démocrate bu fekke li moy démocrate

adina la wax de adina gëna yaatu sénégal té adina ñaari parti dong la am ashabul yamin wa ashabul simal ashabul yamin wa ashabul simal parti bi nga xamni ñom mohammed ay sen responsable moy sen président de parti nga xamni ñom adina lañ jëm direct moy ashabul yamin ashabu simal moy parti bi nga xamni iblis moy sen directeur moy sen responsable moy sen leader ñom ila jahannam la qadara allah wala saman sene adina ba adina da ñaari parti yoyo fi am yalla ni dom adam mo bind bu ne muna mu ne wanna ko ñaari carte ci carte membre ci ben ci parti yoyu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ñaari carte la carte taqwa wa carte fujur falhamaha fujuraha wa taqwaha minita bu ne xamna ñaari parti parti bi jëm aljana bi jëm safara mun tanal bu la neex nga minité wu fa tanal bu la neex nga minité wu fa man yalla duma la ko téré ma ngi lay xaar rek ñaari minita yi rek am ki minité wu ci yont yalla muhammad ak ki minité wu ci iblis ruhu sayatin ñaari minita yoy rek am muna amuni nonu ñaari minita yi amé parti bu nek amna orientation wa adaynahu najdayn parti bu ne amna école bo xamni ci lay orienter ñi nga xamni ni ñoy ay minitam yag na ñoy deg ñu nan xam ngeen man duma politique c'est waye ma ngi len di observer ma ngi len di observer yag na ñoy deg liñuy tuddé manam minitasme manam niñ ko waxé sax niñ ko waxé sax way discipline discipline bi nga xamni minita bi daf ko wara am parce que boba parti dañu amone ay école difa jangalé sen discipline parti yalla ni nonu mu amé non la amé discipline ci ñaari parti yi muy parti mohammed ak parti shaytan wa deynahu najdayni ku ci ne amna foy orienter say militant ku ci ne amna foy orienter say militant wa deynahu najdayni yent yalla muhammad dafa orienter ay militant ci ñu am bonne éducation éducation bu fiable bu normal bo xamni se ngeum ak se militantisme day tax manam nek gi nga nek militant day tax nga gëm sa leaderu parti ba lum lo wax nga def ko gis nañ ko ci adina bi gis nañ ko ci adina bi yonntu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nek sunu leader mom mo nu sant ni kep kenn ci yeen ku am dom nang ko éduquer ba nga xamni bu waré minité wu ci parti yonntu yalla muhammad du insister pour minité wu way yor dom mu nek minitao iblis parce que mal éducation mo fa am sou tarbiya da nga am dom mu mag ni leen dem nek minitao iblis te pourtant yow mi bayam yow mi ndayam yow minitao yont yalla muhammad nga waye lutax legi nga saggan bam rëcc ci say loxo ba nek minitao iblis moy mal éducation way bu fekkone amna éducation bu baax fi nga minité wu fofu lay minité wu fi nga minité wu fofu lay minité wu parce que c'est éducation la dang ko éduquer sou tarbiya loko arab di wax ana luy tax xalé bi bu magge minité wu fi nga minité wu moy nga fexé ba muy dem ci sésu parti bi
di fekke congrès yi di fekke conférence de presse yi di fekke yonti yalla mohammed sallallahu alayhi wasallam nek leaderu sunu parti ñun wa ashabul yamin fan lay def ak ñun congrès wa anal masajid lillah ca jakkaya ko defé da nga fa dajé ñu bax ñëpp na ben waykat bu waxon ni wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun wa aysuma kana ahlul sharr fa hunaka sharrun muni kenn ku ne kenn ku ne kenn ku ne fa nga xamni fofa ngay militant fa ngay minité wu kuna muni jikoy ñoña ngay amé militant bu ne jikoy leaderam lay amé wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun wala waykat bu wax militant bu ne muna muni jikoy jikoy leaderam lay amé fekke minitas mi deug la muni kenn ko ne ka nga fréquenté rek nu mel non ngay mel wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun motax ñu bëgg xalé bi nga diko téla yar ci muy fréquenté milieu yi nga xamni milieu yu bax la dim fréquenté gañu bax ni lool la sayyidina usman waxon radiyallahu anhu sayyidina usman ibn affan da waxon ni mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida degal usman xolal ma joju wax rek mukhalafatu salihin neena fexé ba yar sa njabot muy fréquenté gaay yu bax yi yar sa njabot ci muy fréquenté ñu bax ñi muni lool wajib la wajib la obligatoire ma la dafa war sa njabot nga fexé muy fréquenté gaay ñu bax ñi muni lool obligatoire ma la dafa war wajib la muni bu fekke ne fréquentation meunta am wa yaqtadi bihim farida kon na len di roy bok muy ndax roy len farata la roy len muni farata la wa yaqtadi bihim farida mais est ce ñun sun doobi ñing len di yar ci ñuy roy yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax ñing len yar ci ñuy roy ci ahmadou bamba est ce ñun sun doomi yar nañ len ci ñuy roy sayyid alhadji malik est ce ñun sun doomi yar nañ leen ci ñuy jema roy cheikh ibrahim niass al kawlakhi dedet sun doomi ñan ñoy seeni reference danaka monsieur parti bi sax ci ante jom du seen reference ay moliere victor hugo machiavel et cetera ñoy ñoy referenceu xalé li wa parce que téré ñooñu lañuy lire téré ñooñu lañuy lire ñoo ñoy référence xalé yi Descartes ko ci gis ci ñom rek amna référence budé philosophe budé ku ci né amna foy référé wu waye ci lay référé wu dara ay salihin nekul ci mom dara té dañ la xone boy référé wu na nga référé wu ci salih boy refere wu na nga refere wu ci asale mukha si na usman moko wax de radiyallahu anhu mukhalatatu salihina wajiba legi bo de refere wu ci ay seigne touba ak sayyid alhadji malik ñu nan la da nga tardé cheikh ahmed bamba wax na ko ci ben beuyitam bu gatt neena isa ajabat ka khisalu imrihin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka xolal ma ji wax rek neena bo beugé xey doon am yontu yalla muhammad ci kawsu na mu ni jaarofa muhammad jaaron rek parce que yalla du wor mukk ku def lim santane rek mu defal lam defal ñepp iza ajabatka khisalu imrin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka neena bu la seigne touba yeme ak jikko mi rafet bu la seigne touba yeme ak melokanam rafet muna muni jaaral fim jaarun xol bo doonul seigne touba it ko geesu seen la jaawale la ak mom boko doonuti kula xol jaawale la ak mom muni jaaral fim jaaron rek yalla di xir rek yakal la mbir mi isa ajabat ka khisalu imrihin fakunhu muni
fakunhu yakun minka ma yuhjibuka da ngay xey li ñepp doon yëm ci señ Touba da ngay xey rek suñu borom def ko ci yow minka ma yuhjibuka da nga jaar fa Cheikh Ibrahim Niass al-Kawlakhi jaar mu na am da ngay xey rek lolu kay ku ko laaj barham jom xam ko ku laaj barham jom xam ni mu ngok fu bar fu Cheikh Ibrahim Niass al-Kawlakhi nekul rek bo fasene barham jog defeli mom rahimahullah annako yalla djegal te yeurum fu sayyid alhaji malik nekul bo sene cheikh ibou sakho rek xamni mo nga ne fu alhaji malik nekul rek bo xole bo fasene ibou sakho rek da nga nan alhaji malik fa ne radiyallahu anhuma jami'an isa ahjabat ka khisal imrih njabot dang koy yar ci lolou fo gesu sino seigne touba nga xol seen fa cheikh abdou khadir am seigne touba fa ne boy seigne abdou khadir xamal am seigne touba nga seigne touba numéro 2 way seigne abdou khadir sori na sax cheikh abdou rahman mbake daru mu'ti mom la dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu sani seigne touba am ñaarel non la ko dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu sani seigne touba am ñaarel moy cheikh abdou rahman bu daru mu'ti té lolou dara mayulako lolou roy rek roy jaar fam jaaron rek du tiagul dang koy jéme imiter dedet jaar gi ngay jaar fam jaaron la yalla di soppaxndiku ci mbaxam ci tabam ga ci yermandem ga ba desu len meuna xamé du yow yaay jéma jaay affaire diko jéma dedet isa ajabat ka khisal imrin waxi seigne touba la seigne touba neena buma lay yéme jaaral fi ma jaar rek ci abdou khodos daru mu'ti biko seigne touba yeme mu jaar fi seigne touba ye jaaron boko seen rek defeni momo bo jangé tarikhu seigne touba ba dajé abdourahman bu darul mu'ti cheikh abdourahman da nga nan ki seigne touba muy doxla ci kawsu bo jangé tarikhu cheikh ibrahim al-kawlakhi ba dajé barham diop nga jang tarikhu sayyid alhaji malik ba dajé cheikh ibou sakho mas na ko ben way maneko kep kuni won buma gissone cheikh ibrahim niass al-kawlakhi defal ko nangam nga giss barham diop te defo ko la nga wax du deug bo gissone cheikh ibrahim niass do ko def doko def ñetti borom xam xam yi senegal dañ leena amal ñukkal parce que daño fekk pinch mi yaqku ñu defaat ko ci seen xam xam ñetti ñoo ñan la cheikh ibrahim niass al-kawlakhi barham diop al-kawlakhi cheikh ibou sakho Serigne Sambay rahimahullah ridwanullahi ta'ala alayhim jami'a ñeppaleen amal ñukkel fi ci Senegal parce que desordre biñ fi fekkon fawda biñ fi fekkon limay faral di wax likuli makan maqal leg legi xale yi ni ma dañu bëgg defal waxtaan ci tasawuf man yeen soxla wu len tasawuf loolu ka ko war na wax bam ci jotté waxon nako lam tay wax parfois rek mo waxtane tout tasawuf waye yeen xale yi li ngeen soxla du loolu kenn ku ne ak jamonom ak ñam dajel yeen xale yi li ngeen soxla moy ku dugg ci seeni 18 ñi len bëgg firewli way kat ba da ko waxon way kat ba dañu dañe muni lalte baña lalli mané ko lo fi lal dina ko lalli yow yaq gone yi nga bëgg lo fi lal dina ko lal lo fi lal dina ko lal waxna ko ben wahabi yu barki dem man len lu ngeen fi lal rek ci jema teweri gona yi ak di philosophe philosophe lu pour na xalal yi lu ngeen fi lal ma lal ko lol la xon way kat lu ngeen fi lal dina ko lal inshallah taala motax bima def bayan ci juma ji am mbokk mun ma dañu bëggoon nga yam ci diiné ji rek manam dal ni lañuy jullé ni lañuy woré ñap ni la mané ko loolu kon ma balleen fi jumaa ji ta dem loolu téméré jooni ata ñi diko wax té goré yi defaruñ manam mané ko goné yi da ngay tollok ñom wacc ba tollok ñom khatibi nas ala aqri qulu ala qadri qulu ni ngi waxe sax ala qadri niko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam khatibi nas
ala qadri uqulihim ngok sallallahu alayhi wasallam neena wax leen ak nit ñi fi ñu toll fekk nit ñi fi ñu toll nga wax fa ak ñom xalé yi ay ni lañuy julé ni lañuy woré da leena defar maniko da ngay wone serigne su jubadi ji jubadi serigne su jubadi ci ba xalé yi xamni serigne si dañoo jubadi ngir ñu man leena moytu ba duñ leen sank nga wone ni ci aada yu deung yi ba xalé yi xamni ñi dañoo deung bu jekkon danaka man na wax ni sama waxtaan yep mi ngi doon jëm ci walu ñi bëgg nax goné yi rek bi amé ay nit yi jog dugg ci internet bi bëgg firéw li goné yi walé ni sëriñ ci yeen di top waru ñu leena top ñi ngi fi di def li di def la wax ju bon ju né ñu tek ko ci seen kaw ci la wañ ñu ko wat nak mané xaaral ma defa andal sëriñ soso té tek ko ci xam xam tek ko ci alcorane ak sunna ba paré soga delu wat ci la ma nekkon lolu ñun ñepp ko jang ci alcorane waxuma sëriñ ci waxuma sëriñ ci wa yonentu ye sax alayhi wassalam yonentu ye alayhi wassalam sun borom dani ma leen yoni mune bama leen yonne am nañ ay seeni seut yo xamni ña nga taw yonni ciow ci alkitab wa sunna mune waye nak am na ci ñoom seen seut yi ñu fi bayyi ño xamni ño gëna dëng xala yonentu yi la wax de lol alquran la buma juubul ma nga ca suratul hadid sun borom ni wala qad arsalna nuhan wa ibrahima waj'alna fi suryatihima nubuwata wal kitaba faminhum muhtadin way wa kasirun minhum fasikhuna man yalla ma yoni adam ak ñaaral mu yont yalla no ma yoni ibrahima alayhi assalam muni ñom ñaar ñoñe bayyi nañ fi ay seet yo xamni ñaga ca yoon wax ni ciowu ci alal kitab wa sunna muni way amna ño xamni nak ay say say lañu fasikh la yalla wax fasikh non la amé ci sëriñ ci sun sëriñ su jëk ci taxawal taxawayu prophète lañ taxawé ci kaw suuf diñu éduquer diñu yar waye sun sëriñ sosé bayyi nañ fi ay seut yo xamni ño gëna dëng xala loolu xam nañ ko waye est ce que loolu nak dana tax ñom ñu yobale ñeneen ñi nga xamni ñi ngi ci ak njub bu fekké ni par lo taxna ngay dal ci kaw cheikh muntaha wala ngay dal ci kaw señ babakar sibou tiwaone te ñoñu yow xam nga ni ño la gëna jup gën la ragal yalla jaaruñu ci ndaw waye kay bo bëgge ko xass kay sétil kenen waye ñi kay balen fi nak bo parce que lan parce que and nañu nguur rek parce que lan parce que jappalé nañu nguur rek ñom mënu ñoo baña and ak nguur mënu ñu ko parce que ñepp lañ jaboté seen jabot gogou nguur da ci dugg di japp lu ko neex wala di def lu ko neex kon il fulay ke ñu mudarante ak mom te l'islam mo nako sante de lolou alquran mo nako sante yonnate bi sallallahu alayhi wasallam sante nuko seigne touba wax nako mudarante ak ñom ci lepp lo xamni du jur mo yalla ci lepp lo xamni du jur ma joxe misal cheikh abdullah mbake radiyallahu anhu nit ku sincere ka dafa am bis jamono abdou diouf ñu indi ben pelekeleur bu jigen fi ci ndiarim appelé keleur bu jigen comme mom diiné mayuko mu wét ak jigen judul mahramam muni abdou diouf dama bëggone pelé keleur bu jigen bi ñu sansé ko te indi fi bu goor ndax pelé keleur bi né ndiarém faaw dana wét ak mom di waxtaan ak mom ci biiru njabot gi ndax ma fi nekkal njabot gi ci diiné mu nekkal fi njabot gi ci état te comme lég lég du ñak ma ak mom ñu wara wét waxtaan biiru né te kudul sama mahram ci jigen duma ko sañ kon nañ sansé bu jigen bi ñu jëlé fi protocole bu jigen bu andi fi bu goor lolu mu daan rek moko mëna may nit bu neexon état day bañ waye mu daarante ak mom motax mu nangul koko te cheikh abdoulaye mënta ñak baña jaxaso protocole ru ndjeerem parce que njabot gi muy japp mom protocole yépp di leen mandat def ci kasso yi ak njabotam la nañ bayyi naxay ba légui serigne su djub sangi fi
serigne waxna ko barki dem ci ben radio xamna dina ci mossa ñew serigne bu ma serigne ni mi mel biñ koy wax te ma waxon len ni jamono bi ñu tollu la serigne touba waxon ag guñca amna sax ñukoy jema def da waxon ni in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nas khiyar salaf su fekente ni jamono yakuna ba neena dajje wo kula meena defar nga jang ci reey gaayu jikko ya tayam ci te manu mané amna ño xamni dañuy jël khasida def ko muy seen wasila melni rek seigne mudou mbay ncham mu jëlone muqaddimat rek def ko muy serignam muqaddimat diglé wul téré wul di muqaddimat nu mëna nekk sa serigne muqaddimat mom diglé wul téré wul day tag gën gi bindef ali salat wa salam nga jël ko def ko sa serigne ab serigne day dund di la wax dama ni nga ne ha mu ni defal bal lol mo di serigne ab serigne day wax def len li mo bax bayi len li moy li bon motax sa bo djebulo ci serigne te serigne bi diglewul terewul bay bo seti fenen moko tire yam bay bo seti fenen kat diglewul terewul ab serigne day digle ak a tere motax yent yalla muhammad ni luma len digal def len ci la ngeen man luma len tere bayi len lepp kon ab serigne day digle ko tere legui na buñ démé ba bu la serigne bi digalé nga ni intérêt personnel am la mom la concerné lol tamit batay nañ ko sét kon ñaar ñepp fébar serigne ci fébar nañ donga yi fébar nañ motax serigne bay jaxata waxon nako ci eussel li tax mouride yi bon bari serigne ci bon dañoo bari serigne bu denc ay millions du xam ci yalla lu bari ñepp fébar waye batay amna ñu wër pelak nak bo démé hôpital yi ñinga fess jël la ki malade waye nak demal amna ñeneen ño xamni ni nga ni ciocc dara jottu len non la amé ci serigne ci nak amna serigne so xamni ñi ngi ni ciocc tégué ci yoon ñi ngi ni ciocc tégué ci yoon fofu dem amna fa kon agguñ jamono bu yaqku ba ñuy jël ay téré di len def ay serigne dédét agguñ fofu agguñ fofu bo xolé huqal bukaw bi ñu naan matna serigne huqal bukaw wa gisa ñu naan matna serigne huqal bukaw lu ci nek moy ay diglé ki téré noy def ba jégué yalla noy def ba xam yalla noy def ba may tindi kulu haram noy def ba waw kay waye nak agguñ fofa su boba kon do jibul ci uqal bu kaw xam nga noy def moy jefeli ci uqal bu kaw dang koy jang jefeku lol lañ la sant waye sax uqal bu kaw doon sa serigne dang koy jang jefeku da uqal bu kaw da la wax fi sahaba yi jaaron ba doon ay sahaba wax la fi yonenti jaaron wax la fi wali yi jaaron jang ko te jefeku wa legi yow mo xamni mëno firi abaja da awasa ataya kala man sa fa da khara sata sa mëno ko firi nga ni da ngay jël ak qasida mu nekk sa seri te xamolum la digal xamolum la téré benen tiaxani dem len ci nitaki nopam ngeen ni ko aslamtu nafsi ilayka mu dila digal ngay def mu dila téré ngay ba loluy deug sayr banena won anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharin bil muqarni yaqtadi ñena bo gisé seigne modou mbay cham jërul ngay laaj ana seigne modou mbay cham ñu ni noy def muy dang ko bëgg xam waaw mu ni xolal ka muy andal rek sétal ñi muy fréquenté rek jaxassol ak ñom touti néna bo noppé ci ñom bo gongi ko ak ñom rek xam kuy modou mbay cham ñena jërul ngay jema gëstu ci kan moy seigne modou mbay cham mu ni xolal ay and ndom ay fréquentation rek ngay xol bo leen xolé ba paré rek da nga xam ki moy kan waaw da nga xam ki moy kan seigne modou waxtaanu benn passe bi sax jeexut yalla xam nako su ko defee yeex na ma tambali ga waye tamit dama bëgg dongay mos tuuti ci majalis bi ñom tamit danaka dimanche yépp jangunu dimanche yépp buma noppé damay sonn baat bi xawa sonn ba duma mëna jàngalé waat su ko defee kon xamna dama yemalé fi waxtaanu rek te dem jox leen seen bindu inshallah taala rawatina ma am ay dongay gan yo xamni dañ fay ñew pour jang xam xam té lool rek mo leen fi indi motax mani kon ñu yamale fi waxtaanu rek li dess ci jant bi ma daw jangale ko tuti ci majalis ba inshallah taala di leen ñaanal di sakku ci ñaan
di am mbekté lol mbekté mu reey reey reey dimb amna ko yalla xamna ko dimb ak katrir moy ku ñuy wax yag na ko tudd ci émission yi ñu diko wax serigne cheikh john tam nek amérique tam nek amérique 2013 bima sanc ci fi ak tay 2013 ma ngi koy fatali dama joggé fekk magal gu mag di jupsi ma joggé keur serigne touba nga def fa ben waxtaan bay ñibbi ci daara ji sama téléphone sonné mune ma ngi tuddu cheikh john dila deglu bu yag ba tay wax ji amal ma ndari te deg na da nga yor daara dama dama bëgg di participer ci daara ji wax ma fu mo koy def ma wax ko boba ak tay mi ngi ci fukki at mu diko def rakam ju jigen ju ne senegal la koy yone koku indil mako rakam jigen ñoo di borom kërëm sax mësna ñew fi ci daara ji fukki at gisumako té du tardé fukki at yu ne ki at wër wu deewu ne dana ma yone hadiya ak joju ni ma defal mako ci daara ji demb la fi soga tek tank mok soxna mom ak soxnam yépp ndaysan mom ak soxnam yépp bi soxna ci ñewé sax la nama ci radio ba ci étali lañ woté fa lañ jëlé won sa numéro ndaysan bo xamna señ Modou Mbaye Cham lañ jot ñu ne fofu lañ woté won ñoñu joxon su numéro ñoñu joxon sa numéro ci 2013 je demb la fi soga ñu bëgg lool ba bëgg lool da mu jimu ni ma man ndeké difu mo won dara ndax man li ma fekk sax yaakaar mo ni sax ñun mi toll na fofu mu ne ko mum de mu gog rek ñu baye ak suñu borom rek tabarak wa taala mu gog yalla xamna ko dembu dama begg lu mu ñew fi and ak soxna mom ak soxna ci ñu and fi comme niko soxna jayna ba defé and ak borom kërëm wali fay ndaysan ñom ñep ba ci barki dembu amna goor gu sant lu goor gu mak waji señ bi bisim rew la nek mu ñewon fi ci domaine bi doon set ci keur rakam jum jënd fi xom dañ ni wa mën ni mas na may deglu ben émission ñu ni señ Moustapha Mbaye Sam côté domaine bi la dëkk ñu ni ko xolal soral bu le ngay seen moy daara bi ñewé fi nuyo xalé yi ñew ni ma amna ko sant luum ku lay seet may neen bismillah da dugg ci neeg bi rek yëkke ci salle bi yalla xamna ko joy ni ma fukki atay ni ma la di la deglu guddeg beccëk dal di génné radio bekk yépp won ma señ mom radio bekk yépp la génné won ma ni ma xol radio bi sa buma wacce sama bërebu liggéey kay mom lay diglu ba karaw may nelaw jëf joju yalla nako yalla def ci téré Modou Mbaye Cham jëf joju yalla nako suñu borom def ci la cey bayiko ci tuyaba yalla nako def ci téré señ Modou Mbaye Cham yalla xam nako ñaan nako suñu borom yalla nako ci yalla def nga fekk ko mu nekk yool bu reey yowmal khiyamat akbar ndax yonentou sallallahu alaihi wasallam moko waxon man dalla ala khairi ka fa'ilihi ku gis lu bax ni gaay kay len lu bax ni muna muni ku ca ñew lum ca jëf da nga ci am tuyaba ku ca ñew lum ca jëf rek da nga ci am tuyaba yalla nako yalla def ci sa tire jëf señ Modou Mbaye Cham fani danaka dama melni ko xawa dof rek yalla xam nako waaw ndax nit ñi rek ak téléphone yeek dikki gi nangam nangam waaw suko defé rek mëno am gandi joy waye samay bëdd day taafu ma toll yalla xamnako yalla ko yalla def sa tire jëf yalla nako yalla def sa tire jëf ndax ñun wax gi rek lañ ci am te yalla tax buñ ci paré paré nañ ci xamuñu fu muy dugg ak fu muy jëm ak luñ ci def ak luñ ci ba xamuñu yow mi am khalaatu intisar ko intisar ci arab xamu ñu ko mëna waxe manam tasare ko dal ba nit ñi man ko jariño ah yalla nako yalla def sa tire jëf waye yalla nako yalla def sa tire jeuf ndax ñun suñu borom sédé na li bani wax yalla do nga tax kum neex bul nu xam kum neex bul fi ñew kum neex lolu liñ koy def yalla do nga taxon ñu diko def suñu borom sédé nako ah suñu borom sédé nako man bala nga ma may danaka dang may togn tognal bala nga ma jox danaka dang may togn tognal dama ragal laaj benen bi ci dess moy boma koy jox danaka dañ melni luma xatal waye xamna ni mok liggey be and munta ñak motaxit fuñu toll rek ñu di len ci ñaanal ñu ngi nuyu bu baaxit soxna mam bu so ñass jazakumullah khair jazayi jot nañ ci adde jëm ñu yonne ñu ngi wax jere jëf jazakumullah ak mbolam ñu nekk diaspora bi nunu ko fi ne man may nit ko xani mëno ma defal dara ci sentuma la rek waye
nonu mako waxe bo xolé ñi participer ci daara ji ëppul ñenti nit danaka ñi ci gëna bari nga xani wër wu ne ñun la am mala jappalé li ci daara ji moy serigne cheikh john mom ma lim légui ku ci melni serigne wali fay ak soxnam ak mohammed diallo mom tamit ndaysan gis nga ñëw fi ci daara ji bi ñëw ci daara ji ba dem lam ma daan yënné addiya damay gis sa bu yënné wat addiya da koy yok sa bu yënné addiya da koy yok lolépp bëgg lu bax rek wa yal na leen ko yalla nangul def ko ci seen téré jëf yal na leen ko yalla nangul te def ko ci seen téré jëf ba ci ñom seigne cheikh mbacké ñom nek amérique yéene joju rek lañ am ci daara ji ñom ñëpp seigne cheikh yalla namako yalla fayal moy khalifa bayam waye téréwul daara ji rek lo xamni man dal seigne bi ñaanal ma luma def ci daara ji rek kon nak ñu ngi leen di wax dal jazakumullahu khair jazaihi ba ci ñom seigne ko safal mom tamit non la bam ko tambalé ba légui bayiwuko ila akhiri ila akhiri yeen ñepp dal ñu ngi leen di wax jere jeuf ñu ngi leen di wax jere jeuf jazakumullahu khair jazaihi naka jek sa ñak wi barki dembu dafa am kilifa guma wo mu deg liggey bi rek ciowal ganar yak nangam nang mu way señ bi fo ne maneko mang ci toori demay liggey mu ne mo way loy wax ni maneko man sa buma xey mangi tour sa ñak de lu dundal alquran toguma di laj ken dara dafa sant yalla julli ci yonent bi xamna ndaysan xol ba toy mu couper ganar bi lama soga war nak wax ma lim ma don doye ila akhir li la mag ñi xamam kay leen ñu dem da ngay jitu ba nopi ne kay leen dem sama dongay tousu dañ makoy wax da ngay gis lo xamni man nañ ko liggey waye makoy liggey la sama bop xolal am kenn ci ñom ñu wax li man nako do baye ma def ko maniko dedet yow liggeyel ma andi wu la fi jangale fi indi demal jangi liggeyel ma indi wu la fi jangale fi indi mu daal di re dem té waxna deug li ma doon def man nako def woné ko demal ci sa liwo je yow ligéel mo indi wul fi jangale fi indi kon jere ngeen jëf jazakumullahu khair jazaihi wa salam xana ma dem ba mënatu mako doole ji neew waaw yonent da waxon ni sayyidul khawmi qadimuhum ki gën ci yeen moy ki keur keur ngir doom adamay jari ñoko te dañu bëgg bok ci sayyidul khawmi nak wa salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا ربي سدد لساني نوير جناني سفي أماني وسد براء. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد أون لاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميتام. بك أوريتي راديو خسيد أون لاين delu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche bi nek
1: ak ay mbokkam
0: ñent waxtu joté
1: moy ñaka xex mbokk
0: Sénégal.
1: Suñu bo xamné nit ku ne mën na ñett mbokkam, way mu ne nit ku ne mën na ëpp ay mbokkam, way mën na ëpp lay mbokkam, way mu ne leen ëpp mën na gën
0: di len jéglu dimanche bi wésu. Li tax déggu len ñu moy galankor yi doom adam rek su ko defé. Kon xamna ñi ngi ndokkel julit ñepp ci wéru Rabiul Awwal wi wésu, wala bok wi di waji jeex di wéru gën gi mbindef alayhi salatu wassalam, di wéru xamni lepp shahada la, moy li tuwa bi tuddé bonheur, lepp bonheur la mom wéru yonnabi sallallahu alayhi wasallam. Sun mawdu tay ñu bëggono waxtane li ñi tuddi alamatul khawf min ar-rahman, mandarga muy tektale ak ragal yalla. Ni nga xamé ni doomu adama dafa am ay xéeti tawat yo xamni bu ko dalé dana joxé ay signe yuy tektale ni ñi jang ilmu tibbi dana ñu xam, moy xam xamu docteur, xam xamu médecine, dana ñu xam ni jëm ji fièvre sangam moko dal, signe yi day manifester wu ci mom. Motax tay ñu bëgg waxtane bu fekkon tane ragal yalla fièvre la, ñu bëgg joxe mandarga yi nga xamni kum nekk ci yow danañ xamni manifestation ragal yalla mi ngi feñ ci jëm ji. Ay melokan la yu alquran tuddu, yonnatu sallallahu alayhi wasallam tuddu ko, ulama yi tuddu ko. Xamni melokan yi ko gis ci mom da nga xamni manifestation ragal yalla, signe ragal yalla tambale na ni manifester gu ci mom. On tombe bobu liñ bëgg waxtané ndax dafa war ta jaadu ci jekk nu fasiyene dundu alquran ji yalla wacce won ci yonntu yalla muhammad alayhi salatu wassalam. Ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ab diddu la, ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla fami la, ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ak ciol la, ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla aw doxin la. Fekk na booba ragal yalla Seigne Touba daf ko définir ci ab yaat bu gatt, benn bayit bu gatt, ni alamatul khawf min ar-rahman tarkul maharim bila tawan. Si ñu ragal yalla mandargam ragal yalla tiketu ragal yalla muni du dara lul bayilu haram, ko seen mu bayilu haram rek xamal ni ko ragal yalla ngok tarkul maharimi billa tawan. Fasasa rek luñ ni yalla terene nangam rek mom mu bako fasase, luñ ni yalla terene ko rek mu bako fasase. Seigne Touba neena boy wër ko ragal yalla jappal mu ngok, motax mu waxon mom Seigne Touba ni addiye boko de jox, boko de joxe te bëgg tuyaaba ja am solo na mu ni jox ko ragal yalla ñu ne ko waye mbacke ragal yalla mom yalla ko xam yalla xam li ci xol yi yonent neena won taqwa hauna ragal yalla ngi ci xol kon legi ni ñi xame ni ki ragal na yalla bañ mën ko jox sun addiya mu ni ku ngeen gis mu samonté ak shariatul muhammadiyya rek ko ragal yalla ngo lol la seigne touba waxone bu ngeen gisee ko ragal ku samonté ak shariatul muhammadiyya mu na mu ni ko ragal yalla ngo waye ragal yalla du fami du juddu du mandarga muy tektale ni borom alal la wala borom cial gu rafet la wala moy ko nango top sharia motax alquran ni wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabihuhu wa taqu la'allakum turhamun min suratul an'am sun borom neena tere bi di alquran ma wacce ko ci yonti yalla muhammad alayhi salatu wassalam di tere bo xamni tere bu yalla barki yalla fum nek ta yalla tax yalla barki yalla fofa mom tere bi da barki yalla fuñ koy jange ta yalla tax yalla dana barki yalla bere boba sun borom neena fatabihu bu ngeen ko topé wala top len ko bu ngeen ko topé rek wa taqo da ngeen ragal yalla bu ngeen koy top rek di ragal yalla te sun borom neena ku ragal yalla la alakum turhamun jort nay dal defé nay dal ku ragal yalla man yalla ah duma gëna goré dana ko yërem dana ko sutural dana ko jéggal motax may faral di wax lu bari ci samay waxtan ni ragal yalla du jëm joy seen muy dem nele ki manam ki barké la bëgg wax barké du jëm ba nga man ko lamb daj ko bo xolé seen ko dedet waye fuko yalla def nga xam ko nak mom barké du jëm de jo mëna waxu japp ni waye fuko yalla def nga xam ko mom barké yalla lañ ko yalla defal yalla lañ ko yalla defal barké yalla neena tiri bi dama ko barkel ba fum nek te man yalla do nga ma tax ma barkel fofu muné kon nak top len ko top len li tere bi wax wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabi'uhu wa taqu la'allakum turhamun ma nga suratul an'am muné kon ragal yalla ibara la bo xamni niñ ko mëna teunké moy niko Seigne Touba xé wala maaw yépp biñ leen laajé lan moy ragal yalla dañu ni inna taqwa hibaratun anil amtizalil awamiri wattina bin nawa'i an imtisalil awamiri wattina bin nawa'i borom xam xam biñ leen laajé lan moy ragal yalla ñu ne ragal yalla du lenn luddul teunku ci def li yalla diglé bayyi li yalla téré min ragal yalla xétu piri moko mëna piri muna amuni piri mi mo ci gëna gatt teunku ci li yalla diglé bayyi li yalla téré ko ragal yalla ngop alamatul khawf min arrahman mandargam ragal yalla mom lañuy waxtane mandargam ragal yalla amna ben wasiya bu cheikh ahmad bamba bindon don ko bindal men mbokk Seigne Touba day wone ak jaxlem ci jamono mu xam leni mom Seigne Touba jaxlena ci wa jamono ñu ni ko mbacke lula jaxal ci wa jamono mu ni wa jamono ñom regaluñ musibam yalla regaluñ ko regaluñu bala regaluñ mbugalu mbammel mune aha kay ragal nañ ko de xam nga bo gisee man la regaluñ ko moy dama gis ni ñom ko ci dajel mun la dama ragal mbugalu mbammel ko ci dajel mun la dama ragal ab nattu dama ragal mbam mum jamono dama ragal kuma tuumal ko ci dajel lepp luum yaakar ni bu ko defee kenn du ko mbamb mang koy def budey ñaan ma ngay ñaan lu ngir bañ ko ko mbamb Seigne Touba ne way man lima jaaxal ci ragal mbugalu mbammel ni ragal musibam bammel ragal nattu sa borom mun way lima ci jaaxal and ak lol lepp waajo jël wax ni ragal na mbugalu mbammel ragal na de ragal na nattu yalla and ak lol lepp mom mi ngi nur ci bakkar motax muni la khawfa bala allahi wa adhabuhu ma israri ala thanbi neena man jaaxle na nakale nit di manam ragal mbugul mbamel ragal taxedi ragal safara way and ak lolou yaangi nur ci bakar mune kama yusannuhu ba'da sufa'a allasina kharrahum iblisul la'in mune comme ni nga xamé ni mom seigne touba mune comme ni nga xamé ni ñu bari ci nit ñi non lañ ko jorté ñu bari ci nit ñi sufa'a wi ñu déssé ñi ñom ñepp dañoo jorté ni ñom ñepp dañoo jorté ni nur ci bakar téwuta mucc ci mbugalum yalla téwuta nat mucc ci musibam yalla nur ci bakar mune ñu bari loolu lañ jort te bakar ni ko seigne touba waxe bu tuti bek bu mag bi yepayam neena bo ci def day positionné wu ba nopi mom bakar boko defé neena mom day positionné wu ba nopi daldi wuti nak ay wallu wuti mbokam fum xam bakar rek woko niko kay neena ñom ñepp buñu dajé bani kepp ci sa kaw da nga xamni bakar amul solo bu ndaw ak bu maga ci yam ben amu ci ñariñ muni def lu bax it non la mel waxtu wo xamé ni def nga lu bax lu mu tuti tuti neena bu ko xem de day positionné wu ba nopi daldi woy ay bokam ñom ñepp ñu wañu ko delusi neena buñu andé ñom bax ba delusi wat bani kepp ci sa kaw nga xamni def lu bax rek am ñariñ muni nak wa jamono dañu jort lenn ci ñom dañu jort ni def lu bon teewuta dem safara def lu bon teewuta mu ci mbugalum bammel muni ñom lool lañ jort muni xam nga lu xewa kharrahum iblisul la'in iblis leen war iblis leen trahir iblis da leena war ñu ni ko lu tax nga wax loolu muni tara ba'duhum yaqulu inni khaifun min ظلمات الخبر وضيقه وعذاب النار وفتنتها وعلم الموت وذكرت مع الإصرار على الكبائر على الكبائر مع الإصرار على الكبائر من أحكي نعم من ما يني دي جاكار لك نعم من سنتو با ترى بعضهم ما يني دي جاكار لك نعم من دقا قستي نعم نعم حمدي لأنه تي نعم يقول إني خائف fo len fek ñu lan man dama ragal yalla de yi man day mugalum bammel ni moko ragale ay man kay mune way gis nga and ak lool lepp waxam ji mune la dama ragal mugalum bammel ak lendamay ba ak khatga ak safara ak fitnay bammel ak mititu nde mune and ak lool lepp kat mal israri alal kabair mom defutul bakar yu ndaw yi waye ponkali bakari sax nak lay def ponkali bakari lay def té néna ka da bëgg mucc ci yépp néna bëgg na mucc ci mbugalum bammel néna bëgg na mucc ci xatuk bammel néna bëgg na mucc ci mbugalum safara néna bëgg na mucc ci fitna yawmal khiyam néna bëgg na mucc ci mititu ndé Seigne Touba néna way xolal mako and ak li lepp kat mal israri alal kabair radiyallahu ta'ala anhu mal israri alal kabair mune xolal li lepp néna ragal nako dé té mi ngi nur ci fonkali bakari sembu ci ba toy ñi ko waw Seigne Touba yow buñ la doon limlo kabair yi loñu ci jox comme exemple comme na mo seug mune ka nasri ila al ajnabiyyati wal kadhib wal qiyana wal qiba wal qiba wa kasratil fudul ñent la ci seigne touba joxe comme exemple ñent ka nasri ila al ajnabiyyati setantal jambur bu jigen jigen jo xamne ak jambour la ci yow nga xol ko ba seppili ko ci kaw ba ci souf setantal ko xol formam ak yeb xam nga lolou gaay yi def ñu ñent yi seigne touba lim wallahi dama koy setantal ba yag ma ni seigne touba da melni da xamone suñu jamono gis nga ñent yi mu lim legi mo fess del jamono ji mo lembe jamono ñinga jort won ci ñom ak ragal yalla sax legi ñom ñokay def kan nasri ila al ajnabiyyati niki xol jambour bu jigen ko xamni du sa mahram du sa soxna neena nga xol ko setantal ko min al awal ila al akhar dekrir ko ba gis ni muy doxé ba forma yak yep nga gis ko ci ponkali bakar yi la bok ci kabair yi la bok ponkali bakar yi gay mom legi soxna sa jambour sax lañ koy def na te seigne touba day wax na ci nahdi neena bo gisee xol lo wër te xol haram mu na mané sa bo xolé lo wurtu xol yalla dala ci natou mu ndax légui genn wall gi dong nga gis yow la ci bir giso ci dara té légui bi nga gisé li ci kaw té giso li ci bir légui nak doto am jamm tank giso li ci bir mu nek fitna ci yow lolo tax ngay gis am yambar nama yalla bal wala ku doye di ko xamni day wax ak jigen dara muniko man dama am borom keur muniko jabari jambur juni ab jambur ciara la qadarallah wala sabab jabari jambur ab jambur ciala ya mana katchi nga balma jabari jambur nu ci ab jambur ciala ngay deg ko ko wax jabari bo waxe jigen ji jigen dina am dama am jikeur de man jabari jambur mu na jabari jambur ab jambur ciala subhanallah subhanallah seigne touba ni bokk na ci kabaayir yi jambour bu jigen rombu la nga setantal xam nga borom risala dani fa laysa bi nasratil ula haraj borom risala lol la wax neena bu fekke ni jambour bu jigen dala rombu di dem nga ni ci geet bac ci mom da nga ni tuccet rek yam ci mom mun waye nga lamsal nga xef say beut mun amo bakkar xol bu jekk bi amo ci bakkar gaay nak xol bu jekk ba xol bu mujj xol bu jekk ba bu mujj xol bu jekk ba ci bu mujj ñaata jigen ñoo bandone seen sey rawatene budé europe goraleen ko yobbe goraleen gis ci daayira ba mba ca ndajema mba ca reception ba mba ca ben mu won ko lu luqibatam mom ndawse mu ñak and ak ngor bandone ab seyem demissioné topi koka wa ila waaje ci bopam di ku ñak ragal yalla yobbu ko ci ay maman giri ko ba fu ko jëmlo mu jëm fu fu ko womu fekk ko fa ñaar yoy rek mu ne xana xalaato ni da nga la lo sa nday jor bi ki gis soxna fi ci Senegal bëgg ko def ci alalam yamu ci mu dépasse ci alal diñu jeex niko kay fekk ma bitim rew ndax ma mëna sam sa bop nga mëna sam sa bop ñom ñaar ñu bokk fa dajé ni tour seenu ñëk légui situation ñëw wala histoire am yow dayri ba dara yobbu la fa luddul setantal soxna yi jambur yi ak fexé no ci joté la xawla wara wona dem dayri de bayyi dayri ba upp ci yow tuyaba dara taxula dem ci seen association ba luddul kon jeeratul ngay dem jeeratugo de jeeratugo amana gis ci yeen jo xamni digeum ak borom kërëm dafa jeex lolou yalla koy dogal subhanahu wa ta'ala sey bo gis fuko yalla yam lo rek fa lay yam leg leg nga gis sey bo xannum yalla dogal mirma yam fofa ah koka yalla dogal idam jeex tey tax ko ñibbi ci ma nga ci rew ma bim tassé ñibbi ci wul ma nga tok ci rew ma nga gis ko bëgg ko labat ko denc ko lol dara niwu ci da nga gis jigen jo xamni yalla def na ci wërsegu fukki goor man na jaar ci fukki sey wali yaz billah donte bañ nga am mo gën waye leg leg yalla dogal ko goor jigen di jaar ci ñetti sey ba ñent sey ba juroomi sey lol taxul ni jigen ji da bon dedet dogalu sun borom la leg leg du morom jigen ji xeyna leg leg nak mu nek morom jigen ji wala jikoy jigen ji waye du toujours naka nonu koy gisse ci goor go xamni kum yor wacc jilat kenen leg leg du don ci ku goor ki waye leg leg mu don ci mom kon sans départ rek ci jugé bi bala nga ko aborder da ngay xam luko sabab ba paré waye li mo wax mom lu haram la moy jigen ji nek ci boomam nga nan ko takal ma tak la la hawla wala quwwata ya no wax ju bon la wax ci ban mune mom seigne touba bok na ci fonkali bakkar yi moy setantal jambour bu jigen bo demé ci réseaux sociaux yi nga gis jigen ñi ñu bari ci ñom di def tabaruj tabaruj moy lan moy yaangi ci réseaux sociaux yi ni TikTok sa bop nga xamni bala nga TikTok da nga dem salon ciap ciapal fu nek da ngay waje TikTok waye fay ding fa ciap ciapal doga TikTok fone ding fa ciap ciapal doga TikTok yaangi def tabaru alquran dalako terewal wala tabarajna tabarajal jahilatul ula dagn koy gis ci rew yu arab yi sax nar yi sax legui tambali nagn ko tabaruj bobu legui sax ñom tam ni ci tosini bok nar yi mu bari nit ño xamni danaka legui ñok ñepp yam dara ci diine dara ci diine dundugu neex rek tabaruj ya nga jëm daayira ba daayira ba nga jëm wa dem daayira mom lu ci ciap ciapal lu ci wut dem daayira donc xana di mo daayira rek tangal café goor ña nan nga joxe sa ID ñi bi war sa keur borom keur waye bala nga dem daayira da nga dem salon ba fay 5000 ñu ciap ciapal la nga doga dem daayira legi nga def tamaru bu nepp ni goor ñi tamit duñ la xol goor gu ragal yalla donc lay baña xol goor gu ragal yalla donc goor gu ragal yalla rek lay baña xol de waye dem daayira mom jeurut ciap ciapal dem magal keur seigne ba ak magal diw sangam lañuy sante keur seigne ba wala mom lañuy magal keur seigne ba ñu jox la sa carte invitation wala nga bok ci sa talib yoy wala nangam bala nga dem ciap ciapal ciap ciapal mom fen dong la ko l'islam maye moy nga ciap ciapal ba nopi ñew tok ci wetu mudum bay jam tamuy sa borom.

l'islam waxu ci dara waye ciap ciapal bu nepp tank ni ko ma ngi dem dayira bu amé fulu da nan bul dem wala demal nga sel muji ba set te teggi li ci sa bop bi ba paré ya bu amé fulu lol la lay wax néna wal kasib bok na ci fen ponkali bakari fen ay wajile demal ci réseaux sociaux yi rek demal ci réseaux sociaux yi amna ño xamni fen bu doon ab diplôme dañ ko nan yalla xamna ko fen bu doon diplôme dañ ko nan wal kasib ci ponkali bakari la bok da ngay gis kuy fena fena fen ba kilifa di fen yalla xamna ko ba kilifa di fen la wax wal kadhib fen seigne touba ni xolal li lepp day nit ñang koy def te neena ñoy dañu ragal mbugalum bamé lay wal khiba jew legi nak réseaux sociaux moy jewu kay bi far réseaux sociaux moy jewu kay bi de ndax wala ñay neena ku ñam jakar lo xamni jewu neex ku ñam jakar lo xamni jewu neex ndax sama classe gi mom bo jakar lo ñum dañ lay lem nip sa ko ñum legi lem lam ni bo waxe lo len wurtu wax fi saxé lañ lay lemé nip sa motax ñuy ku ñam jakar lo xamni jëw jëwa neex wal qiba jëw ci ponkali bakari la bokku légui réseaux sociaux yi moy jëwu kay bi xam nga ni waji ñimi wo jakar lo mom niko sebeut bi suufa ngi ci nga taxaw ci sa gannaaw clavier lula neex wax ko Seigne Touba neena kat neena ki def li neena da ragal bolum bammel neena da ragal safara ëlëk wa kasratul fudul Seigne Touba exemple rek la joxe de ñent la joxe exemple setantal jambur bu jigen fen jew bu ci dess moy wa kasratul fudul bari loy comédien amna ño xamné réseaux sociaux ak TikTok bi comédien donc moy seen liggéey waaw lu leen ko jaral al malu alal nga xam légui nit ñi nekkatuñ Abdullahi waye Abdul Mal lañ Abdul Mal donte xam nga ni yow wax ji ngay wax te amul ndariñ wax ji ngay wax te amul ndariñ man na la jural mbugalu mbamel waye nak mi ngi lay jural ay vi yoy mi ngi lay abordel khalis alal légui nekkato Abdullahi waye Abdul Mal nga Abdul Mal moy jaamub alal leg yow alal la mom lula alal def lo nga def ko alal ni la del comédien man bo def comédien di fen di wax yu sax xoram da ngay bari ay vie te bo bari ay vie da ngay am khalis nga ni ko ajar na ko di la waye mbugalu mbamelang fi nga ni wax dafa graw na graw buma di rek gay jangal ma ay ikhlas buma di rek gay jangal ma ikhlas baxna wa kasratul fudul Cheikhoul Bamba neena radiyallahu anhu dom adama yi ci li lañuy xey di ci gontu waye neena fa in qulta lahu hadha aramun ghala laka hadha la yaqdiru ahadun an yatrukahu li anna jami'a an-nas yaf'alunahu sitet Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala anhu setal ma li muné fa in qulta lahu hadha aramun neena waji def li yep ni ngi setantal jambour bu jigen mi ngi fen mi ngi jew mi ngi def ay kasr mi ngi def al fudul neena andak lolu bo ñewé tiyé ci loxam ni ko saway li ngay def da haram hadha haram li ngay def da haram neena xam nga lum lay ton ah saway nak yow nak ya neex nga ne mun hadha la yaqdiru ahad an yatrukuhu li ken mun ko bayyi nga ne ko lutax ken munu ko bayyi muni li anna jami'a an-nas yaf'alunahu nit ñepp koy def ma def ko deg nga tontul waji degal waji lim la tontu neena ñepp koy def ma def ko seigne touba ni waaw kon xaarama laaj la ben question ñepp koy def nga def ko muni waaw muni ma annahu law usra an-nas ila an-nari la yusruhu andak li lepp de yaangi wax ni nit ñang koy def motax ma diko def muna muni ñi diko def ëlëk bu len yalla fangon jeme len safara ni la kay ci ngay bokk nga ni ko diwma bëgguma ah legui buñ len fangé jëme safara do nango dem té buñ fi ci adina buñ ko day def nga nango and ak ñom xana yalla mom ya ko puful la Seigne Touba néna li la lay laaj man laaj bima lay laaj moy ginnaw yow ñepp koy def nga def ko ma ngi lay laaj bu yowmal khiyamé ba

fang ñi ko doon def jëme safara ndax bu la ne kay dem di nga nango dem nga ni yalla téré mu ne ha ha kon nak yalla téré fi ci adina bala yalla téré yowmal khiyam bu ko ñepp def fi ci adina te deggul nit yow bum tax nga def ko yow bum tax nga def ko ay wi yu bari moy lan revenu bi nga ci am lum lay jariñ ëlëk bo mu ci sax moy doon sa cangay di tak ci sa bir ba mel te do ko mëna fajj nga ubbi sa compte TikTok waxo ci dara yalla neena yonent bi neena xass jaami yalla yi rek ak sagaleen ba nuppi nga ni ëlëk bo tuddé ci sa ba mel di nga am jam wallahi ku lako wax naxna la xana ko xamul yalla la koy wax ko xamul yalla waye ko xam yalla فإن قلت له هذا حرام قال لك هذا لا يقدر أحد أن يتركه سنت وانا بوكو ني لي غاي داف دا حرام نينا خامغا لومي داف تيي سا لوخو ني لا ايه لي كات كين مونو كو باي نين خول جامونو جي كو واخ مون لا دا خيو كو واخ مون لا دا خيو با جيجين ني داجالو نييو سي مان خيو وي ام او خيو ام سي كيرغي واو واو ñu bëggoon nga dimbali ñu benn bis rek la benn bis grawul ñu koy mayal xalé yi ñu def li def li mané ñu li ma ci jaaxal moy benn bis bi ngeen di xépp ci la yalla yobbu safara iblis daayiman dootu fa jox lay sédallah benn bis bi ngeen di xépp ci la yalla yobbu iblis daayiman safara mom ci benn bis frab benn frab sigont rek ci la ko yalla dekkal safara faaw ngeen koy xépp yeen ngeen koy xépp benn bis rek ya ngi koy xépp waye yalla mom xébu ko yalla xébu ko yalla xébu ko seigne touba ne bu yalla fangone ñi def li ci TikTok bi ci réseaux sociaux yi nek ci deri gor yi nek ci kasratul fudul nek ci ila mune bu fekkone yalla fangane len jëme safara ni la saway kay bokku ci ndax da nga la deglo ndax da nga contane mune yalla téré kon duma nango dem bu dé sama ciobaré bop rek duma dem ni waw kay kon genn tel ci genn legi fi ci adina bo ci bañe bok tel ci genn fi ci adina bo ci bañe bok alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawal lol la seigne touba neena mandar gam ragal yalla du dara du juddu du fami du sante du aw xet du nit ku ñuul du nit ku wex du dara lul rek du dara lul rek bayyi li yalla tere fasasa ragal yalla sun borom neena jeru ngeen di feug dina nan ma ragal yalla man ragal yalla ñiko def xamnako fala tasku anfusakum wa huwa ahlam biman taqala sun borom wax jeru nga fi nek nan man dama ragal yalla muna mani man yalla xamna ñima ragal xamna ñima ragal de xamna len xam nga ñoo moy ñan moy tarkul maharimi bila tawani ñi bayilu haram ngir sama jëm ñi bayilu haram ngir sama jëm ñoño ma ragal ska ragal yalla yanante bi sallallahu alayhi wasallam bim koy misal ci bi nga xamanteni ni ben xare amna ab sahabi yu ñew juk ben yeufar bu ko ray yeufar bi ni la ilaha illallah muhammad rasulullah mu continue action bi mu don def dal di koy ray sahaba yi ñew net liko yaron sallallahu alaihi wasallam ni ko diw mi ray def na lu ñu jaaxal ndax yow da nga waxon ni da nga xex ak nit ñi bañ wax la ilaha illallah li ci dess na nga bayele nak seen borom diwa ngi ni di xex ak ben way bam ni la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu continue action bi dal di koy ray sallallahu alaihi wasallam ni ko gess ni ko yow diw jëf ju ñaaw ji nga def lo ci tublu mu ni ko la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ko wax dong ngir baña de waye gëmu ci dara yaron sallallahu alaihi wasallam ni ko waw ndax ya xar xol ba xam la ci bir mu ni ko ah dedet nak mu ni ko bum la dalati bum amati dal di yëkëti loxom tek ci dënd ba ni taqwa hauna ragal yalla ci xol la ne te yalla rek ko xam sun borom nak ni fala tasku anfusakum wa huwa ahlam liman taqa bu len di manifeste wo di wane di titer nan man dama ragal yalla muni jërul wax man yalla xamna ñi ma ragal waye nak amna ay mandarga nak ci alquran yum tektale ni kum ne ci yow kum ne ci yow ñi lay gis te xam la da lañ xam ni mandargam ragal yalla ngi ci yow
yu bari la nak yu bari mandarga yu ragal yalla mom yu bari la ay wonañ tambalé ci sabru asabru gis nga nit ku mëna résister moy nit ku mëna muñ foko fekk rek mandarga ragal yalla ngi ci mom asabru min taqwa asabru min taqwa muñ da bok ci ragal yalla muñ muñ kan moko man moy koy jomb mbaw muy rus muñ yalla da dogal sun borom tabaaraku ta'ala boole la sa borom keur ngeen and tukki nekh nekh jamono dab len nga muñ rek budé gor ga séré na ceinturem di muñ budé jigen ja tak na skumbam di muñ asabru asabru min taqwa muñ da bok ci ragal yalla muñ nango muñ nango muñ alquran ko misal sun borom neena asbiru wasabiru warabitu wa taqla la lakum tuflihun ma nga suratu ali imran sun borom neena bu ngeen beugé am mandargam ragal yalla da ngeen di muñ tay muñelante mo ne ñaari way dencante yi day kérok bañuy togg seet bi dila ko jox dañ wax bo démé ni ngeen muñ tay muñelante asbiru wa sabiru sun borom neena muñ len tay muñelante da ngeen di muñ ba nopi tay muñelante warabitu ngeen bokk séré sentir warabitu ngeen bolé sentir séré seeni sentir warabitu ngeen andando boole seen force warabitu ngeen andando boole seen xalat bu ngeen ko defé wa taqullaha xam leen ni ko ragal yalla ngeen te ragal yalla mom kuko def la lakum tuflihun ken mun la tay taxé wa taqullaha la lakum tuflihun mun la surat ali imran sun bar wax na ci benen aya batay neena bok na ci li taxamana muñ ndax muñ dafa jafé neena nak amna ay element yo xamni bu dajé ci yow da nga mëna muñ ndax muñ dafa jafé muñ dafa jafé dé ñu dila togn ngay muñ ñu dila wax lu jaaduut ngay muñ ñu dila ngay muñ muñ da jafé dé muñ xéjub xol la muñ xéjub xol la jambar rek ko man muñ xéjub xol la jambar rek ko man motax suñu borom ni bu ngeen bëggé am force mëna muñ tay mo wax li ñu ngeen di def ñu ne ko lan la mu ne ya ayyul lisina amanu astainu bisabri wassalati inna allaha ma'a as-sabirin yeen ñu wax ni gëm ngeen yalla bu ngeen bëgge am force ci mëna muñ mune astainu bisabri wassalati force bi leen di may ngeen mëna muñ mune mune jox leen yalla lim mom wassalati joxal yalla haqam rek yalla may la force nga mëna muñ mune xam nga lu nekk ci importance mëna muñ xam nga lu ci nekk muna muni man yalla foma fek ma ngi en compagnie ku meuna muñ inna allaha ma'a sabirin ñi meuna muñ man yalla foma fek ma ngi ci seen biir di len en compagnie sun borom newul inna allaha ma'a al anbiya newul inna allaha ma'a al mursalin newul inna allaha ma'a al awliya ma ngi and ak yonent yi ma ngi and ak wali yi ma ngi and ak borom xam xam yoy bu ci dara xam nga lu wax ma ngi and ak ñi muñ man samay partisan man yalla moy ñi nango buñ inna allaha ma'a sabirin ñi nango muñ amna ño xamni mënu ñu muñ dara yalla xam nako amna ño xali mënu ñu muñ dara yalla xam nako bo xam ñaari wujji la mo xam frère ak frère la wala frère ak sœuram wala ba amna ño xam dal mënu ñu muñ dara asabru yalla neena ku bëgg ma ne ci sewet fo lambe daj ma bo gesse gis ma muna muni del muñ rek inna allaha ma'a sabirin ku nekk ay wax genn ci bam dess yalla mën ta wax ni ma nga and ak ñu muñ ñi ba nopi nga gesse do ko gis mën ta nekk inna allaha ma'a sabirin yalla neena ku am fonction muñ rek bo gesso gis ma bo lambe daj ma motax seigne touba neena radiyallahu ta'ala anhu dañ ma togn ma muñ yalla fay ma ba nopi fayul ma
koko xam ñariñal muñ Seigne Touba koko xam bitu muñ ñariñal muñ Seigne Touba rek ko xam radiyallahu anhu né dañ ma togn ma muñ muna mu ni yalla fay ma fayul ma waye ñu togn la nga xex ba amato lo xexé dor nan ma ngi muñ muñu da nga ñak pexé muñu de da nga ñak pexé waji yobbu ko ci serigne bu ne serigne bu ne gassal nga ko kamb gu ne fexel nga ko nu ne muñu ci mom tous ñu dor nan ma ngi muñ muñu yalla la gëna xam li ci xol bi xam na ni muñu de da nga amul pexé donc da amul pexé way muñu serigne touba ni man nak dañ ma togn mom muñ yalla fay ma fayul ma ata yalla non lay jëfëlante ak ab jaamu sa buñ la toñé nga muñ dalay fay ba nuppi fayul la dalay fay tuyaaba yi muñ ba nuppi nak fayul la ba ñepp xamni fayul na la motax buñ né Seigne Touba dafa defon résistance mané joom ngeen waxu len dëgg Seigne Touba mësta def résistance bi ngeen di wax bu féké def na résistance pacifique la pacifiquement bu féké def na résistance pacifiquement la def mom Seigne Touba radiyallahu anhu Seigne Touba deful won résistance xam nga ñu def muñ muñ ñi diko togn muy muñ rek ñi togn muy muñ rek nek ak boromam rek neena yalla fay ma fayul ma yalla fay ma fayul ma mota alquran ni bu ngeen bëgge am force mëna muñ muna astainu bi sabri wa salat ndax inna allaha ma'a sabirin bokk na ci mandargam ragal yalla koko gis ci mom xamal ni jeexitu ragal yalla ngi ci mom moy lan moy al ihsan min taqwa moy loy def rafetal ko ngir yalla loy def rek rafetal ko ngir yalla al ihsan min taqwa alamatun min alamati taqwa al ihsan alamatun min alamati taqwa al ihsan القرآن نينا الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم سن برام مكوا ربي استر جل الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم سن برام نينا تبارك وتعالى نيغا خامني فولين فك دا ني رافتال فولين فك رك دا ني رافتال سن برام نينا بوي وور كو راغال يالا جابال غانيا نغوك مون خمغا لوما لين دي فاي أجر عظيم أجر عظيم yol bu amul limit virement bo xamni amul limit ajrun azim way rafetal ni amna ko xamni du fekke lu ñaaw lu rafet rek lay wax lu rafet rek lay def al ihsan motax kera ba jibril ñewé ali sallatu wasalam di laj yonante bi ali sallatu wasalam lan moy deug deugi manam ni nga waxe sax manam bu don legge bat bi legge mom lañ firé tasawuf rek tasawuf muniko anta habudullaha ka annaka tara fa in lam takun tara fa huwa yarak lolou moy ihsan mun ihsan du len li ngay def yalla do motax lolou ihsan loy def na yalla tax loy def manam mun na yalla rek tax da nga tane sa borom keur diko dimbele muni al ihsan na yalla tax yeen ñaar da ngeen bokk bitim dajje bitim rew yalla dogal na ngeen gisante fa sun borom dogal seenu digeunte yeen ñepp ngi liggey nga diko jappale ci yem tele muni na yalla tax de bo beugé am tuyaaba waye bis boone bu won ak man yalla nga gis ko yalla nga gis ko ku jappale borom keureum ba yalla dogal mu gis ni dafa bëgg denc ñaarelam aw bu juk taxaw ni lu bakkan doon jeriñ lu bakkan doon jeriñ mala defal li ak buru won ak man ak nak legi la nga defoon lepp te yalla denc lon nako tuyaaba yowmal xiyam yaq nga ko yaq nga ko yow neel ci la nga neewon rek gis nga bo lewon ci la nga neewon mok ñaarel ba ak ñettel ba ci bokk yam ciitu ñaarel mom du yagg bu ñettel du yagg neel ci la nga neewon rek
ñal ci la nga newon rek al ihsan leg la ma diko misale digeunte soxna jaratullahi maryam buso ak soxna anta njay soxna anta njay ihsan bam doon def digeunte mak seigne mor anta seli ba soxna jara dikke dindi wu ci wirgil da continuer rek acte yam doon def mom ak action yim doon def al ihsan kon ihsan da bok ci mandargam ragal yalla fo gis kuy rafetal rek xamal ni ko ragal yalla ngo wala amna mandargam ragal yalla bok na ci mandargam ragal yalla alamatur rahman manam alamatul khawf min rahman moy as-sidq as-sidq alamatul khawf min rahman mandargam ragal yalla da ca bok as-sidq deggu sincérité as-sidq min at-taqwa sincérité ci ragal yalla la bok deggu sun borom neena ci al-qur'an wa lasina ja'u bi siddiqi wa sadaqa bihi ulaika humul muflihun ulaika humul muttaqun wa lasina ja'u bi siddiqi wa sadaqa bihi ulaika humul muttaqun sun borom day tag aw gay wa lasina ja'u bi siddiqi wa sadaqa bihi lolo xawa jafé nak ak jafé sun borom dani yow yenenbi sallallahu alayhi wasallam aya ba walasina jaa bi siddiqi wa sadaqa bihi wa walasina jaa bi siddiqi wa sadaqa bi ulaikumul muttaqun ngo walasina jaa mo koy jaawale walasina jaa min baadihim yaquluna rabbana aghfirna wa li ikhwanina allatheena sabaquna bil iman waxuma bobu bi def ni walasina jaa bi siddiqi wa sadaqa bi ulaikumul muttaqun sun borom neena ma ngi lay misal waaji nga xamni yow muhammad li nga indi da ko gem da ko deugal ba nopi nak diko jefe li nga indi gem nako deugal nako yemul ci deugal ko waye nak da ko jefe nak walasina jaa bi siddiqi wa sadaqa bi sun borom ni ulaikumul muttaquna moy dañu deug ba nopi di deugal li nga indi yow muhammad sallallahu alaihi wasallam gaay deggu liñ yamuñu ci seen deggu ga waye dañu deugal li nga indi yow yantu yalla muhammad sun borom ni yoyal gaay ñoo ragal yalla motax mané as-sidq min at-taqwa ragal yalla da ca bok moy deggu sincérité lesina jaa bi siddiq wa sadaqa bi ulaikumul muttaqun القران لا ليكم المتقون القران لا فام بنن ايه بسن بروم دي وخنان والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا بوكتك بوبو ماغي واخ بنن ايه بيغا خاني سن بروم داي مثال لي يونس صلى الله عليه وسلم دا فام ньо خام دي ньо دغ با نوبي دغال ليم اندي ньо يامم نيغي سي ماندارغام راغال يالا ربي ستو جل جلاله خلقنا ومولانا sun borom ni ayu lisina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin wajjumul ma nga tawba lima don wax misalum gañ yi nga xamni gem nañu yalla deug deug gi ngem sun borom neena len ragal len yalla te and ak ñu sincère ña te ngeen and ak ñu sincère ñi moy nit ñu deggu ñeta deggal wa kunu ma'a sadiqin wa kunu ma'a sadiqin andale de ngi deggu te deggal na dafa jafé mang koy faral di wax damay faral deg ci Mustafa Mbar di wax wax ju am solo mum Seigne Moudou Amine Tafal radiyallahu ta'ala anhu Seigne Moudou Amine Tafal dana ko fekk Medina Fall di andak sama wajur Seigne Mustafa Fall mum damay deg mu wax lu am solo dani wax deug mom yomb na waye li jafé nak moy def deug maniko ya wax deug de wallahi alhasim wax deug mom yomb na
muy nak jamono bi ngay jang alquran yaangi wax deug li wax lepp deug la waye jang alquran bu nopi alquran di la rebb da ngay ku jang alquran bu nopi alquran nang koy rebb yonent ko wax de ali sallatu wasallam ruba qari alquran walquran yal annahu bari nakoy jang alquran ko nan su bufun mala yow yaangi jang alquran neena na ngeen di wax lu bax yow nga jang alquran bu nopi dem tal sa tiktok sa nga nday ñep ana sa wax lu bax je alquran lo wax di waqulu linas husna alquran ko wax yow nga jang kamil bi baqara ba minal jinnati wan nas bu nopi nak wunni awray gor yep tek ci sa tiktok bi alquran ngay saga boko yegge boko yegut motax seigne mustapha mbarni wax deug yomb na waye jëf ko jafé gis nga waji bimu jangal alquran bu nak bu fekkone day jëf deug bu nopé da nan alquran de terrain ma wunni sutereus gor alquran terrain mako kon day man diw sangam duma ci tiktok mbiram mi sama yoniku ci mbiram mi sama yoniku ci wa khulu lina husna lolal alquran waxon nga jang ko bu nopé nak yow def contraire bi kon alquran dang lay rebb li yonent waxon ni ruba qala alquran walquran yalanahu bari nako jang alquran nang koy saga alquran nang koy saga nga gis oustaz bo xamni day firi alquran baqara min aljinnati wan nas waye bu noppé nak ñu jotali ko kaasu sangara bi innamal khamru wal maisir fokay bayyi baqra bu minal jinati wanas dakoy firi waye nak kaasu sangara baangi ni di bu nupi mom lay jëk na subhanallah kon lolu seigne mustapha mbar wax akay wax na deug wax deug yom na de waye jëfé ko nak mo jaxé moy lama waxon cheikh murtada mom seigne touba bam ma wolo tema ko ni indi nga nak mbir muna amene ko man buma yegge daara je sama keur dana jaxaso ca jamono bob muni ma ha maneko lukay jaxase mané dama fassul yene di wax lu bax te ku ñew sa keur do ko fekk di teralu bon ku ñew sa keur fekk ko lolu mu fassu mako yene te kat sa wax ji da melni dag ma jox ndigal ci may def na gor ga daan def ni mo waaw jar nako de waaw netti nako ba tay jiru ma ci jaar yow ya tok legi ci conférence bi warnu bañu mbuk miri ci jox loxo jigen di lu sa soxna da aram ñu gis bi conférence bi jexé jigen ñi wër la ñom dir yank yek seen possède yu dici ko la ni jabb loxo nga ni ko jabb loxo ana li ñu don waré ya tok legi ci conférence bi nan khadija ni la melone khadija ni la melone dawul xéssal dawul mesu li parti ñu ñew sa kër fekk say soxna melni tuba té yaanu doon war légui ana wax deug deug nga waxon ana jëf jëf wax nga deug ci conférence bi waye jëfo deug sa kër conférence bi lepp deug la waye sa kër la fa nek dara lu ci deug ndax ay cëdd do nga fa ne kenn ci ñom amul diiné kon señ Mustapha Mbar lim wax deug la dé wax deug mom yom na waye boole ci jëf deug jafé nak boole ci jëf deug té yalla nak jëf deug la soxla nak wax deug kessé rek amul ñariñ jëf deug la soxla jeuf deug la soxla rabbi sitou jalla jalaluhu jeuf deug la soxla bok na ci mandar gam ragal yalla al wafa min taqwa sam ko lere ndaw lu new ndaw lu jafé ci jamono bi nu tollu al wafa min taqwa sam ko lere ci ragal yalla la bok da bok ci mandar ngay ragal yalla sam ko leere fo gis nit ku fonk ko leere rek xamal ni ko ragal yalla ngok sun borom neena bala man awfa bi ahdihi wa taqa fa inna la yuhibbul muttaqin bala man awfa bi ahdihi wa taqa fa inna la yuhibbul muttaqin alquran la sun borom neena misal la ñinga xamni dañu ragal yalla mana amuni fo len fekk dañuy matal ko leere fo len fekk ku ragal yalla foko fekk day matal wo leere
wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula aya bobu la masiikh murtada jikko wax kera ba ma wolo buma ñew ma dugg ci neeg bi rek mu ni ñokkat ci lal bi mu togon yor ma loxo bi ni ma wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ñane ko waam bakki waaw sa bay sa am mo xon ci yow dal ko yalla do li njigal ñom ñaar ñepp ñinga bar sax dana leen fekki ñom ñaar ñepp ñinga bar sax yalla nako yalla do li njigal ñom ñaar ñepp Cheikh Murtada waxon na ma aya bobu wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula kon al wafa bil ahd alamatun min alamati taqwa matal ko leere da bok ci mandar ngay ragal yalla subhanahu wa ta'ala matal ko leere bok na ci matal ko leere waxon nako legi moy asabru waye asabru xam nga ñaar ñett la sabru ñett la ñett la sabru ñett la nimay fadi wax ni fo fek ñett rek jappal ndax ñetti was moy tok bu ñam ci ñetti was la ci ñetti was la asabru ñetti was la asabru ala asabru an asabru fi ma nga ci masalikul jinan dem leen ngeen xol ko sabru ala sabru an sabru fi benn bi nak moy bi may bëgg wax moy asabru minal bala asabru minal bala min taqwa muñ li yalla dogal ci yow muñ natu yalla yi ci ragal yalla la bok waye ak jafé nak muñ natu sa borom ak jafé amna ño xamni bu len yalla natto dañuy def le tout pour dindi natu bi ba amatuñ pexé ñu sok ni kon dal muñ na amato pexé yalla muñ daf soxla daf ca soxla tes ju jëk je tes ju jëk je yaronte sallallahu alayhi wasallam amna ben bis musen jenn jigen ju tim bammel di joy ali salatu wasalam ndax doom di ndaw mo faatu mu tim bammel bi di joy sallallahu alayhi wasallam fek ko fa niko asbir muñal muñ ko gess mom ndaw si niko xana lim dul sa dooma tax bu don sa doom do mo muñ lo lim dul sa dooma tax sallallahu alayhi wasallam ca yarba ca teggin ya waxo dem bako fa am ni ñew niko yow xana da nga dof ki nga waxal moy nabiyul mustafa ali salatu wasalam mun yonent yalla bi ñu waw mu sampu xilam dabiko yow ki yalla yoni ay waji dama xam won ni yow lay waxal sallallahu alayhi wasallam astabru inda saddamatil ula muñ ji yalla di nangu moy tes du jekk je fim ne mom muñato nga ñak pexe do nga way muñato astabru inda saddamatil ula muñ ci tes du jekk je la muñ ci tes du jekk je la yow ak sa borom keur da ngeena am ay jafé jafé da ngeena am ay jafé jafé muñal waye juk rajaxé keur gi yépp wax ay baat yo xamni doto ko mëna récupérer doto ko mëna dabatal doto ko mëna défar yak na lu bari da nga jotté ak sa soxna nga wax ay baat yo xamni doto ko mëna récupérer ndax bal la dem na mëna to ci dara même bu digënté bi défaro watit la yalla xam doyna baat ba nga ci xolam ma nga fa bo muñon lolou du am wala dañ wax ni ku muñ yalla yettal la buntu ku muñ rek yalla yettal la buntu bo jaar moy lim waxone inna la ma sabirin mawdul bo gisee ma wacce ko bam di ci waxtane mbirum digeenti goor ak jigen probleme yi ci am dafa bari te li ci gëna bari ñaka muñ rek ko waral yenn yi yakamti gu upp rek ko waral muñ bala da nga nek ak sa borom keur yalla tek ko natou muni asabru minal bala bul yakar ne natou bi ci mom dong la yam aha kay aksi na ci yow natou bi bu fekke natou la bu ko dal ba tax ñu yobbu ko kasso asabru minal bala andal ak mom ngeen muñ ko
waye xam nga ni sa borom kër yow da waran buñ ko yobbo ca kasso ba da nga wara muñ and ak mom wa legi rawati na far yow ci sa bop yow ci sa bop yow ya ko yobulu ci kasso bi yow ci sa bop yow mi nga xamni bu demone kasso par natub yalla ya warana and muñ and ak mom muñ ko legi yow ci sa bop nak yow ya ko yobbu xuma ci seen ki yoy ngeen koy waxe seen commune yi seen commune yoyu nga yobbu ko tribunal déclarer li ñi tudde xuma biye de comme ngeen koy wax xuma ñu nangu alalam jep jox la appartement bi nga ko fekkon bi nga joge Sénégal ñu ni ko gennal appartement bi mu genn appartement bi jox la wa bo tedde di nga nelaw question bobu rek la lay laaj gor gi la gison bëgg la jëlé la Sénégal indi la bitim réew jëlé la appartement dila topoto ba nga xey am ay kay nek citoyen réew mi comme mom un jour vendra ñu gennal appartement bi genné ko appartement bi ni ko gennal ci biti ni la yow togal ci appartement bi nga tok ci appartement ma nga lay laaj ndax bo tedde di nga nelaw ah man de bu fekke ñaari goromu jur man buma tedde duma nelaw man mam kay mak mom dañuy bokk genn appartement bi kon waye man mu bayima ci appartement bi man yalla téré xana sa xel dimul ci dembu budé gor gi ko defit kat yeyit yak moma yam gor gi nga xamni da joggé jëlé jigen ji bitim rew andi ko fo xamni ni mbokam nifu xarit niwu fa soppé niwu fa kenn niwu fa yow dong la fi xam bi nga ñëwé nga and ak mom diko tété un jour vendra nga ne ko won ngagn bayyi ko xok njabot te ya ko ne won togal yar goné yi may liggéey ñuy dundé ba nupp nak ay bossayam fesso ci yene def dara ba un jour vendra nga xey ne ko won jëg yow it kenn gënu la goré di nga abandoné ko dem kenn gënu la goré di asabr min al bala min taqwa nango muñ tisi ak bala yi da bok ci ragal yalla tabarak wa taala asabru min al bala min taqwa bok na ci mandargam ragal yalla alamatul khawf min ar rahman moy al islah bayna an nas min taqwa moy defar digeunte yaqku yi ci ragal yalla la bok defar digeunte yaqku yi ci ragal yalla la bok bima dan def conférence bitim rew da na len ko farane wax ni keur seigne touba yi nek bitim rew bu suyewon rolam danaka bitim rew do fa deg sey bu tass keur seigne touba yi nek bitim rew buñ suyewon sen rol bitim rew do fa deg jeuker bi bocc jabar mba jabar ju bandone jeuker ndax lutax al islah bayna nas soxna sa dama ma sa wo neena ma dama porté won plainte sama jeuker war ko yobbu tribunal neena ben sour may deglu ab radio ñu tek sa waxtaan ngay wax mam jaara nam nekewon keur seigne mor ante seli ba kérok ngay wax ni dafa yak seigne mor jaara dafa am gan yalla ji tawna mat amul wala mat mu fi nek toyna te bëgg na ko téralal ganam gi bu don sun jamono ji soxna jaara num def da dem armoual sibatan wala armoual vibatan mom la yak jël serie eumb tek ca kaw lal ba tojote armoual ba toge ko gatt bi muni bako degge la dem retirer sama plainte ni sa borom keur lu la neex defal waye donutul mak yow muni ma fi may waxe yow mo geuna nango am xar mo geuna noyum xar maniko jeexna def ju bax li do nga lay jeriñ def lu bax li do nga lay jeriñ sok jeuflante asgor rek da nga xamni asgor nga jeuflante al islah bayna an nas kon keur seigne touba yi